0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas, ito ganito sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kini sa mga baterya, motolights, mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motosiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan, Lower Binting, Dakbayan, Stagbilaran. Mahitungod sa pagpadayon sa sesyon diha Senado karong adlaw, gipamatud-an usab ni Sherwin Gatchalian nga maoy acting Senate President nga magapadayon gihapon ang sesyon bisan pas mga pagpadayong kontrobersiya diha sa liderato sa Upper House. Matod kang Gatchalian, magpabili ng hugot nga seguridad sa Senado, lakip na ang pagpatuman usab sa no visitor policy. Isip lakang sa paglikay sa posibleng hulga sa seguridad nga gitaho usab sa National Bureau of Investigation. Una nang nagapagawas og memorandum ang opisina ni Gatchalian aron ipatuman usab ang mas hugot nga mga protocols sa seguridad. Samtang nagpadayon usab ang paglalis, kung panaglalis diya sa liderato sa Senado, bingon si Alan Peter Cayetano nga igo na ang boto sa 13 ka senador aron usab mahimong ang pagpili sa Senate President, samtang adunay ubang mga senador nga nagbarog nga kinahanglan gihapon nga mas klaro nga proseso aron usab masiguro ang legalidad o ang integridad sa maong eleksyon. Dugang Balita Pilipinas, humani ini.
2: DYRD Radio Balita.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along Beinting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Kining balita, Pilipinas, atong ganato sa Tire Queen, Goodyear Servitec, your first stop in first class tire service na kalidad nga serbisyo. Tungod kay gi paluyuhan sa Goodyear. Doawang karon, Tire Queen, Goodyear Servitec, Dalan Financial Pinting Avenue, Dak Bayan sa Tagbilaran.
4: Gipaniguro ni Senador Ping Lacson, kun Lacson nga andam ang majority block sa Senado sa bisan unsang hugaw nga plano ni kani Senate President Alan Peter Cayetano. Kung pananglit, adunay special session ang Senado. Matod pa ni Lacson nga ilan ang gisgutan sa majority block ang mga mamahimong lakang kung pananglit babaga ni Cayetano ang special session. Midugang si Lacson sa pag-ingon nga nabuhat na kaniadto ni Cayetano ang pagpadlak sa Kongreso na itong siya pa ang kongresista sa dihang gipalagpot siya isip House Speaker.
5: TYRD Radio Balita.
3: Balita sa gawas sa nasod o kampaog na sa kusog humani.
6: B-Y-R-D Balita! Balita! Pilipinas!
7: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire service you can trust.
3: Balita sa gawas sa nasod at ganito sa Tire Queen, Goodyear Servitec. Usa ka Indian Air Force military transport aircraft nahagsa gani samtang naglanding sa Air Force Station. Amihanan sidlakang India. Ang Indian Air Force miingon nga ang Russian-made Antonov 32 nahagsa samtang mitugpa gani sa syudad sa Jorhat. Wa dayon maga. Naghatag ng militar og mga detalye sa gidaghanon usab sa mga tawo nga misakay sa mga eroplano. Ang Air Force nagingon nga nagatukod kini sa usa ka korte sa pagpangutana ko aron usab mahibal-an ang hinungdan sa pagkahagsa sa Antonov AN-32 sa usa kini ka twin engine turboprop nga eroplano. Gikan sa DORD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa kusog.
4: Nahuman sa uno-uno ang score din nagdabla ang duwa sa Brazil o Morocco sa ilang pagbukas sa Group C sa FIFA World Cup 2026 nga gipahigayon dito sa New Jersey. Susama nga dunay tag-usa ka puntos ang Brazil o Morocco sa Group C standings samtang nag-andam ang duha ka team para silang sunod nga makasangka. Ikaharong sa Brazil ang Haiti sa Hunyo 19 samtang magsangka ang Morocco o Scotland sa susama ra pod nga adlaw o pizza.
3: Bukti sa peso. Itandi sa dolyar ug sa lapis kalibutan ay magutlo.
4: Ang US dollar 61 pesos o 70 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 80 pesos o 93 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 70 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar 41 pesos o 70 centavos. Saudi riyal 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham 16 pesos o 34 centavos. Euro 69 pesos o 38 centavos.
3: Inyo na bate balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec, your first stop in first class at tire service, Dalan Binancio Pinting Avenue, Dak Bayan sa Tagbilaran, ang ipanapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec, ang mga pulong sa kalam.
4: Gihigugma sa Ginoo ang katarong og hustisya. Makita sa tibuok kalibutan ang iyang gugma.
3: Mawagad to ang nagbagang balita karong buntaga. Inyo na bati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon. DYRD, ug sa nga nusab ni Sir Richan James, ug ang kagawa Jerry Cajes, ang atong at second duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
4: Ug kini si Glee Orcolio, ang friend mo forever.
3: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD, may buntag. Balita!

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jayparkislandresorts.com.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New alaksan extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas. Extra galing.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial.

0: at dilaw na muso o bangpan. Karun, tilawi ang pinakalamian. Give us this day
1: our daily bread. Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: age care
1: versus previous formulations with regular use. Strong Sona.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
5: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
7: Lahi, ragyad ka sis!
8: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
9: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
8: With regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-Alpha tocopherol vitamin E.
11: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyod og labad sa ulo.
12: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ng ulo?
13: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
14: Alagang Unilab yan.
15: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
17: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
18: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
18: Uy, what ako!
19: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
20: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
6: Drink responsibly.
21: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
22: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
23: 3 times faster.
22: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
23: New Alaksan Extra.
22: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
23: New Alaksan Extra.
22: Extra paspas. Extra galing.
24: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Caloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.

0: Rakada ta mga higala sa atong isgutanan karong adlaw adlong Lunes. Ang mga sono arita sa isgut bahig pagpangilad. May grabe ang pagsiaw karon mga sono sa scam karong mga panahuna sa online na scam sa mga kadalanan na apoy mga scam. Ang scam karon na kining grupo mga higala gikan sa Cebu City nga sabon ang modus. Uy, mamaligyag sabon pero ila di ay mga kaigsunan. Grabe nga pagpangilad ang nagpanghitabo karong panahon na. Dinis sa atong lakbayan, maupay lisod ang panahon karon. Naapoy mga katawhan nga mapahimus lanon sa panahon na. Hoy, mangingilad! Panglayas mo, diris buhol! Nganong ani maintaon mo, ha? Magambak mo dito sa dagat, oy. Huwag mo'y mga hinungdan, ha? Unsa kay buhaton sa otoridad mga kaigsunan ni ining maong mga scam. Unsa oni pagsumpo. Kani mo tong isgutan mga kaigsunan aron masumpo di natamailan. Purbida sa nimbulanon, oy. Murag iladunon yun ni kain ng buhol mga higala. Nga nang kanunay mong yung dunay balita nga nailan. Nani na bagyo ta mga bulanon mga dali ratamailan. Purbida. So kung saog pahimang no dire sa tuang tulmanon o guban pa, ilad gihapon, ha? Ato kong paminawon sa ang report, kabahin ni ini, gikan sa atong alagad, reporter Allen Doy Dora. Allen, pasok!
1: Giyawag sa pumunuan sa Bohol Police Provincial Office ang publiko, ilabi na katong ni Angkon nga na biktima sa gingong modus sa grupo nga na maligya o sabon sa pag-file o reklamo sa mga police station kung asa na hitabo ang mga insidente. Kining panawagan ni Lieutenant Colonel Joseph Berondo, Information Officer sa BPPO, sa interview sa DYRD, human natala ang insidente abot sa construction worker nga gingong na biktima sa mga grupo nga namaligya og sabon sa kadalanan.
2: Pag-auhag ng mga tao nga nabiktima sa susamang mga scam or modus nga magpag-offer or mo reklamo gita kung asa tangalungsod na hitabo para aware ang atong kapulisan kung unsay nahitabo o unsa ka matuod ning mga aligasyon aning gitawag nato nga namaligya og sabon.
1: Huwag insidente nga nag-viral sa social media mong construction worker nga imbis cash ang iremit sa iyang asawa, sabon hinuan ang gibit-bit pa uli gikan sa trabaho ug matod pa nahurot ang 1,000 nga sweldo. Sa pagkakaroon, wa pa official report nga nadawat si Berondo gikan sa mga police station kung aduna ba'y mga complainant nga nagpatala. Apan na iyang nasairan, pulos lamang post sa social media. Gimanduan na usab ang tarang kapulisan nga susihon ang mga namaligya sa matag lungsod kung aduna ba'y saktong permit gikan sa LGU.
2: Permite kita na remind sa atong mga kaigsoon ng bulanon, ilabi na yun aning gitawag na itong mga scam or mga modus na magbilantayon ta. Di na ito ba? Ang ingon nila nga maayo kayo mo istorya, mura sila gihipnotize. Kung ako lang sa akong personal link, mura dili kayo siya kumbinsido. Not unless, doon na yun kay personal interest ba na mura ba o dapat makuha na kuni. Nga maunang, along the way, mosakay ka sa ilahang gustong mahitabo. So, maunang, makarealize ka nga nasayop kay ka sa imuhang action, pero late na. Maunang nga itong hingwa, nang itong kapulisan, labi na gito sa Campo de Guhon, permitting itang nagpahimad mo sa atong mga 48 ka police station nga ipa-intensify ang inahang gitandat nga awareness campaign sa atong mga lumulupyubulanon para dili yung mapiktima ni ining mga scam or mga modus.
1: Nasairan nga dunay mga LGU sa Bohol nga may balibad sama sa lungsod sa Hitape nga wa mohatag og permit ngadto sa grupo human nasairan nga gipalaya sila sa ubang lugar sama dito sa Cebu City. Nasairan usab nga dunay mga LGU nga matud pa ni hatag og permit sa maong mga grupo. Giawag usab ni Berondo ang publiko nga dili magpailad sa mga tao nga wa makaila. Kini si Allen Doy Dora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salamat Allen Doy Dora sa maong report mga kaigsunan at itong subayan ni Ugduhog mga kaigsunan kining maong balita. Una, asa dapat ang ilad ato kay naamay na maligya man hing palit. Una, atong i-establish ano yung anong miingon man og pagpangilad, no? Nga na may gipalit ka nga item, no? Giilad ba tungod kay wa mo buwa ang sabon? Unsa man? Giilad ba tungod kay wa isuod ang sabon? Atong suwayan kuno mga kaigsunan sa atong linya karon, atong mahinabi ang tigpamaba mga kaigsunan, ang info officer sa Campo de Guhoy, si Police Lieutenant Colonel Joseph Berondo. Colonel Joseph, may muntag ka ni mo?
3: Sir, mayong buntag, sir. Kung saan naminaw sa iyong programa, karon mayong buntag na tontanan.
0: Salamat kayo, Colonel, no? Nining kahigayunan ng imong gihatag na ito, karong adlaw. Ang gitaho, ilad, Colonel, matod pa, no? Sabon, na ay fast, clean, o doon ay wings. Itong nakita na sa video footage, Colonel, no? Colonel, pwede mo na ito masairan? Asa dapit ang ilad nga napitaan, eh? Na ay kwarta gibuhian na ay items nga nadawat. Pwede na ito mahibawan, Colonel, o asa dapit ang element of ilan?
3: Thank you, sir. Actually, mubalik ta sa katong gipost sa social media sa nag-allege or nagpasangil nga nailad siya. So, nagpag-viral sa post na hinabi na tawagan ta sa usa sa mga radio station. Dito na ito nakuha ang klarong location, description o yun sa ang maong modus ba. So pag-uan, nag-call up na ito ang attention dayon sa itong tanan ng mga police station dari sa lungsod sa Bohol. Kaya allegedly, nahitabo ang maong incident boundary sa lungsod sa Trinidad o Ubay. Pag-verify, usa sa mga hippie ang ni-action dayon ang Itafe Police Station kay dito sa ilang EOR di ay nagpuyo itong maong lalaki na nagpuyo sa social media. Nga ilan ni kahinabi dito, gipasabot ang konser mga proseso na dito po, base po sa iyang video o pagpahinabi sa itong mga kapulisan dito ka nabang giingon nilang na-hypnotize. Okay. Iyan ang aligasyon. Nga mura siya na-hypnotize. Kay Pernero daw, gi-offeran siya og mga sabon, libre nga mga sabon. So, pag-ingon niya libre ng mga sabon, kinsa mag-widili taon, madanihan ang naang sa kalisod sa panahon karon, di ba? Niyatanto nilang istorya, wana siya kabalo o sa sunod nga nahitabo. Basta ang iyaha lang, ang ipanilingan siya o sa kalibo, gihatag po taon niya ang iyahang inaguan nga o sa kalibo. So, dito na nisink in niya pagkahuman, nga kumpara niya na ilad gid siya.
0: Mm-hmm. Ang ilad ani sa atong gi-establish dapit asa dapit ang ilad Colonel no nga giingnan siya nga libre pero nakapagawa siya og 1000 pesos Colonel mo ba na ang giingo ilad?
3: Oo, kung atong subayon ang istorya sa katong na biktima gi-offeran siya og libre nga mga sabon iyang gikuha kay kumo lagi kay libre pero gaya nilang istorya wala siya ka kuano murag wala siya kasabot og ngano basta kay gipanilingan siya og usa ka libo pagkahuman. So kung mayon kag libre, at first libre for free gyud na siya. Pero I don't know kung unsa ilang gikaistoryahan pag yun, nga pagkatapusan willing naman siya nga mihatag sa iyang usa ka libo.
0: Colonel, sa ato ang mga maabot sa ato mga pagsabot sa mga panghitabo, Colonel, naabay tao ron magsuroy-suroy manghatag og sabon, Colonel?
3: Mao na atong gipa verify ron sa atong dire sa tanan atong mga police station. Kay nakita mo na ang video na interview po ta sa mga radio station niya karon atong gipasubay gid na kung unsa ka tinuod. Mao nang nagauhag jud ta sa mga lalawi sa mga lumulupyo dire sa lalawigan sa Bohol na kung buna man gani insidente or makita nila nga mao sa mga sitwasyon sa kadalanan nato. Kapag taho na yun sa atong mga kapulisan para ma-verify o niya makakonclude kita nga naagi na hitabo nga pamaagi o niya ma-check sad na to ang dokumento kung doon na ba yung mga business permits ng mga tawhana na namaligya o mga sabon doon sa atong kadalanan sa Bohol.
0: Okay. Atong tanawon ang item sa sabon na Colonel, no? Katong nakuha naman nato itong item sa Limbong, ilan? Kaya giinang kalibre pero naka-cash out sa 1,000. Pero doon na sa items nga nadawat. Kung ato nga tagaag balor ang maong items, Colonel, doon na ba'y value ang maong kan? Di ba napiki nga sabon? Mubuwa ba na? Kung atong presyuhan ang maong nadawat niyang sabon? Pila ka po na, Colonel?
3: Di kayo takakuan, dili sa ko magkakonclude kung piki ba na nga mga brand, mga sabon nga ilang panghatag karon kay kung ato ginang subayon, basin ba? O kaysa una, magod sa unang panahon, nakadungog naman itong mga istorya nga na nga legit ang mga packaging. Pero ang sulod ko no, kuno, dili ko no tinuod. Kung ato pang isuma total lang kantidad, ako di mo kahit sad ko ka surito sa mga presyo, pasensya na yung kayo. Ha? Pero kung inga naman gani, dili sad siguro na mo abot o usa ka libo.
0: Pila naman ka bags ang iyang nahatag na dawat, Colonel? Pila ka bags of sabon powder nga sabon ni Colonel, no?
3: Oo, powder nga sabon, pipilara ang di dawat, mao gani ito nga pagkahuman, mura siya nga himasmasan, na nung ipagawa siya sa 1,000 niya.
0: Tingali, tanaw niya, ang sabon gamayar naman yung 1,000 ha?
3: Oo niya, ang una yun, ang ipasabot niya primero is libre.
0: Libre?
3: Libre ang sabon. Maski naman kinsa siguro, pagaani mo og libre nga sabon.
0: Oh.
3: Sa kanisod karong panahon na mudawat yun na.
0: Mudawat yun na. Pero ato lang pong hunaw na, on kisa may manghatag og libre ron. Wamanta masunugay, wamanta malinugay, wamanta mabagyo. Ano na may magsuroy-suroy manghatag og libre?
3: Mao na. Niya, parahon pagyug ka kay tagaan kag libre nga sabon.
0: Oh. Kana na lang daan, magkahuna-huna na ta. Og tempa, unsa man eh. Gawas kung ga-promo na sila, ga-paila-ila o bagong sa produkto kay manghatag naglibre, mga manghatag o libre kernel ka na magpaila-ila sa ilang produkto. So, wayin ninyo na eh.
3: Tapos nagin na yung mga coordination sa local government unit na to.
0: Correct. Mo-abiso na sila mag-gulok na ng permit.
3: Atong, once muhatag mo gani o permit ang atong local government, i-copy-varnish na ang atong mga police station. Para makahatag po silang seguridad just in case kinahanglanon sa naglakat o permit.
0: Atong tanawon ang giingon ng mga alid suspect ani Kernel. Kamusta naman sila? Asa naman ni sila karon? Nagpadayon ba ni sila sa pag-suroy-suroy sa atong lalawigan?
3: So far sir, no, wala tayong nadawat pa ng mga taho. Maunang nag-auhag ta firme yun sa ato ang mga kaigsuon ng bulanon. Nung masigpatan, makita nila ni mga tawhana nga namaligya o sabon sa kadalanan, pag-report na yon sa ilang mga dool na to mga police station or mga kapulisan na kailan niya para ma-pinpoint na to ang location no niya makaahatag na yon o action ng atong kapulisan para pagsubay kung kinsa gini mga tawhana taga-asa ni mga tawhana unya lehitimo ba ang negosyo nga ilang gihatag o para sa ma-hatag na tong katinawan ma-clear gid na to unsa gid katinuod ang ipamahayag sa maong lalaki nga batod pa na biktima nga taga Hitafe.
0: Kernel, ang balita nag-ingon nga taga Cebu City, kinsa man Kernel, kasi nakakuha sa maong info nga taga Cebu City ni sila?
3: Kanang giingon nila nga taga Cebu City, puro rapod na kuan ba? Kanang gitawag na to bitaw aligasyon nga taga Cebu City.
0: Okay.
3: Mas maayo gid unta kay nabutang mangudtong sa kuan nga gipahawa na kuno na sila sa Cebu, mao kunong nibalin sa Bohol, pero as to the identity, dili pa kita maka-confirm, not unless personal yun nga mahinabi, ma-interview sa atong mga kapulisan, kini mga tawhana.
0: Kanang nabiktima, Kernel, no? Nga giingog, giilad siya, pila ka tao ang miduol niya, babae ba nila, laki? Musap na niya, kung sige sa pangsakya nila?
3: Ang kining ni duol niya wala na makuha og klaro kung pila gyud ka tawo ang nagistorya niya basta kay gikuha lang niya siya sa dalan ni mao lagi na gidunulan og gihanyagan og libre nga produkto.
0: So for Kernel dinis sa lalawigan sa Bohol other than this nabatay na monitor pod ng mga modus karon nga murag atong gi-ukoy Kernel nga musod dinis sa Bohol.
3: So far kani pa nga insidente ang atong nadawat na mga balita through si social media. Niya, wala po na ito gidiscount. Ang uban pa nga mga panghitabo. So, mauna ang atong kirminte ginigiauhag ang atong mga taga-Bohol, atong kaisyon ng Fulanon. Nga kung doon naman gani mga susama ni ining insidente, dili man sabon, pero kanang makuha nila nga mura o ginagin maamura pagpangilad. Sa pagtaho dayon sa atong mga kapulisan, ang ato ang mga hotline numbers tanan sa atong kapulisan na nagin na sa social media tanan gipang plaster na na. So makita dayon nila ang ilang hotline number. Ipataho lang dayon. Anyway, kung mutaho magani, dili man abot ko pasabot nga illegal ang atong gitaho. Ang ato lang nga masubay nato, ma-verify nato kung unsa ka tinuod para kay dili na ay hapata mo reklamo kung doon na daghan ng mabiktima o nahinaang tanan.
0: Kernel, doon na tayong mga counterparts, no? Ato ang mga force multiplier. Every barangay, doon ay barangay Tano, Dure, Kapitan. Dili ka, Kernel, i-appel na ito ni sa ilahang mga mandato baka ha. Nga, mga ingunaning mga panghitabua, for example, na sila makita nga magsurusuroy nga mamaligya, dapat si Tahon dayon. Naba mo'y mayor's permit, naba mo'y barangay clearance. Mga basic nga pangutana, Kernel, nga anak palang daan, makakuan na ka, makaingon na ka tempa, murag lahi tingali ng grupo ha.
3: Yes, sir. Kanang ato ang mga force multiplier, labi na gini ato mga barangay tanon. Na, gihatag na lang ito na sa discretion sa ilang tagsa-tagsa ka mga chief of police na ipamobilize. Nga, for sure, before na nilagi pang mobilize, hindi pang tagaan na nag-mga special instruction on sa mga pambuhaton para makatabang sa pagbantay yun sa kahapsan o kalinaw. Dili lang sa poblasyon area or along the coastal, ila pinagin itong mga hilit-hilit ng mga barangay nga nang ang mga visible ginito isang atong mga opisyalis sa barangay o mga tanod.
0: Mm-hmm. Agro dili ta mas kam Kernel dapat magbinantayon ang tanan no. Unya duna na tay social media ron Kernel da diretso og ipangutana na ay gasuroy-suroy ari nga mua kinsa man kaila ba mo ani. Manawagan dayos pulis, manawagan sa mayor. Mayor, imo ba ning gitagaag permit ni mayor na gasuroy-suroy ani aron na maalarma tibuok katilingban dayon Kernel.
3: Oh sir, mao na itong gihimog nga magtinabangay ta. Eh dili na to ba isalig tanan sa atong kapulisan kaysa kadako ba sa ato ang mga lungsod sa kalagyo sa mga barangay. Dili na ma dita maka-expect na 24 hours, 24/7 do na gi pulis ang atong barangay. So kita nga na puyo sa atong mga tagsa-tagsa ka barangay magbinantayon ta. Kung do na tay makita nga nagsuroy-suroy, naghaniyag or namaligya, wala may daotan kung atong ipasubay sa atong mga kapulisan.
0: Mm.
3: Walay daotan kung atong silang pangutanon o unsa ilang taga-asa, pangayuan na itong mga patuloy. Mas labing maayo kung ingana na yun ang reaksyon sa atong mga force multiplier. Not only the force multiplier, pisang-pisa nga mga ordinaryo lumulupyo sa barangay.
0: Oh.
3: Why mawalay kuana na, walay daotan sa ilang gihimo. Hindi nagpakabana lang sila.
0: Naan naman tayo Facebook, nanata itong videohan da yun, o nakakinsa, nakailaban mo ano yung mga tawa na gasuroy-suroy niya. Itong i-forward da yun sa police or sa mayor ba, na gasuroy-suroy di rin, naaban ni Pirmin.
3: Yes, sir. Mo na yung pinakanindot. Atong gamiton ang technology.
0: Mm.
3: Atong gamiton sa sakto ang technology.
0: Tinood. Kaya isod na kaayo. Daghan dyan mong mga mangingilad rong panahon na nangita lang sa higayon, Kernel. Kanos ang mabiktima ang mga katawahan.
3: Mo, nag-iun niya. Ato po na mapahimulo sa mga tao nga gitawag na to ganing mga willing victim.
0: Mm. Basta kayang bottom line, anak, Kernel. Basta ganin doon ay it's too good to be true. Did you not true, Kernel?
3: Yes, sir. Daghan na kayo tag-experience pila kaskam ng niagi sa lalawigan sa una.
0: Mm.
3: Unya ay ha, para ba dayon ta magbinasulay kung pwede na daghan na kayong nailad. Nga nung walay gibuhat si Kuan, nga nung ipasagdaan ni Kuan.
0: Isod
3: na. Mientras wa pa makasugod or mao pa ipagsugod, ato nang pangita ang pagi.
0: Mangita dayon, Kernel, o kinsay kasukan. Pulis lang ba dayon? Mayor lang ba dayon mo kasukan, Kernel, no?
3: Pero, mangita na yun, nga nung wala nakabadlong, nga nung wala nakapatgang, nga siya mismo, dugay na hindi ay nakabalo.
0: Tinood, may asag pulis, asag kapitan. Nga siya, lagi. Nga nabiktima, report on that na yun, no? Ugun sa mga
3: rin. Inga na dapat ang atong mentalidad. Dili lang ato isalig sa pulis, sa mayor, sa elected barangay official, o sa barangay tanod. Kundi kita mismo, mga ordinaryong lumulupyo, magpakabana ka.
0: Makakita tag na magsuroy-suroy bisag wata duwa makita ta mura magnaay gisuroy-suroy ito mangutana ko ni kapitan
3: yes, no?
0: Mangutana ko
3: kay ato ginang na probar na ginato na kung unsa ka importante base sa nahitabo atong miagi mga tuig dito sa Inabanga nga naay mga armadong nisulod bata lang gyud ang naka hatag og impormasyon na to. So nganong di man ato kaya, di ba?
0: Tinuod. Ang lungsod nga magbinantayon dili mabiktima sa mga kamot nga mga balhibuon na Kernel Birondo.
3: Yes sir, kay ginamawa sa atong katilingban ron ang mga oportunista.
0: Tinuod. Kernel, ako kang tagaan sa kahigayunan for one another round of panawagan Kernel no ngadto sa mga bulanon niining panahon karon nga naa nagukoy-ukoy puning mangingilad nga mo biktima nato Kernel. Go ahead Kernel.
3: Yes sir, daghang king salamat sa oportunidad nga imong gihatag nako karon. Unya sa makausa akong gihangyo ang ato ang mga lumulupyong bulanon kay igsoon ng bulanon sa labi na sa mga hilit-hilit ng mga lugar na magbinantayon ta. Kung doon na manggani tay masigpatan or makita, maobserbahan sa atong mga tagsa-tagsa ka mga barangay atong buhaton, kung unsay ang ayan atong buhaton para ma-inform na to ang mga tao na mao'y otorisado nga musubay or autorisado nga mapakgang aning kaning gitawag na to nga pagpangilad. Kung dili man gani pagpangilad ang ilahang tuyo, at least na, ma-aware ang mga tao nga imbis nagpanagana sila og palit kay maulagi naiinad, pero kung masubay sa atong kapulisan, sa atong tanod, sa atong opisyalis sa barangay nga dili dai ni ilad, at least mapalit na to ang atong gusto. Unya ang atong mga 48 station diri sa lalawigan sa Bohol, wala magkulang ang atong provincial director, si Police Colonel Digay, sa paghatag pirmi o guidance, sa paghatag pirmi instruction, sa pagpahimagno, not only the chief of police, but ang ato ang isakupan yun sa lalawigan sa Bohol, sa kuwerpo, sa kapulisan. Sa magpagbinantayon, kunya pagtubag na yun kung unsa may mga reklamo or assistance na gikinahanglan sa mga tao sa or sa komunidad sa ilang tagsa-tagsa ka area of responsibility. Sa makausa, daghan kayong salamat, magtinabangay ta para sa hapsay ug kalinaw sa atong lalawigang Bulanon.
0: Salamat kaayo Police Lieutenant Colonel Joseph Berondo, may buntag kanimo Colonel. Salamat.
4: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Ang Information Officer mga kaigsunan sa Kampo Daguhoy ng atong lalawigang Bulanon, si Police Lieutenant Colonel Joseph Berondo, nanawagan na sab sa mga Bulanon nga kita kinahanglan magbinantayon, magtinabangay mga kaigsunan, magbinantayay. Kayaron mga kaigsunan, dili ta mailad nining mga nagsaoy-saoy karon nga mangingilad. Naidaghan na sila do. Oh, sa una sa baydo, nangikalit og dong dito. Kay na ko nung sila authorized ko nung sila sa Department of Energy, mo inspection ko nung sa mga gasol, oy. Kay kani ilad gyud ni unsa makiinigsud sa bayan ni unsa makita na ni busay mangawat ni. Unsa maligya ba ni siya og unsa ni kanang gasol kanang inana? Gina na ko og day, nabo mo permit sa mayor. Og wa manawag kog pulis ro na mo ipadakop. Ana nga wa og hatay. Wagat. Ang ganong ilaron ta nga gikag diga department ng ano energy, ngano na amo mo authorize na mo musod sa bay kay naa mo kuan. Kay mo tan-aw li ko no sila. Ha? Kawat naman ado mo si makita lana, ha? Oh, labi na ag nabilin sa bay katabang ra, mangingon ana por bidang di malasa ra. Diretso gyud naba mo permit sa mayor. Naba mo permit pulis. Wada mo atay manawag sa kot padakop mo na ron. Ha? Aw, oh, kujapan gina sila. Oras sa 49 minuto sa mga kalabay ang alas 8 dunat sa Tricolor sa Line 1. Hello, mayong bundag.
5: Good morning. Magpalain sa ko kareo tabs do. Nangutan ako na ning among karsada diri sa Remulador Street. Gikan sa Nubo paingo sa Kogong gi one way tanan. Nganong na one way naman taon ni. Di naman may kaagi diretso. Mutuyok naman hinuon mi. Hello?
0: Remulador Street, sir, no? Remulador Street?
5: Oo, oh, di kalit malanig, no entry tanan, gikan sa Nubo, paingon ka, nato sa Kogon. Naunsa naman, karsada, agianan, matanig sa kyanan.
0: Ganon sa aran yung no entry, sir?
5: Ang butang sa usang simana, di kalit malanig, butang no entry tanan. Sugo sa Nubo, Giabora, Palma, paingon nga to sa Kogon. Mm-hmm. One way ko, no, magsugod ka nga to si Kogon, paingon dari sa Nubo. Di na may kasulod sa among balay nga duor ram nang tanang karsada nga sa crossing.
0: Ato ning itawag sa City Hall sa
5: mga karsada na nang daghang ka parking. Dili man na parking ana nang tanang karsada og nag gamay ang karsada, ibutang na tug no parking both side. Aron magian ang karsada, gihimo ta nang karsada ano agianan. Gihimo parking ana man hinoon ya di na hinong kagi one way tanan.
0: Palihog ko, hold your, Mr. Caller, please hold your line. Atong itawagan yes, karon okay. Ang taga City Hall kasi makumakontak na to. Kasi na adyo, do? Na ang to ang object na Kunsyal Idi Burhas atong linya. Kunsyal Idi, may buntag ka ni mo?
6: Vice, may buntag sa tanan o advance. Happy Father's Day, Vice.
0: Oh, same to you, Kunsyal Idi Burha, no? Muraga, oh. Na-advance na tili na ito pagsirado ng Remulador Street, Kunsyal Idi, Nubo area to Kogon, naboy ordinansa ni Kagawa. Doon ay caller na ito karon sa Picas Linya. Nireklamo kay nga no kuno ninggi one way. Ako kang papaminawon sa niya. Mr. Caller, are you still there?
5: Yes, I'm
0: okay.
5: Here.
0: Okay, go ahead, sir. Now, nasi Kagawad Idi Borha, ipadangat ko nun ang imuhang concern na palihog, sir.
5: Kagawad Idi, kining...
6: Yes, sir.
5: Nanggi one way naman ni Sogo sa Nubo, paingon sa UB, one way.
6: Aa.
5: Ngano man ang karsada, kami na sa tunga-tunga taon, di may kadiritso. Mutuyog pa may nga to sa UB, sa Palma, anak may mga... Lusod ang gasolina, mahal ang karsada, gamay. Ga parking...
6: Ay, ay, ay, remolador, mong ipasabot, sir.
5: Oh, remolador, the whole remolador, sugod sa mga
6: box. Oh, dagang bita po yung tawag na kung actually, sir, kuan pa na siya, i-experimentuhan pa na sa taga-traffic. Sige, sir, may kayong pada kasi mong feedback. Kay wa pa man na maordinan sa daghan po lagi. Sige sir, ako nang i-register kay daghan po reklamo lagi na. Anyways, bito. Experimentation pa man na mga 15 days.
5: Mo. Ako bitaw so, kung iingdan
6: salamat kay sim.
5: Ug ang karsada gamay. Ayaw butang ng traffic. Ayaw ko ang parking. Butang na tog no parking boat. Sa gagapuyo ra tawo ng mga sakyan sa kilid. Akala mo agi-agi, di na hinumay ka-agi, kay di one way man hinoon.
6: Matuyok ka na, matuyok.
5: Which is wrong, kay karsada gihimo agi-anan, dili parkingan. Kaya pag di ka na sa BAR God.
6: Sige sir, sige sir. Sige sir, kaya ako pa nang...
5: Ipalihog po hinoon.
6: Yes sir, isa. Salamat kasi yung feedback kay... Nangayon big feedback ka ron sa mga tao.
5: Di ko ah, ipalihog ko.
6: Sige sir, sige sir.
5: Okay, salamat.
6: Salamat kayo.
0: Salamat sige, Mr. Caller, salamat kayo.
5: No parking lang hino, may pagibutang ng no parking both side. Malimpyo pa ang karsada. Total ga parking, wa may hinungdan. Ga park ra guna sila. Agianan mo ta ning karsada.
6: Sige. Abita. Sige, sige sir.
5: Okay.
6: Salamat sir.
0: Salamat Mr. Caller, Konsehal Idi.
6: Yes.
0: Okay. Experimentation ba ni Konsehal?
6: Ang experimentation pa rin siya, Bais, na 15 days nila.
0: Okay.
6: Na itong i-observan. Mura magulag. Gisumpay, bito, nas kugon. Inkiprak, kanan sa kugon po, dagan po din comment, no? Pero, anyway, mag-meeting ni sa, naman may monthly or ba, twice a month, in every two, anay, meeting may every 2 months sa traffic. Nang chairman na to, ana, is, kuhan man si, Sir Alvin Acosar, na Vice Chair si Councilor Budlong. Salamat kay saya pangayong panahon kay amo nang okay paabot na atol sa atong kuan sa among sining itawag ani meeting niya ato sang gulan palungsod pod og iga in kaso ihimo ning ordinansa ako ipaabot lang mga una-una sa atong mga katawhan sa bahay ni ini.
0: This is not under your committee Consul Idi kaning maong experimentation.
6: Adili andili na ako sa under sa committee na ako. Vice chair lang ko sa committee on traffic. Chaired by Honorable Budlong. Pero based kin tayo sa guidelines sa palisiya sa atong mayor, consultative man ta. So kaning resulta nero experimentation nato, ako ipaabot ni po ato sa among tigom o dito sa konseho.
0: Nindot ang tao gipahibaw ni Daan Konsehal nga doon natin experimentation himuon ana ayaw mo katinga no entry na siya from starting that day Konsehal. Napahibaw ba ni sa publiko nga doon na mo himuon nga experimentation na ng Remolador Street?
6: I expect kayo naman itong website bitaw by sa City Traffic Management Office. I hope ila na gisunod ha. Kaya mo na yung mong instruction nga every time mo implementa o experimentation sa traffic na ginay himo na to at least 15 days nga public awareness or massive information drive para mag-guide lang ato mga motorsiklo kay makakurat ba yan ang mukalit ka nga nung nasira naman yung kasadaha. Pero ako lang i-assure sa to mga katawhan nga kanang portion nga lang gireklamo kuan pa na ba experiment pa lang. Gani bitaw ang sugyot pong ko atong pagsugod ng mahal gasolina nga atong undangon sa mga experiment lagi kay kanang aloy ang mga mga publiko ba nga mahal ang gasolina na magtuyok pa ta so atong kanunay tang kuana ni consultative ang atong approach ani vice.
0: Okay, kagawan so, ayo sa biya kagawan ha kay dunay sa usaw sa atong gisgutan karon. Hello Maing Buntag.
7: Hello James Maing Buntag.
0: Sir Maing Buntag.
7: Si Kagawad.
0: Napod sa pikas linya sir.
7: Kagawad kana ba kanang atbang ba sa Marcela kanang daan bitaw na tong merkado o katong mga black nga naguba na wan eto kanang duol gyud sa Balite. Akong wa ko kay bawo kung anong ikural nga kanaon ta og i-clear lang na siya perting daghan ng makaparking ana kay diha tanan dili man ta ka parking nakasabota nga dili pa parkingan ang karsada kay gamay ra pero kanaon tang porsyon nga pwede man nag-gub-on kanang mga na-block na nga wa nay atop. Ug mahimo unta gub-on na aron magamit na tong parking temporary lang ug unsa may plano
6: sige.
7: Ana.
6: Sige sir. Mayo to imo suggestion. Ako'y paabot na. Okay ba ang mga sitwasyon nila?
7: Sayang kayo ba nga maparkingan man gyud nga usay muna ta nang Marcela na pagtay paliton ginagmay magtuyok-tuyok patag asa ta kaingon parking kay puro one way no entry kuan pa kun sana kana na ay tuwing sa mga ngana bitaw
6: tinod
7: nga naay na kung lugar bisan gani tingal bisan gani anang building karon nga gitukod anang palibot ana og i-clear lang gyud na siya nga ga kwan himuon nga parking i-clear ba i-clear kay daghan mga
6: tagbot
7: ra man gyud.
6: Sige sir. Akong tawagan ako ang si Attorney Tia, siya may gadaron sa atong mga merkado o unsay plano mahimo kato imo suggestion nga for the meantime mag-way trabaho gihimo i-atras nang labat ilang gihimo.
7: Exacto.
6: And gamito na sa parkingan.
7: Exacto. Unya ka na po, tanong sa remulador, kanag yung sa UB. Okay, mo man nagreklamo, anang nireklamo gani ha. Nga pang i-clear lang yun ng kural, anang dakubitaw nga, kanang sa atbang ba, namang good ng mga tricycle o mga motor, anang mga estudyante, anang karsada. Pero i-clear lang ng ibabaw, anang kanang muna gukwe, nga gasag, perteng sa buta o ilimpiyoho na, kanang mga motor, pwede na mutung-tung dinhaana. Dili na anang karsada.
6: Correct. Sige sir. Okay.
7: Unya niya ba? Kanang di ka pantalan, padungan na, ano, sa nang karsada, kanang laging sa UB, anang atos pantalan, kanang street, ana, dako man kayo na nga karsada, unya, no parking both sides. Pero tindako, ana, makita mo na nato. Halos katungaran ng remulador. Unya, tanawar ako ng mga pusti din na ana sa kuriting, aaman na mo, mudagan o mga 2 kamitros di sa kaskilid. O kanang area, kanang na mga pusti sa kuriting, himuon nga parking sa mga motor o kung sa nga parking. Kay di man po ka, dili man po maingon nga makasagabal na sa trapiko. Kay una sa tanan, na mga pusti sa kuriting.
6: Tanawar ako ng tanawar ako. Kanawa, mabalhin. Kanawa, mabalhin yung mga pusti sa roon, nasuot sa rakaon sa kasada. Mali pasabot ni mo. Kato mga pusti nga nakaon sa karsada.
7: Lagi nga. Mga pusti nga nakaon sa karsada. Diretso naman ang ito sa UB at tumangan. Ito nga dito sa CPJ. Tanawar ako na mga pusti nga ni nasa karsada na kay wa maibot. Nga, dili naman gina maparking. Di naman gina muagin ang sakyanan na kay mabunggo mo na sa pusti. Wa itong hato ng himuon nga parking. Kay wa naman gina gamit na.
6: Parking. Sige sir. Ako kay ko anong gitake note na nimong kansa imong suggestion. Katong sa simulador ng mga motor o kaning katong kanang dako nga kasada paingos pantalan.
7: Oo, kana gid makakit magtan-aw ko magsakit akong dugan. Kay nga naman nga both sides no parking man nga perte man ang dako ang karsada. Kaya dili man gid ma unsa og mo parking ani kay na may mga puste anang kurinte nga di man na maibot kay dagko man na kay puste. Oo, di gid na gid na kasagabal kay ang puste mismo sa gabal naman.
6: Sige sir.
7: Okay lang sa Marcela dyan, magsakit akong dugan na magtanaw nga pisag asa ka pa ingon, no parking niya na ay lugar nga wag gigamit ka ng punuan sa balite.
6: Sa balite.
7: Ugubo ng bungbong, ana.
6: Sige sir.
7: Okay, salamat kagawa.
6: Salamat kasi mo mayang kwan sir, ka ng observation. Ako'y paabot na. Salamat kay sir.
0: Okay, Konsel Ide, salamat kayo sa pagtagad sa itong tawag karong buntaga. Gawas aning Remulador Street, Konsel, doon na po ba areas in Tagbilaran under experimentation na ito, kagawad?
6: Pagkakaroon, murag ka na pa, murag isumpay mga na nila katong Remulador, bitaw vice nga kanang iskina sa UB, o kalang tuyok sa merkado, ang area. So, marag gilahos nila kay ang ilang observation sa taga-traffic, ang likod sa PMI, one way. So, ang ilang gitanawa na kanabitawang tungason aring kuan, tungason aning mga kabagnot, bitaw ka ng balili nga balay, vice.
0: Oh.
6: So, muna ilang gitanaw ng area nga na mga sakyanan po di park. Di lang ako may paabotan ng vice ka ng, anyway, experiment na eh. So, appeal sa among kansa experimentation is we like to receive feedback sa mga tao sa ilang observation.
0: Okay, Konsel, please hold your line. Ganoon na pa yung nanawag na to, Konsel. Hello, may buntag, Mr. Caller.
8: Hello, good morning, Vice Mayor.
0: Jerry, good morning.
8: Councilor, hindi, may buntag, sir.
6: Ay, Councilor, paring Jerry, may buntag din mga pre.
8: Yes, pre, kanyang mohatag lang ko og feedback aning mga reklamo karon. So, di ba, wag ay mga gingon og experimentation. So, doon naman tayo ordinansa nga, doon na tayo aware this information ay hatag sa publiko. So, sa imo kinta pagka-konsyal, wag ka baka magad na nga gisguta na?
6: Actually, Jer, ako, for the information sa public, imo naman nang i-open, no?
8: Yeah, oh.
6: When the City Traffic Management Board of sa Tuaro City Traffic Management Board proposed that one way, hinghangi ko nila nga ayaw sa lang ron pag-experiment while katong mahal pa ang gasolina, no?
8: Yes, correct.
6: Mahal pa man ron. So maka-apekto sa mga driver. I just found out lately nga insuri po gudiha nga na one way na siya. So ila dayong implement ang proposed ordinance ngay one way nang gikan sa kaning kasada bilos pantalan sa nader putong wala no putong gidso na nila taman aning likod sa PMI so straight na sila mo na nakaron so murag mga one week naman ay siguro gi-implement nila kung masayop. So,
8: og atong tanaw na paring ede, murag wa pa man makabali wa ta kadungog og balita na dunay experimentation anang lugar. So, ang publiko dinhi sa Tagbilaran o Kiratiale kay anwa pero ang publiko ba uban ba? Ani ay sa tutong imong gingon nga untimely ang pag implement anang experimentation kumikan aning mahal nga kininiyang presyo sa atong gasolina. So, magutan na lang ko, kining experimentation, nagpasabot ba na yung automatic, na anay automatic kinta approval sa sangkod niya palunson, just in case, kining niya nga doyan himo on experimentation?
6: Okay, ang yan ang proseso na Consular Jerry, for example, kanang giingon atong gikan sa putong, paingon diri sa paingon sa All Holy Spirit, pamanay sila, pamanay na naapiktuhan ron.
8: Yeah, oo.
6: So, mo propose sila niya na may gigapasa ang previous ang gunian nga ordinansa ba to authority to the City Traffic Management Office nga in case na yung mga proposal nga mga, like for example, kana yung one-way street, tagaan, pwede sila mo experiment na for 15 days.
8: Pero tagaan sila og kanang at wabay time kinta o kininya nga dunay information awareness kinta sa publiko.
6: Appeal ko na ako Sir Jerry God, appeal ko na kay di ba mahimo bitong
8: correct di ba mga
6: appeal na sa ilang mandato nga dapat nagyoy information drive nga pagahimoon.
8: Okay,
6: so sige lang Jerry, humana niya itong istorya, manawag ko sa CTMB informing them nga nanay mga feedback ato na dawat onya usa sa akong pangutana nila og before implementing this gisunod ba ninyo tong atong directive nga dapat nagoy information drive sa
8: okay.
6: Publiko
8: so maura po ni Vice Mayor akong ipaambit ani ni ang giskutan karon kinahanglan gid nga dunay information awareness sa mga publiko. Aron po kita mahibaw ang tanan kaya wa magkukadungogod nga na ay experimentation o niya ikaduha ang timely gumikan kay mahal ang precious gasolina. Dagan salamat pa rin hindi o Vice Mayor Bulisher.
0: Salamat kayo Jerry. O Konsyal hindi, salamat po kayo. Nining panahon nga pagtagad din mo sa mga unang-una po sa mga katawahan kabahin ni ini. What is important ani kagawad nga ang pagpahibaw sa katawhan kan mauna tingali usa tingali ang experimentation no kay aron baka hapod dili manggibagot-bot ni sila konsehal.
6: Tinuod bai. Salamat ya bai. Okay, more power nimo may buntag sa tanan. Salamat sa tanang ni padayag sa ilang pagapanahon mo una na bahin ni ini.
0: Okay. Thank you so much. May buntag
6: salamat
0: konsehal di.
6: More power may buntag.
0: 6 minuto sa mga kalabayan alas 9 sa Kabuntagon. Itong nahinabi ang konsehal sa sudan sa Tagbilaran. Dili ito inyang komitiba mga kaigsunan na pansira itong madali-dali o tawag mga kaigsunan. No? Kabahin ining mga panghitabo sa itong dakbayan sa Tagbilaran. No? So, experimentation. Basta gituyo po na ugwa magpahibaw karon ang mga tao mo react, karon makuha ang ilahang mga reaction, mga kaigsunan, no? Ugunsa. Doon sa tayo laing caller, ato sa nang dawaton. Hello, mayong buntag. Line 5, hello, mayong buntag.
9: Mayong buntag, sir. Mayong buntag.
0: Mayong buntag. Unsay atong ikaalagad, Mr. Caller?
9: Sumpay lang ta ko itong sa caller, sir, bahay na nang gihiskutan ka ron ng gagmayang kalsada ng one way.
0: Mm.
9: Sakto, mula sakto itong gingon itong unang caller nga. Angay mo lang, no parking both sides kay gihimo no ng parkingan, di lang parkingan, grahianan na yun. Mm. Napay mga ligid, butang ang ligid, lingkuranan, na mga kaang pamutang. Exclusive na nuna nila nga, nadya sa mga bang.
0: Mm.
9: Mawara po ito ako, sir.
0: Okay, tinood. Salamat kayo, Mr. Caller. Salamat. Mau lagi, no? Imong bukton, murag kusgan-kusgan, murag alisod, ipatuman. Oh, muna nga, iwanwin na laman, aron to justify the parking. Mabakahan na, basig muna yung solusyon nila. Ato lang na ni iwanwin, aron muluag ni siya. Kaya aron kitang mamarking ay ani, kita maoy mabulahan aning one way. Basig maurong istorya ha. One way, aron why dili magproblema ang mga illegal parking. So, saon man yung mga kaigsunan, maudyo na yung atong hinumduman. Nagkadaghan yun ang mga sakyanan. Ugwa magkalapad ang atong kadalanan. Tampo ko na maghuna-huna, unsaon na to na. Halos tanang mga establishmento, sa una, wa tili maapil na skwintada nila nga kaning baya maka-auto ni kaning kuana karon na ano naman sayon naman jamu ikuha usa kanan ron dili tungod kay kanang mga dato na ni mga tao sayon ra tungod kay daghan kompetensya sa kanan nga barato ra tili pon ilang sakyanan unya utangon po dali ra gyud kayo ikuha sa kanan ron no mo na unsa man nato mo man magkalapad ning ato ang kuan karsada no naguot na gyud ta. Muna nga himuon na lang yung mga parking area ang kuan sakto ba na adili good pero unsa man po yung solusyon lagi ang solusyon na ang tay daghang solusyon magama og parking building adto tapokon tanan nga mga gustong mo grahe dito pero hangtod karon damgum man lang na gihapon wa takad kita pa og mura og hayag sa tumoy nga mahimo na sa bisan na ground breaking wa jamo nagsige pag-ingon og nangita so pila na katuig ang syudad siging pangita wa yun ka kita. Mga kaigsunan o parking area for parking building, no? Mao na'y problema na to aning syudad ron. Nakita na to ang solusyon. Ang solusyon is parking building. Di man solusyon ang pahawaon ng mga tao na. Solusyon ba din na? Saan pa? Mabalik raman dyan na gihapon. Ang solusyon na, gawas kung muingon ang syudad nga no entry sa vehicles ng syudad. Lockdown for vehicles ng syudad. Kana, wadi kita matraffic. But itong hinumduman nga mga tao, ang ilang buying power karon purchasing power, nagkataas, nagkakusog. Nanay mga abroad nila, nanay mga makapalit sa yun, lalaman mo ipaitog sa kanan. Muna, saan mo na ito na, mga kaigsunan. 9 minuto, sa mga nakalabay ng last 9, doon na sa tayo lain nga caller sa line 5. Hello, mga buntag.
10: Yes, good morning, Mitebs.
0: Ay, Patrick.
10: Good morning.
0: Oh, okay.
10: Nindot yung issue gapunin mo.
0: Ay, nindot kayo. Basta naaka, musamot o kanindot, Sir Patrick. Unsay atong ikasumpay ni atong giisgutan karon?
10: Okay. Continuation po na kuha, Mitebs, ha? Sumpay ng buntaga, issue this morning. No? Kanang kaniya to, Mitebs, kung ano yung kaniya to, murag i-donate ang issue ang napita diha, no? Not only in the city of Taglaran, but the entire highway, no? Tibog Bohol. Kanang nakadungog ato meter nga atong kasadi ni National Highway sige yung kaniadto rehabilitation ng yun na pero dunay mga dagkong truck dunay mga truck ng mga sakyanan nga iparking ang daping kasada mura mag ugwak ko masayop correct nga I'm wrong taga ano power ang kuan ani nga mo apprehend ba mo ta isuhan og citation ticket no not only in the city but the mga neighboring municipalities so, gihimo ba ni Metebs karon sa mga nasa lungsod
0: na IDILJ ana nangusog na kanang kuan road clearing program nila karon safer cities na pod ng ilahang baby karon sa niagi road clearing tong ilahang baby ato karon ang lahi na pod ng ilahang paborite subject ron safer cities na pod andi na manggihukas di na manggi sangan ana
10: oh lagi what may mo will follow on that pero nga ko na mitif no kining issue ha gyud kinato still no buhi pa si Sir Fred Anita to, yapa church to bisara, si Buigingging. Na ganun, nakalat din, iskutan gyud na kaniadto nga samtang nakareko atong highway, national highway, nagkaanam po kadaghan ang parking niya na pita diha, especially night time, daghan pa nga disgrasya. So dapat nuta nga pangusgan na ni nga mangita gyud ka nang sakto to giingon nimo metis nga parking of building parking, no? Sakto daw giingon nimo. So highway, ayaw ka ng highway, kay mura magtanaw na ko, susnaag ng mga disgrasya metis. Sinon, nakadako na itong hospital ng Bohol, dyan na magalyaris ng Cortez, bako lang ba? Kung sa'yo mga kwan, ang ako lang is, dapat tagaan po disiplina ang mga tagiyan ng masikanan ng mga parking anang along the National Highway may tips. Maapun na ako yung ikatampo ang may tips, ha?
0: Salamat kaayo, Sir Patrick. Salamat kaayo. Salamat. Mahimbuntag ka nimo.
4: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Oras mga kaigsunan, 12 minuto sa manakalabay ang lasa 9 sa Kabuntagon. Karong taon mga kaigsunan, atong bisitaon po ang inyong mga hunahuna, guban pang mga panahom. Kining atong mga gipang isgutan na karong buntaga. Apan sa itong pagbalik mga igsoon, isgutan na tupod. Kanang nagpadayon mga kaigsunan nga kainit sa lantugi, kabahin sa Senate leadership. Si Senador Sherwin Gatsalian, mga kaigsunan mo ay giila nga House mo ay leader sa Senado. Matutpos malakan yan. Ang House of Representatives po, siya kuno po ang leader sa Senado. Naunsa na ni? Di ba, Senate President pro tempore ra man siya mga kaigsunan? Kaya nagkinahanglag 13 kaboto to unseat a sitting Senate President. No? Pero siya giilan ang leader. Sa pikas nga bahin, si Alan Peter Cayetano, mga kaigsunan, may pugos yun nga siya ang Senate President. At doon ay mga taho nga posibleng magpatawag og special nga sesyon si Presidente Bongbong Marcos Jr. Human may gawa sa maong report mga kaigsunan nga mupatawag sa special session, ami tingog si Senador Joel Villanueva, oy, ang naghilom-hilom nga senador mga kaigsunan, may tingog na. Usa sa mga kauban ni Cayetano mga kaigsunan kini si Senador Joel Villanueva. Matod pa sa report nga mo tambong siya sa maong special nga sesyon. Sa iyong tanaw mga kaigsunan, mo uber na bakod na kaha si Joel Villanueva. Sa mga gihimo ni Chief Escudero nga may attend sa sesyon, ugi ang kunadayon sa minority block nga kauban na sila. Unya, Joel Villanueva, daghang mga huhungihong nga mauna po na yung musunod nga mubali. Mao ka ang mahitabo mga kaigsunan. Kung sa kanyang tagna, ha? Sasagikan siyang taon-taon nga paghilom. Aghilom-hilom raman ni sila. Kaya kana lagi yung dunay mga person with lahi man itong deprived of liberty. No? Lahi po na yung ilaha, dili ni sila PDL. No? Person of interest ni sila mga kaigsunan nga kasuhan. Oh, naglugay rata na kadungog na nga kasuhan ni sila. Pero gihawid-hawiran ang maong kaso. Gitanaw pa o di ba mo bahag ng ilang ikog? Ha? Hingbahag na mga kaigsunan ang ikog ni Chief Escudero. Si Joel Villanueva mo kay musunod po bahag iyang ikog. Mukuyog na ka siya mga kaigsunan sa grupo ni Gatsalian. Ato nang isgutan. Nigbalik na to. Humanin ng pipila ka pahinomdom. Stand by. Balik.

0: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
3: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mugdinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor, pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa hospital, kay operahan, lagib siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og ka nang mamatay na siya. Kadagabi, ikong naghilak, para sa akong anak mo, mata ko kadlaon, masakit Jul kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
7: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Uy, what a-
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name.

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbungan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
3: Engineering ko, Sir Dad, and Sir Tagamanogan sa Bongga del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, Sir. Magmulmul ng pikas na ko mabatang. Nga high blood food ko. Nga masulubog ko kalipo. May maintenance na gani ko, Sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na mo, nga pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, Sir. Dili na food ko maglipong-lipong, Sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karong kaluyan sa Ginoo, Sir, okay na gid siya. Dito X500 umay tisira, dyan nga akong ginain.
4: DTX 500
5: highly recommended sa mga eksperto. Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
6: Unsa ang ambisyon nimo?
7: Ako, ayaw na ko uy, sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu.
1: Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Sukad pa sa una. Kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
7: Uy pare, ikaw man day na, malipayan gid ko pare kay nadawatan ako ang dibidindo gikan sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
6: Unsa man ang dibidindo mare?
7: Ang dibidindo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
6: Mao ba mare? Papila ko anabi?
7: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
6: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
7: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interes. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
6: Mao ba mare? Kanindot good.
7: Nindot jud kayo pre. Og naapagid sila'y KD Savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
6: Mao ba mare? Salamat ha. Kay mo adto nako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
7: Sige pre, way sa payan.
8: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna, ma.
11: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
12: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
9: Naulian na ka, ma?
10: Gahapon pa.
9: Ah, kuya waoy.
12: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
13: Alagang unilabyan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
16: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kay team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako kang isuon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw, namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong kipa-makeup. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
17: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
18: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's amore.
19: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diyan sa Dan M. Paras at Mangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: Balik na sa tugtog lamon ninyo nga lagad mga kaigsoonan ning adlaw Lunes. Doon na kita 30 minutos uman nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon na mga kaigsoonan padayon gihapon ang init nga alantugi bahin sa Senate leadership si Senador Sherwin Gatchalian ang ilang leader sa Malacañang House of Representatives ug uban pang mga institusyon nga siya mao ang leader sa Senado samtang si Senador Alan Peter kay tanong usab may pugos gyud nga siya mao ang Senate President. Adunay mga taho nga posibleng magpatawag og special session si Presidente Bongbong Marcos Jr. Human migawas sa maong report bahin sa maong special nga session meeting og si Senador Joel Villanueva din matupan niya ang mga kaigsoonan mo tambong siya sa maong special nga session sa iyong tanaw mga suno mo bali na kaha mo balitok na kaha si Joel Villanueva gikan sa grupo ni Senador Alan Peter ngadto kang sa grupo ni Senador Gatchalian ngano kahang may kalitman og tingog si Senador Villanueva ang report kabahin ini mga kaigsoonan atong paminawon gikan sa Kaluhan.
1: Kung magkakaroon po ng special session ng Kongreso, tiniyak ni Senator Joel Villanueva ang kanyang pagdalo. Ang hindi pa matiyak ay kung kaninong grupo siya aanib. Nakatutok si Darlene Kai.
2: Hindi po ito panahon ng kampihan.
3: Bahagi ito ng video message ni Senador Joel Villanueva na ipinalabas sa worship service kanina ng Jesus is Lord Church. Siniguro ni Villanueva, dadalo siya kung magkakaroon man ng special session ang Kongreso.
2: Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
3: Kabilang si Villanueva sa mga miyembro ng Cayetano Block na hindi na dumalo sa anumang sesyon ng Senado mula nang arestuhin si Senator Jinggoy Estrada noong June 1. Nakasinedia adjournment ang Kongreso pero nais ng bagong Senate Majority na magsagawa ng special session kung hihilingin din ang Malacañang lalo't may mga panukalang batas na kailangang maipasa. Ayon kay Villanueva, naiipit din ang mga empleyado ng Senado.
2: The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. Lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas.
3: Kung matuloy ang special session, sabi ni Senador Ping Lacson, dapat present lahat ng senador para maplansya na rin ang issue ng Senate leadership. Hindi niya masabi kung aanib sa mayorya si Villanueva.
4: I appreciate and I admire yung attitude ni Senator Joel kinukonsider niyang sagradong duty yung pag-attend ng special session. Mm-hmm. I just hope na yung ibang kasama niya sa block ni Alan Peter Cayetano, mm-hmm. Ganun din ang attitude. Hindi naman natin alam kung magpa-participate siya o magsasama siya sa pagboto pag-elect ng Senate President.
3: Si Senador Alan Peter Cayetano, sinabi nitong Biyernes sa Facebook Live na nagkausap na sila ni Villanueva pero wala siyang ibinigay na detalye.
5: Nag-heart to heart kami ni Brother Joel and even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga.
3: Sakaling matuloy ang special session at magkabutuhan para sa bagong Senate President, handa kaya ang Gatchalian block sa scenario na ginawa noon ni Cayetano sa Kamara?
6: Pag halimbawa nag-special session, naisip ko lang, nag-i-insist po kasi si Senator Alan Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Yes. Mm-hmm. So pag nag-special session, baka mag-agawan sa podium.
4: Yun nga yung ugly, kaya iniiwasan din natin. Uh-huh. Capable of doing anything to preserve his power as the leader of the House noon at saka leader ng Senado ngayon. Pero kayo... Huwag naman sana kasi lalong napakapangit pagka dalawa yung tatayo doon sa podium. Mag-isa na lang siyang kumikilala sa sarili niya o siguro yung ilan sa kanya mga kasama. Maski sabihin niyang ipagsigawan niya sa buong mundo, ako'y Senate President, wala namang sumusunod sa kanya. And napansin ninyo, tahimik na rin yung mga iba nilang kasama eh. Mm-hmm. Yung mga dating maiingay ding na kasabay niya. Okay. Ngayon wala na rin komente. So na-realize din nila siguro yung reality na tapos na yung boxing. Huwag nating i-underestimate kasi capable yung tao na yan na gumawa na maski anong gulo. Mm-hmm. No, he doesn't care about the institution, he only cares about himself.
3: Panawagan ni Lacson kay Cayetano,
4: huwag manggulo. No? maging mga senador, makilahok, tapos kung ano yung piglalaban nila, sa floor namin pag-usapan, wag sa Facebook.
3: Sinusubukan pa ng GMA News sa kunin ang palig ni Cayetano sa mga pahayag ni Lacson. Darlene Kay, Nakatutok, 24 oras.
7: IAP, inyong alagad ta forever.
0: Ipahayag ni Senador Villanueva nga mo attend siya sa sesyon, mga kaigsunan. Apan dili klaro nato kung mutapo ba siya sa grupo ni Gatchalian. Apan ang ato mga bulanon nga naminaw karon, kung sakitan ako ninyo, angay ka mutapo si Joel or magpabilin siya nga dili ka anib kauban sa Gatchalian group. Pwede punta maminaw ninyo, mga kaigsunan, sa inyong mga hunahuna karong panahuna. Dinis sa atong pagpanag-uban, 36 minutos na human nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon. O sa atong pagbasa, mga kaigsunan, kantong duha ka mga nailad, napildi ratong sugal, pasumangil ra ang bahay ni ganina, no? Pasumangil ratong sabon, napildi di ko nagsugal, madod. Okay, good morning the weather sir teams. Aron ma decongest mga karsada. Sa sakyanan, only those with the garage should be allowed to buy cars. Dili imuon ang kalsada o garahe nila. Lisod po na, no? Katong wa jamoy grahe, nganong mo pa itong pugsakyanan? Bitaw po, gamagbalaod na. Tingali ko, mo pasar ko tingali na, ha? Jaycon Ungkog dia sa Facebook, mahimo ba pod sir ang pagbutang og mga traffic lights kanang lugar nga maga-traffic sa panahon nga ting uli sa trabaho og eskwela, like sa Dampas eskina sa simbahan og Dampas Barangay Hall? Wa gyud na damo problema gina kayo, bisan lag dili kay sa pagpanguli lang kanang buntag sayo anak pod, no? Traffic gyud na kayo, no? Ambot og traffic light bay solusyon ni anak. Usahay, wadang mo'y traffic officer na itong makita po na, na mga kaigsunan. Ang ilang solusyon sa sudad, doon na sa diversion road, anak nga gamon, pero wak pa po lagi. No? Alan Mascarinas, Belotindos, Tagbilaran City, the city of no entry. Marco Pono, dapat mo over the backod na si Villanueva. Kay wala siya ay kaugmaon ni Cayetano, kay Basinra Dele siya kasuhan. Dodong Jet Romanelius Mayang Buntag, Ma'am Betty Humawid, sa Poblasyon 3, good morning to you. Og sa uban pa natong mga naka si Osias Cornell, Mayong Buntag usab. Kinsa pa ning uban natong naadiha mga kaigsunan. Nga may timbayan ning atong tulumanon karon si Abrio Galio Barbaruna. Good morning, Sir Tibbs, watching live from Kabayugan, Kalape. Salamat kayo. Christopher Dante, good morning, Vice, watching sa ato sa Luway. More power. Kung silingan ni Ray Dante, mga igsoon. Bakasyon eh, bakasyonista ni. Gikan sa US of A. Salamat kayo, Christopher Ray. Dante, si Juanitz Narisma Ugatis Prema. Good morning, Sir, watching from Kabayugan, Kalape. Salamat, Dors Kaloyong, Mayang Buntag usab. Kisa pa'y uban na to, diri mga kaigsoan. Si Danny Salas, good morning, Sir Bong. Danny, Mayang Buntag, Juliet Sanchez Bolaño. Sampol ang giinon, way bayad daw. Sampol ng giingog, way bayad. Mao lagi, sampol ba? Unsa na adi ay pabayor. Napabagudroy nga, magsuroy-suroy nga, manghatag rag sa bundo. Lami, amon ron. Naagyo na'y bantayunon, anak. Alejandro Quezon, legit nga ispi sa Cayetano, sigurado na na si Villanueva mo bali na basta mo attend sa special session. Wala na isaktong balaod ang Pilipinas, wa na magsubay sa Constitution. At ang oras, 39 minutos sa mga kalabay, alas 9, doon natin caller. Hello, Mayang Buntag. Line 5, hello, Mayang Buntag. Good morning.
8: Mayang Buntag, Vice Mayor.
0: Jerry, Mayang Buntag.
8: Monitor ta niya nga isyo bahin sa Senado. Sa akong tanaw, si Chis Escudero o si Joel Villanueva nga matod pa mo tambong o naipatawag nga special session, dili pa ta kasiguro o pabor makita na ni Wing Gatchalian. Tambong lang siya. Kumikan kay ang rason nga di siya gusto nga mura og mahamper kita ang trabaho sa Senado. Tingali, iya po ko nauna nga nagdawat man lang siyang sweldo, but mo tambong lang sila.
0: Mm.
8: Pero sa ano niya karon ay tabo, murag dili gid maayo kay karong huwebes, muhimo na po o kininiya nga investigation si Pia Cayetano nga mo'y chairman sa Blue Ribbon Committee under the Cayetano leadership.
0: Mm.
8: So baka makalibog sa mga tao ba, anong magkanlak pa man siya o investigation na declare o vacant man at totoang panahon nga dosi na ang kininiyang liderato ni Gatchalian.
0: Mm.
8: So dapat sa ako kad, ang ako unta na kining dihado man si Cayetano kay napo raban ang iya, dapat mo adto siya sa mangayo sa opinion sa Supreme Court o unsa asay legal siya ba o si Gatchalian. Pero dili magluoy kay ang atong nasod, luoy kay ang atong mga katawhan na medyo divided o nakahamper sa pag invite na to sa mga investor din sa atong nasod.
0: Mm-hmm.
8: O na nga tiyali sa akong kabahin, dapat tinaho na sa Supreme Court nga nung dugay po niya mo hukom ang Supreme Court na dugay naman nung tapon yung problema ha.
0: Tingali ka niyang umadayon yung special session na kagawa Jerry na ipatawag ni Bongbong Marcos. Tingali mo niyang musulbad anang tanan, no? Kaya kung makakuha na sila saktong numero, so wadya mo na i-issue o 12 majority, no? Kaya makakuha sila 13 nga buto, adi samot nga jam, sa pamay wayon anak nga mao naman na ang giingon po sa taga Cayetano Group nga mao'y tinuod nga 1+1, no? So, umuatin na si Joel, sigurado na nga mausob na ng kamada at legally, ha? Ayun tayo, legally, ha? Mausob na ng kamada, diha.
8: Inakotun ta. Okay, mo ni umaabot ba ang suna sa atong presidente? So, dili man ni siya maka-deliver sa iyang suna o dili pa baka meeting by cameral ang Senado o ang House of Representatives.
0: Mm. So, ang tanawa ni Kagawad, testing po ni Kagawad, no? Nga ang presidente dunay power to call for a special session.
8: Yeah,
0: ina trabaho sa senador, dili na siya optional sa senador matambong bagdi. Apil na sa ilahang trabaho. Buti oh, pasabot Kagawad.
8: Pero kaya atong mga senador, nagdepende pa, matod pa sa atong naibawan, ang presidente mag-agad po niya sa Senado o mo-request sila o special session.
0: Duha mo na, Kagawad. Ang Senado mo yung mo-request o ang presidente mo request. Duha mo na. Duha mo na, no?
8: So, depende sa og presidente. Huwag mayod siya nga pag-special session mo. Okay.
0: Trabaho na si senador. Dapat mo attender sila. Otherwise, ma-dereliction of duty sila. So, basin og maunang resuna nga mag-special session, aron mga absent na sila nga pwede pang kasuhan tanan, pwede na sila ipang
8: pailan no kasod.
0: Pwede na sila ipang pahawaon sila ang trabaho nga nganong di man mo trabaho nga power mas presidente nang motawag special session.
8: Correct.
0: Wala kay bawo mao po na ka Joel nga basig madungagan ni atong problema ani og dili ta mo attend.
8: Manginaot jud ta nga og mahimo mga tina kay sa atong naibawan gi-appeal ba gani kaning Blue Ribbon Committee. Giawhag man ni Erwin Tulfo nga siya may gitudlo kita nga chairman sa Blue Ribbon Committee.
0: Mm.
8: Ang tanang mga senador, may mo membro sa Blue Ribbon Committee aron maka-imbisigar sila.
0: Mm.
8: O aning so, flood control project.
0: Og madayon ng special session, masulbad ng tanan kung si Joel Binaniba mo anib nila.
8: Kada.
0: Masulbad na ng tanan. Diyan mo na naiawal kaysa sakto nila, anak.
8: Doon na pag-anig yung planuhan nga kining duha ka mga bilyar mo pumutambong pod.
0: Posible. O, di. Kana, huwag na usan nilang mukuyog sa 12, matrisi na. So, wala dyan may problema. Ma-out na yun na
8: sila kayo tanong. Inaot na si Senador Loren Ligarda na mutambong pod. Kay sukuro ba to siya itong gihingan lang siya sa Etin Marens nga nakadawat o kininya nga malita-malita pod.
0: Suko siya. Karon, galipay na siya. Kaya wala naman siya nganli.
8: Wala naman nganli. Oh. Ingon man nga, nasayop ko no, sipyat ko no.
0: Mga heroes na, mga hero na, mga heroes na ang Itin Marins. Kaya huwag man siya nganli.
8: Wala.
0: Primero, so, ingan lang siya. Mga demonyo ni mga tawanan ni, ingan lang tayo karon. Mga hero na.
8: Mga hero na, kaya huwag naman siya ma-appeal.
0: Huwag naman siya ma-appeal.
8: Ang pangunta na po sa publiko, how credible kining Itin Marins? Doon na ba'y credibility ang ilang testimonya? Gumikan kay nangasayop ang ilang mga pag-testify kita kabahin ng flood control scandal.
0: Okay.
8: So, mura ni Vice Mayor, manginaota nga masulban din eh, pinagi sa ito Presidente Dagan. Salamat, may buddag.
0: Salamat, Jerry. 45 minuto sa mga nakalabayang alas 9 ang atong mga katawahan karon na nagpaminausab. Flood control, why kisa, why reklamo? Walay sulti apil sa bahin malita. Naay kisaw ang flood control. In fact, gidakop si Jinggoy Estrada related na sa flood control. Gidakop si Bong Revilla related na sa flood control. So, unsa may pasabot yun aning way kisaw. Lahi manig tumoy, gusto man nga ipadakop yun nila si Bongbong Marcos. Di lagi na madakop. Kay presidente na, impeachment ay iya na. From Dimiao, mga DDS, tanawa mo sa si karon para magkaalaman, tanaw mo sa sesyon karon para magkaalaman o asa kutob ang pagkakapayaso ning inyong Cayetano. Suko siyang Cayetano. Good morning, Sir Tibbs. Di gyud na mo angay si Cayetano dili manaog, Sir Tibbs. Sa panahon bitaw ni Digong na ay sila isabot ni Velasco sa speakership, di gyud siyang papuli. Tested na nga hangul sa gahom na si Cayetano. Di bitaw siya magpapuli. Ga-term sharing sila. Na nauna man observe si Peter Allan. Oh, pag-abot na siya ang tunga-tunga, di na mahawa. Ang sige, tubag niya, I misread the president. Gatuo siya nga, ang iyang basa sa huna-huna sa presidente nga, gusto si Digo nga magpabilin siya. Mauto nga, I misread the president mo. Iyang tubag ron mga kaigsuunan. So nanay history ni si Alan nga di gud mahawa, pero pagkakaron mga kaigsuunan ang trisi man woman mo ingon ang presidente nga atong Senate President sa iyang diskursyo, Senate President pro temp oh, pro temp man ang giingon sa baba ni President Bongbong tong Independence Day, ha, paminawa ra gud ninyo pro temp sa to padili gud Senate President kay trisi lagi gikanalan nga buto. Pero mo lagi si Alan maskarin niya sa bulto mayong buntag, Ma'am Betty. Okay, ito na yung great, no? Kinsa pa uban ni si Juanitz. Oh, of course, ang atong suki kanunay, si Doris Caloyong, siging paminaw ni ng atong tulomo nun. Na apa? Atong basahong tanan atong mga suki ron. Okay. Maadyong buntag, kagawad Engineer Jerry Cahis, pwede ko magpasibya about the interment of our former ISKI chairman, the late Chris Van Zamora Barol, who passed away last Saturday, June 6, 2026, at the age of 35. He was survived by his widowed mom, Julieta Hamor Barol, and two elder sisters, Jelly, Kamen, and Langlang, and his relatives and friends as well. Today, June 15, we'll have a Ricky Mass at Immediate Immaculate Heart of Mary Seminary Church here in Barangay Taloto with Taloto Barangay Facial. Visible tunnels and from Principal Father Desiderio Kiking Magdosa at 2 o'clock today. Then to Victoria Memorial Park for his final resting place. Okay. Gikan ni Wilma, no? Byron Gran ang nagpahibaw nini. Salamat kayo, no? Uga itong mga condolences sa maong former ISKI, pamilya niya, mga Ixon. 49 minuto sumana kalabay ang alas 9 sa kabuntagon ug sa atong pagpadayon mga kaigsuonan. Dunay lain pa natong mga text diri ato ning basahon ni Mahel Glenn na Joel Canin suway Bagyo Kiwag Aranton. Maayo gani scan 1000 ra unya naapay sabon. Unsa na lang tong amua nga wa jud may nakakuha item 8k. Mao gito grabbing biktima Mahil, no. Si Nadlas Akain, good morning, Sir Tibbs. Ayo nang mga tawhan na abisan og liog para dili na makabiktima pa sa ubang tao. Ala sige, ikaw una mo abis, ha. Ala. Abisan ko og liog mga kaigsoonan. Si Mark Cabrera, once nga ma-hypnotize ka, Sir Tibbs, mawa na kay kalibutan. Mawa ka sa imong kaugalingon. Ang importante ayaw mo og entertain bitaw no. Nga mailad ka na maayo kay mo istorya human ma oy no kapalit na kadayon siyang butang Catalina Smith unsa may nasulti sa DYRD nga okay. Dili man ta pro wa jamo tay pro ane gasa mo ga report ra gyud ta diri mga kaigsoonan. Pro people ta ani ha. Oh, sa inyong huna-huna diri atong ipahiluna. Junior Bongkaras mayong buntag na Minaw gikan diri San Vicente Baclayon Amping ug Ampo. Salamat Junior Alejandro Quezon nakahibaw ang Gatsalian Black nga bugo sila kinahanglan gyud og 13 ang majority nga ilang makuha aron ma-legit ang SP maunay tuyo sa special session. Giangkon man nila ila naman ang gisulti nga ang Senate President dili nila 13 ang butong nga gikinahanglan mo nang Senate President pro tempore ra sila kutob. Giangkon wa man tili mo insistir sa Gatsalian nga siya Senate President. Insistir ba siya daw? Ang Senate President pro tempore man siya. Okay. Og asa kusog nga politika adto pod. You are very wrong Catalina. Okay, doon na patay lain nga caller. Hello, may buntag.
9: Hello, may buntag, sir.
0: Sir, may buntag. Unsa imong ikasumpay ning atong mga gipang istoryahan karong buntag, ha?
9: Sir, about me, concern, sir, about sa DepEd, sir, ba?
0: DepEd ning imo, ha? Unsa may problema, migo, sa DepEd, migo?
9: Ako, untang i-clarify, sir, nga, pwede ba di ay mo impose penalties ang PTA despite nga na ibalaod sa DepEd nga there's no collection policy?
0: Pwede ba di ay mo impose? Asa man napitan ng PTA nga nag-impose o unsa nang gi-impose penalty? Unsa man na, sir?
9: Penalty kung di ka maka-attend og meeting, sir, ba?
0: Okay. Nga man napinaltihan ka?
9: Sorry. Napinaltihan ako na, sir. Pero ako lang unta nga i-clarify kung pwede ba di ay sila mo impose og penalty despite nga na ba di na ibalaod sa DepEd nga dili pwede mangoleksyon og porta.
0: Okay, ato nang i-clarify sa DepEd, sir, no? Kay ang PTA dili man na DepEd, no? Dili man na under sa DepEd kay asosasyon man na sa mga ginikanan. Naana sila yung mga internal rules nila, mga bylaws niya na. Ang pangutana og allowed ba sila sa balaod nga pwede sila makolekta? That's a very good question. Murag natubag na ni sa unang mga panahon. Ato lang nang i-refresh ang atong mga memories kabahin niya na. If we can have our DepEd, no? Patawagan, no? Asa mang dapitan ng imuha nga PTA, sir?
9: Bilya Aurora High School, sir. Bag-open niya siyang high school, sir. I-insist magod nila nga. Legal daw ang ilang gibuhat. Kaya doon na lagi PTA bylaws and regulations. Pero I don't think na ang PTA bylaws and regulations, sir, naka-override sa balaod sa Pilipinas.
0: Dili maka-override.
9: I-insist magod na sa usa ka teacher dito, sir. Kaya juris doctor ko na siya. Graduate siya sa College of Law. I-insist niya nga legal ang ilang gibuhat. And kung nga mo, pag legal mo, mga maka-override mo na inyong bylaws sa balaod sa Pilipinas.
0: Atong pangutana, og naabad yung balaod nga nagapugong sa mga asosasyon, no? Kaya ang PTA is just an association, just like any other association, no?
9: It's an association, sir, guided by the Department of Education, sir. Di man siya mga imong association alone, sir, kay
0: correct.
9: Under magination sa DepEd.
0: Correct. So, ato nang i-revisit, og na atay matawag, anak, no? Nga taga DepEd karon og unsa joy balaod mangita ta sa balaod mangita ta sa
9: yes,
0: balaod anak ko na ba nga nagpugong sa mga asosasyon like PTA nga makolekta og mga ingon anak nga mga bayro noon no og ang DepEd mo igipugngan tingali na ibalaod nga ang DepEd di makapangolekta but PTA is not a DepEd grupo ni mga ginikanan
9: Dili siya DepEd, sir, pero guided by the Department of Education, sir. There will be no parents, teachers, association, sir, kung wala'y DepEd.
0: Okay. Sige, ato nang subayon, sir, no? Atong gitawagan si Ma'am Fe. Yes, Ma'am Fe Luares, aduna kay ikaalagad na to karong buntaga, Ma'am Fe, ang ato ang provincial division head sa DepEd, mga kaigsunan, Ma'am Fe Luares. Nasa tong linya karon, Ma'am Faye, once again, good morning kanimo.
10: Good morning, sir.
0: Yeah, Bong Bulyeser, Ma'am Faye, ang imong gikahinabi karon. Doon ay usa ka parent, nireklamo siya, gikan siya sa Bilya Aurora High School. Nangutana siya nga, pwede ba dahil kuno mangolikta o penalty ang asosasyon ng PTA sa mga ginikanan nga absent baka o wa maka-attender baka sa ilang mga meeting. Ma'am Fe, ako kang ihatag aning caller karong buntaga nga nangita siya o kitinawan bahay ni ini. Mr. Caller, go ahead.
11: Hello ma'am, good morning.
0: Mr. Caller?
11: Hello ma'am, yes sir.
0: Hinay, ang imuhang kami, ang imuhang signal, Mr. Caller. Saan ba do? Unsang linya man siya do?
10: Doctor, ma'am sir.
0: Hello, Mr. Caller?
11: Hello ma'am. Hello ma'am, good morning.
10: Hello, si Dr. Luares ni.
11: Yes, Doc. Mayong buntag. Anang, ako lang tang i-clarify, Doc. Bangat. Pwede dahil mo.
10: Hello.
11: Hello, ma- hello ma'am.
0: Magalisod ang iyang signal. Hinay kayo. Ako na lang i-relay ang iyang pangunta. Pwede ba? Pwede ba mo kolekta ang PTA o penalty?
10: Pwede bang mo kolekta o...
0: Mo impose o penalty? Sa mga sakop?
10: Para sa unsa man, sir.
0: Mga ginikanan, kanang mga absences nila, kanang wa mo appeal sa meeting or kanang bakahang wa mo appeal sa unsa ba brigada
10: ba? Dili pwede, sir.
0: Dili pwede.
10: Kay naat, dili gid siya pwede, sir. Naatay rule, no? Sa DepEd na no collection policy.
0: Nay balaod ani, Ma'am Fe? Or, yes, order?
10: Na ang yung requirement, sir. Nay balaod na wala, no collection policy, especially during enrollment.
0: No collection policy, kinsa may gi-imposan aning no collection policy, ang DepEd or ang PTA?
10: Ang DepEd.
0: Ang PTA ang atong pangunta na ma'am, Ma'am Fe, ang PTA, doon na ba'y balaod nga ang asosasyon sa mga ginikanan nga gididaan sila nga mukulikta o mga penalties, mga fines sa mga sakop nila nga dili mo tambong og meeting? I'm talking about the PTA, not the DepEd, Ma'am Fe.
10: Pwede sila mangulikta para sa unauthorized ng contribution. Pero wala sa kuan sa DepEd nga mga penalty. Mubayad o penalty.
0: Ma'am, PTA itong isgutan, ma'am ha? Dili ang DepEd ha? Balik ko na ko. Dili ang DepEd, dili ang school, kundi dili ang PTA. Pwede ba sila? Nabay balaod nga gadili nila nga mo impose og penalty or fine sa ilahang mga sakop?
10: Siguro, sir, kung gikasabutan nila, pero okay. Pila man sa'y gikolekta nga penalty, sir?
0: Pila ang gikolekta. Is that a material information, Ma'am Fe, ang pila? O gamay pwede, o dako, dili pwede? Is there a law to that effect nga nag-isgot o bahig pila?
10: Wala mang gihatag, sir, nga kuan nga law, sir, nga magbayad ang penalty. Gawas kung gikasabutan nila.
0: So to pwede ra lagi gawas kun gi kasabutan kung magkasinabot.
10: Pero,
0: ang PTA
10: ana, dapat PTA dili pwede principal, dili pwede maestra.
0: Alagi ato nang ipadaplin ng DepEd meaning maestra og principal. Wa na nay labot sa istorya nato. Ang pangunta na ang PTA itself, the association itself, pwede ba sila mo kolekta og mga fines or penalty sa mga ginikanan nga dunay tulubagon sa ilang asosasyon?
10: Sir, ang among stand na sir, no? Mas maayo ang inyong kung anong siguro na sir, ang Federated PTA. Kay dili maghana related sa amo as DepEd.
0: Munang mangutana tanin mo ma'am kay pagkangan nga related ang ilahang grupo sa DepEd. Ang the grupo is related to DepEd kay Parents Teachers Association. Way problema na ang DepEd kay klaro man na kayo ang gididaan mo pagpangulikta. Ang PTA, naabay balaod nga nagdili nga makapangulikta sila fine sa ilang mga sakop? Hello, Ma'am Fe?
10: Pwede siya, sir. No? Duly recognized Parents Teacher Association can collect contribution and membership due to funds its project. Pero wala'y gibutang diri, sir, nga makukuhan sila o penalty.
0: Contribution lang ang giingon.
10: Oh, ang gibutang gidiri can collect contribution and membership dues to fund its project. But this collection must be strictly voluntary and approved by the General Assembly's assembly. PTA cannot make this fee mandatory, nor can they withhold student records or admission for non-payment. So strictly voluntary gina siya. Unya kinarangran approved sa General Assembly. Pwede na, adili pwede kulik taon na during enrollment period. walay teacher nga i-involve sa collection unya kinahanglan reasonable ang amount.
0: Mm-hmm. Okay, kana na daghan ang
10: pero walay gibutang yun, sir, ha? Walay gibutang nga penalty.
0: Wa pod gibutang nga dili pwede mo kuligtag penalty.
10: Wala pod.
0: Wala pod. So either away, no? Wa giingon nga pwede mo kolekta, wa pod giingon nga dili pwede mo kolekta.
10: Yes, sir. Kaya ang gibutang diri contribution raman, dili lang membership, penalty.
0: Membership dues, no?
10: Yes, yes, sir.
0: Contribution. So kaning contribution, generic man eh. What is this contribution about? Mo lahat na eh, membership fee.
10: Authorized government contribution, sir, ang pwede.
0: Authorized
10: government contribution.
0: Authorized government. Mm-hmm. Okay. So, okay.
10: Collection must be handled by the PTA treasurer or authorized representative.
0: Correct. Ma'am Faye, no, the school in focus karon, kaning gitawag ani nga tong caller, Villa Aurora High School, asa ni dapita, Ma'am Faye? Asa ni nga area dok Villa Aurora High School?
10: Wala na ba
0: sa kami mura? Asa ni Mr. Caller, asa ni?
9: Antikera, sir, Antikera.
0: Ah, Antikera. Tingali, tanawa
10: ko. Sige lang, sir, kay pangitaan ni Namo o kanang...
9: Actually, sir.
10: Trustful.
9: Hello, sir.
10: Ano
0: okay, Mr. Caller, tampa Ma'am Faye, ha, na ang caller na to murag yung kusog ng iyang signal. Go ahead, Mr. Caller.
9: Hello, sir. Actually, sir, nag-email na ko sa DepEd Bohol.
0: Okay.
9: About my complaint. Pero wala man sila ito bag. Mm-hmm. Ikadwa, sir, kanang mayon silang contribution, sir. Lahi ang contribution sa penalty, sir. Kaya kung mayon kag penalty, sir, it is compulsory and it is mandatory.
0: Mm.
9: Now, therefore, that is not kanang
0: a contribution
9: on lang nimo nga mobayad ka, that you cannot consider it a donation or whatever nga ilang i-rason nga legal sila nga po manggung di ka kung anong sir kaya usa ka maestra dito sa Villa Aurora saying nga she can interpret the law because she is a juris doctor a graduate sa College of Law nga legal gid kuno ilang gibuhat despite nga ang bylaws ang ilang pamaagi nag-contradict sa balaod sa DepEd. So, wala ko kasabot. Kinsa mo yung DepEd masunod? Ang balaod sa Pilipinas o ang ilang balaod as PTA?
0: Hmm. So, klaro man sir, ang giingon ni Ma'am Faye, no, nga ang DepEd, dili gud magkakolekta. Klaro po yung giingon nga ang PTA pwede magkakolekta. Contribution o membership dues.
9: Contribution, okay. Sir, but not penalty.
10: Pero wala yung penalty, sir, na dapat nila ikuan siguro, Ana, sir, oy. Sige lang, we will investigate on this. Kinsay principal, sir?
0: Kinsay principal, ano eh, Mr. Caller?
9: Nakalimot ko sa pangalan, sir, pero I heard ka to ilahang, Tuanra, ilahang, what do you call it, guidance counselor nga juris doctor, Jennifer Apari.
10: Jennifer Apari. Sige, sir, kaya mo niyo patawag.
0: Unsa man po itong penalty ha, Mr. Caller, if I may know. Unsa man itong penalty
9: it's
0: ha?
9: It's a penalty for not attending the meeting, sir.
0: Not attending the meeting, no? Okay. Sige, Ma'am Faye. Tanawa ko noon ni Ma'am Faye. O pwede ba nga mo impose o penalty ang PTA sa non-attendance sa meeting ang mga sakop ni ini? Ang itili ni Aklarohon, Ma'am Faye, no? Aron doon na uniform information ang tibuok ni
10: yes,
0: Edbohol
10: yes,
0: kabahin ni Ine.
10: Pagay no? Kong panahon, ani sir, kaya will try to investigate this matter.
0: Okay. Sige, Ma'am Faye, manawag rin niya, may balik ni mo, basig doon na kay update ni Ine, you can always call us here. Aron itong mga tagaan o widespread information ang atong mga eskulahan ni Nislalawigan sa Bohol, Ma'am Faye.
10: Okay, thank you po.
0: Thank you so much, Dr. Faye Luares, ang ato ang DepEd Bohol Chief, mga kaigsuunan. Wala man tayo oras. Salamat po sa caller for bringing this up. Sa itong tulumanon karon, aron po ni masayran mga kaigsuunan o gunsa gimayo niining mga butanga. 4 minutos na, nilapas ta, o 4 ka minuto. Ako na lang magpahinom-dum ka ninyo, tumarkita kanunay o GD Detox Plus Herbal Capsule, kay epektibo kinikayo. Nga mo, wag tang sa mga toksin sa atong kalawasan, busa, bata sana, check everyday. GD Detox Plus Herbal Capsule, kay kini ang pinakakusog.
12: DDYRD Gisandikan.
0: Napopos lang atong oras mga kaeksuran ug mana pod magaharong tas kahanginan dinhi gihapon mga sunog sa estasyon nga nagmahal sa mga bulanon walay lain ang numero 1 DYRD. Daghang salamat kini si TI WPS. Maayong buntag.

0: Kabayan, ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads, join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26. With exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale. And get 70% off on range of brands and products. Subod na ang biggest celebration this June. June, shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071 Series of 2026.
3: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex-B. Sapat ang B-vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex-B araw-araw.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex-B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S.E.T.R.I. sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
8: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

0: DTX 500.
1: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman ko. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
2: At sa Panginoon.
1: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
4: Alagang unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: development and capacity building program, then naa pod tay integration and mainstreaming of national government programs, then of course dili mawala usa ni sa mga kuan gyud kanang main focus sa PCDO ang facilitation of financial assistance and grants for our livelihood projects. Then naa pod tay kining research and development, and naapod tayo special projects, special activities na mga attorney. So, unom siya, attorney.
1: Unom. Money ang main flagship sa PCDO.
0: Yes, attorney.
1: And kamong tulo are all adequately familiar ni ining ang mga program, no? So, atong bahin-bahin nun, ang paghiskot sa maong mga programa, Sir Larry, ikaw man may nakasugod.
0: Yes, attorney.
1: In one of the programs na flagship, tagay ko noong pagpaklaro para sa itong mga listeners.
0: Yes, we'll proceed with the first program na mo, attorney. Organizational and Institutional Development Services. Mauni siya ang usa sa core function sa PCDO na kuan kanang nag-assist sa atong mga community-based groups na gusto mahimong formal ang ilang organization.
1: Mm.
0: So, ang PCDO with the help of our field personnel, ang atong field personnel kay gitawag na siya og community empowerment and development officers, CEDO.
1: CEDO.
0: CEDO ang acronym, attorney. Pero kuan na siya sa una, community organizers. CEO na sa una.
1: So karon CEDO na karon. Mas na ay specific na purpose, function, ang pag-empower.
0: Yes, attorney. Yes, attorney. So kining ato mga CEDO, magsugod ni sila, attorney, during the formation, mo-immerse na sila sa community. Then mo-conduct na sila community organizing. If gusto ang, if makakita na grupo na gusto mga mahimong formal organization, kuan, i-assist na sa ato mga CEDO para marehistro sa atong mga registering agencies.
1: Kaningingon nga, ma-formally organized, kinahanglan ba gyud nga ang grupo will be registered as a cooperative or some other form of association?
0: Magdepende siya, attorney, kay tan-aw na to ang kapasidad sa kuan. During the community organizing, tan-aw na ang ilang kapasidad as an organization kung unsay mga kuan, mga abilidad o mga skills aning mga miyembro sa organization. Then tan-aon po nato ilang financial standing. Nakasuway na ba sila negosyo or enterprise? If wala pa, most likely mahimo sa silang association.
1: Association.
0: Then sa community organizing, attorney, of course, nahimo silang organization tungod kay na sila'y common goal. So, mauna ang pangitaon sa atong CEDO. Unsa ang issues and challenges and problems sa anan na community na angay or gusto nila i-address. Then from there, mangita og solution or project idea kung sa kuan pa, project development pa na kuan cycle. Once na ma-identify na ang kuan, idea sa project, then mag-project identification na. From there, if gusto nila ma-formalize, mao to, tabangan na to sila. First, if dili pa kaayo lig-on association, pwede sila mo register sa DOLE or sa SEC, Securities and Exchange Commission. Depende nila. If lig-on gyud sila, pwede ra mo diretso og cooperative. Pero if dili pa lig-on, ato sa palig-on nun, pinaagi sa kuan, association na
1: to. Association. Sir Hill, na kay gusto nga idugang pod sa mga discussion?
2: Kaning ito ang paghimo na to nga association or kaning people's organization, attorney, gituyo na to nga ato gini silang tabangan para dunay personahe. Personalidad ang ilang association o ilang mga people's organization para makaabil sila sa atong mga livelihood. Kay, in fact, ato ni sila pong tabangan nga ma-register sa atong ISPI sa sanggunihang panlalawigan. Kay, mausa naman na sa mga requirement nga kinahanglan nga accredited sila nato sa atong ISPI. Ang ato agong diri sa ato ang

0: PCDO. Sakto tong gi kuan ni Sir Larry gi-discuss nga ato sampa i-capacitate kina silang maayo sa pagka na masulid o ma kuan ang ilang organization nga dunay dunagoy ligon nga kapasidad usa ta mohatag og mga livelihood. Pero ang livelihood ana sila na imo identify kung unsa gikinahanglan sa ilang community, kung unsa gikinahanglan nila para matabangan na to. Mukam in ang provincial government.
1: Sir Ben, you've been a community organizer for so many years and involved ka sa pag-organize ni ining mga communities, no? Unsa man pod ang imong na-encounter na abay kalisod, difficulties, challenges sa pag-organize ni ining mga grupo nato?
2: Sa organization, attorney, na may mga nagkalain-laing sektor. So una, women's, basic na sektor sa naa sa kwan, sa katawhan, women's, farmers o kanang mga fisher folks association. So ang kalistod lang sa pag-process na karon sa una kay magtipon lang ng pipila, padiretso na dayon sa dole. O karon murag natay gisunod gyud nga standard para ma-legitimate organization sila pagka-rehistro sa dole. Kinahanglan na sila'y BIR o kay ang atong mga kuan, ang atong mga funding agency o atong national agency dili na pud mo dawat o kanang mga grupo lang na walay BIR kay dito man gud ang sumbanan sa mga pundo nga atong ihatag nila. So kinahanglan ato gyud sila i-educate sugod pa lamang. Mao nang ang list, nalistdan lang nato kanang mga kuan na mga typical nga organization nga natindog na. Mao nang ang part sa PCDO, mao nang naa ang capacity building o program nato kay dili lang ta magsalig sa organize na. Kinahanglan kita na mismo magsugod pag-organize kay para dire-diretso kung unsay atong program nga ipaabot nila, mao jud na ilang agian. Kay ang atong na-encounter daghang mga people sa organization, mga karaan na pag adto nato sa BIR, dugay na diay nga panahon pag apply nato sa accreditation sa BIR, kinahanglan na nila mag-penalty. So ang may tabuan na atong sutaon kung kaya ba nilang mag-penalty or magbuo patag bago
1: magbago na
2: organization. So mao nang usa na sa gilantaw sa mandate sa PCDO, mas maadyo pa nga kita na lang yun ang mag-organize.
1: Magsugod. From the ground.
2: Hangtod nga, sa pagpalambo pod, siguro, mawitaw sa unang bugso pa lang sa PCDO, giing na nato ang atong mga national agencies, ang dole. Pag himugso sa PCDO, kinaamantay convergence meeting nila, dole, ang BIR, asahan ninyo nga, inigpila ka tuig buwan, mubaha ang registration nila sa dole. Maugyo na itabo. Ang daghan ang atong nagparehistro, hangtod karon sa pagpila pod katuig, may daghan na pod ang nagpa co-op karon sa muna na yung mga product na gibuhat sa atong PCDO.
1: Unsa kasayon o unsa kalisod ang pagtapok sa mga katawhan aron makonvince sila nga, uy, dapat mag-organize mo formally. Uy, dapat mag-associate mo.
2: Sa kalisod, mabitaw ang atong mga SEDO, ato sa gi-capacity sila, gi-training nato sila. O natay training na COCD, o mga community organizing, community development. Ato na sila gitudluan, o pag SI, o social investigation, unsa mga grupuhan na diha, unya atong lantawon kung unsa mga problema na diha, para diha tamusod. O ang atong gilantaw, murapog parte sa pag-organization, tanaw ni mo unsay basic needs nila, unsay problema nila, dito ka mo open nila. Unsa ang gibuhat sa PCDO, syempre, ang normal gyud nga program mo adto ta sa mayor or tisikol, then sa kapitan, then before nga adto ta sa mga katawhan. Unsa atong i-introduce ang program sa PCDO hangtod nga sila na mismo mo makakuan, maka ingon nga uy, kinahanglan nato mag-organize. Labi na karon kay ang national agencies, mga funding agencies nato, dili na ihatag og individual ang mga
1: ayuda.
2: Livelihood o mga ayuda. Kundi kuan na gyud kinahanglan na anak ko ni organization, legitimate organization na anay mga kooperatiba na mao'y atong tagaan.
3: Mudugang pod ko attorneyhan.
1: Sige, Sir Larry.
3: Again, ako ibalik tong gisulti ni Sir Ben. medyo lisod siya at first, mm-hmm, sa initial stage. So atong gibuhat is gi-capacitate nato atong mga sedo na nai-training na mention ni Sir Ben, nai-training na gi-provide nato sa atong mga sedo. Usa sa training, Sir Attorney Handel, is kining communication skills.
1: Mm.
3: So ato silang gitudloan unsaon pag-communicate, unsaon pag-handle og kining naay conflict, ingana unsaon pag-approach, mm, ingana. Then ato pud silang gi-emphasize pud nato nila, usa sa training na atong gihatag nila is dapat masabta nila na naay dynamics, community dynamics na gitawag.
1: Community dynamics.
3: Yes, kay lain-lain man ang batasan sa tao at attorney. So dapat masabta na nila murag in connection po sa communication skills na atong gihatag nila. Then of course katong values, values formation atong gi-training po ang atong mga sedo. So kuan, all in all, capacitated ato mga sedo in terms of community organizing.
1: Yan. Yeah, Sir Hill, na kay idugan.
0: Dugang na ning ako o kung sa problema kung kabahin na ganit kaning ari na ta magtanaw o kinsang mga tawa na himuon na tong grupo, labi na kay ang mandato sa tong gobernador nga ana sa mga JEDA areas.
1: Meaning sa JEDA?
0: Naku. Geographically.
1: Nalimingan pag yan.
4: Geographically isolated.
0: Isolated and disadvantaged areas.
1: Wala na. JEDA.
0: Kanigod, usay makaingon bitaw ta nga lisod bitaw ang naa sa gobyerno kay labi na og means of transportation usa na nga ang ato ang mga sido in town mangita sudlo noon mga kuangyod og nakita ni makita man gud nato nga kaning atong mga sido ning penetrate gyud didto sa mga JEDA areas kay mao ni niya ang ato ang gipirming gitan-aw. Usa na sa mga problema gyud ang pagsuot sa mga JEDA labi na ang usa pos mandato nga gisugot ni sa gobernador kaning sa mga isla. Okay, sayod man ta kaning mga isla karon usa ra gyud panginabuhi. So ato ang tagaan sila mga alternative nga livelihood. No, mao ni ang lisod ang muna ang transportation ang pagsuod gyud ang mga dapita.
1: So ang difficulty or ang challenge is dili lang sa kasi klaseng mga tao or sa mga kinaiya kundi mismo ang location. Yes. Na adtuon. Oo. Now Sir Larry, na mention pud nimo kaganina as one of the priority programs ang cooperative development. Okay, and lahi po tong research and development.
3: Lahi po.
1: Sige. Aritas cooperative development. Unsa ang imong unsa man ni kabahin ng cooperative development?
3: Attorney, pinaagi sa capacity building, atong gisiguro na ang atong mga community-based groups, atong mga POs, kanang dili ra receive yan sa atong mga assistance, financial or grants. Dapat mahimo po silang partner sa development sa gobyerno. So pinaagi sa training and mentoring attorney kanang atong gitabangan sila na ma-improve ang ilang governance, ang ilang financial management, ang pag-implement nila sa project. Unya ang of course katong na-mention ganina, sustainability. So to be specific, attorney, in terms of governance system, ato silang gi-orient para makasabot sila unsa ang mga roles sa ilang mga officers ug unsa pod ang mga duties and responsibilities sa mga miyembro. So klaro na sa during the capacity development. In terms pod og financial management, naatay kaugalingon nato in-house na trainer si Sir Christor. Mu-provide na siya training sa atong mga people's organization. Usa sa training is katong gitawag na simple bookkeeping. So, gitrain na niya ang atong mga people's organization. Another training is the dapat proper ang recording sa mga transactions sa negosyo. Okay. Again, nag-negosyo man ta, nag-livelihood man ta, dapat na i-proper recording. Then, naapod tayo gitawag na internal control system, ICS. So, mauna siya ang sa financial development. In terms po sa project development, attorney, ato po gitagag assistance sa mga PO para maghimo og na-mention ako ganina para maghimo o project identification.
1: Ah.

0: costing, appeal naman na sa project development. Then, kamera sa tibuok, sa tanang department sa PGBH or Provincial Government of Bohol na kung dunay financial assistance or grant, muagi sa depensa.
1: Depensa?
0: Yes.
1: So meaning ang cooperative or ang association, ilang i-propose na to in a panel ang ilang project?
0: Yes, attorney.
1: Oh, okay. Yes, kuya na. Mahag,
0: ang chair na si Waylaen, ang atong pinangga o kinakusgang PA, Pastor Cabrete. Of course, sa panelist, mga simple na pod attorney, regional director sa ATI,
1: wow,
0: and department heads. Depende sa livelihood. Kung livestock, of course, ang mo question si OPV. So, depende sa kuan.
1: Okay, so what will happen? Tagay ko na tag, overview, unsay mahitabo aning murag panel defense no, or presentation nila. Kinsay mo hatag ang nag-overview?
0: Sir Ben.
1: Ben.
2: So, attorney. So, kaingon na kanina na pag na i-project mo makaabil sa PCDO sa atong PGBH, so muagi gina sila kinahanglan ang usa ka organization, people's organization or co-op, kinahanglan registered sa DOLE, CDE or SEC. Diyan ay accredited sila sa BIR unsa SP accredited po sila.
1: Oh, sa so, sangguniang panlalawigan.
2: So ang atong sangguniang panlalawigan mo atubang pud ning atong mga people's organization. Kay kung dili ni tigaan og accreditation, dili ni maka apil hangtod sa pagdepensa. So moagi gina sa atong sangguniang panlalawigan. Ingana ka kuan ang agian sa atong mga
0: makadugang people's organization. Po, Sir Ben, ang SP accreditation moagi sa CSO kay ang atong PCDO is nahimo po siya CSO desk office. Then
1: civil society organization nga.
0: Yes. Then i-endorse ang kuan ay mga requisitos na kinahanglan i-submit. Daghan to apil ang financial record i-submit sa Committee on Cooperatives sa SP chaired by Waylaen BM Nanay Lucel Lagunay.
1: Okay.
0: Ora to Sir Ben, wato ni bat-in ko.
2: Okay, sunod adto, sunod sa accredit ka na. Kinahanglan kani ang pinaka kwan pod attorney lahi sa tanang project pod kining project identification. So dili ang normal nga gibuhat sa una pagtagaan nimo og proyekto ang usa ka association o, ang national agencies mo imo palit sa mga equipment kung unsa man nga project.
1: Okay.
2: Unsa mangita sila mao pa ilang pagpangita og people's organization nga mao imo dawat. Ang kining PCDO ang association through general membership assembly nila meeting sila ang mo identify unsa ba ang project nga atong pangayoon sa kapitulyo sa PCDO.
1: Bottom up
2: sila mag sa ila magikan. Okay, ang nganong nahimugso ni attorney kay daghag mga project na ipanghatag na to o sa first 6 months gani sa PCDO from July to December 2022. Puro identification lang ato gibuhat, puro assessment. Unsa ba'y nahitabo sa mga kooperatiba, unsa'y nahitabo sa people, mga people's organization. Una ay mga project daghan. Natay na agian kami ni Sir Hill, namin na agian dito nga usa ka galingan nga nung di magamit. Kay kuan di ay, three-phase ang linya, unsa bukid.
1: Three-phase ang linya sa kuryente.
2: Unsa bukid. Counterpart na karon sa people's organization. Mahal man ang adyo kayo. Bukid ang ilang lugar unsa ang gipang wiring
1: lang
2: o disod. So tiwangwang ang project. So dili haom sa mga people's organization ang ilang proyekto.
1: Mao ni nahitabo nga ang gobyerno ra mo ay nagpili unsang proyekto ha nga ihatag og organization.
2: Yes. O daghan ning na encounter na mao nang usa na sa nakit-an sa PCDO nga kinahanglan haom ang project gikan ninyo. Gikan sa mga association. So mao na ang usa ka agianan nila. Ugsa pa sila mugama og project proposal. Mabot pasabot gikan sa mga miyembro kay bawo sila unsa ilang project, gagama sila og project proposal. Ang PCDO na mo-monitor lang, mutabang o latabangan sila sa mga technical kay tinuod man gyud ang atong mga farmers association, labi ng farmers. Mga idara na unsa ikaduha sa mga teknolohiya karon kinahanglan nila og giya. Pasagdan lang na nato. Maadyo kung mudaro sila, okay ra. Pero pag naanam, atubang na sa computer, sa laptop, sa mga teknolohiya,

0: O na may project gani nga naagian nga bindisyonan na sa pari ang usa ka kuan machineries. O dali na patawga na ang operator kay ato na ning bindisyonan. Hangtod sa nahuman na lang si Jack bindisyon, wala mapaandar.
1: Kay
0: di ka mao. Mauna nga usa na sa among nakita nga kinahanglan apil ang katawhan, apil sila nga makaibaw unsa ang ilang project.
1: Wala na gitagaan og motor vehicle. Unya wa di ay driver nga lisensyado nga kang operate.
0: Muna nga daghag mga nagianta nga ingana. So dili na to sa sunod mao nang dili na nato kinanglan mabalik pa na. Kaduha sayang ang kwarta sa gobyerno.
1: Yeah.
0: Nya kwarta man na natong tanan, kwarta na sa katawhan. Humana na ana kay project identification, naggama ka na project proposal, musuwat ka na karon sa atong gobernador, letter of intent nga gob nangadyo mi ini bla bla bla unsa man na. Unsa pagkahuman ato ipasa man na sa PCDO. O didto na namo i kuan na karon i unsa itawag ining
1: evaluate
0: schedule na o i-validate na mo evaluate i-schedule angay bagyod. So maunang musalang sila sa defense. Maunang mo depensa sila. Ang problema lang attorney sa sakto gid na amang problema pod kay kani sila mga farmers, mga women's organization, mga sa grassroots.
2: Grassroots.
0: Unsa kulbaan man gani na attorney nang mo depensa ta sa thesis bisag intellectual na sila pa ka didto pagid iatubang sa atong panel. Pero nang naay gyud masipyat sila mauban kurog-kurog pero ang uban makakuha naman makarecover na sa ngadto mao nang makasulti na ang uban gyud ma-shock kasi sa una. Sige Sir Hill.
1: Sir Hill. Naga idugang kabahin ng defense.
3: Kabahin na yung depensa ba?
1: Oh.
3: Maluoy ka kay kaning uban nga mo depensa panington in town o kanang hangkot unya napay panilis na to usahay nga kuanon gyud ka
1: kutihon
3: pero inani ato ang na tanan nga mga mo depensa makahibaw gyud unsaon pagdepensa kay sila may gagama mao na ang kasaga tanan gyud nga mga gi og depensa kamao gyud sa ilahang gihimo.
1: Huwag ako nagtuo nga ang PCDO naghatag po o intervention ani nila training sa kung unsaon pagdepensa sa ilang project. Sakto ba ko?
4: Murag orientation briefing mao na attorney pero again kanang makulbaan gihapon.
3: Okay. Questions ka,
4: what tunong
3: sa...
4: Nya, na ako'y gilamano o sa attorney na paglamano na ako, perting bugnawas ka mo.
1: Yeah.
4: Pero kini, kining activity nato sa defense, makatabang baya po Sir Hilog, yes. Sir Den, attorney.
1: Yeah.
4: Kay makitaan man dito, unsa ang angay na i-improve, unsa ang kuwang. So, maklaro yun sa attorney during the defense.
1: Kaya nga itong mga panelists, madali nyo, are also experts po sa entrepreneur ng mga pamaagi, no? Mga regional director sa ATI.
4: DTI.
1: Sa, DTI po. Asa pa? Sa DTI.
0: Kung ang imong project related sa agriculture, na itaga DA. Kung sa beef, pangisda, na itaga BIFAR. So, technical tanan nga mga makita nila sa project proposal, ilan ang isulte.
1: So, sila po, makakomentaryo, unsay angay i-improve, unsay angay i-revise, baka sa ilang project.
4: Yes, attorney. Then, to add attorney kay kuan ra ba ni ang na-mention na to ani is capacity building sa cooperative development naapod ta ang atong opisina mo hatag og assistance sa atong mga association na gusto mo level up mo mahimong cooperative so before sila mag isabak sa kanang gitawag na PRS or pre-registration seminar na i-conduct sa CDA ato sa silang tagaan og orientation kung unsa ang kooperatiba. Arong kuan ma-assess na to, natay checklist or tool na gigamit for readiness. Pwede na ba sila mahimong co-op? Once na positive ang result sa atong checklist, then isabak na to sila sa PRS. Mu-assess gyapon na ato opisina ang PCDO during the pre-registration seminar. Then dili pabihaan ana attorney. Once na mahuman sila sa PRS, naa may registration. High-tech na karon, online na attorney.
1: Oh.
4: Oh, naigitawag nila na KAIS.
1: KAIS.
4: Oh, KAIS, yung co-op RIS. Basta, na sila yung mga information system na kuan na. So, even during the registration sa online, mu-assist gyapon ta ang PCDO. And after sa registration, mag-operate na sila, dili gyapon mo biya ang PCDO attorney. If naaman na yung mga kining requisito sa ilang reportorial, mo-assist gyapon ang PCDO.
1: So, giagak gid.
4: Yes, attorney.
1: Hand-holding. Now, sa inyong experience ba, ay namay uban gyud nga inig-organize, dili mo diretso pagka-cooperative, association lang una.
4: Yes.
1: Usually, on average, pila katuig ang usa ka association until such time na naka-decide ang grupo na mag-cooperative na sila?
0: Depende po, attorney. Pero kung association lang dyan ka, labi na kay mga farmers association, maglisod dyan ta nga kanang dajon atong ipakuop. Magdepende na sa ilang kahimtang. Kay sa duli gani before muhatag kinanglan at least na kay experience 3 years.
1: 3 years oo, experience so, nga, sa duli na.
0: Sa duli pa na. Oh. Ang ilang kwa na pag muhatag sila og mga
1: assistants.
0: Oh, mga assistants or livelihood at least 3 years ka. Kay dito sa 3 years makita na nila unsa ba ang
1: track record. Oh,
0: track record ini kay kada tuig mag-report man eh. Unsa mo tagaan ni mo ni og minilyon nga project unsa sa 2 years pa lang di ay wa na bungkag na ang ilang organization ang ilang financial status wa na nagipang kuha na pangkuha na gibayin-bayin na so dili na kwan sa co-op sa organization sa association into co-op so mo na pasakop sa pagkapability building sa PCDO nga lang taon tabangan sila so lain pa tong mga trainings nga atong gihatag so sa atong ihatag nga kuan nga livelihood mao bitaw micro ang atong tagaan nga co-op ug kanang sa mga PO nagsugod pa mga starting kit mga 200,000 300,000 lang atong ihatag unsa pag malantawan nato nga na milambo ni maayo nila pagkadala so ang mao ni atong tan-aw no sige kaya na ninyo mag kooperatiba so mao na musod na ta og orientation o mao nang magdepende sa kadugayon pero ang dugay gyud ang kanang mga grassroots ng mga organization pero naay mga organization nga moderate supod og kooperatiba pananglitan kining program karon sa solo parent o mga professional ang uban kadaghanan ana so di na lisod sa proseso sa co-op nga ikaduha na anasbud silay mga kasinati sa pag organize ang kinahanglan na lang jud nila matipon kay informal sector man eh. Oh, mga professional po ng kadaghanan ana. So dali ra sila maka-adapt sa teknolohiya, sa proseso karon sa kabag-uhan sa pagparehistro sa kooperatiba. So mao nang kwanta ana, mas dali na sila. Pero sa akong kaingon balik, pag grassroots gyud, ato gyud sila obserbahan o it takes time.
1: Okay, so ang atong nahisgutan, we were talking about cooperative development and capacity building, is it? One of the flagship projects sa PCDO. Ang lain pa nga proyekto or program, Sir Larry?
4: Kuan attorney, kining gitawag nato nga livelihood.
1: Livelihood?
4: Kanang grants.
1: Livelihood sa, grants. Oh, so, more specific.
4: Si niya. Sir Ben ang atong kuan na atong pa-discussan attorney.
1: Oh, sige. Sige,
0: okay. Ben. Usa sa mga pamuso or kung gyud sa PCDO kanang iyang livelihood nga grant nga gibudgetan pud ni sa atong gobernador sa kapitulyo nga nagahin siya og pondo 10 million kada tuig sa PCDO para sa atong mga matawag nato og mga starting kit kay 200,000 300,000 nga mga projects
1: kada association
0: kada association so sa first term ni GOB di 10 million man kada tuig sa 3 years niya o nakahatag ta og 30 million. So sa 30 million nakahatag ni nato nagahin-gahin ni nato sa 96 ka people's organization. So sa 96 people's organization napuo na ang mga co-op. So naay co-op pa lang natagaan nato mga micro co-op nya katong co-op nga nagfail atong panahon sa audit. So mga nahugno nagka problema na sila sa supply kay gibagyo o mo nakaduol sa PCDO, atong nagahinan pundo para makarecover sila.
1: Mm.
0: So mga sample na nga mga co-op kanang sa kanang Basmoco, kanang supplier nato og nag-supply na og kanang banana chips.
1: Basmoco?
0: Oh, Basmoco sa Anda.
1: Anda.
0: Oh, ang ilang banana chip nakaabot na sa SM sa Gawas. Oh, hangtod nga igo ang bagyo. Odi unsa may ilang pinakapuhunan diyan, saging man.
1: Oh.
0: Odi tumbatan na ng saging.
1: Yeah.
0: So na gahinan ni nato.
1: Iasistahan na to para maka
0: Maka-recover sila
1: karon. Tanong balik saging.
0: Recover na sila. So usa na sa atong mga gipambuhat. Mm. Unya kadtong uban mao lagi na nga nagkantidad lang sila og mga 200,000, 300,000. Lain-lain na projects ha, dili lang tamo kwan sa usa. Depende lagi sa ilang need. So naa tay mga projects nga naamang gani tay usa. Pinakauna natong project pod nga squash noodles.
1: Mm. Oh.
0: Na kuan pa sigo kay nganong 85,000 ruban ang inyo gipangadyo. Mm. Pero maoray haom sa ilang projects. Una apoy na ngadyog projects na dagko, pero ang pag-abot sa kuan nga kaya magyud kuwang pamangani. So ang hitabo motong ang karon pagkaila na gyud sa PCDO daghan nag propose kini ganing 2026 attorney.
1: Mm.
0: Lapas na
1: pila kanan.
0: Lapas na.
1: Daghan na kalain na.
0: Oo, daghan na kalain na.
4: Naibawaan na nila ang nailah na nila ang PCDO.
1: Ah, so ano na sila?
0: Despite
1: nag-ready na sila ilang proposal.
0: Despite sa atong giingon ganigini nga lisod kaadyo sudlon ang makakuha sa project sa PCDO, na kuan sila kay ngano man nakita nila kanang mga association nato milambo man gyud attorney.
1: Oh.
0: Okay, ang wa sa uban god naa kanang atong pagdepensa sa uban nga mga grant ka project o kini atong monitoring and evaluation. Dili nato buhian, dili nato kasagdan. Naay mga people's organization diha nga inighatag sa national, balikon na lang kung pila ka tuig unsa man. Ang PCDO usahay maikumpara. 300,000, 200,000 ra ang gihatag. Ang sa laing agency mga minilyon. Nganong di man kutikutihon ang PCDO monthly na ay monitoring or quarterly na tan-aon ang ilang pang-financial na status. Unsa motong musuod pud tong atong research and development nga naatay database wa na kuan ni Sir Larry day. Naatay database nga para sa sunod na topic kanang mainstreaming integration and mainstreaming sa national agency, mangutana naman sa labi na karon ang naatay muwa sa DA. Gihatag niya ang katong sa lead project LED livestock economic and enterprise development project sa probinsya nato. So usa sa nagvalidate ana ang atong PCDO, ang atong OPB para sa pagvalidate sa mga people's organization. So gitahasan jud ang atong PCDO ana para gitugon pa ganito sa atong provincial administrator, kinahanglan way mo palpak ng mga people's organization. So turo evaluation ng among gibuhat.
1: Evaluation is the key pagsukod kung angayan ba gyud makadaan sa financial grant or livelihood.
3: Usapod na kuan attorney usapong mga nakanindot gud aning atong PCDO nga office karon nga naa na natukod sa panahon sa atong governor. Kaning pagka hibaw pa sa atong ubang national agencies nga naay PCDO, ani na sila mo coordinate nato regarding aning ilang mga projects nga ipanghatag dito sa mga POs.
1: Okay, national government
3: national agencies. Just like sa PCA, no? Sa DAR. Kasige na silang konsulta unsang mga people's organization nga ligon ito po nila ihapak ang ilang nga muhaom pod sa ilang mga programs o mga livelihood. Usa pod kaning national agencies po nato ron ang duna sila yung mga livelihood nga dinagko. So ani pod sila sa PCDO gihapon mangita sa sama sa giingon ni Ben nga LED tagpila ang word sa ato ang livelihood ana more or less kanang sa RTA lang 2.3 million. Dai na ngato nay nangayo nato ug inani nga mga livelihood dili ta maka satisfy sa usa ka organization kay gamay ra man ato ang ipagkapahatag. So atong i-endorse nato dito anang mga lapita. Sa PCA pod kaning mga ato ang kaning mga farm coconut farmers nga do na pud sila yung mga programa labi na og mga livelihood na dinagko pod ngita pod na sila og mga POs nga haoman ang ilang tagaan. Ya ang ilang mga programs pinaagi pod nato i-disseminate nga to sa People's Organization. Mao na niya nga pagkaibaw pa nila di ana sila sa PCDO.
1: Kay angay pod mahibaw lang atong mga People's Organization, mga cooperative na the more nga ma-build up ang ilang track record,
3: yes,
1: the more nga attractive sila sa mga national government agencies nga downloadan po dog assistance. Kay ang mga NGA or any financial institution, ganahan sila ng ilang gitagaan sa assistance can really deliver. Kay ma-reflect nga po nga, uy, maayo po ang ilang performance as a funding agency. Kay makita gyud ang impact o ng resulta.
4: Yes, attorney. Actually, kanang na-mention ni Sir Ben ganina, 10 million per year lang ang kuha na to sa livelihood na i-grant sa PCDO. Actually, amo sila i-encourage ka ng mga natagaan na to grant.
1: Yeah.
4: Gamay ra na, anya, stricto me, tungod kay gusto na mo na ang inyong track record maayo. Kay gi-prepare mo na mo sa mas dako nga butang.
1: Right.
4: Niya. Naanay sample, nasampulan na attorney, natay PO. Di na lang ako i-mention kung asa ang lugar. Inulan na nato na asa San Miguel. Na maayo ang track record attorney. Uh-huh. Actually, mo income ang ilang enterprise. Tungod po sa grant na itong yatag, mo income sila 100,000. Up to 100,000 per month.
1: Wow.
4: Yes.
1: Unsa so, man po ang ilang enterprise nga
4: gisulat? Ko na sayo Agrivet.
2: Agrivet.
1: Agrivet.
4: Pero medyo na apektuhan sila tungod sa katong ASF. Medyo pero okay ra gyud. Medyo na apektuhan. But then again, blessing in disguise, iabot ang Department of Agriculture. Sumpay na ni sa kuan topic ni Sir Hill. Siya na mo explain later kung unsa na. Basta niabot ang DA na sila'y program na bag-o every year na gani ni Buhaton. Anong gitawag, dimension nila ganina kanang gitawag na LEED.
1: LEED?
4: Livestock Economic Enterprise Development Program. LEED. L-E-E-D. So, di na kung mo explain kayo na kay si Sir Hill ang mo kung ano na sa next topic.
1: Next topic, ha? Yes, or patrilling, ha? Oo, niya, katong People's Organization nga di i-mention og unsay ngan pero itago nato sa lugar nga San Miguel. Okay, so Sir Hill, unsa man di ay ning mainstreaming nga giingon?
3: Kaning ato ang pag integration sa ato ang mga diri sa ato ang provincial government no nga ang mga national agencies kaning ato mga department. Ari na rin sa PCDO pag magsukad ang mga People's Organization diin kami ga-train, kami ga-capacitate. Then, kung unsay mga kuan sa department, ato na ito ipangpasa sila sa kung unsay mga program nila dito. Uban po nga, pareha sa ubang mga department, national agencies attorney, kinsa nangita o kaning doon na sila yung mga organization, doon na sila yung nangamatay nga mga cooperatives, sila po yung sulti na mo din rin nga, tabangin ni niya. Tabangin ni niya.
1: Para ma-revive.
3: Unya, o doon na po sila yung gusto nga mga people's organization, nga gusto na po nila ipa-coop, diri po sila. Yeah. Mo-dong sa PCDO, palihog may orient ninyo para unya iniga PRS, kay kita naghatag mantag PRS training sa mandated man sa CDA, kita ga facilitate, kita ga pundo aron gyud ma-kuan sila mahimong usa ka kooperatiba. Inana nga karon nga programa daghan na kaayong ing abil ani sa ato ang mga national agencies nga gustong ilahang mga POs gusto himuon nila mga kooperatiba na gipasa sa PCDO.
1: Yeah. So, mauna siya ang sa atong program on integration and mainstreaming.
4: Kawan, attorney, dugang lang, Sir Hill. Nagpasalamat mi sa atong mga NGAs or National Government Agencies kay nisalig sila sa PCDO.
1: Yes.
4: Kay ni-coordinate yun sila nato. Kay, of course, apparently, kita man gyud ang naa sa ground.
1: Mm-hmm.
4: Kita ang nakaibaw. Gani katong PO na di na to isulti na, na sa San Miguel kaya nang kita ang nag-endorse adto. Eh na validate nila na sila key personnel or focal person sa from DA na kauban namo during the validation sa field.
1: Mm-hmm.
4: So na check nila sila mismo nakakita sa track record pati financial records nila na approve kayo attorney.
1: Wow.
3: Do na pay uban nga agencies attorney nga national agencies nga kun mohatag na gani sila og mga kanang livelihood projects no. Gusto pud nila nga i-appeal ang PCDO sa monitoring.
1: Oh,
3: evaluation. Oh, wow. I-appeal na kay tan-aw gyud sila nga ang PCDO. Way oras nga gipili, way adlaw nga gipili. 24/7 nga kun moingo na gani kanini at mag-meeting ang usa ka PO. Nakita nila nga unsa ang ato ang gitrabaho nga kaning ma-appeal nga gusto nilang ma-appeal kay kulang sila og manpower.
1: Mm.
3: So gitap ang PCDO.
1: And PCDO has enough manpower natay mga SEDO kadalungsod.
3: No,
1: dili lang. Dili lang po.
0: Wa malukop, attorney.
1: Wa malukop.
0: 47 ang atong lungsod.
1: Oo.
0: Wa na itong i-include ang city kaya na may CCDO.
1: Okay.
0: Ang atong lungsod 47, ang atong SEDO pagkakaroon is 20 na lamang.
1: Oh,
0: so, naiusa ka SEDO nga tulo ka lungsod ang isang kunitan. Oh, pero naan naman gutay mga counterpart dito sa UBOS.
1: Yes.
0: Naatay MLO, naatay mga MCDO ang uban na gidesignate sa mga munisipyo. Base sa Republic Act 11535 unta na mandatory. Unsa mao lagi na ang giingon ni Sir Hill nga who staff are mga service oriented.
1: Mm.
0: Kay di man gyud nato matapok ng mga tao sa regular na adlaw.
1: Mm.
0: Oh, matapok nato Sabado, Domingo, holiday mo nang naa ang PCDO ana. Kay kung wala intervention ang gobyerno. Nya maumpleg gisulti ni Gov Aris nga kinahanglan mo adto mo kinahanglan na ay representative ang gobyerno diha para dili na sila mo balik atong ilang ang gobyerno lang nga ilang naatubang katong gobyerno sa PICAS. Mao na ang usap pud na kakilgani nga nahimong insurgency prita kay unsay gi una sa PCDO base sa mandato sa atong gobernador GDAS area. Unsa ang hisunod nga kining ikaduhang term ni dia pakakusgan nato ang agrikultura kay mao na isumbanan sa pagkaon sa katilingban unsa iyang gilantaw base sa PSA pila diha ang unsa mga lungsod ang mga taas og kapobrehon. So mauna ang 24 top kwan agency local government nakita na atanan dito sa distrito 2 district 3 mo nang kining 2026 na mga people's organization na nagsubmit og project proposal daghan na sa distrito 2 o sa distrito 3. Unsa usara may nasud sa top 24 sa district 1 kini ra mang katigbian. So wa pud nato biyae ang katigbian na apud sila. Pero ang but pasabot nga gitutukan nato ang katong top 24 ato na nibiyaan ang uban pa. Pero ang gihaingon din sa atong gobernador i-priority nato ang top 24 nga high poverty incidents labi na ang mga kaislahan. Kay ngano man walay alternatibo nga panginabuhian ang isla kundi ang dagat ra. Unsa kung dili mo sugot ang kalikupan, mag-alboroto ang dagat, ang mahitabo, wa nga sila asa sa gobyerno. So mao nang ato na nai-intervention ng gobyerno, organisahon gyud sila o tabangan sa lain pang mga panginabuhian ang atong idala dito. So mao na ang pinaka esensya sa kinatibok ang programa sa atong PCDO.
1: Okay. So aside sa katong mga programs nga nahisugutan na, naa pa ba'y nabilin nga program sa PCDO nga angay natong mapahibalupod sa atong mga katawhan?
4: Yes, attorney. Naatay last na program na to, kining gitawag na Research and Development Program, R&D. So, ang gibuhat sa pag-implement ng research and development na to is nag-collecta og data. Sa atong mga people's organization. Profiling ang tawang na mo, ana. Then, before, sa pagsugod pa sa PCD on, papel to, life form. Papel. Pero, pag later on, kaning recent lang, nag-develop ang PCDO og database system kay mag-digitize na ta.
0: Digitize recording na.
4: Mm, recording kay mas efficient siya. Then atong gi-ensure na real time ang musulod na mga data. Kinahanglan na nato attorney tungod kay diha nato makit-an kung unsa ang mga programs nato na maayo o unsa po ang mga programs nato na need og improvement. Mm. So kana siya na collection. Naapod anang database nato, ang tawag na mo ana attorney is PCDO Unified Tool.
1: Unified Tool
4: tungod kay na integrate na ang tanang tools nato na gipanggamit, gibutang nato sa usa ka system. So usaan na is kanang gitawag na CSEP, Community Socio-Economic Profile. Mm. So diha nato makit-an kung unsa ang unsa ning lugara, barangay. Again, atong gi-emphasize sa ato mga sedo, before sila musulod sa LGU, mutok-tok jud sa municipal government.
1: Mangayog pangatahuran.
4: Yes. Oh. Then, actually, muuban mi panag sa kami nila Sir Hill, sa inga na, bisag sa barangay attorney, akong ubanan ng ato mga sedo, malanghid po ta sa barangay captain.
1: Mm.
4: Then, from there, kolektahon nato ang data sa barangay, ang profile nila, aside sa municipal. Then, diha manggod makitaan, for example, na atong lead na program sa DA, RTL, 2.3
0: million.
4: 1,000 chickens, 1,000 heads.
1: Mm.
4: Then, ang lugar na gi-add.
1: RTL.
4: Ready to lay.
1: Pasabot?
4: Sorry. Ready to lay.
1: Ready to lay. Nga, manok.
4: So, mangitlog every day. Oh. Mangitlog every day. So, pinaagi sa atong CSEP, makaibaw na tadaan, before tamo adto sa ocular inspection or site inspection, makaibaw na ta through CSEP if ang ilang bang agianan is sementado or de.
1: Yeah.
4: Itlog raba na ang i-travel. O mga inga na attorney. Then, naanapod ang atong profile sa atong mga people's organization.
1: Mm.
4: Kung manginahanlan og data ang atong national government agency, kinsa may mga maayong PO. Pila kabuok ang atong agricultural co-op.
1: Oh.
4: Kinsa ang mga nag-engage sa fishing.
1: Fishing.
2: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Kining sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
7: PH Care.

ako si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa ko ka, service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan, mamaura dyan ako madali-dali o kuha o ipinom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness every day.

0: Genie Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Uy, Mare! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
2: Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay gikan na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
1: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilitan sa mga diskwento.
2: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
1: Oh, mao ba mare?
2: Interesado ko makuha sab og share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 09384136179.
1: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Og padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
3: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: DTX 500.
5: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika.
6: Agay, sakita sa kong lawas ron, oy.
7: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
8: 3 times faster.
7: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
8: New Alaksan Extra.
7: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
8: New Alaksan Extra.
7: Extra paspas. Extra galing.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: response.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang akong anak mao si Yori Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit. Kayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mga nakong dagan!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan!
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Strong sa una, herbal strong karun.
12: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging.

0: pagsubay sa ilang computer, pre. Ako na siren nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawani na ako ang maong bill, ug dili na ako makit-an.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre.
0: Maulag gi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
0: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan nimo na o mailbox na imong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
0: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
0: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat. Sweet to maligi ka, ana, pre.
0: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
0: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Hindi ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
1: Magnesium C Plus Forte.
0: Now with zinc, paliguno ng immunity
1: versus previous formulation.
0: Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days
1: with proper diet and exercise.
0: Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy.
0: Basta Neosep Z Plus Forte. Karon na ay zinc.
4: Alagang Unilab yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neosep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubo! Plema! Igawas!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di mo undang ang

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Strong sa una,
4: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
2: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Nay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B-vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik. Ibay, Jessic.
1: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, iBiogesic!
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
6: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexino Forte!
8: Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
10: Rexino Forte!
8: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o hilanat.
10: Rexino Forte!
9: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
10: Rexino Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
14: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Strong so
17: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lol kay pres ko ah. Kang ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang Sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.
5: PH care.

0: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
1: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
2: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
3: Ako ang magtutugin niyo sa mga balita rin sa tungtapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa technical department. Karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit, diawag ang publiko pag-report sa kapulisan sa mga kanunahang tao sa ilang mga lugar. Umanisiyaw din sa Bohol ang grupo sa mga gingong mangingilad nga gitawag og sabon scam. Sa naigabahin, tulong na angol sa duha ka motorsiklo nga nagbangga dito sa lungsod sa Panglao. Angod matagpaso sa Chinese National nga nikalitong labang sa kalsada. Sa kauluhan, miabot na sa 61 ang namatay sa 7.8 magnitude nga linog sa Southern Mindanao. Samtang sa gawas, kasabutan sa status of Iran, ayan, birmahan karong adlaw ang mga US President Donald Trump. Mga kitong mga higaan at mga uluhan, habang detalye ninyo ang mga balita ang mandal sa panong tumgigan sa Alturas Group of Government.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, tunahon din sa itong dapit. Gawang ang publiko pag-report sa kabunisan sa mga kadudahang tao sa mga lugar kumani siaw din sa Bohol. Ang grupo sa mga gingong mangingilad na gitawag o sabon scam. Ato pa rin ang report ni Arlen Dedora.
1: Giyawag sa pumunuan sa Bohol Police Provincial Office ang publiko ilabi na katong ni Angkon nga na biktima sa gingong modus sa grupo nga namaligya o sabon sa pag-file o reklamo sa mga police station kung asa nahitabo ang mga insidente. Kining panawagan ni Lieutenant Colonel Joseph Berondo, Information Officer sa BPPO, sa interview sa DYRD human natala ang insidente labot sa construction worker nga gingong na biktima sa mga grupo nga namaligya o sabon sa kadalanan.
2: Pag-auhag sa mga tao nga nabiktima sa susamang mga scam or modus na magpag-offer or mo reklamo gita kung asa tangalungsod na hitabo para aware ang atong kapulisan kung unsay nahitabo o unsa ka matuod ning mga aligasyon aning gitawag nato nga namaligya o sabon.
1: Huwag insidente nga nag-viral sa social media mong construction worker nga imbis cash ang iremit sa iyong asawa, sabon hinuan ang gibit-bit pa uli gikan sa trabaho ug matod pa nahurot ang 1,000 nga sweldo. Sa pagkakaroon, wa pa official report nga nadawat si Berondo gikan sa mga police station kung aduna ba'y mga complainant nga nagpatala. Apan na iyang nasairan, pulos lamang post sa social media. Gimanduan na usab ang tarang kapulisan nga susihon ang mga namaligya sa matag lungsod kung doon na ba'y saktong permit gikan sa LGU.
2: Permite gikan at remind sa atong mga kaigsoon ng bulanon, ilabi na yun aning gitawag na itong mga scam or mga modus na magbilantayon ta. Di na ito ba, ang ingon nila nga maayo kayo mo istorya, mura sila gihipnotize. Kung ako lang sa akong personal link, mura dili kayo siya kumbinsido. Not unless doon na doon kay personal interest ba na mura pa o dapat makuha na kunik. Nga maunang, along the way, mausakay ka sa ilang gustong mahitabo. So maunang, makarealize ka nga nasayop kay ka sa imuhang action pero late na. Maunang nga itong hingwa, nang itong kapulisan, labi na gito sa Kampo Dagoho, permintig itang nagpahimad mo sa atong mga 48 ka police station nga ipa-intensify ang inahang gitandak na awareness campaign sa atong mga lumulupyubulanon para dili yung mabiktima ni ining mga scam or mga modus.
1: Nasairan nga dunay mga LGU sa Bohol nga may balibad sama sa lungsod sa Hitape nga wa mohatag og permit ngadto sa grupo human nasairan nga gipalaya sila sa ubang lugar sama dito sa Cebu City. Nasairan usab nga dunay mga LGU nga matud pa ni hatag og permit sa maong mga grupo. Giawag usab ni Berondo ang publiko nga dili magpailad sa mga tao nga wa makaila. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sandag yung saray nga bahay sa itong mga balita, tulo na ang walls sa panagbangga sa duha ka matong siklo dito sa lungsod sa Panglao. Tungod matod pa sa usaga Chinese National nga nikalit og labang sa kalsada. Ang detalye si Alarto din Gutierrez.
3: Ginali og daghan sang Galeris Medical Center ang duha ka mga sakay sa motorsiklo. Umaga nang gasunga og lain nga motor dito sa lungsod sa Panglao. Ang driver sa usa ka motorsiklo kay paila nga si Dina Butron Yangke Pinale og kini iyang bike rider nga si Iris Butron nga nagapuyo kini sa may sitio Daorong. Barangay Danao sa lungsod sa Panglao. Sa tuwa na sa ilang gahapon sa maras 2:50 sa iyo nga kapunon, nga kanay si Dina lula si iyang hida nga motosiklo. Apan pagwa lang ang damha, wa makabantay si Dina na iusa ka motosiklo nga gikan sa Coco Tres Resort nga mikalit o dadlas nga gidriban sa usa ka Chinese National nga gipailang si Juday. Sa tuwa mo paginabi ni Police Staff Sergeant Rica Bastasa, Police sa lungsod sa Panglao.
4: Base sa report sa investigasyon, nga gikan sa resort ang Chinese.
3: Okay.
4: Sa doong gawas, paspas mo nga, wailing-iling eh, niya, na igo, nagabot sa highway.
3: Ah, nagabot? Ito
4: nila. Ang Pinoy, gikan sa poblasyon, paingon sa Tanaw.
3: Okay. Or nagabot, resto nga?
4: Nagabot sila, nagabot.
3: Ah, nagabot, okay. Karoon nga buntag, ito ang isusi, diri sa Tunggaliaris Medical Center, kanina tulo, kanina si Dina butron o kanis aire sa butron nakangko kini mga angol bunok silang kalawasan apil katong Chinese nga mikalit og atadlas nga gipailang si Jujay nakaangkon sab kini mga angol ug bunok usab silang kalawasan kung nindan nakarong buntag na nausab kini sila sa luwas nga kahimtang gikan diri matangan sa Galeris Medical Center kasalito jung service ang Pret Mo Forever basta balita DYRD kasaligan sa balita.
0: Dahil salamat, alerto si Michelle sa report. Alas 12:15 at ay. Mayabot na sa 61 ang namatay sa 7.8 magnitude ng linog na Migo sa Southern Mindanao. At ang initali sa Dugong Balagin.

0: Sa atong balita sa kauluhan, miabot na sa 61 ang namatay sa 7.8 magnitude nilunog na miigo sa southern Mindanao. Sobra na usab sa 1,000 ka mga individual ang nasundan, samtang pipila usab ka mga tao ang nagpabilin paghihapon ng missing. Mga otoridad, ang rescue unit dito sa Mindanao, sa southern Mindanao, para ng himong search and relief operation. May report sa UNDV News.
1: Sumampa na sa 61 ang bilang ng mga naitalang namatay matapos na yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang maasim sa Rangani noong June 8. Bata ito sa latest na datos ng Office of the Civil Defense, gayon din patuloy pa rin itong sumasailalim sa validation. 7 sa mga nasawi ang naiulat mula sa Davao Region, habang 54 naman ang sa Soxergen. Samantala, naitala na sa 1,403 ang bilang ng mga nasugatan sa malakas na lindol, habang may 40 ang patuloy na hinahanap. Aabot naman sa 73,000 na mga pamilya o katumbas ito ng 724,000 na mga individual na naapektuhan ng lindol. Umahalo na rin sa 1 billion pesos ang halaga ng naitalang pinsala sa sektor ng infrastruktura, kabilang na ang 54,000 na mga bahay na partially at totally damaged. Pati na ang 725 na infrastructure facilities.
0: Sa UNTV News, sa atong balita sa gawas, ayan pirmahan garawat nawa ang kasabutan sa Estados Unidos o Iran. Matod ni U.S. President

0: Sinuportahan naman ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif ang pahayag ni Trump at sinabing posibleng maisapinal ang kasunduan sa loob ng 24 oras at masundan ito ng mga technical talks sa mga susunod na araw. Nagtungo na rin sa Tehran ang mga negotiator mula sa Qatar upang tumulong sa pagtatapos ng mga natitirang usapin sa kasunduan. Ang Qatar at ang Pakistan ay kabilang sa mga pangunahing tumatayong mediator sa pagitan ng Washington at Tehran. Gayunman, hindi sinang-ayunan ng Iran ang inilatag na timeline ng Estados Unidos. Ayon sa tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry, bagamat nananatiling bukas ang posibilidad na mapirmahan ang kasunduan, hindi pa rin pinal kung kailan ito mangyayari. Sa isang panayam kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, pinag-iingat nito ang media sa pagbuo ng mga espekulasyon na maaaring makaapekto sa tinatakbo ng usapan.
1: Para hamin ang tweet, khawish kardam ki rasana ha از گمان زنی هایی که میتونه فضا رو واقعا به لحاظ روانی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ بین المللی جوری مشوش بکنه که این فرصت رو به اصطلاح خدشه‌دار بکنه، خودداری بکنن، صبر بکنن، بذارن کار ما در با اصول خودش، با منطق خودش جلو بره. وقتی نهایی شد انشالله در
0: Ayon kay Araghchi, isinumite na ang panukalang kasunduan sa Supreme National Security Council ng Iran at kasalukuyan pa itong pinag-aaralan bago maglabas ng pinal na desisyon ang pamahalaan. Ang Supreme National Security Council o SNSC ng Iran ang may full oversight sa umiiral na tigil putukan, gayon din sa negosasyon at maging sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng Iran at Estados Unidos.
1: فرماندهان نیروهای مسلح هم حضور دارن روی بحث‌های تنگه دقت‌های خودشون کردن روی بحث خاتمه جنگ دقت‌های خودشون رو داشتن در همه بحث‌ها واقعا دقت شده و فکر می‌کنم که نتیجه کار نتیجه خوبی برای منافع مردم ایران باشه و پیروزی‌های میدانی ما رو تثبیت می‌کنه و این حضور خیابانی رو مردم در خیابان‌ها رو تثبیت می‌کنه
0: Kabilang sa mga nilalaman ng inaasahang kasunduan ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, pagluwag sa ilang economic sanctions laban sa Iran, pag-unfreeze sa assets ng bansa at pagpapalawig ng tigil putukan sa loob ng 60 araw.
2: Hey, salamat sa UN TV News. Atong dibayan huwag mga pagpaminaw sa itong mga Facebook viewers. Salamat huwag mga pagpaminaw ni Dors Caluyong ni Sir Arthur Duisaba sa Dias Habitat Village sa Bool. Mga pagpaminaw sa City Jeso, pinaguluhan ni City Jeso Head Dr. John Toralba, sila Ma'am Ruby, Ma'am Donna o si Ma'am Christine ni Doc Arar dia sa lungsod sa Luway og ni Boss Malons Monton ni Attorney Marjorie Squadro Garcia ang Chief of Staff sa Vice Governor's Office. Ang itong mga higalang naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Utong Tutok kauban sa Technical Department Engineer Gilbert Tulog o Eric Iko. Kinisiray tuta sa ang Fred Mo Forever My Good to.
3: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Udtong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udtong Tutok.

0: Chua para sa kwentuhang MX3. Kauban nato karon si Ma'am Rivian Manhuyod, ang coordinator for Visayas ug Mindanao sa Not Alone program of Elevate Movement Incorporated ug 1 year na siyang MX3 believer. So since Vis Min areas ang imuhang ginatuyok, ma'am, very busy and hectic jud imuhang schedule di.
1: Tinuod yun na, Carly, with the travels here and there, isa ang MX3 sa mga healthy body nako para conditioned ko always and I can give more of myself to the Lord and for the youth of Visayas and Mindanao. High in antioxidant properties ni o clinically proven and tested nga gatabang malabanan ang bisan unsang toxins nga makahatag og mga sakit nato mao nang healthy gihapon ta because of MX3.
0: Again, thank you very much for sharing your inspiring story to us, Ma'am Rivian.
1: Salamat, salamat sab sa MX3, dito ako believe.
0: Till our next kwentuhang MX3, mga ka MX3 believers.
2: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
4: Rexino Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: Rexino Forte!
3: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
4: Rexino Forte!
3: Mas paspas banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
8: Ko si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lor kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lor. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hoy Marie, may ganun ang kamot nga oy sa itong cluster meeting ganina nga ikaw raman gani itong nagpahinom-nom nako.
3: Ay Marie, dito ko sa BWI oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
2: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayan. Waman guna ko mabantay eh. Nga diyo naman di ay karong adlawa. Niya basing maputlan nun niya ko ba?
3: Haso, nakaayo.
2: Tay pa Marie ha, wade ka makahibaw. Nga pwede man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
3: Sago de Marie, usay, usabot pa sabot ni mo sa payment partners ba?
2: Ang payment partners Marie, mga bangko o establishmento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
3: Nya, kinsa man kining maong mga payment partners ba Marie?
2: Ika Marie, oy, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayan sa tubig, maong FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usap sa bayan sa tubig. Kinahanglan Marie, dadon og ipresentar ang bill sa PWI na imong bayaran. O dawato nila Marie, katulang bill ha? Nga pa mula pa sa due date.
3: Ah, naghaman na ito ang kapilian, Marie. Nandiyan ang kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
2: Nakapag yun, Marie, ha? Pwede ka mo bayad o online o pinaagi sa internet. Ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Marie sa GCash. Pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka o QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pinatasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mutransa ka sa link sa biz portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga app sa cellphone. Pwede na kinahanglan na mo na sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay ug ang bayad centers.
3: Pati ka Marie. Mao ba? Bisag sa cellphone lagi. Pwede na ta mo bayad.
2: Ito ta ko di ina. Tinuod na Marie oy. Nindot kayo. Wa naman gani na nga akong gibuhat ron. Wa naa sa ang pabor nga bangko og establishmento sa ako mga lakaw. Adto ra po ko mabayad. Araw anay langan ba sa oras? Paminawa na ko ning ilang programa sa radyo Marie. Bisig ba na ilang palik-palik. Kay dili mo na sa BWI aron paghatag udog ang serbisyo aron mahatagan og kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig.

0: yun sa ngalan nato, sir?
1: Paul Mercado, di ni sir.
0: Mutana lang ko. Kanang gatumar ka o DTX-500?
1: O, sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man, mabag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Palit og DTX-500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susunod taon. Naayo ko, may review. DTX-500, lagi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir, DTX-500.
2: DTX-500,
3: mapalit sa mga butika.
2: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
4: More water, more life.
5: Tiguan nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated. Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City. Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Maadyong pagpaniod to Bohol, maadyong pagpaniod to DYRD, maadyong pagpaniod to Sir Hill, ug sa tanan nato mga suking tigpaminaw sa radio sa tibuok probinsya sa Bohol ug sa mga kasikbit nga probinsya kutob sa abot ni among pagsibya karong udtoa. Sir Hill, maadyong pagpaniod to diha.
2: Maayong to natong tanan, no? Unya sa ato ang mga kaigsoonan, sa una sa tanan magpasalamat sa labawng makagahom sa kanunay kay gitagaan tag maayong panglawas karong udtoa. No, kami diri sa studio nang inaw to sa mga kamuli na sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay. Gitagaan ka mugmayong panglawas o kalagsik sa labaw mga gahom.
1: Okay, gikan sa atong pagpasalamat sa atong labaw mga gahom sa laing grasya sa kinabuhi na gitagaan pa kita o laing panahon at tingog o mga kakusgadan, kaligunan sa panglawas nining adlawa. Ato po tagaan o daan o pasalamat og mainit ka pagtimbaya ang tanan nagpaluyo ni atong programa o gikan sa atong PGBH sa Provincial Government of Bohol ang atong siyempre ang atong gobernador Erico Aristotle Omintado. Maadyong pagpaniod to diha gob o kung unsa man orasa dito diha sir, no?
2: Maayong pagpaniod to gob.
1: Duha ba ni kasimana sila sir?
2: Okay.
1: Maadyong pagpaniod maadyong adlaw kung unsa man gani ang
2: maayong oras
1: oras ninyo dito tanan. Okay, og sa siyempre ang satalan nga mga nagkauban sa buhat sa atong gobernador, maadyong pagpaniudto ninyo tanan. Ang atong sangguni ang panlalawigan member, ato pud pasalamatan og hatagan natong pagtimbaya. Kay sila ang nahatag og pagpagtugot pud ning atong programa, gipangunahan sa atong PC gobernador o IC na karon, no, si Pacifico Nicanor Nek Besas Jr. Maadyong pagpaniudto diha, Vice Gov og satanan nga mga
2: pagpaniudto. Kaubanan diyang staff. Kaubanan sa SB. Oh, sa ISP.
1: Sa ISP. Sa ilang, sa isang staff diha. Oh, ang atong isang consultant sa agrikultura. Oh, si
2: Eduardo.
1: Eduardo. Maadyong pagpaniod to diha, Sir Ed. Ngayon
2: ba na ito siyang kanang busy pa siya?
1: Yes. Oh, maudi ay wala
2: si Jamaka. Daghang gi-attenan ka mga seminars. No?
1: Oh, sige. Og siyempre, ang nagpahaluna ini sa kahanginan, ang atong DYRD team. Naasa control room si Engineer
2: Gilbert
1: Tulok. Maadyong pagpaniod to diha Sir Gilbert, ang diri sa atong computer room. Giusa na pod ni Engineer Gilbert og sa tanan
2: nga one man ban.
1: Tanan nga nagpaluyo ni ining atong kining atong DYRD ang kasaligan. Maadyong pagpaniod to ninyo tanan. Syempre ang atong kuan pod ini kaakibat ni ini kadungan ni ini pod ang pagmonitor o ang atong nagpaluna pod sa kanginan sa PGBH ang atong Provincial Information and Media Office o PIMO gipangunahan sa atong Chief of Staff Attorney Pilipina Azoy Piolio. Maadyong pagpaniod diha attorney og sa atong nag-administer ni ini si Mark Anthony Ibasco Fernia. Maadyong pagpaniod diha Sir Mark. Oy, murag naa sila sa assessment karon Sir Hill.
2: Nasa Solia, no?
1: Oh, ug ang atong ang
2: Solia.
1: Solia. So musunod karon dito ang nagman. Kung sa basketball pa sir nagbantay nagman to si Sir Hill. Bungato madjo pagpaniot to Sir Hill di asi sa karon daghan manig o ni si Sir Hill o PCDO executive assistant sa atong gobernador nakabasib nakaangla sa PCDO. Oh, si Sir Hill Bungato. Maadyong pagpaniod to og ang atong mga kaubanan po diha sa PIMO. Oh, nga nagpahaluna karon sa ilang assessment. Oh, unsa ba sa Bisaya ni sir? Ang assessment sa Tagalog pagtatasa man eh.
2: Magkuan man tag. Hindi na man ta kay bawo Bisaya ani.
1: Sa una assessment. Sir naminaw ko ninyo Ludabi. Oh, kamo man tong nag-idol ko ninyo sa Ludabi.
2: Oh. Pagkuan? Haghag sa mga sa mga gibuhaton.
1: Mga gibuhaton. Pag-aghag. Pag sino, pagpili. Basta mauna to. Pag-aghag. O siyempre, ang naghatag o kinabuhi nini ang atong Provincial Cooperative Development Office nga nung niya kami dito duha si Sir Hill, usahay kaubang po nato ang atong mga kaubanan sa PCDO. Siyempre, ang atong head si Ma'am Ricard Puentes, maadyong pagpaniudto diha, ma'am, mo, pagika na ako, nagniudto to, o atong mga kaubanan diha sa PCDO. O ang atong cooperative specialist to, si Sir Larry Evangelista, maadyong pagpaniudto diha, o naakaroon sila, sir, sa, kuan, naakaroon sila diha sa pandati, o kay nag-meeting para sa atong mga buluhaton sa PCDO, para sa atong mga initial nga pagpangandam para sa atong cooperative month o sa atong assessment pod nga mahitabo next next week. Next week ba, sir, o karong semana? Next week. Oo.
2: Next week ba?
1: Oh, so madjong pagpaniudto ni Jud tanan diha og sa atong mga SEDO nga naa sa atong mga field personnel, community empowerment and development officer nga naa karon sa nagkadadayang mga area para sa paghatag diretsa mismo sa mga sa grassroots o sa atong mga people's organization o sa atong mga kooperatiba sa mga yangungo, sa mga tubag sa atong probinsya para sa mga serbisyong gikinahanglan nila. So maadyong pagpaniudto og amping sa tanan sa kanunay sa inyong mga buluhaton diha. Og sa tanan nga nagpaminaw nato sa radio dinhi sa DYRD og sa atong Facebook live viewers o sa DYRD ang kasarigan. Okay, Sir Hill. Ang ato
2: kanon baton kanon
1: oh pagpanerbisyo sa katawhan, Sir Hill, nya bag-o pa lamang gi kuan ato gi unsa bay tawag ini gihandom
2: ang Independence Day,
1: miaging panahon
2: araw ng
1: kalayaan Independence Day adlaw sa kuan pagkalibre nato o pagkalingkawas sa pagkagapos sa kuko sa agila. Bitaw ang ang Independence Day sagrado unta ni nga adlaw. Ingon kog unta kay murag nakalimtan na ni sa bag-ong henerasyon karon, Sir Hill, nga giunsa sa pakigbisog sa atong mga ginikanan, sa atong mga kaapu-apuhan o sa
2: atong mga heroes.
1: Mga heroes nga
2: naning kamot gud
1: gama. Naning kamot.
2: Independente ta, dili ta masakop og mga og sa kumpad dayuhan o mga langyaw ng mga nasod, no?
1: Para sa kasayuran, sir, sa atong mga bagong henerasyon, bisan sa atong mga kaubanan, sa mga SEDO na to, nahimugso ang Independence Day before kay sakop ta sa daghan ng mga kuan, daghan ng mga
2: nasakop ta sa mga Spanish,
1: kolonyalistang Espanyol.
2: For 400 years, 600 years.
1: 300 ko answer mga 333 years.
2: Sunod na sad Amerikano.
1: Gipalit man ta sa Amerikano sa Tratado de Paris og sa $20 million. Gipalit ang Pilipinas, kapuli na nga di na kuno ta sakop sa kolonyalistang Espanyol. So Amerikano na pod. So diha pod nahimugso ang Pilam War. Nga karon akong nakitaan wa na may pipila na lamang ang magpakita sa flag sa Pilipinas ining araw ng kalayaan, sir, o Independence Day.
2: Dihan na po'y hapon.
1: Dihan na po'y hapon.
2: 3 years kapin. No? Almost 4 years ang katong na-undertag hapon.
1: Ang gitawag na tatlong taong walang Diyos. Pero before pa ang hapon, Sir Hill, natagaan na taong Independence Day kay June 12 man to, 1898. So malaya na kuno ta at that time.
2: Pero pagkalaya na to adto.
1: Ang gera, sige maghapon, sir. 1911 nahimugso gani ang pusil nga 1911 kay tungod kining mga Mindanaon o kining mga waray bisag unsa og pusil.
2: Mudagan gyapon,
1: mudas dasan gunit og kuan, Sir Hill.
2: Kanang
1: Chris tabas-tabas hadlok man sila sa
2: gigama ng caliber 45, no?
1: Para lagpot ang di makaduol yon, no? Mo bidawa nakaibaw ang atong mga kuan una uban ng mga batan-on, wa sila kaibaw.
2: Yes.
1: Sa panahon yun sa US, sir, panahon sa sakop ta sa US, bawal ang magpakita og flag. Krimen sa panahon na to.
2: Yeah, gigaman tag national hero sa mga Amerikano.
1: Kinsa man gigama, sir?
2: Si Rizal dahil.
1: Hindi man mo sukol.
2: Aron natay.
1: Di ta manukol. Puro lang kinahanglan mo ipakita nato sa diplomasya. Manang suwat lang ta, si Rizal. Sa isang duha kasuwaton, pero ko ang gihapon siya sa mga Kastila, ko ang gihapon kay mautong si Japo nang gibuhat kay para dili si Andres kay wala mga revolusyonaryo na yung mga sunod na generasyon.
2: Makikira man.
1: Makitinigbasay.
2: Makitinigbasay man. O si Andres Bonifacio pa. No? Motong si Rizal na lang. Diplomasya.
1: Muna nga ang atong kahimtang karon, atong utang ni sa pakigbisog sa mga mangyaging panahon. Pero maulagay, muingon ang pika sir, di, huwad ko no. Pay ko no nga kalayaan ang atong natagamtaman karon kay maulagay. Gibaligya pinalit ragud ta dito sa pinalit ra ta sa kolonyalista ng Espanyol unsa pagpanahon sa hapon Sir Hill gibijaan man gani ta unsa
2: I shall return
1: napildi na nato ang Kastila Sir Hill napildi na pud na ang mga panahon sa Amerikano, grabe nga gera prolongada ang gibuhat sa mga Pilipino, particular din sa Bohol. Sila si Macario Sacay, di doon sila musurinder. Nag-as na ilang buhok kay dili sila musurinder, o di magpaktupi, kung dili makamtan ang kalayaan. Pero maulig na, gera usa.
2: Pero tagamtam na to ang Independence Day. Lunagitay, silbing nga, kuan kanang
1: nagkaugalingon
2: pero we long for kanang mga kultura sa lain tawa ni yes. Ato ang mga babae karon bulaog buhok kay gusto taglamit tanawon ang bulaw
1: pero kinsa may bulaw sir panahon sa sinauna o kinsa may bulaw di mga dayuhan pero
2: tanawa ang ato ang mga sininaan no
1: Levi's
2: gusto gyud tag kanang branded nga mga sinina di ta mamalit og kanang kuan botangan patag daghang ukay-ukay nangawa ang ato ang mga
1: Marikina made
2: ang ato ang mga textile factory sa Batangas katong
1: atong mga textile factory yes. Nga gikan sa Abaca
2: imbis nga ligon kayo.
1: Oh, so, ina niya
2: ba? When we talk about independence, kinahang na nga, kanang ato ag yung mga produkto unta ato ang gipang gamit, no? Tawa ang sapatos karon di ta gusto, nindot kayang Nike, nindot kayang Adidas. Samantala sa una, nindot kayo itong sapatos nga ang tibay.
1: Ang tibay, GB, mga...
2: Tanawa kita,
1: Bandolino.
2: Mado ta sa laing lugar, magkot antay ta yes. Imbis nga barong nga tong isulob no so inana ta ka colonial mentality nga to ang mentalidad no kan mo nang di gyud mawa ning mo usahay ba murag lain kay paminaw nga independent unta ta
1: yes.
2: Pero di ta mo
1: salik sa atong
2: salik sa ato ang mga ginama no di ka ato ang mga ginama nga mga mo palit gyud unta ta ato ang mga ginama diri sa Pilipinas. Kung taphaw ang itong pagka-independente.
1: Yes, mao dyan ay panultion, sir. Pero maulgi na. Gitagaan man taong kalayaan, mao siguro po, sir, nga di nato ma-feel, di nato maramdaman. Kay sa una dyan, sir, magparada dyan na. Pakita dyan ang plug. Kay, di halagi panahon nga magpakita ka sa plug sa Pilipinas, krimen para yes. Sa dayuhang mananakop adto so mga
2: tanawa lagod ang ato ang celebration og Independence Day no may numdum ko sa mga previous nga diha puta sa government karon ya mangya puta sa government service no pero tanaw nimo previously mga 19 kuan nga proud ta kaayo mo pasandayag sa tong plug
1: yes
2: mo ana sa tong mga sakyanan
1: tanan
2: kanang mga sakyanan
1: usa ka semana jud na sir
2: yes.
1: Before and after sa gitakda
2: pero
1: na
2: karun,
1: pizza wala ko kita sir
2: supposed to be nga ato unta dang ibalik ang atong pagka nationalistic sa ato ang kuan kay proud ta nga independenta unya ato ang ibutang atong mga plug din ta sa atong mga sakyanan karon wala
1: pero mao lagi na sir sa ang history man po'y nagtudlo o nagmulde sa mga batasan nato, mabitaw nga sa panahon sa panahon sa katong nagtuki na kinsay mahimong mga leader unsay sulti si ni kuan katong mga leader po, mga General Juan Marcelo Luna o kuan Luna nga naatay problema dili ang atong kontra ang atong dakong problema dili ang imperialismo, dili ang burokrata kapitalismo, kundili di ay kita mismo.
2: Kita mismo.
1: Oh, yes. Kinsa may nagpapatay sa atong mga leader, kinsa may nagpadakop, may reflect na nakaroon sa sa sitwasyon.
2: Dili na natutok. Dili na natutokion kay murag medyo mo taas-taas na nalupit.
1: Ato na lang sa atong karon sa kagamhanan, tanan nga empleyado sa gobyerno o naghatag og serbisyo sa katawhan, ang gikuhaan ana og sweldo gikan na sa buwis.
2: Yes.
1: So gikan sa katawhan. So dako jud ta labi na kining mga regular na to dako jud unta ang ilang papel o para sa pag serbisyo nga way kuan ba sir?
2: Yeah,
1: way halong reklamo. Uy, Domingo, Sabado di kumusod kay kuan ha. Mauli gina sa una na kuan gid na bansag ang gid sir. Samot gud karon. Pag empleyado ka sa gobyerno, hayahay ka jud sir.
2: Okay. Chaon man Ben, no? Kaning pagpang-apply sa gobyerno, no? Santose, realidad na gyud ni ron. Sa una, ang imong pagpang-apply og trabaho, sa imong credentials, grado, imong skills, imong kuan, kung asa ka dapitah.
1: Resulta sa mga exam, sir.
2: Resulta sa mga exam, pero karon kay home you know naman. Dugan na yun naman ni ron.
1: Kinsay
2: imong backer na. Oh. Naiuban ni na, tagutloy baker.
1: Napagani mo yung sir, nakasal na ka ni gobernador? But pasabot ko no, kuang ba juga?
2: Manino yun.
1: Oh.
2: Yes, ingin na ang ato realidad yun. Mauning daghantang incompetent ng mga empleyado gobyerno tungod anang dapita.
1: Yes, sir.
2: Nga patronage, no? Patronage system. Kay bisan diri bitaw sa atong ilang ibase diri sa mga LGU na to, no?
1: Yes, sir.
2: Tanawa na good ang mayor inigdaog
1: mahurot pod
2: mahurot og kontra nimo ang kontra nimo nakapasod og mga casual dina hurot nagka ang mga casual hurot pod na og ka kuang kay mo puli na pod ang iyang mga tao ina na ba nga mga sistema. I just don't know kung saan ni nato pag sulban ning inani nga mga klase nga mga kaning patronage system, no?
1: Pero kaya, sir, sa atong kuan, sa atong gibuhat adlaw-adlaw kada Lunes, o bisang gani siguro ang lyrics ining atong national anthem.
2: Yes.
1: Kung imo na namnamon unsa bay Bisaya, imo bang
2: kuang gyud itanom?
1: Itanom sa imong kasing-kasing una-una og kasing-kasing.
2: Motuhop gyud sa imong.
1: Unsa may kuan na ang mamatay nang dahil sa iyo? Maningkamot ka para sa ko para sa bayan.
2: Pero karon kay bahala kag mamatay.
1: Bahala mo di pumatay. Basta ako dire. Sweldo. Way pakialam. Kini jud sir ang akong adlaw-adlaw sa una kuang gyud kanang manminaw jud ko. Sa panunumpa sa usa ka alagad sa katawhan. Naagi na sir. Pero imong basahon gyud, imong dibdibon, imong isod sa imong dughan. Grabe ka. Mobitaw gusto kong mapangita sir kung kinsa gajoy nagsuwat ini. Kung asa po dyan kahimtang pod. Mauro ba na itanawon sa mga tao?
2: Gihubad na ba nag Binisaya?
1: Oh, diyan lagi sir.
2: Binisaya diba na kung kinsa ka Binisaya na?
1: Din sa Bohol sir?
2: Diyan, sa province.
1: Okay. Oh, kinsa man?
2: Si Monsignor Oscar. Oscar Balis.
1: Ah, si Oscar Balis ang nagkuhan ini? Oh, bantog na mo masuko dyan siya. Na ha? Panumpa sa usa ka alagad sa katawhan. Usa ako kalagad sa katawhan, akong katungdanan ang pag-alagad. So, buot pa sa buot. Katungdanan sa kada empleyado sa gobyerno ang pag-alagad sa katawhan. So, services above sa sweldo, Sir Hill. Pero, naabakatay mga lagad og Sabadog Domingo og holiday. Ijahay pang ikyas. Giingon pa nga, sa tibuok kung kabut-buton og kahanas. Aron makatabang sa pagpaligon, pagpalambo sa atong nasod. Pero unsa may ubang dili gitan wa na ko gitanan ha sa mga naminaw suko na sud na ko siguro di na to gitanan pero sa tibuok katong pila ka balik-balik kay kada Lunes ako manggod ni nabatian pod kay ganina litok na naman pod ni sa mga empleyado kada Lunes man jud ni litokon
2: nay daghan inanabid ka kanang panunumpa sa na? Unsa nang na panunumpa
1: sa usa ka alagad sa katawhan
2: sa kanang pledge of allegiance para sa kuan no. Anay uban din na nga kasag-o kayo.
1: Oh.
2: sago kayo na naang panunumpa.
1: Pero sa buhat,
2: sa buhat.
1: Dihay nag kuan ni sir,
2: nag-lead. Kaya ba ng Tito, Ben?
1: Oh.
2: Tito?
1: Unsa man Tito?
2: Time in, time out.
1: Time in, time out. Ang kinaiya. Dihay nag-lead ini sir. Ako naka-lead man ko kausay ni. Pagkabasa gyud nako, kula. Kung kanay tanan, ang tanan empleyado sa gobyerno, musunod ni ini, di ta magka-problema sir oy. Mm-hmm. Oh, kay naa din hiyo. Himuon ko ang akong kaugalingon nga kabahin sa kahapsay ug kalinaw. Mm-hmm. O sa ikaduhang paragraf sa parakpo. Oh. Musunod ug mutabang ako sa pagpatuman sa kasamtangang mga balaod ug kaay akuhan sa walay pagdapig ni bisan kinsa.
2: Mm. Ama diha mugawas.
1: Nagawas sir oy.
2: Nagawas.
1: Di man ato gobernador.
2: Na?
1: Bahala mo diha.
2: Naghamoy. Malagi. Unsaon na
1: ang among gobernador ang nagparegular na ako kay katumang ko ang gobernador sa Miyagi. Ay bahala mo diha. Maantos sa uban sir, di nako gitanan ha.
2: Mm.
1: Oh, maantos sa uban nga mahuman ang ilang 8 oras nga naglingkod, nga wala sila gikatampo. Pero niya may giingon diri nga makatabang sa pagpalig-on o para sa pagpalambo sa atong nasod. Pero tinuod kung sundon jud ni kay ang nagpasweldo gyud nato ang buhis man sa katawhan.
2: Yes.
1: O kinahanglan mutabang jud ta unsa may buluhaton para mapalambo ang atong nasod.
2: Yes.
1: Pero mauligi na. Nagpahami sa lingkuranan. So maoryotong ako classmate pod nga magkinatawan ay may nga nakahuman og
2: 8 hours.
1: Oh, nakahuman jug elementarya, lampaso ray gisaligan. Oh, maglimpyo ra, maglampaso. Unsa sinaw ka jung lingkuranan kay magdilingkod.
2: Pero naman po'y panultihon Ben. Labi na og more than 8 hours ang gitrabahoan. Mingo din kabawas gobyerno nako da.
1: Nasobra na sa 8 oras sir.
2: Sa 8 oras.
1: Kabawas ang gobyerno.
2: Kabawas ang gobyerno na ko aning
1: dapit. O niya pa sunod nga paragraf sir. Sunod nga para po. Akong ipagtibabaw ang mga interes sa kadaghanan kaysa akong kaugalingong mga tinguha.
2: Asa ka?
1: Asa ka?
2: Bisang pagkatuang. Guan o tutanawan din na. Natanan opisina di lang talang government offices.
1: Oh, tanang government din sir no.
2: Kanang
1: so mao nang mosakto gyud ang panultion nga hayahay di ni trabaho sa gobyerno o nakatrabaho. Kadaghan mo kadungugan na sir. Iko, uy, kayahay oi na am day kas
2: katuyo. Tungod kay ang ato ang kuan, wa man gud ta i-require og 8 hours nga subsob ato kas gawas, di ba? Kun ato kas gawas mo trabaho ka.
1: Sa private sir, ako mi kuan magyo ko. Almost 20 years o 15 to 20 years ko na as a private. Oh. Grabe sir. Pag ingon 8 oras, mata naka alas 6.
2: Pareha ta. Kay gikan ko private, no? Equal work, equal pay.
1: Mao.
2: Mao na ikuan nina. Pero sa gobyerno, mapita nang ang ato ag yung uban nga mga katawhan, no? Og ato ang isunod og parehaso na to sa dito sa gawas nga per hour nga tong trabaho bisan yes. Naakas gobyerno. Di ba?
1: Sa per hour man
2: per dito. Hour ka. Di ba?
1: Lukop jud nimo ng oras.
2: Oh.
1: Di jud na nimo sayangon. Imo jud na si patulan og singot.
2: Yes. Manang og gusto gyud kang og galing buutan gyud ka og kadang gusto gyud kang motrabaho, gusto kang mandako og income. Manang daghano nimo og trabaho. Nga dili lang kay 8 hours ka mo trabaho, di ba? Sa gawas mo na ilahang gihimo. Dili sa ato kay 8 hours man gi. Mao na ang bitaw nga daghang mo ingon nga ang imong gitrabahoan sa gobyerno, 8 hours pero og huno na oni mo dina sa sud sa kuan. Dina gud sa dina gud sa office.
1: Wagyo
2: 4 hours.
1: 4 hours. Nganu man kay iniglingkod.
2: Iniglingkod.
1: Ana mag mag-make up. Intaw-taon mamahaw.
2: Mahaw, topas, ikaw, snacks.
1: Merienda na pod.
2: Snacks.
1: Na tug na pod glass 12.
2: Bitaw. Sad to say no, mangay na realidad kaning sa atong pagpanerbisyo sa gobyerno. Bisan kita no, piktado man ta. Kay nga nana buta. Unya ang diri sa taas gud unsa og ngini nga kani bang kani laging wad-on nato gud ng patronage system
1: political
2: kanang kuan kay highly politicized ang atong pagkuan diri sa panerbisyo diri sa gobyerno Di man po ka kadali-dali o masood ka tungod lang sa imong skills, tungod sa imong
1: kakuan. Ang uban sir, wag yun mo agi o kanang paglisod o trabaho ba? Pang-apply?
2: Kaya nga no, tungod sa kadaghan sa usa ka position, sa una, tulo, upatry mo apply.
1: Yes.
2: Karon, ang usa ka position, nasa 15-20. Oh.
1: Unsa ang duulan na badajon katong mga naay desisyon sa gobyerno motoy duulan hatdan dito manok sa balay. Mao na kining ika lima nga parapo o ika lima nga paragraph. Akong isulong ang mga programa nga na magpatunhay sa matang sa panginubuhian sa mga lumulupyo. O kining atong livelihood unta atong isulong. Aktibo akong musalmot sa pagkabot sa mga bililhong katuyuan sa katilingban. Oh, but pasabot kung unsa may mga katuyuan. Kaniliga atong services lagi, kaning atong livelihood. Asa man na makabot, asa man na makaabot dito sa mga people's organization, sa co-op, kung dili kamo adto og Sabado og Domingo sa ilang mga nataran. Og dili pod ihatod nimo ang serbisyo ngadto.
2: Yes.
1: Maubitaw na. Dili sa pabor-pabor o dili sa pagkiling or dili sa pag-unsa ba, sip-sip or unsa ba, nga terminolohiya, ang atong gobernador, Sir Hill, Sabado, Domingo. Mapaschedule na, why gipili.
2: Why oras, no?
1: Unsa, giabrihan ni dya ang Kapitulyo. But pasabot, bisag kinsa, naay programa sa Kapitulyo, bisag unsang adlawa.
2: Yes.
1: Pero, muingon par ba yun ang uban, sir?
2: Why gitrabaho?
1: Why gitrabaho. Unsa, muingon pag-unsan na.
2: Ang kaibaw ka, why gitrabaho? Kanang kusog man na why?
1: Maubitaw. Kaibaw man sila sa ilang... ilang batasan?
2: A good defense is true offense. Sa ato pa, kinahanglan unha nimo ang tao ug pamanaway kay aron di ka sa wayon. Okay. Kung makauna kag panaway, managang man tong imong gisaway.
1: Napagsunod Sir Hill. Dili ako musalmot ug huktanong isalikway ang bisan unsang mga kalapasan nga moabot sa akong kasayuran. Tinuod ba kani?
2: Mangayo mangayo pa mangalik paldo ta di abi.
1: Di na magsaba.
2: Di na lang ilom na lang.
1: Ilom na lang ta ni.
2: Basta kay apil tas bahay na.
1: Ang problema po sir, pananglitan kana atong gibuhat sa una. Ato man jud gi pangita, ato jud gi kuan ang mga kalapasan. Ang problema kita man puy.
2: Kita naman.
1: Kita may isalikway.
2: Gipang taguan man.
1: Ambot unsa? Mawaligin na tungod sa imong giingong kaganina.
2: Ato saning i-shoutout ni niya diri sa tong Facebook Live.
1: Okay, sige sir.
2: Di si Doktora Yeye. Shoutout naman. Di apod si Kagawad Sian Elaine Talibien sa Talibod, San Agustin. Di si Trisbia Lin. Di si Dors Kaloyong. Di si Plurami Usaraga Besa. O di si Mambelin Karaan Domingo.
1: Majong pagpaniudto ninyo.
2: Pagpaniudto kaninyo ang tanan.
1: Okay, sir, before ang last nga para po, akong gamit, mauna ninyo atong isgutan, akong gamiton nga kapahimuslan ang matag yugto sa tanang panahon. Akong paningkamutan nga mapatuman ang mga hagit nga gisangon sa usa ka alagad sa katawhan. So, mauna atong giingon nga, ang oras.
2: Why oras?
1: Why oras gipili? Why oras? Why? Maubitaw nga nauso ng noon break.
2: Yes.
1: Pero para pahimus lang gitanan.
2: Gibutangan po og OD, no? Officer's desk.
1: Officer of the day, di gyud na mawad-an.
2: Para gyud nga hapsay ang pagbaga alagad sa katawhan.
1: Na-adjoy mo cater. Nga bisag unsa nga orasa.
2: Namo po yung opisina ben nga naay officers of the day.
1: Natupod.
2: Pero ang officers of the day, okay kayo. Matugwan. Ang kantong mampong pangitaon may wadiha.
1: Ay, ma'am, maugyapon. Magkuwat lang sa ma'am kay break time, ma'am. Wa man di ay din na yun.
2: Mingon po doon. Kaya noon break. Agadungan hinoog noon break.
1: Patay suga.
2: Patay suga. Kaya, kuhaan ko no, pagdaginot. Kukurinte.
1: Kinidyong laser. Kining tanan alang sa labaw magbubuhat ug sa atong nasod. Tabangan unta kita sa Dios nga makagagahom. Magpasabot dili na sa wala jud sa atong kaugalingon unta pagpanerbisyo. Atong kung religiously atong sundon para na sa labaw makagahom ug para sa atong nasod. So kita tanan jud apektado ni ining tanan Sir Hill. So mauto ang panumpa sa usa ka lagad sa katawan nga gitagahan mo gamay nga kinabuhi ning atong programa nga 30 minutos unsa Sir Hill na human naman pod.
2: Mingon na lang ko nga daghang salamat sa inyong pagsubay ning atong programa. Maayong udto kaninyong tanan ug sa kanunay Abante Bohol.
1: Okay, daghang salamat Bohol, daghang salamat DYRD, daghang salamat sa tanan nagpaluyo ning atong programa kasayuran para sa kalinaw ug kalambuan sa atong probinsya sa Bohol. Sa kanunay, Serbete Popolo. Abante Bohol.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
4: Ako si Ima Tinoy Dela Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad 66 years.

0: akong inon sila nga kamunta nan inom na mo sugat lor kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy nya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lor. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay Jessic.
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat. Ibiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexino Forte.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Roberto D. Guzman Jr., 67 years old, sa Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang ako magbabawas. Yung nagtayo nga ako ng EXL Magkabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako mag-take ng EXL Magkabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Magkabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus. Subukan nyo.
16: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Naulian na ka, ma?
1: Wa pa.
0: Naulian na ka, ma?
1: Wa pa.
0: Naulian na ka, ma?
1: Wa pa.
2: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
3: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian. Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
0: Naulian na ka, ma?
1: Gahapon pa!
0: Ah, kuya, waoy!
3: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
4: Alagang Unilab yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: D-Y-R-D. Balita, Pilipinas.

0: 者是地，哪一方？那边呢？那哈尼 LTO Chief Assistant Secretary Mark Kuslak kanila.
1: Alam naman natin na marami sa probinsya na LTO nagtulong-tulong yung mga empleyado, opisyal para magbigay ng tulong sa kanila.
0: Kinakailangan bayan ng pagkain at iba pang pangangapekto ng lindol ang araw tutulong opisyal at kawani ng LTO sa kanilang inihanda ang mga relief packs na naglalaman ng ilang pagkain at iba pang mahalagang relief items para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Ito ay tugon makikiisa sa pangaapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
1: Kami po na nakita ho namin ng meron pong mga lugar, especially sa may sa Sarangani, sa may Davao, nakita na rin natin na talagang mga naperwisyo, kawawa yung mga kababayan natin. So kami po dito, tulong po kami, papaabot, sisiguraduhin pa paano ay makapaabot po kami ng tulong sa inyo.
0: Hanggang ngayon, may ilang karanasan sa ilang bahagi ng Mindanao. Kaya maraming mga residente ang pansamantalang sa kanilang mga hanap buhay. Tulong para ipinamamahagi pamahalaan. Samantala, para naman maihatid ng maayos ang mga relief sa mga sa Mindanao, sinisigurado ng mga ng
2: D-Y-R-B. Balita, Pilipinas!
3: Ito naman ang nagaligay buli ka na sa at kini sa Tanis Bake Shop. Lamihan nga torta, insemada, impanada, bibingka, siupaw, uguban pa. Tanis Bake Shop. At doon natin mga ikala ang mga produkto sa Tanis Bake Shop. Mapalit nato diha sa BQ Mall, sa Alturas Mall, o diha sa Island City Mall. O para sa iyong mga order, pwede ka mong mudurito dito sa main brand sa Tanis Bake Shop. O basyon lung sub-sunaway. Masa diha ang nindot kayo ng refreshment parlor sa Tanis Bake Shop. Masa nga naglamihan ka pagkawin. Sama sa dinuguan o gudog, tumaya, sekwante, spaghetti, fried chicken, humbang baboy, pansit, o dekhan pa sa Tanis Bake Shop. Heaven, little light, and every bite.
4: D-D-Y-R-D.

0: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Basta na ay hilanat.
7: Dapat matik. Ibay Jessic.
6: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
7: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, iBiogesic!
4: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, iBiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
10: D-D-Y-R-B. Balita, Pilipinas!

0: Nakakadagdang maghain ng mga panibagong ebidensya ang House Prosecution Panel kaugnay sa Vice President Sara Duterte. Kung ano yan, ano ng balita ni Sheila Natividad.
1: May mga bagong ebidensya ang ihahain ng House Panel sa pre-trial ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa isang panayas kay Bilis Representative at House Prosecution Panel Member Terry Riton, sina umano'y ari-arian ng Vice Presidente na hindi nakasaad sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SAR.
2: Find out muna kung mga ilang na nakalista sa particular na ahensya, pero hindi po pala nakalista doon po sa kanya pong sal-in sa kahit anong pong taon.
1: Ayon kay Riton, hindi pa sa mga pagdinig ng House Committee sa mga impormasyong ito at nakapatakdang ilatag sa pre-trial conference ng prosekusyon. Giit niya, nagatos sa mga records ng ahensya ng pamahalaan tulad ng Land Transportation Office at Land Registration Authority. Ayon ni Riton, mabigat ang pinag-uusapang halaga ng mga bise na hindi nakadeklara sa kanyang sal-in.
2: Mabigat po ito kasi una, yung pinagsamang value po nito ay hindi po bariya, no? So, nasa million-million piso rin po yung kabuang value po nitong pinag-usapan po natin mga pag-aari, personal properties.
1: Paliwanag pa ng mambabatas, hindi hadlang ang pagiging bagong ebidensya nito dahil pinahain ng karagdagang dokumento at testigo basta't papayagan din ito ng Senate impeachment. Hindi na rin nung madagdagan ang naunang sinabing 25 testigong ihaharap sa paglilitis. Samantala, sinabi rin ni Riton na rerespetuhin ng House Prosecution Panel kung sino man ang kikilalaning presiding officer ng Senate Impeachment Court. Inakabatay pa rin ang estratehiya ng prosekusyon sa pagkuha ng kinakailangang 16 na boto para makatulan ang Vice President. Sheila Natividad para sa Bayan.
3: Samantala, nagbigay ng mungkahi si Senador Panfilo Lacson bilang judge ang mga senador

0: pag-uukulang law enforcement agencies para sa malalimutan at pagpapaigting ng security measures upang hindi na maulit ang naturang instandaan as ng pang-hack ng website ang Senado noong nakaraang linggo.
1: Hindi PCIDG ngayong araw, coach ng Ateneo de Manila University basketball team na si Tab Baldwin. Ito yung sa kabila na sa kanya sa iba pang coaches kaugnay sa pagkamatay ng dalawang sentro ng balita.
2: Inisnap ni Ateneo de Manila basketball head coach Tab Baldwin ang sudbi na sa kanya ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Ngayong umaga sana inaasahan ang pagharap nito sa PNP CIDG para magbigay ng salaysay kaugnay sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili training sa Aurora. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, 5 ang inaasahan nila na haharap ngayong umaga. Pero lang ng atlet ang ginagawa nila.
3: We are not here to arrest our guys. Kung paano sila pumunta, kung sino mag-order, lahat yun kukunin namin yan. I repeat, it is a fact-finding mission, hindi siya fault-finding. So we will give our results later on in due time once we investigate everyone including.
2: Maglalabas ng bagong sudpina ang PNP-CIDG para pagpaliwanagin ang mga sangkot sa insidente. Sakali namang hindi humarap sa ikalawang pagkakataon ang mga pinapasudpina ay posibleng makontemp ang mga ito.
4: Para magpaliwanag sa role nila pero hindi sila kasama sa sudpina. We will mag-i-issue ng pangalawang round ng sudpina on Friday para mag-clarify talaga na nila. So again, fact-fact. A second absence will warrant a contempt of court.
2: Nauna nang sinabi ng CIDG na may persons of interest na sila sa nangyari. Hiniling na din ng CIDG sa Department of Justice at ilalim sa immigration lookout ang ilan sa mga nakasama sa training na nauwi niya. Ryan Lisiges para sa Bayan.
1: Para matalakay at maipasa na ang mga mahalagang batas, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasagawa ng special session sa Kongreso, lalo ngayong nahaharap ang hamon. Si Clezel Pardilla sa sentro ng balita live.
5: Tawag na ng special Kongreso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para aksyonan ang mga panukalang batas na magbibigay proteksyon sa mga Pilipino sa harap ng epekto ng kalamidad at linghamon sa enerhiya. Batay sa Proclamation 318 ng Presidente, ang pag-upo ng Kongreso sa isang June 17, layo nitong talakayin ang mga panukalang alang batas na nasa majority legislation. Kabilang dito ang mga panukalang magpapalakas sa social protection. Pagpapalakawak
6: D-D-Y-R-D. Balita, Pilipinas.

0: basta lagnat, i-biogesic agad. Most prescribed brand ng mga dok. Kaya sa lagnat, mati. Biogesic.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilabyan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Cheers sa barkada nating
8: night shift,
7: OT,
8: breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
2: Drink responsibly.
9: D-Y-R-B. Balita,
10: balita,
9: Pilipinas.
11: Bala si Manila 3rd District Representative Joel Chua na isa sa House Prosecution Panel na ang senator judges na present sa paglilitis lamang ang maaring bumoto sa magiging hatol kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos igiit ni Senator Jinggoy Estrada na hanggat walang pinal na desisyon sa mga kaso laban sa kanya, walang batayan ang mga pahayag na inalisan na siya ng kapangyarihang isagawa ang kanyang constitutional duties gaya ng pagiging senator judge sa papalapit na impeachment trial. Ayon naman kay Chua, hindi magiging patas para sa dalawang kampo kung wala sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte ang sinumang senator judge, subalit makakaboto pa rin sa paghatol.
12: Alam naman natin na from start to finish, I'm sure unless of course makalaya agad si Senator Jinggoy nang hindi pa natatapos yung impeachment. But ano naman yung magiging fair yun on the part of defense at saka sa amin kung buong trial eh hindi naman niya nasaksihan, hindi siya nakapag-participate, wala siya doon, tapos hihingi ng boto niya. So ano naman na magiging, paano nagkaroon ng fair justice doon sa ganung sitwasyon? Hindi po ba fair lamang kung sino yung nando doon, sila ang mag-desisyon dahil sila ang nakakapag-observe ng mga demeanor, ng mga iuupong testigo. Both sa parte namin at sa parte rin ng defense.

0: D-Y-R-D. Balita, balita Pilipinas.
1: Manggulo, yan ang sinabi ni Senador Ping Lacson kay Senador Alan Peter Cayetano na iginigiit na siya pa rin ang Senate President. Isang senador naman na bahagi ng Cayetano Block ang nagsabing dadalo siya sakaling magkaroon ng special session. Balitang hatid ni Darlene Kay.
2: Hindi po ito panahon ng kampihan.
3: Bahagi ito ng video message ni Senador Joel Villanueva na ipinalabas sa worship service ng Jesus is Lord Church. Siniguro ni Villanueva, dadalo siya kung magkakaroon man ng special session ang Kongreso.
2: Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
3: Kabilang si Villanueva sa mga miyembro ng Cayetano Block na hindi na dumalo sa anumang sesyon ng Senado mula nang arestuhin si Senator Jinggoy Estrada noong June 1. Nakasinedia adjournment ang Kongreso pero nais ng bagong Senate Majority na magsagawa ng special session kung hihilingin din ng Malacanang lalo't may mga panukalang batas na kailangang maipasa. Ayon kay Villanueva, naiipit din ang mga empleyado ng Senado.
2: The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. Lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas.
3: Kung matuloy ang special session, sabi ni Senador Ping Lacson, dapat present lahat ng senador para maplansya na rin ang issue ng Senate leadership. Hindi niya masabi kung aanib sa mayorya si Villanueva.
4: I appreciate and I admire yung attitude ni Senator Joel na kinukonsider niyang sagradong duty yung pag-attend ng special session. I just hope na yung ibang kasama niya sa Block ni Alan Peter Cayetano, ganun din ang attitude. Hindi naman natin alam kung magpa-participate siya o magsasama siya sa pagboto pag-elect ng Senate President.
3: Si Senador Alan Peter Cayetano, sinabi nitong Biyernes sa Facebook Live na nagkausap na sila ni Villanueva, pero wala siyang ibinigay na detalye.
5: Nag-heart to heart kami ni Brother Joel, and even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga.
3: Sakaling matuloy ang special session at magkabutuhan para sa bagong Senate President, handa kaya ang Gatchalian Block sa scenario na ginawa noon ni Cayetano sa Kamara?
6: Pag halimbawa nag-special session, naisip ko lang, nag-i-insist po kasi sa Senator Alan Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Yes. Mm-hmm. So pag nag-special session, baka mag-agawan sa podium.
4: Yun nga yung ugly, kaya iniiwasan din natin. He's capable of doing anything to preserve his power as the leader of the House noon at saka leader na Senado ngayon.
7: Pero kayo...
4: Huwag naman sana kasi lalong napakapangit pagka dalawa yung tatayo doon sa podium. Mag-isa na lang siyang kumikilala sa sarili niya o siguro yung ilan sa kanya mga kasama. Maski sabihin niyang ipagsigawan niya sa buong mundo, ako'y Senate President, wala namang sumusunod sa kanya. And napansin ninyo, tahimik na rin yung mga iba nilang kasama eh. Mm-hmm. Yung mga dating maiingay ding na kasabay niya. Yep. Ngayon wala na rin comment eh. So na-realize din nila siguro yung reality na tapos na yung boxing. Huwag nating i-underestimate kasi capable yung tao na yan na gumawa na maski anong gulo. Mm-hmm. No, he doesn't care about the institution, he only cares about himself.
3: Panawagan ni Lacson kay Cayetano,
4: huwag manggulo. No? Maging mga senador, makilahok, tapos kung ano yung piglalaban nila, sa floor namin pag-usapan, huwag sa Facebook.
3: Sa isang social media post, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi niya kinuha ang Senate Presidency para lang sa kapangyarihan. Ang totoong issue raw ay kung bakit tila may pumipigil na lumabas ang katotohanan tungkol sa questionable flood control projects. Ayon pa kay Cayetano, may mga tao na pinagtatakpan umano ang flood control scandal at isusulong pa raw ang charter change para ibaon ang issue. Nagising daw ang taong bayan dahil anya sa lawak ng katiwalian sa flood control projects. Kaya may mga hakbang daw ngayon para makalimutan ang issue habang naghahanap ng pwedeng sisihin sa flood control scandal. Darlene Kay, nagbabalita para sa GMA News.

0: tilaw na musa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Time Check is brought to you by SureMed. Medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo. FDA approved.
4: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads, join the Energetic Daddy Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services. Para sa atong mga suki, sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067, Series of 2026.
5: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
11: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
12: 3 times faster.
11: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
12: New Alaksan Extra.
11: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
12: New Alaksan Extra.
11: Extra paspas, extra galing.
13: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan og 4 million niini mga Pilipino. Ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon, ug pagtumara sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

at sa lawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay!

Hala, kumusta gmaing adlang Lunes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome, welcome ning atong tulumanon. Sensorly Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagadi atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman.

15, 2026. Nais matapo na usab ang atong paghatag ag pagtagad, and this time ang atong letter sender usa ka nagngalan og Belia. Stand by Belia alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nang epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Inon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chukumix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw o nindot na panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Stand by karon daw sa suwat tambang itong paghatag at pagtagad ang atong letter sender sa kanagngalan o Belia. Stand by Belia alang sa iyong suwat. Din na siyempre sa itong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

Ako di Isabella, 22 anos ang pangidaron. O kasamtangang na ni Moyo din sa Lanao del Norte. Ang kunan ko ate nga usa ko ka papa's girl na ginusara nga anak sa kumaginikanan. Ate, buhong ko sa ilang pagmahal o pagpangga. Abi mo, papa's girl ko pero dili ko spoiled sa kong amahan. Kundili, tungod sa laom na mo nga pinagsamahan sa kong papa. Close kay ko sa kumaginikanan ate.

adunahan, ate. Apan mahatakan ako sa kung inikanan ang tanan na kong panginahanglanon. Og tungod kay nag-inusara, kanako giyod nakatutok ang tanan ng atensyon. Si Papa nagtrabaho sa saka pribado nga kumpanya sa among lugar. Samtang si Mama usa ka housewife. Doon na siya trabaho dati apan gipa-resign siya ni Papa sa dihang gihimugso kuning kalibutan na. Abi mo, ate. Nagkasakit si Mama sa ovary. May hinungdan. Ngawa na ko nasundi. Busa. Sobra-sobrang ilang pag-amping o pagmahal nga rin ka na ko, ate. Bisan unsa ka busy ni Papa. Dili gid siya mawad-an og oras para kanako. Matod pa sa kuinahan, si Papa ang gatugaw para magpadidi, mag-ilis sa kong diaper na itong baby pa ko. Bisag unsa pa kuno kakapoy ang lawas ni Papa, mumatagid siya para pag-atiman ako. Og maokin na ako namat-an, ate. Siya ang gapamalit sa kong mga bugko sa buhok, headband, mga dulaan o mga sinina. Ate R, ang digid ako malimtan. Ang unang adlaw nako sa dihang, nag-kinder nako, Ate Arlene.

unang adlaw sa eskwela, silang duha ni Mama ang naghatod na ako sa eskwelahan. Abi mo, grabe gud na akong hila kay di ko gustong biyaan nila sa classroom. Naluoy ka ispapangrikan na ako. Iyan na lang gihangyo ang maestra. Nga ipapauli na lamang ko. Sobra gid ka sensitive akong amahan, ate. Pag-abot na ako. Og tungod lagi kay naamang ko'y separation anxiety, netong tungura, wa na ko gipugos ni Papa nga may eskwela kinder. Maglalis na sila sa kuinahan kay gusto ni Mama nga may eskwela na ko. Unsaon ko nun ako pag-recover sa akong anxiety kung patughan ko sa akong amahan. Magkalalis sila ni Papa ate. Kay dili man daw kuno mudagan ng eskwelahan. Pwede man kuno nga sunod tuig na ko may eskwela kanang ready na kuno ko. Kanang dili na ko pugson. Ate R, huwag imahimo si Mama. Si Papa Gyud ang masunod. Madumduman pa na ako, ate. Gisayangan kay Mama sa mga ipamalit ni Papa na ako. Paborito na ako ng mga cartoon character. Kompleto kog mga gamit, crayons, papel, lapis, tahal, erasers o uban pa. Ang gihimo na lang sa kong inahan para dili masayang ang ipamalit ni Papa. Siya na lang ang nagtudlo na ako pagbasa o pagsulat. Apan ulitan si Mama, ate. Pagdili dayon ko, kamao, masuko siya. Gusto na ko si Papa lang ang mutudlo na ako kay bisan o di ko makabalo dayon. Dili ko niya kasabaan. Basta sweldo na gani niya, daghan ko pasalubong. Iyang timanaan ang ako mga gusto. Iya dayong paliton, ate. Kung nana siya kwarta. Tanan gid ako makakikayan ate si Papa ang gapamalit. Mura siya babae. Mamalit siya cologne, mga Hello Kitty o Barbie nga mga items para kanako. Mura si Papa ang babae. Siya ang mamalit sa akong mga kinahanglanon. Makakatawa na lang si Mama ate kay sobra gid siya. Ka-attach nga rin kanako. Sagad Mama Manggyod ang hiling mamalit para sa ilang anak na babae. Apan sa ako si Papa ang mahilig. Excited siya kanunay na pamalitan kong mga nindot ng mga gamit. Ate R, hangtod garo madumduman pa na ako ni. Usa kay gayon ni Ana, mapalitay si Papa ang LPG. Iyang gipalit og boots na tag 600 plus. Haskal sukuan ni Mama. Mato ni Papa na ibog kuno kay siya sa boots kaya ngayon kuno ko adto. In town, wa na palit ang LPG ate. Sa kalagot ni Mama giprenda niya ang iyang college ring para makapalit og LPG niya to higayon na. Ingon anak ko kapalangga sa akong ginikanan. Ang kunon ko ate, masaksihan ko nga halos wa na'y mabilin silang sweldo. Puros para nako ang gidapata ni ini. Pag-abot sa pagkaon, ako ang mag-una, ilaha ang sobra. Nakita gid nako ate. Hangtod nga nadalaga ko. Wa ko makadumdum ang kasabaan ko ni Papa ug ni Mama. Sa usa ka pribado kong eskwelahan gipatungha. Hatod sundo ko nila. Ate agisiklian ko kini sa pagpaningkamot. Consistent ko nga honor student gikas elementary hangtod high school. Proud ang ako maginikanan ka na ako, ate, sa akong mga achievements. Ang mas nakapahalipay ka na ako, kanang ipanghambog ko sa akong Papa, sa iyang mga kauban o mga higala. Iya kong kanunang ginabida, kung unsa ko kautukan sa eskwelahan, ate. Ate R, sukad na itong gamay pa ko gagahin yun sila Mama og savings para nako. Ilabi na pag-abot sa kondibu. Gipangandaman yun nila ate. Gusto nila nga bongga nga kondibu. Apan wakini mahitabo kanya timing man nga pandemic niya doong 2020. Bawal ang mga gatherings. Wako na balaka nga di ko makadibu. Apan mas na balaka nga akong ginikanan kay kanako.
Sayang ko no ang dugay na nilang gihulat. Bisan ginapaningkamutan sa akong parents nga mahatagan ko nila sa tanang gusto. Apan every time nga dili nila mahatag, okay ra gid na ko ate. Di na gid big deal alang kanako. Ako pa ang moingon nila nga okay ra kaayo ko. Mura silag mag-uol kung di nila mahatag ka na kung ako mga kinahanglanon. Nagdako ko ating nga grabe gid ko ka mapasalamaton sa akong mga ginikanan. Na-appreciate na ko ang tanan nilang gihimo nga rikan ako. Busa gisaad ko sa akong kaugalingon. Nadili na ko sila pakyason. Kung giunsa ko nila pagpangga ate. Ako kining balusan sa pagmahal nga dili malabuan. Pila ra may sugilanon ang savings para sa kondibo, gipalit na lang nakog laptop ate. Ang uban gibayad sa kong college entrance fee. Gigamit namo sa among mga panginahanglanon nadtong pandemic. Kay lagi apektado man ang trabaho ni Papa sa ilang kumpanya. Apan ate, di ko malimot. 2022, usa ka bad year alang kanamo, Ate R.

na hospital si Papa. Na-ICU siya, ate. Doon ay may buto nga ugat sa iyang ulo. Giatake siya high blood. Na-trigger ko no, kay init kaayo ni atong panahuna. Abi mo ang tanang savings nila Papa, nahurot gyud. Kay dili ilalim ang ma-ICU ate sa usa ka pribadong hospital. Second year college ko na ito'y gayuna. Halos din ako makaya nga lantaon si Papa nga naka-ICU. Pila ka aparato ang nakakabit sa iyang lawas. Na-intubate pa siya ate. Di makaya sa kong kasing-kasing nga makita si Papa sa ingon ni atong sitwasyon. Halos matunaw ang akong kasing-kasing ate. Una kini nahitabo, adunay nang ulitaw ka na kong usa ka lalaki. Minyo apan bulag sa asawa. Pagkasayod ni Papa, mingon siya nako. Nga dili o dili siya gusto. Nga may lambigit ko sa maong lalaki. Matod niya. Pag-abot ko no sa relasyon, mamili ko no kong tao. Nga dili komplikado ang sitwasyon. Wa ko no sa lamangandoy. Nga makabaton kong hinigugma. Nga maghatag lamag kasamok sa kong kinabuhi. May saad ko kang Papa nga dili ko mapatol, ate. O gani gingnan ko siya nga wapakina sa kong nahuna. Ate R. Sa dihang na kumataw si Papa. Daghan ang reseta sa doktor. Dako ang kantidad. Nagikinahanglan. May offer ang mga tao ka na ko tabang. Matod niya, willing ko na siyang mutabang ay kanako. Para kang Papa, ihatag ko na niya ang tanan. In return, ate, siyempre, dawato na ko siya. Matawag na ako nga usa kini ka indecent proposal, ate. Butang, nga wa na ko mabalibari. Ni ate higayuna.

Wa na milaing maduulan, ate. O wa na ilaing misulot sa kuna huna. Nga nung balibaran man ako ang taong mutabang kanako. O ako'y choice, ate. Sa laktod, natugyan ako ng akong pagkababayang ito kaniya. Pero remesto gilanon, nahatag ang tanang needs sa akong amahan na dapat ang mga mahalong tambal ng ito kaniya. Sa tabang sa maong tao, ate, hinahinay na ka-recover si Papa sa ICU. Wala na akong iksapayan ang akong gihimo. Ang importante nga, ma-save si Papa. Na-guilty man ko sa akong gibuhat, apan wa ko'y choice, ate. Maura kini ang kaya na ako mabuhat para matabangan ang akong amahan. Gihila ko na lang ang tanan, ate. Wala ko matuman ang akong gisaad ni Papa na di mapatol sa maong lalaki. Fast forward, naka-recover si Papa, ate. Apan paralyzed ang katunga sa iyang lawas, ang left side. Apan positibo ko nga maka-recover siya sa tabang sa physical therapy. Pag-abot sa balay, nagpasalamat si Papa kanamo ni Mama. Nanguta na si Mama. Asa ko na ko nakahulam o kwarta kapang dapat ni Papa sa ospital. Nanguta na po si Papa. Huwag bilang ako na utang. Ate, sa pagpamakak di gigo expert. Ning butanga, nabasa ni Papa ang akong anahuna. Itug-anan ko na lang sila sa tinuot. Gikonfess na ko kanila nga gidawat na ko ang gugma sa maong tao para maluwas lang si Papa. Nakita ko, Ate R, na mitulo ang luha ni Papa gikan sa iyang mga mata. Iya kong giignan. Okay raon ta ko, no? Nga mawala siya ng kalibutan, ha? Wa ko lang isulad ang akong kaugalingon sa kasitwasyon nga komplikado. Ate R, gikan ni adto ako nakita nga kanunay nang magbasulubuan si Papa. Ug wa ko magdahom, tulo ka adlaw lang sukad nakagawa si Papa sa ospital. Gitabang siya pagbalik, ate. Ug ning higayuna, wa na siya maka-recover. Nakabsan sa inuman kinabuhi.

tatiar. Halos way kabutangan sa kong kaguol niya, gayo na. Di na ko makaya, ate. Gawa na sa hingpit ang akong amahan. Misaad man ko sa iyang haya. Nga di na ako usbon ang nahitabo apan kawang na. Grabe kasakit, ate. Ang pagkawala ni Papa. Humana pa himutang si Papa, ate. Nagsulti kami ni Mama. Gignan ko siya nga ninauna ako mapadayon sa college. Manarbaho ko. Para kaniya.

Apa na akong problema sa pagkaroon, ate. Kining matawag tanga ako ng hinigugma. Kanunay ko niyang samukon. Kanunay ko niyang hulgaon. Matod niya. Mintras ko nunga naapa siya, di ko pwede magitaglain. Umaw ka na akong problema. Unsay ang ayang kong pagabuhaton, ate. May saad ko sa kong amahan nga dili o dili na ko makiparelasyon pa kaniya. Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, Belia.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing anya kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Nag-inom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee, nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyud kang misis. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Ang salamat ka ni Mobelia sa imong papadangat ni maswatampo ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Medyo bugat imong problema. Diri una kita sa itong mga text messages. Sa 0917-159-5812. Ate R, palangga agad kayo siya maginikanan. Kung normal lang yun sa ginikanan ng kasama na mo ate, nga buhaton ang tanan para sa anak. Remy of Banilad, Bacong, Negros Oriental. Ate R, wag i-klaro ang iyang nahimang hinigugma. Sa mukong gid siya ana ate, kay dako siya natabang sa iyang papa, gitawag ninyag utang kabubuton. Jackie of Trinidad, Gindulman, Bohol. Ate R, dili lang siya baguyab-uyab. I-focus na niya iyang pakatiman sa iyang mama o sa ilang panginabuhi. Derek of Barangay Mabigo, Canlaon City. Ate R, kinahanglan niya tumanon iyang saad sa iyang amahan. Di siya mabalaka ate sa maong lalaki. Nets of Hipodromo, Cebu City. Ate R, bisag kinsa ang naasaya sitwasyon, buhaton ginyat ang tanan para sa iyang ginikanan. Aida of Banawi, Pamplona, Negros. Daghan pa tayo mga text messages sa pankula naman ng atong oras. At we greet ang atong mga entry. Alam sa atong last million bonanza Visayas area. June 15, 2026. Hi to Lisiria Bueno of Canduling Runda, Cebu. Lydia Salem of Kinagbaan, Hagna, Bohol. Mary Maybe and Dibor of Baliwagan, Balamban, Cebu. Shane Grace Ranuco Pahuyo of Cantuyuk, Hagna, Bohol. Christina Zamora of Pamplona, Negros Oriental. Cheryl Umagak, Tumonoy, Mualbual, Cebu. Hilarito Dalaget of Puroktander, Timpulok, Babag, Lapu-Lapu City. Louie A. Sulihon of Cortes, Bohol. Christina Flores of Uptown na Mabigo, Canlaon City, Negros. April Joy D. Pabon of Angaswan, Mabigo, Canlaon City, Negros. Maria Gina Dimpo of Dapanas, Badiang Anda, Bohol. Serena Macagarbo of Balilihan, Bohol. Elaine Makinano of Bakong Anda, Bohol.

so much. Belia, sa imo papadangat imo swatampo ni aton tuluman nun. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Karon taod-taod alas sa itong Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis. Musunod gila yun, ang Balong the Great. Sagya po gini si Ate Arlene. Ayon, mga salamat. Bye-bye. I love you all.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Dinhi si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa

0: kidney failure, dialysis, o heart attack.
1: Ning nans og you edi pares kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa siya kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghi taga gabi eh, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inagi say alibio, kuha gyud sa proven and tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A bagong taas.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
3: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan yung kalamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Yunnan City, Negros Oriental.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
4: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kaayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: O syempre, alang sa 2 Health Education program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene? And welcome again sa tuang Nance Health Education's program.
0: O syempre, alang sa inyo mga pangutana, text sa ato 0917-159-5812. Ate Arlene and Doc John, na ako'y pangutana, hapit ng 1 year, walay regla ako igsuon. O si mayong imnon, nga okay na bag cervic care lang, nga walay pari. Salamat Luna Chavez from Santo Tomas, Davao del Norte. Of course, focus lang ka sa cervic care, buntag unto hapon.
1: Yes, Ate Arlene.
0: Kanang 1 year nga problema, dalira na.
1: Mm. So, mokining itawag na to ng mga hormonal imbalance, mga kanas. Hormonal imbalance, posible siya nakuha na to, o sa ato ang mga pagkaon na wala na to, na nahibaw iba, na naka-contribute di siya sa paglala sa imuhang pagbagsak sa imuhang hormones. Halimbawa, mga kanans, no, na yung mga particular na mga pagkaon na to, mga kanans, no, na sa ilang pagkaon, naa sila ginasagol na ginatawag na to na change hormones.
0: Okay.
1: Unsa ba ni yung change hormones para dili ma-develop yung reproductive sa usa ka mananap. So, meaning to say, kung dili ma-develop ang ilang reproductive organ, dili sila mag-breeding. And then, ang kay tungod dili sila mag-breeding, mga kanans, ang usa ka mananap, ma-focus siya sa pagpadako. So, meaning to say, dagko o bugat ang ilahang harvest, mga kanans. Pero tungod na asay sagol ng mga synthetic ng mga hormones na makakos o hormonal imbalance or makakos o change hormones, ang maapektuhan kadalasan ang mga kababaihan. Kaya ang mga kababaihan, sila man ang naga-produce og egg cell. So which is yung change hormones, ang purpose ato, dili mangitlog og dili ma-develop yung reproductive organ sa usa ka mananap, mga kanan. So minuto si ang babae ang kadalasan maapektuhan. And then, unsa may tabo, mauni karon, daghan na kaayo sa ato ang community, sa mga kababaihan, daghan na nagkakaroon ng mga irregular ang ilang menstruation, dili nagkatultol sa insaktong bulan, and then kung mag-men sila, gadisminorya, sakit kaayo, na yung mga apol-apol, na yung mga itom-itom, then ang uban po, kung napasagdan, pwede ma-develop ang ginatawag nato ng mga ovarian cysts, polycystic ovary, or mga problema sa sulod sa ilang matres, susama sa natawag nato ng mayuma, mga kanans. Doc, unsa ba ang akong angay pagkabuhaton para ma-preventionan na dili na maglala ang hormonal imbalance sa sulod sa ako ang panglawas? Dako kayo ikatabang kanimo, susama sa ingon ni Ate Arlene, ang Cervicare Brand Herba Capsule.
0: Yes.
1: Cervicare Brand Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day ang pag-inuma na buntag, ugto, din gabi, humankaon ang pag-inom, mga kanans. And then, mga kanans, as much as possible, iwasan ang vinegar, mga kanans. Kaya dili na ito, ikadin na yung vinegar, makapahina yun sa reproductive organ sa usa ka babae. And then, mga kanans, no, mas nindot po, na mubisita mo sa ato ang Nance Wellness Center or sa ato ang medical mission, kaya nga naman, dili mangod na ito, pwede, no, na isulti, na kuon sa ito siya ng mga mananap, na mga pagkaon na makakos og hormonal imbalance, kay negosyo man po ito, mga kanans, no? Farming man po siya, mga kanans. Ang ato ang mga kanans, kung gusto nyo mahibawaan, pwede mo mo-add to sa ato ang Nance Wellness Center or sa ato ang medical mission, mga kanans. Doc, katumbang mga pagkaon, makadaot bagyo sa ato ang panglawas? Usually, mga kanans, dili siya makadaot, mga kanans, kung insakto kita sa mga vitamins o nutrients sa ato ang panglawas. Kung nindot pod ang function sa ato ang liver, wala yun to yung mga problema ang mga pagkaon na ginatawag na ito na mga genetically modified. Kaya ano man, kaya o kaya sa atong lawas na i-detoxify, i-neutralize. Kaso lang, tungod sa atong lifestyle na dili maayo, muna ang atong lawas nihina ang iyahang detoxification, pag-neutralize. So may tabo, mabatsyagan pod na ito yung effect niya, mga kanan. So wala to siya problema as long as healthy atong panglawas, kaya o kaya sa atong lawas na i-handle. Maukin yung mga kanans, no? Anaa ang ato ang mga produkto to support sa ato ang panglawas para at the same time ma-enjoy paghihapon nato ang ato ang mga pagkaon, mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc John, aslang ko, unsay maayong ipainom sa nagadialysis na sa kidney? Lalaki siya, 21 years old. Uy, bata pa mday kay ni Doc. Mas maayo ang tao makabisita sa to mga medical mission, Doc, no?
1: Okay, mga kanans, no? Lately, mga kanans, no, na ako'y nakita, mga kanans, no, sa balita, mga kanans, yung chronic kidney failure, mga kanans. Base sa mortality rate, mga kanans. ikaupat na siya.
0: Ayay. Dayon, labo na pagyapon ang sakit sa kasing-kasing,
1: yes,
0: Dok.
1: Yes, kasing-kasing is number one gid sa mga kanans. Mm. Pero ang kidney is failure mga kanans, dili na to ika-deny.
0: Mm.
1: Na daga na kayo, ikaupat siya. Din millions of millions na sa mga tao, nahibawaan ba na naay mga kidney failures mga kanans.
0: Mm.
1: So mga kanans, kana mga kanans, so ang ilang nakita na figures, mas dako pa kana siya,
0: mm-hmm,
1: kay daghan pa man sa atoa ang wala gyud nagapa-check up. Kay talag sa silent ramangod siya, talag sa pagmuadto na sila ulahi na.
0: Mm-hmm.
1: Dok, unsa ba ang common symptoms? Now there is a possibility na pwede magkaroon ka ng kidney failure.
0: Mm-hmm.
1: Pinaka-simple mga kanans, kung sige balik-balik ang imuhang UTI, urinary tract infections. Once magsige na balik-balik ang imong UTI mga kanans, yes, there is a possibility mga kanans. So mga kanans, mo ingon ko na prevention is better than cure. Kay balo na kita, mm-hmm, sa kahimtang sa gipang dialysis, luoy gid sila mga kanans. Kinsa ba ang common na maapektuhan sa kidney failure mga kanans?
0: Mm-hmm.
1: Mostly mga diabetic patient.
0: Yes.
1: Yung mga tag-as og sugar.
0: Mm-hmm.
1: Ikaduwa, yung mga pasyente na tag-as og BP, taas ang ilahang blood pressure. Mao kini,
0: uh-huh,
1: ang mga sakit na pwede magkaroon ng komplikasyon sa iyahang kidney mga kanans. Pero don't worry mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Daga na pud kita natabangan, no?
0: Mm-hmm.
1: Na taas ang ilahang kriya, subject, uh-huh, for dialysis.
0: Yes.
1: And thanks God mga kanans, natabangan sila sa, mm-hmm, ato ang produkto o, mm-hmm, nakita yun nila mga kanans during sa ilang laboratory,
0: mm-hmm,
1: ni balik o nindot o maayo ang ilahang creatinine level mga kanans.
0: Okay.
1: And naa ang ato ang UID Herba Capsule para mutabang sa ato ang panglawas, para, mm, madungangan o proteksyon ang ato ang panglawas,
0: mm,
1: para dili na kita mabilang sa mga nagkasakit sa,
0: yes,
1: kidney failure. Kung kaya raman nato ma-preventionan, nga naman, mm, dili, di ba?
0: Correct.
1: Nga no, ginauna na nato ang mga gagmay na gasto,
0: mm,
1: kung kapalit raman ng mga kanans na ang kaayuhan sa ato ang panglawas,
0: yes,
1: di ba? So UID Herba Capsule, dako kaayo ang proteksyon niya na ikahatag para sa ato ang kidney. Sa mga kidney failure, unsa ba ang pamaagi sa pag-inom sa UID? Kung gapanghupong ka, I recommend duwa-duwa ha kakapsul ang pag-inom. Duwa sa buntuag, mm, duwa sa ugto, duwa sa gabi. Mm-hmm. Kung gapanghupong ka.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung nawala na imuhang panghupong, mm-hmm, pwede na lang isa-isa na lang dayon.
0: Okay.
1: Kaya para protection and then pag-repair sa imuhang kidney. Then mas nindot po sa bayan sa nans, Herba Capsule, mm-hmm, one capsule, 3 times a day ang pag-inom mga kanans. And then mga kanans, pag naa kay kidney failure, please, ayaw palabi inom og daghan og tubig. Musamot o maglala ang problema sa imuhang kidney.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kung gapanghupong, control ka sa tubig. Kung pwede, mga 2, 3 or 4, pinakataas na ginang upat o naakay panghupong. Pasabot sa panghupong, daghan kag tubig sa imong lawas na dili, mm-hmm, mo kayang ipagawas.
0: Mm-hmm.
1: So kung magsigi kag inom og tubig, musamot ang imong panghupong. Magsamot og huot ang imuhang dughan mga kanans.
0: Okay.
1: So control. And then pati sa mga prutas, basi mo ingon mo, Dok, okay raman yung prutas, Dok. Okay man isa, daghan man nag-ingon ang prutas, makaayo sa panglawas. Yes, makaayo sa panglawas. Pero iba ang usapan kapag kidney ang ginaistoryahan mga kanans.
0: Correct.
1: Kung nagkaroon ka ng kidney failure, usa sa mga electrolytes na isa sa mga pinakadelikado is yung potassium, which is yung protas na pakataas ng potassium.
0: Mm.
1: So pwede magkaroon ka ng hyperkalemia. Pagtaas ang imuhang potassium, pwede magka-cardiac arrest.
0: Alright.
1: So mauna mga kanans, mm, na be careful sa protas, sa mga fruit juices, lalo na kung kidney failure ka mga kanans.
0: Mm.
1: Mas nindot pa yung vegetable juices mga kanans.
0: Okay.
1: So medyo masilan basta in terms sa kidney mga kanans. Pero, mm, don't worry mga kanans, anaa sa atua ang Nans Herba Capsule o UID Herba Capsule,
0: mm,
1: moagapay sa atua, then dili pa po siya dako ang gasto mga kanans. And then of course mga kanans, please bisita sa ato ang Nans Wellness Center o sa ato ang medical mission kay para matagaan pagod nato, no, o matutukan nato kung unsa pa pod ang uban ng mga diet o, mm, mga ilimnon na dapat nimong imnon para, mm, mas dali ka maka-recover mga kanans. So, usually sa atong medical mission, mm, anaa kitay package para sa naay mga kidney trouble, naay mga kidney failure mga kanans,
0: mm,
1: sa taas ang ilang creatinine, naa kitay package ana para sa pagtabang, para dali mo us-us ang imuhang creatinine at the same time dali mo balik og kaayo ang ato ang panglawas.
0: Ate Arlene and Doc Jan, na ako'y cyst sa right then pico sa left. Uh-huh. cyst sa right, then PCOS sa left, og thin endometrium and introverted uterus. Sa mani, Dok. O sa dapat imnon ako, Dok Jan, para mahilis akong cyst og PCOS. Naabay posibilidad nga maulian ang akong matres? Tambagi ko Marjorie of Cebu City.
1: Yes, mga kanans, no, na-adjud ka possibility na malusaw.
0: Wala may sakit nga dili maayo, Dok.
1: Yep, at yarn. Mm,
0: paningkamutan lang yun.
1: Mm. So, sa mga gitawag na to, mga kanans, no, yung mga ovarian cysts or polycystic ovary or PCOS or naabay mga bukol sa ilahang matres or na yung mga endometriosis or mga mayuma, kinitanan, nagsugod siya sa kakulangan sa hormones, sa kakulangan sa mga vitamins ug nutrients, sa kakulangan sa mga minerals ug mga anti-proliferative, pati man yung mga antioxidants.
0: Okay.
1: Mao kana ang hinungdan ngano nagkaroon ng mga opportunity na pwede ma-develop yung mga sakit. Halimbawa, mga kanans, yung ginatawag sa nato ng mga ovarian cysts or polycystic ovary or PCOS, resulta kini siya na every month na ang usa ka babae dili siya nagapagawas, nag-ovulate og egg cell. So pasabot wala siya gapangitlog every month.
0: Okay.
1: Kaysa normal cycle, mga kanans, no, sa mga kababaihan ginapahinog nila yung egg cell sa sulod sa ilahang ovary. Paghapit na siya na mahinog ang imuhang ovary, magbuhat na siya og mga follicle cyst. Ang follicle cyst, mga kanans, dadto moagi ang imuhang egg cell para mo ovulate, para makagawas, and then muhulat na lang siya para ma-fertilize. Sa mga pasyente nagkaroon ng mga ovarian cysts, ang nahitabo yung ovary nimo, wala siya nag successful sa pagpahinog sa egg cell.
0: Okay,
1: so nahitabo walay nahinog. And then ang imong ovary, kay tungod normal niya na pattern, magbuhat gyud na siya og follicle cyst. Sad to say, walay egg cell na nigawas. Walay ovulation na nanahitabo.
0: Okay.
1: So yung follicle cyst, nagpabilin siya og burot. Kumapasagda na siya, and din mugahi siya, ginatawag na dayon siya na ovarian cyst, kung usa lang kabukol. Pero kung duwa na, tatlo, upat, mahimo na sa dayon na PCOS or polycystic ovarian cyst. Okay, polycystic kay daghan naman siya.
0: Dok, ovarian cyst, usa ra nakabukol, Dok.
1: Yep.
0: Kading follicle cyst, unsa man ni siya, Dok?
1: Yung follicle cyst mo na siya katong sa normal process.
0: Aha.
1: Na magbuhat siya ba para dadto moagi yung egg cell.
0: Okay.
1: Now kumbaga na siya gipahumok na part sa imong ovary, din humok ayo na siya, din pag ovulate dadto din siya na mugawas ang egg cell.
0: I see. So kung ovarian cyst isa ra din nakabukol, but kung multiple na,
1: ano na siya, PCOS or polycystic ovarian cyst, mga kanans.
0: Okay.
1: Okay, mga kanans, no, napay possibility na pwede mabuntis ang babae kung na ay PCOS or na ay ovarian cyst. Yes, na ay possibility na mabuntis siya. Kay dili man punta na nahiga yun na dili siya mangitlog. Napoy panahon na mangitlog sa mga kanans. Pero kung na kay ovarian cyst or polycystic ovary, mga kanans, nubo yung chance na ma-fertilize or mabuntis ang babae. Kay dili man siya nagapangitlog every month. So meaning to say, muna dugay sila na mabuntis ang mga kababaihan. So unsa ba ang angay? Pag-aampingan, and then pati man sa mga pagkaon. Number one, mga kanans, yung mga pagkaon ay sagol na synthetic hormones or ginatawag na to na change hormones. So iwasan nimo to siya, mga kanans, and then as much as possible po yung vinegar is likayan.
0: Naabay para sa mga babae nga doon ay
1: ovarian cyst or polycystic ovary.
0: Okay.
1: Then unsa ba ang angay niya na imnon para maibalik sa normal ang iyang hormones at the same time malusaw yung bukol.
0: Okay.
1: Dako kayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa Cervicare brand herba capsule. One capsule, 3 times a day yung pag-inom. So sulod na sa 28 days, i-continue lamang siya up to 3 months. Kay hormonal man yung problem. And then, mas nindot po na sabayan sa pag-inom sa non-herba capsule kay na ay anti-proliferative properties, mutabang sa pagpakuyos, pagpalusaw sa mga bukol-bukol sulod sa imuhang ovary.
0: Okay.
1: So one capsule po, 3 times a day, good for 28 days, then continue siya up to 3 to 6 months. Then mas nindot po, no, na mubisita ta sa ato ang wellness center. Kay para may sugutan nato kung unsa pa ba yung mga angay pa
0: buhaton
1: nato na pagabuhaton, at the same time kung kinahanglan ta na ba i-reduce ang imuhang imnon ng mga herbal.
0: Yes.
1: Para kumbaga to continue na lang ba, to continue to support, to continue to strengthen sa imuhang reproductive organ, mga kanans. Mm-hmm. And then kung duol ka mo sa ato ang mga medical mission, mga kanans.
0: Yes, ato i-encourage. Mawag yep. sila sa mga nakaschedule na itong medical mission.
1: Yep, Ate Arlene. Mm-hmm. So, importante mm-hmm. ng mga kanans, no, kay talag sa mood, na atay mga pagduwa-duwa na kung kahantod ka, no, sa ako ba ni siya imnon, o sabay mga pamaagi sa pag-inom. At okay. least kung maka-add mo sa atong medical mission, mm-hmm. nakahatag na kita o guide mm-hmm. kung unsay mga pamaagi o unsa pod ang mga dapat natong likayan. And then, mm-hmm. mapangutanag yun nimo kung unsa ang imuhang gusto na mahibawaan ng mga tubag, mga kanans.
0: Okay.
1: So, dalikat mo ko sa duol ng mga lugar kung anaa kitay mga medical mission, mga kanans.
0: Okay. At your andok dyan, ako di ay si Edsel from Pagadian City. Ngayon, akong advice on si angin akong buhaton na ako'y bukol-bukol sa akong liog. Dahil ana ang doktor, extra pulmonary daw. Ako ang ask at your if okay lang ba mo inumag nans product bisag gatik po ko para sa TB. Oo, pwede ra.
1: Okay, mga kanans, no, so mga extra pulmonary tuberculosis sa mga kanans, no. Kumbaga yung ano niya is ni adto na ba sa ubang party na siya, mga kanans. Kumbaga if it's extra pulmonary tuberculosis, ang tuberculosis is dili mismo sa imuhang baga. Kundi dili anaa sa alimbawa sa imuhang lymph nodes. Possible diri sa iya is more on sa iyang lymph nodes. Napoy uban pud ana ang mga kanans, no, na ginaingon pud nato na tuberculosis sa bukog. So anaa pud na siya mao na mga extra pulmonary gawas sa iyahang baga.
0: Okay.
1: Ang kagaw niya na-identify na the same siya sa Cox infection or katong kagaw sa tuberculosis, mga kanans. So, ang treatment, paano dok ang treatment, ana? So, I recommend kung extra pulmonary tuberculosis, muadto mo sa ato ang DOTS facility. So, or adto mo sa health center, mga kanans. Kay ana ay mukater kaninyo, muhatag sa inyo ha, ug libre na tambal. So, libre ka na ihatag sa inyo, ha? Ang importante lang, i-comply ninyo, if buhaton ninyo kung unsa ba ang ilahang ginapangayo. Kay para na asalay supporting documents, nga no, tagaan ka sa imuhang tambal na libre. Dok, unsa ba ang akong angay pagabuhaton kay medyo isog manggod ang mga tambal na ginahatag. Yes, kabaluta, mas isog na siya, bugat na sa ni antibiotic, din daghan ang ginapainom sa pasyente. Talagsa ang pasyente mahadlok sa iyahang atay, sa iyahang kidney, kay basin madaot. Don't worry, mga kanans. Anaa kita para mutabang kaninyo, mga kanans. Pwede gyapon ninyo makontinue ang inyohang tambal na dili ka mo makulbaan sa inyohang liver or sa inyohang kidney, mga kanans. Okay? So, muna, mga kanans, no, ano lang yun? Focus lang yun, mga kanans, then inom kita para kung unsa gyud ang mas makaayo sa ato ang panglawas, mga kanans. Okay, unsa ba ang pwede nato na ihatag sa mga pasyente nag-undergo siya sa treatment susama sa tuberculosis, mga kanans. Kaya, treatment sa tuberculosis, uban ana 6 months, ang uban ana 8 months, ang uban ana 1 year.
0: Ano yun, anak man, dok? Kano dili man pareha nga kung tuberculosis sa... dapat 6 months lang or dapat maulag 3 months lang? Ano dili pareha ang pag-tambal, anak, dok?
1: Depende sa iyahang kategory o depende sa kaisugon sa kagaw.
0: Kung ang by category day gihapon ni?
1: Yep, day category. So, naay category 1, category 2, and then category 3, mga kanans. So, muna, mga kanans, no, kung nakita na nabago pa lang siya, first time niya nagkaroon ng tuberculosis. So, kadalasan, 6 months ragyud na ang iyahang treatment. Pero, kung makita dadto sa iyahang sputum exam and then na-culture ang iyahang bacteria, then nakitaan na naay resistant ang kagaw. If you say resistant, isog na kaayo ba yung kagaw? So, dili siya madala for 6 months. Muna siya na ang uban treatment, 8
0: months.
1: Mabot
0: ang 8 months or 1 year.
1: 1 year. Depende na lang sa committee sa pag-assess sa imuha, mga kanans. And then, ang tambal ni mo, mas higher na siya, mas isog na siya. Kay tungod, mas niisog man yung kagaw sa tuberculosis. Muna yung mga kanans, no, gina-encourage po na ako, no? Kung nagsugod ka inom o tambal sa tuberculosis, mga kanans, kinahanglan ni mo sa tiwason.
0: Oh yes, kay dili gilagtaw laktawan.
1: Yep. So religiously, i-follow gid siya, mga kanans, kay para dili siya makakreate o resistant.
0: Okay.
1: Kay once makakreate siya resistant, mga kanans, sunod ni mo na pagbalikan ang mga kanans, dili lang tumada ang imuhang madawatan na tambal, kundi dili na ana po injection.
0: Aray.
1: So ang injection na ana, kundi dili kumasipi at mga kanans, 2 months ang injection. Taga-adlaw yun na siya.
0: Mm.
1: So, muna mga kanans, no, as much as possible, i-follow na to yung mga rekomendasyon kay para mas easier lang yung treatment. Then, kung nahadlock mo sa inyong kidney, don't worry, anaa kita para mutabang kaninyo.
0: Okay.
1: So, dako, kaayo, ikatabang kanimo kay para maproteksyonan ang imuhang kidney o ang imuhang liver sa pag-inom sa UID Herba Capsule. 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom. And then sometimes yung mga pasyente, pag-inom nila mga tambal, dili na to'y kadinay. Ang uban is luya, puy-puy, hawoy, galabad ang ilang ulo mga kanans. Mm-hmm. Kaya tungod, di man na to ma-deny na yung mga synthetic ang naapod na siya yung mga adverse reaction.
0: Mm-hmm.
1: So, pero na ating mga pamaagi para malikayan yung mga adverse reaction niya mga kanans. So muna na mas nindot na isabay po yung non-serba capsule. 1 capsule is 3 times a day. So makita ninyo mga kanans, lahi ang inyuhang paminaw kumpara kung wala pa ka nakainom.
0: Okay.
1: Og mga herbal na isupport, mas gaan, mas lagsik ang imuhang panglawas mga kanans. And then I encourage gyapon no, na continue paghihapon ng pag-inom sa tambal hantod matapos yung treatment ni mo mga kanans. And then inumpod og nans corn coffee kay sometimes medyo isog sa ato ang tiyan ang mga synthetic medication. So sa pag-inom nato og nans corn coffee mukatabang siya kay para dili kita magkaroon ng mga hyperacidity or pagpanakit sa ato ang tiyan mga kanans. So mao ka to no ang akong mga rekomendasyon sa mga pasyente na naa silay mga tambal na ginainom lalo na katong mga long term na mga treatment mga kanans.
0: Uh-huh.
1: Na naa kitay mga pamaagi para maproteksyonan gihapon nato ang inyuhang liver o pati man ang inyuhang kidney at the same time makuha nato ang ato ang gusto gyud na maayuhan kita sa ato ang mga sakit.
0: Ati Orandok Jan, maayong adlaw nga naman, sige panglipong ko. Bago kong nanganak, Chris Dianne of Sambuan, Cebu. Sige kuno siya ga kalipong dok unya.
1: Bago siya panganak.
0: Oo, basi kulang siyang dugo. Tama ba na dok
1: yep,
0: term?
1: Isa po siya Ati Arlene na dili na to ikadinay sa pagpanganak sa mga kababaihan, daghan og mga red blood cell ang nawala po.
0: Uh-huh.
1: So grabe man po na good ang bleeding po. Dili na doon na ikadinay mga kanans, no? So muna mga kanans, ang mga kababaihan during sa ilang mga prenatal check-up mga kanans, ginamonitor ang ilang hemoglobin.
0: Mm-hmm.
1: So kung nakita dadto na masyadong ubos ang ilang hemoglobin, mao to ginatagaan sila og mga supplement, mga vitamins to improve sa ilang red blood cells mga kanans. And then ang uban pod pod na mga kanans no na dili ula tod sila problema sa ilang hemoglobin, kaso lang yung stress sa panahon sa ilang pagpanganak.
0: Okay.
1: So sometimes kung dili nila ma-control ang ilang stress mga kanans, there is a possibility magkaroon po ng postpartum depression ng usa ka babae. Muna magsige sila og labad-labad. Muna mga kanans no, sa mga partner nila, dili lalim na magbuntis ang usa ka babae. Dili lalim ka ng mga anak ang usa ka babae.
0: Correct.
1: Mauna siya mga kanans as much as possible. Ayaw niyo intawon tagae og mga dako na mga problema.
0: Yes.
1: Lalo na pag duol na og mga anak.
0: Yes.
1: Kaya hinga naman, lisod na mga kanans, daghan na ang nangahitabo na human nilag panganak, nagkaroon ng postpartum depression sa to siyang uban. Dili na to ikadinay no, na iuban yun. Na nagapsanggit sila sa kinabuhi mga kanans kaysa sobrang depression mga kanans. So mga kalalakihan,
0: kani ba postpartum doc? Unsa magani siya, sagad bation siya sa babae nga bag-ong nanganak or
1: postpartum is tapos sa ilang pagpanganak.
0: Okay, after sila manganak, muna ilang mga side effects bali.
1: Yep.
0: Nga so, parang depressed
1: sila, na parang ano gitu down na down, tulala sila. Kana siya mas mulala na siya kung walay family support, particular na sa iyahang partner or sa iyang husband mga kanans.
0: Yes.
1: Then problema po sa ilang family mga kanans. So muna mga kanans no na importante na maayo yung ambiance sa iyang family.
0: Yes.
1: And then yung pagtratar nindot po mga kanans kay para at least malikawayan nato yung mga postpartum depression mga kanans. So mao daw mga kanans no, kung ikaw makabati ka na magsigilabad ang imo ulo, so meaning to say mga acid na siya, mga stress na siya na until now na wala pa nimo na ipagawa. So unsa atong angay pagabuhaton, of course mga kanans, pwede ka makainom og non-serba capsule. Pwede duha ka capsule mga kanans, 2 capsule e 3 times a day nimo mga kanans, and then you aid 1 capsule, pwede ra 2 times a day ang pag-inom mga kanans. And then family support, husband support, importante na siya mga kanans kay para malikayan na to yung mga postpartum depression mga kanans.
0: Pwede mo naman tayo kung oras sa itong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong Nans, again, usbon ako, Nans og UAID. ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah.
1: And then of course, mga ka-nans, ipa-upgrade na po ang ato ang NAS Herba Capsule.
0: Kaya yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagidok.
1: Na mura, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NAS Herba Capsule. Karon ang NAS Herba Capsule, gitawag nato na NAS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya
0: bilang
1: naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. So, Megaman Herba Capsule.
0: Of course, of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyod ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bakterya, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong gikinhanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pagini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba ni mo, anaa ba siya ay benefits sa ato ang panglawas? Sa ato ang NAS Corn Coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
1: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo-lula. Ang mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, NAS Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon, mga
0: kanan. And syempre, ang atong NAS Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, NAS Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw, o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantayi ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nang akong gibasig yun, nang isahay, ang akong bibi mo, kaka, di mo kung gusto nga mag-insin ko kay mga para sa hidlag nga gasalitan sa butika kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sinceli at si Aileen, dagan magkayo og mga testimony nga nangaayo sila kay hidlag sila. So, akong gi-prayer na several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini akong dimintin, o dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plaga. So, si Dina Adeyanosa, agayo ko diri sa Pulok 2, yes, Poblacion, Tidawi, Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nuts.
5: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
7: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
8: Where?
7: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto. Balita.

0: ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lingawas ng akong mata. Halos magila ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check ako sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
4: Yes, Dukhans.
3: Kainom ka o dito ang sa'yo mandit. Gisulayan gini mo.
4: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Ano palang gani sa ko ang paggamit? Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko. Bangon magaling ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun ano na yung TikTok GTX
5: mabibili sa mga butika.
6: Tiguwang na ko. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
8: Uy, what ako?
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilabian.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
17: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
19: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
20: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
19: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
20: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
19: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
20: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
19: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
20: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
21: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
22: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang buin at ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kanin, John Trang. Welcome na Subdiris Program, Mas Kurimaw, Balong Daguri. Yan, kumusta? Og, maginaot lang tayong naamos kadasig. Asa panlawas adlaw karong Biyernes, May 15, 2026. Muna siya mga Kurimaw, ha? Og, onya, atong tigmo dahil sirado 2,000 na po. Ah, sirado na po 2,000. Sa gamay, miyangad sa langit. Pagdako, hingdo ko sa yuta. Ah, muna siya, ha? Ah, sa gamay, miyangad siya sa langit. Pagdako, midungo na siya sa yuta. Kasi nwa kami gaman. Aga. Atong unang lingaw-lingaw. Unang lingaw-lingaw may gala karadlawa. Uno, number one, pabutang duha para makumplito mawha. Nala, sige. Aga, pabuta sabdayon. Ang duha para makumplito. Og ungyo. Ang ato, dadyo, nasadyod ba ka mo? Oh? Nasadyod ba mo? Mga maho. Okay, magsugod na tayo rin sa ito ang pagpanaguman.

Ito ba ag linoag nga saging agamay pa ninghangad sa langit pagkadako na linoag nga saging. Okay? Pagkadako na mundugo na siyuta. Okay? Mundugo siyuta. Gikan eh. Eric sa Sikaton na Street. Cebu City. Kumusta mga taga Cebu? Long akong tubag kay ang tao nga nagpanit sa inog nga saging. Okay, Eric Epon ng Sikaton na Street Cebu. Pio to. Uwa, pag-iapon mga salingan. Ang tubag sa imong tigmolong kay dahon sa kawayan. Kay pagkadako na niduko naman sa yuta. Lito ng Balamban Cebu. Pio to. Kumusta diyan Lito? Kumusta diyan sa Balamban? Og di abyod. Ang tubag sa imong tigmo nung akay Banay sa Mais. Lito gyapon sa may Balamban. Og lang tubag sa imong tigmo kay nagtabanog na o si Niloboy ng Buanoy Piotr. Piotr ba? Wa ay pag-iapon masalingan nagtabanog daw di apriod nang tubag si mong tigmog kay bata na nung kay pagkaguwang na o nagduko na sa yuta way nga agadres matay nga agadres ag tubag bata kuya balong kura ng minteriyohan aman ang minteriyohan. Ahaman ang napita ng minteriyohan. Og balaw ang akong tubag imong mais nga sa bagoong namuso naghangad pa sa langit pag paglagas na aduko na siyuta. Huwag iha po yung address ba onya. No, akong tubag tigmo kay Uhay sa Humay. Lito ng Balamban, Cebu. Wa, pag-iabaw. Og, no. Tubag bulag sa... Unsa ni, bulag sa... Mirason. Lito ng Balamban. Unsa man ng Mirason lito. Okay, ngayon ko bagbuwag sa utot-utot. Okay, dito tayo gala sa unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang ayan, gikan kang daday sa Bohol. Kinis balong may gala nga nag-apply trabaho. Gi-interview sa ni Henry nga manager. Taga Eko Grason Balong nga nganong dawaton taga. Pitok-pitok may galang mata ni Balong, taut-taut kit ani ang silpon sa manager nga mahalon. Iyang gikwag, ibusdak may gala na bungkag. Sir, maling rason sir nga dawaton ko ni mo, inahinay na nagdidak ang kanang silpon sa akong sweldo. Mapugos yung dawat para mga mabayaran ng cellphone. Mone rason sir, kadawaton ko ni mo para mabayaran ako ng cellphone. Inahinilag di Jack sira. Gikan daw kang daday may galas Buhol. Kumusta mga taga hello. Aga balong. Ang tubag kay Mungus or Mungubins. Gikan daw kang Eric ng Sikaton na Street, Cebu City. Dayon da. Akong tubag long kay Bulag sa Kalamungay or Batong. May mong bunga. O pipini sa Buhol.
computer. ¿Cómo sería, Pipe? Ok. Long anga. Ano siya? Ako answer kay Bulak sa talong. Nahimong bunga. Pipigya po ng buho. Kumusta man diya, Pipe? Kumusta diya, Pipe? Og balong tubag na ko. Asa? Imong tigmo kay bungas ng ka. Gikan daw kang daday may gala si Kihor. Kumusta bang si Kihor day? Og bulak sa Kapajos, nahimong bunga, pipigapon. Og long maunit tubag sa imong tigmo. Odlot na sa lubi. Kigihangad man sa langit. Kon mo guwang na magbitay hangtod nga, muhulog na sa punuan. Dudong mamak, ginumuan loon buhol. Kumusta na daw? Dudong mamak ng ginumuan loon buhol. Long, muli tubag sa imong tigmo. Humay na nga, nibuswak na og bunga. Ang bunga kay maghangad sa langit. Kung imo kung muguwang, muduko na sa iyuta. Dudong mamak yapon, ginumuan loon buho. Kumusta din ho? Og punuan sa kawayan. Long Edgardo. Edgardo Otara. Buhol. Okay. Punuan sa kawayan na long Edgardo. Edgardo Otara. Buhol. Tanom nga kawayan. O tanom nga kawayan. Lain pang tubag. Humay or palay ako tubag. Kaya lang. Gamay pa. Wapay unod. Mong mihangad sa langit. Niya inig kahinog na. Mo. Duko tungod sa agkabugat. Ayan. Dani ng Buhol. Piotr. Kumusta mga taga Buhol? Uwap agapon. Og tubaglong manok nga nagtugtugaok ka. Gikan daw kang Tim-Tim may gala sibu. Kumusta man ni Tim? Og akong tubag imong tigmo malong kay Puso Saging. Na kay og gamay pa muhangad sa langit. Og muduko na sa Yuta Ima Piligrino. Ayan. Ima Piligrino, Piligrino Gindulman Buhol. Kumusta mga taga Gindulman Buhol? Og

Con Pío Tour. Wap ajabon tumaglong. Tanom nga magay o sini magay bay. Bata pa ang tanom mapataas iya down. Og mo iya da mo laya na. Sako Abison Dudo. Dudo nang Bugo City Cebu. Kumusta mang Bugo Cebu do? Dayon na ang tumaglong. Okay, batang gamay nga nangihi. Naghigda mo nga. Pataas, sinigda ko na kay. Magbarog, mangihi mo nga. Magduko na. Tulits ng Medellin, Cebu, Pioto. Awa, pag-iapon mga kurimaw. Kandila nga. Ginagkutan, onya na upos. Abus balong tata ng Medellin. Kumusta man diya muda sa Medellin? Kumusta mong maayong pagpaminaw diya? Lain pang tumag. Mayong hapon balong ang akong tumag bunga sa Humay. Gikan kay Jubert Risa, Canlaon City. Kumusta mga taga Canlaon? May hapon balong ang tumag. Bunga sumay kaysa ilabay Jubert yo tor aga balaw ang tubag bunga sumay ayaw kadagan na dapaw na kay diri aga law ang tubag bunga sumay gapon di apriod balaw akong tubag. Ana imuhang digmo dragon fruit from Sibulan Pioto wap agabo onya tumaglong humay pag turok gamay pa agangad sa langit og dako na anihono na modungo man. Dali nang Badyang Kalapi Daan Bantayan Pioto. Kumusta ninyo di ito? Daan Kalapi Daan Bantayan. Kuya Balong, answer ko sa tigmo. Saging naay bunga. Kuya Victoria.

Tornados ng Bohol, Hagna, Piotr. Uwa pagigihapon mga salingan. Uwa pagigihapon na ka. Asak tog tubag. Log tubag kay pagpamuso saging. Naghangad sa langit. Pagpaguwang. Abong saging nagduko na sa yuta. Pagkisi. Roli si Pres. Bugo City Cebu. Yuto. Wap agyapon bay. O sirado 2,000 pa. O sirado 2,000 pa mga salingan. Long akong tumagtig mo kay Ulong gi Gialutan. Gikan daw kang Arsenio from Minglanilla. Para si mong ulo patok. Parehan lugar si mong ulo patok. Og long akong tubag. Daos mais. Wap aga po. Okay, ikaduha ang lingaw-lingaw, may gala. Uno. Uno bawan. Onya, paabuto na yung usap para makumpleto, ha? Ayan. Oga balong. Akong tubag. Angang tigmo ni mo kay kandila. Wa ay pag-apon ba? Oga. Direto may gala, slide.

0: pang pasiaw. Gikan daw kang ping-ping sa Cebu. Kanang lo, ang sama na pa. Nga nang mag-brief man ta mga laki lo. Ay, kana dong. Ala, mag-brief ta mga laki dong para di mayat-yat atong itlog. Mau ba lo? Oh, kay ogwa pa taga-brief dong? Oh, kanyang idara na ko dong. Matumba na nako ako itlog. Ogway, brief. Oh, ang brief daw sa pupo sa itlog na. Para di mo yat yan. Sa pupo sa itlog. Aga. Mao day. Mao yung brief ta kay. Og di ta mag brief, magbitay patuyan, nagbitay di. Oh, pagabot yung edad, imo nang matumba, matulong na imong tiil. Ikatulo to itlog. Ayaw. Oh, pwede na kung gyapon imong ikuhaon, imong i-sublize yung mga bagag. Sublize yung liog. Para di sabal. Ayaw. Ayaw. Okay. Lang akong ang tubag anang imong tigmo. Okay. Ang tubag anang long sa imong tigmo kay. Uh-huh. Ayan. Ayan. Tubag long sa imong tigmo kay. Pinya. Gikan daw kay Randy sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Okay. Nanguli kito mga bulanon taga Bohol karong buwas Mayo ba? Oh. Buwas Mayo mga kurima manguli ay. Agbalog tubag na ko anang imong. Okay, tubag na ko, anay mong tigmo, balong kay. Pungango na. Awa, kami gaman ang mudo ko. Pero maka, may gaman, marag pitik tando lang. Piti-piti lang agi. Aga, akong tubag. Long, anang tigmo, ni mo kay Bungas Kamunggay. Bungas Kamunggay Piotr Wap Agebo Aga Agung Tumag Long sa imong tigmo Bungas Mais Maguwang Mutuklong Mutuklong na madugay Aga Agung Tumag Long anang imong tigmo Gay Ang tubag anak kay Bungas Lubi Wap Agebo Aga Ang akong At tubaglong Sa imuhang tikmo Ang tubag anak kay String Beans Wap Agebo Darita may galas lain pang pasiaw Gikan daw kang Artim Adumagiti Katos ba balog tiklang magtiayon nga naaslasang namuyo Kanya maligo maglabas tikla Dito suba Daki unggoy ba gorilya ba Oh, may holistic lang, may galang naghilak. Ano siya man ka? Ano siya ka ba? Ilugos ko sa gorilya lang. Mamba, buo ang gorilya agad. Bae din may galang sundas balong. Atugbo. Atugbo dito sa suba. Pag uli, Olpot-olpot na may gala. Nya, kitigbas ni mo ang gorilya, gipatay ni mo.
1: Wala eh.
0: Huwag yung sanin mo di ay.
1: Ako pongi, rape yung asawa.
0: Pag-abot na ko dito, naglambing-lambing mang duha.
1: Labing-labing sila di.
0: Tiyo na akong sundang.
1: Rape na ko yung asawa.
0: Quits.
1: Sa?
0: Quits. Quits gid eh. Quits gid lang. Bira magagunggoy. Sa bagay, diyan naman po ng side. Ya? Inyo hama po ng side po.
1: Nay. Agi ka ng tao gani.
0: Kang adad og iba.
1: Ingon lagi si tatay kay si Onggoy daw.
0: Aw, kato ilahang side. Onggoy tugikan. Amo kay kang adan mag-iba.

Ang tubag. At tubag na ko anay mo ang tigmo, kay. Kandila, kaya po ni... O, kita yung kandila nga ito, may... Pero murag naman ito, murag bayulit to. Okay, dito may gala sa tuwag na sa Jud Bakamu. Nasayod ba mo mga silingan? Inibang sili? O kanang waylami may gala ang kinila usay ugway sili? Lagi tao may gala di magkaugway sili. Ang sili di may gala nag-originate or naggumikan gyud sa South America.

0: Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati jud kanang usahay ang akong bitay mo sakta din yun ko gusto nga mag-mention ko kay mga para sa vlog nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so po paminaw aning sa sincerely at si Arlene dagan magkay og mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila so akong gi-tryad na several capsule o UAID akong gitari so muna kini akong gi-mention o dagan kasing salamat lang at si Arlene sa iyang plaga so si Dina Adiano
0: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon imo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, Usaka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo kay Lars Ligan dinhi sa tuang pagpadagman. Long akong tubag anak kay imong pungango. Ano ako man imo din. Mandamay ba ka di ha? Migaman yung sir ni. Og long odlot sa tanom. Gikan daw kang Cyril Buho. Kumusta mga taga? Mga taga Buho? Og akong tubag. Long sa imong tigmo. Misal na long. Kainig palupad gangad, inigtog pa gano'n ko. Piotr! Nawala kong isyo sa gira, may gala si Iran. Sinado mo ay kuhan karon. Oh, ang Sinado may gala karon mo ay talk of the town. Gimong kuhan ang Sinado. Gimong comedy bar. Ini sa tatag ngalan, comedy bar. Aga, balong. Akong tubag anak kay Dahon Saging. Ah, gikan daw kang Elmer sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Pioto! Okay, wapag-iapon, mas ligan. Long, tupila ang Mega Man. 65 ang kapsul. Oh, 53 ang kape. Sure ko, mabukal ganyan yung airbag lang. Mufunction ang airbag ba? Aga akong tumag. Long, anang imuang tigmo? Ang tumag, anak kay... Bully. Piotr. Bully daw. Okay, dito Miguel, last line pang pasiyaw. Gikan daw kang lab-lab may gala sa Dumaguete. Kantos balong o tikla nga magtiayon. Basta mag-away sila may gala outside the Colombo Guinness balong. Mag-away sila. Outside the Colombo ka o niya buhanga ka ha? Sugot ko dahi piro. O si piro? Ipagawas sa Colombo imong sampot dahi. Ay, akong pipi. Pipion. Pagawas dek yung pipion dek. Pipig dek. Lang akong tumag. Anang imong tigmo? Humay. Gikan daw kang mayat may galas buho. Kumusta mga taga buho? Aga ang akong akong tumaglong anang imuang digmo. Okay. Bungas mais. Piotr. Wap age mo. Aga ang tumag anak balong. Sa imuang digmo. Ang tubag, anak kay Bungas String Beans. Honey, kuno may galas, buho. Honey? Honey, may mas maadyo. Katapos ang ibilin, Juan. Numero uno. Watay oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag manasapon sa mga oras o sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap. Daghang kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon de sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez de Ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila gigis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong de sa Adbang sa Plaza Marcela de Escogon. Maligya o naggama po na sila mga yawe. Bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray pa maong daghang kaing salamat. O mga doon mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kiningaubos ninyong alagad sa kahinan si Miss Clee Orcolio. Salamat ugmaing hapon. Balita.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Usa, duha, tulo, pat lima!
2: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
3: Aj! Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
3: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
8: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
9: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilas.
10: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapag inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali rag mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
12: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang AXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
4: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan!
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang anda!
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaod sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuniplus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Akong mga ipambati, mawala ganin siya. Immuniplus, wellness every day.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan ni pangulohan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
2: Sa Bohol, tayo ay
3: ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran na mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
4: Higalang kumusta, maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panalawigan SP Bohol in Action. Karong adlaw mga kaigsunan, Lunes, Hunyo 15 na sa buwan usa tuig 2026. Welcome na po sa itong programa. Maghisgot sa labing uhay mga panghitabo dinhi sa itong lalawigan sa Bohol, mga katikaran, mga kalambuan o mga trabaho, mga gimbuhaton sa itong mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol, sakop sa provincial board. Nga gipanguluhan sa itong halang doon nga Vice Gobernador Nick Bezas. Uban sa itong mga provincial board members, First District Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Terol, Board Member Benji Arcamo, sa Second District Board Member Jessel Ray Umintado Villamore, Board Member Tami Abapo, Board Member Fernando Iping Isabilla, sa Third District Board Member Tita Baha, ang atong Senior Board Member, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala o Board Member Nathaniel Binlod. Maingon man po sa atong tulo ka mga ex-officio member, ang atong presidente sa sangguniang kabataan, ex-officio member Lawrence Sibir Angla, ang atong presidente sa barangay officials, barangay council, board member Romulo Sipidosa, o ang atong presidente sa Philippine Councilors League Bohol, board member Joanna Kabalit Initay, mga kaisunan. Sa atong kugihan o maabdikon sa ganunay nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog, Sir Dave Mar. Oy, happy birthday ni Sir Dave Mar, no? Nakalantaw tang nagsaulog sa iyang adlaw na tauhan si Sir Dave Mar o niya. Sa tanang mga legislative staff assistants, sa tanang mga kawani diya sa Vice Governor's Office, mga kawani sa ato ang buhatan sa itong mga bukal, mayong pagpaminaw o mayong hapon, welcome sa itong tulumanon, SP Bohol in the Action. Isip paghatag og update, no, gikan sa buhatan sa itong Vice Governor Nick Bezas, nagpadayon ang itong Vice Gobernador sa mga gimbuhaton, no, functions, isip OIC governor samtang ang atong Governor Ari Sumintado naapagihapon sa opisyal nga lakaw sa gawas sa nasod alang sa mga mahinungdanon nga mga kalihukan. Ato lang po nang i-update kung sa itong makuha nga mga impormasyon gikan sa iyang biyahe puhon-puhon mga higala dinhi sa inikabot na dinhi sa itong probinsya sa Bohol. Batang wahing mga katikaran, no, ni sa buhatan ni Vice Governor Nick Bezas, mga higala, maogi hapon ang pagtambong sa nagadaiyang mga kalihukan ubos sa iyang buhatan o dunay mga lakaw, mga opisyal nga mga lakaw sa laing mga lungsod dinhi sa itong probinsya sa Bohol. Og dunay imbitasyon mga higala, ang ato ang Vice Gobernador kanunay usab siya ang nakahatag og dakong pagtagad sa mga nagkadaiyang aktibidades mga higala dinhi sa itong probinsya sa Bohol. Atong adlaw nga Biyernes, Independence Day, gipangluhan ni Acting Governor Nick Besas og Acting Vice Governor Tita Baha ang maong galihukan mangigala diha sa Capitol Grounds dinhi sa itong syudad sa Tagbilaran. Inubanan usab sa itong mga sakop sa sangguniang panlalawigan, mga kaigsuunan niya. Malampuson ang gipahigayon niya, gisunodayon ang kalihukan dito sa kining niang ceremonial hall, no, sa provincial capital, mga kaigsuunan. Dili pa lang po dugay gipanguluhan ni Acting Vice Governor Nick Besas ang LGBT o LGBTQI plus Pride Art Exhibit nga gibuksan sa National Museum dinhi sa probinsya sa Bohol. Gibuksan ang pabuhagay 3 padayon sa pag-usbong LGBTQI plus Pride Art Exhibit sa National Museum of the Philippines, Bohol, isip kabahin sa selebrasyon sa Sandugo sa Bohol 2026. Ipanguluhan sa itong Vice Gobernador, isip representante ni Gobernador Ari Sumintado, diin nipadayag sa mong kalihukan sa mga programang nagpakitag suporta sa lalawigan sa Bohol sa pagpalambo sa kultura, arte o paghatag o luna. Alang sa nagadayang porma sa artistikong ekspresyon sa pagbukas sa eksklusibong exhibition, si Acting Bohol Governor o Vice Governor Nick Besas mitambong sa mong kalihukan, diin gipasiugda ang mga obra sa mga lokal nga Queen Bohol, Boholano artist nga nagpakita sa ilang talento, kasinatian o pagmamugnaon pinaagi sa arte. Ang exhibition gihimo pinaagi sa pagkitambayon sa Bohol Center for Culture and the Arts Development o Bohol Pop Contemporary Visual Arts Group, isip kabahin sa mas lapad nga mga kalihukan alang sa Sandugo 2026. Mulungtad ang maong exhibit hangtod Hunyo o Hulyo 4 o adunay mga workshop o artist o engagement activities nga gitumong sa pagdasig sa mas daghang kabatanunan nga muapil. So, mana mahigala ang kining ni ang update, no, gikan sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas. Samtang sa laing nga bahin, gihatagan usab og dakong suporta sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas uban sa tuang mga provincial board members ang Jobstart beneficiaries complete soft core skills. Diin mukabat sa 95 ka mga bulanon ang matud pa sa maong balita, mukabat ni, no, sa mga kabatan-unang mga bulanon ang nakaangkon og dugang kaandam alang sa ilang umaabot nga panginabuhian human malampusong makahuman sa soft core skills training 2026 og gipasidunggan sa usa ka recognition ceremony nga gihimo sa ceremonial hall sa Capitol. Ang maong programa gipasigdahan sa provincial government og Bohol, gisuportaan sa sangguniang panalawigan, mga sakop sa provincial board, diin pinaagi sa Bohol Employment and Placement Office, Public Employment Service Office, uban sa pagkitambayayong sa Department of Labor and Employment, Bohol Field Office, tubong sa pagbansay sa paghatag sa mga Jobstart beneficiary sa mga batakang kahanas, maayong pamatasan sa baho o mga bili, ngailang magamit aron mamahimong andam o epektibo ang mga empleyado sa umaabot. Sa iyang mensahe, gipareyag sa atong mga opisyalis o giauhag ang mga kabatanunan gagamiton ang mga oportunidad nga moabot kanila Ang paglambo o kahibalos kahanas sa matag individual maoy usas mga yawi aron mabuntog ang kakabus o makabot ang kalampusan. Kining programa mga higala sa kabatanunan, suportado usab ni sa komitiba sa Youth and Sports and Development diha sa sangguniang panlalawigan ubos sa pagdumala sa chairperson. Ang atong SK president sa atong probinsya sa Bohol mga kaigsunan nga si ex officio board member Lawrence Xavier Angkla mga kaigsunan mao ang chairperson sa Committee on Culture and Arts, Committee on Youth and Sports. Nasakop pod ni sa ihang komitiba mga igala ang Committee on Climate Committee on Labor and Employment. So ingon ani mga kaigsunan ang gihatag nga suporta sa lain-laing mga programa kalihukan sa provincial government nga kanunay nagtangag og suporta sa sangguniang panalawigan. Pinagi usab sa tagsa-tagsa ka mga komitiba sa mga miyembro niini mga higala, no? Gipaambit usab sa mga benepisyaryo nga dako ang natabang sa programa sa pagpalig-on, sa ilang pagsalig sa kagalingon, paghulma sa ilang mga prinsipyo og pag-andam ganila sa tinuod nga kahimtang sa trabahoan. Pasalamat usab sila sa provincial government sa Bohol, sa ngunian panlalawigan sa mga komitiba nga ubos ni ini dole og bepo peso tungod sa padayong suporta sa pagpamuhunan alang sa kabatan-onan sa probinsya. Ang seremonya dili lamang sa pagsaulog sa kalampusan sa 95 ka partisipante kundi usa-usab ka pagpamatuod sa padayon nga paningkamot sa mga ahensya sa gobyerno nga sa paghatag og kahigayonan og pag-andam sa mga batan-on nga mangitag trabaho aron mamahimong produktibo og kompetitibo sa labor force karon. Ang maong inisyatiba nagsuporta sa strategic change agenda sa provincial government sa Bohol, labi na sa larangan sa social equity o human development, pinagis pag-andam sa mga kabatanunang bulanon alang sa makahulugan trabaho o malungtarong kalambuan sa ilang kinabuhi. So, mana mahigala, no? Usas mga kalampusan. Unya, gihatagan usab o pag-ila, no? Sa komitiba gihapon, no? Sa atong SK President Lawrence Xavier Angkla, ubos sa Committee on Youth and Sports, ang atong mga atletang bulanon, ang pinaagi ni Francis Nathan Patan-Patan sa Trinidad, nga nakabulsa o bronze medal sa men's 400 meter dash sa ICTSI Philippines Athletics Championship. Si Patan-Patan naka angkon sa maong bronze medal, pinaagi sa iyang talento, disiplina, determinasyon. Diin ang komitiba ni board member Lawrence Xavier Angkla hugtanon nga mi hangop og mi congratulate, no, sa maong atletang bulanon. Gold medalist sidunggan usab sa komitiba sa sangguniang panlalawigan, Committee on Youth and Sports, pinagi ni board member Lawrence Xavier Angkla ang laing atleta, pinagi ni Anferni Lopena gikan sa Tagbilaran City sa iyang outstanding performance sa ICTSI Philippines Athletics Championship na gipahigayon ni atong June 10 to 14 dito sa New Clark City Athletic Stadium, Capas, Tarlac. Diin na sungkit niya ang gold medal sa men's 4x100 meter relay o bronze medal men's 100 meter dash. Kini nagpakita sa talento o perseverance sa atong mga kabataan unang mga bulanon. Lakip usab nga gitimbaya, no, sa Committee on the Youth and Sports sa sangguniang panlalawigan ang uban pang mga nakasungkit og medalya, naglakip nila ni Zix Alexander Apalisok nga nakasungkit og gold medal sa 800 meter run U18 men, Maria Jojona Ladaga for securing silver medal sa 800 meter run o Maria Emily Balunan sa pagsungkit sa silver medal. 800-meter run o atol kini sa ICTSI Philippines Athletics Championships 2026 nga gipahigayon sa New Clark City Athletics Stadium. Mga higala, o dako nga kalampusan ang gihatag sa mga atletang bulanon o gikatakda usab kini nga muduso, no, si Board Member Lawrence Xavier Angkla o resolusyon alang sa pagkomendar sa atong mga kabatan-unang bulanon nga mihatag og dungog sa atong lalawigan pinaagis pagsungkit sa maong mga medalya, mga higala. Nagatusong takna do natay 17 minuto sa milabay sa alas 4 sa kahapuno ni atong nakalabayng adlaw, mga kaigsunan, padayong gihatagan o pagtagad sa sangguniang panalawigan pinaagis sa komitiba ni Board Member Tomas Abapo sa Public Utilities and Franchises Committee, kalabot aning plitihan, no, sa land transportation din sa itong lalawigan sa Bohol. Giraise ni sa itong mga provincial mga sakop sa provincial board o gituki dayon, mga higala, diin na napaminawan usab, no, ang mga punto o mga bahin sa transport sector kung doon na ba'y nahitabo nga pag-increase sa plitihan subay sa pag-saka usab sa produktong petrolyo, mga higala. Aron sab ka mo mahibaw sa gipang hisgutan, mga pangutanag tubag sa mga resource person, mga higala, atong ipabati kaninyo ang round 2 o ikaduhang bahin sa committee hearing sa Public Utilities and Franchises Committee ubos sa komitiba ni Board Member Tami Abapo. Gitambungan usab sa mga miyembro nini Board Member DJ Balite o Board Member Jessel Ray Umentado Villamor. Aduna usab mitambong sila si Board Member Benji Arcamo, Board Member Fernando Iping Isabilla o Board Member Joanna Cabalit Initay, mga kaisunan. Atong paminawon kining maong committee hearing.
5: Which I made last May 19, 2026, pertaining to fair rate adjustment. So, to reset the common narrative about the deep impact of the conflict between Iran and USA and its allies, which caused tremendous damage to our economy. When the oil prices from the source went up, no economic genius can stop the chain effect in the market. But the factual observation that which I cannot in conscience take or swallow is that a few days after the war broke out, almost all retailing gas stations moved up their prices to as high as 20 pesos per liter. So why so sharp an indignation that shocks the nerves of the nation? We know that there's a buffer stock to cushion sudden change of oil supply, yet we are made to understand that the government cannot do otherwise because of the oil deregulation law. The ballooning of oil prices was literally a handicraft of ultra profiteers who took advantage of the situation. Inflation was inevitable, and the outrage from the transport sector demanding for fair adjustments was predictable, and so it did when fare and logistic costs goes up. Prices of basic commodities goes up, and also thereby putting more heavy loads on the shoulders of every struggling vast majority. Rest is history. So at that time, I had a sample narrative from Palau where there was a 20 peso fare at the time, before the pandemic. Then it increased by 100%. So it became 40 pesos without any ordinance, as the Palawanon said. It was understandable

0: resolution reverting the 20 pesos provisional fare back to 15 pesos based on the 2022 approved ordinance of the City of Tagbilaran. But this time, we are looking forward that 15 pesos would be a permanent. Kaya 15 pesos in 2022 was also a provisional rate. No? Kaya the original rate for Tagbilaran in 2018 is only 10 pesos. Kaya pag pandemic, the provisional increase at 5 pesos in 2022. Mo na yung imo 15 pesos. Kaya mo dala na to until we another provisional increase was implemented way back in April, karon tuiga 2026. So on our part, we hear the public on that matter, and we are working on it. The office of Councilor Ibora has already submitted a resolution proposing for the reversion of the original 15 pesos provisional increase.
1: Thank you very much. How about from LTFRD?
2: Ako rin si Roberto Zamora, financial analyst sa LT Party. Ako rin in charge sa mabuhat ng mga fair metrics. So, naan ko yung background, ako rin yung visa. Ako lang yung example ang PUJ, mamay common kind. During pre-pandemic, ang minimum fair is also. Pag pandemic, naabot siya o hindi. After pandemic, nahimo siya ang UC. And then, professional meetings, nahimo ang UC. Karon, ang iyang request to a traditional is 30 pesos. So, this year, na-approve na fair increase pa, I think, from March, na lumito siya piso na itaan, despite na mahal kayaan ko ano. But dito ang vehicle sa office nila dito sa Peter kasi hindi na sa recall. But lastly, and lastly, project, which is na lastly subsidy, ang operator ng driver lastly subsidy. So, more to say na kami asal sa what I talk about details sa subsidy, na yung mga free ride, itong especially sa, I don't know, halwa po ko sa ating mga, ang kanal, mga sa nasa yung subsidy yan, mga drivers na from kami from UTF. And, ang sa modern PUG is pag 15, ay yung 17 ba? Yung niya ko.
1: Sir, for Amber Rita, I'm giving you the floor to confirm.
3: Yeah, I would like to answer. You mentioned na ang PUG na to is started with 8 pesos, and then a 9, and then 11, then 12, and then 13. So, is this PUG mo ba din na implement na to sa Bohol or was it basi sa Cebu ni Kimura? Wa mi kasuwa yung 8 pesos and the 9 and the 11. Wa mo bi bungki din, sir?
2: The same, centralized ang UPN. And so I'm inside ang central office.
3: Mo bi niya mo nabantay yun, sir, no? Mostly sa atong mga jeepneys. I also manakayan man po ko kanang pasayuan, whether tricycle or jeepneys, and bus also. Pero, I don't know, Opan, hinoon, wala man po, kuto pa man po, mag-upot niya itong mga pasahero. Pero, ang hitabo mang go, kung like, 8 pesos, i-round off na na siya, hindi manukit ang mga driver, ang mga konduktor. So, kutub na lang mag-upot ang pasahero, kaya hindi man sila suklian. Unya, kung sila, asa sila magreklamo, unya, kung pa, malangan na sila o magreklamo pa. So, may tabo, unless, kung mga kato siya o sinisiyo po, natin magpag-upot na driver o conductor, kaya nga nga, kaya kanaanag na sila na tibuok ang ilaang pritihan ba, ihatag. So, muna nga, I believe, mura na kayong dago, was 10 pesos, and then ang following na 50 na. ang tipihan. So, sa upang po niya mga po, like, I gathered here information that ang gingon ni Sir No Alvin sa Tagilaran was 10, 15, and 20. So they're basing this one from the ordinance. Would that not be a conflict sa inyo ang naghihatag ninyo nga na manulirate na dihatag karon?
0: If I may, Madam Chair, wala, I don't think in conflict ang nagpita kahit ang price call is regulated by the local government while the mga jeepneys are regulated by LTFRB. So, wala, ang among basis for Tagilaran price call is the local ordinance.
3: So, okay, so within the LGU, basta price call, muna siya nga, ang city ordinance or municipal ordinance will follow. Mamoy masunod. For PJ, the jeepneys, like kami sa Cortez, 12, 25, pag-pandemic name of 25, natubli siya. And then, karoon 30 na siya. Oo. So, Monicon, and then, lahi ang Cortez sa kay Sintro man to sa Cortez. For Loreto, katong out beyond na after na going to Balilihan na, before the pandemic was 15 pesos. Unya, pag-pandemic na 30 na siya. And then, karoon, nag-increase lang 5 pesos, 35. So, unsa inyong ikasulti ang data?
2: Madam Chair, very important that the saluan na isa'y very interested. So, ato yung release ang pitihan, hindi kayo basta-basta lang ka ng pa-increase. And failure to display credit na evaluation. And then, kung wala kayo loose chains, dapat ang dayo na isa'y loose chains, wakay. Tingnan na rin niya ba yun, say, re-election.
3: Yes, sir. So, dapat naagod to siya, fair matrix na ibutang niya.
2: Yes.
3: So, asa man sila, kung like, na-accelerate lang mo, asa man sila magagal kay, the public doesn't know where to go. No? Akong nakuha rin, Panglao, 20 pesos lang to. So, the same scenario for whether Cortez or in Panglao, nag-increase dito lang more or less mamaog dito siya. So, kato mo yung answer na pamunta na asa sila mukuan. Asa sila magagay.
2: Ang good chair, natin active Facebook page. So, natin complaints sa about sa PUG, Pitihan. So, pili rin yung mga siya picturan niya. Isayin mo sa mong Facebook page. Amon na actionan niya, amon na isungol ang operator. Yeah, patubago naman.
3: I think it's not only one operator, but katubig sila mga ruta dito. Nagsabot man na sila. So, I could ask even my staff, kay apil na siya sa una nga ako, ang gano'n, nag-dispatch po na niya, makasulti doon siya ang nakita. But, ang kwan na to karon is, since ang atong gasolina, wa pa magyo siya totally ning ano ni abot sa point nga sa from on the average from depende sa gasoline station from before the middle crisis between 58 to 62 na siya and then karon 79 to 82 ang atong mga gasolinahan. So unsa ka kay pwede na itong mahimo or I have heard coming from feedback of those from the transport group also na nag-ingon sila na naa kung nag-ipa-implement ninyo sa LTFRB kaban sa kaning koantitihan pero what nila implement unya karon murag og nakalta fair para nila which is sa riding public, dili unfair siya, kaya wakman ni Kaybaw. Ang mga nanakayan, wakman Kaybaw ang nakita o wala ba na siya na-implement. So, kung sa atong pwede mahimo ka na, sir?
2: Again, very important yung ganyan kay payment rates kay ano, patata siya, paningil, so, variation na siya.
3: So, do you say na pwede ba kamo sir mo patawag mo na kanat dapat na ipon or unsay in your end na pwede ba na kamo mo pa kung di mo mo pa implement yun niya dili ba na nga pwede nga isingan yung sakay ba isingan yung sakay murag og taga RTO na murag dalit siya nga mo checkpoint ana pero kamo pwede niyo isingan yung sakay kung nasunod ba din natin yan kay other officers like DIR mag-on na sila murag namin na sila random na checking so how do you do the random checking of those sponsor na sa atong pipihan.
2: Anyway, ako lang i-read sa office. Actually, limited kayo nung manpower sa everybody. So, ang among enforcement is ang hindi o git. But, ang good news na kayo, bago rin nabalik ang among enforcement kay due to opinion sa DOJ na hindi na gabi mo manakot na yun. At hindi na magsalit sa NPO. But, kanang ko alam para sa kanya, kung ala dito kung kayo, video din siya picture niya, sampula na to niya, ating patawad ang operator si Edwin Ibrahimo, wala niya sila mo. So, para matisi.
3: Madam Chair, ay hindi ko tunta na nga ako yung mga pagdi, no? Kaya ng pasahero ba? Or katong mga drivers na ito nga, they could say, they could manifest on their part ang kamahin ko lang nga kung ano nga mapilan yung sunod niya pamaagi. So, alam po makatubag ba kay LTFRB, they're doing their part, pero muna, ang kanya na is, there is a gap between them, kung nasunod ba gila nila ang gihatag ng mga fair, katong rates, ang matrix sa pitihan na to, rate matrix na to, sa pitihan na to nga, wala nila nasunod, and what is their reason bahay, nga nila nila nasunod na siya. And mangutana lang kung kano kay di man tayo ba kay wala tayo ka although we have transport group mga sirs kumusta ang atong mga pitihan unsay feedback nila sa transport group like van buses unsay dana na to karon unsay lang feedback kay ang kasagaran clamor is coming from Tarimagong kanang sa tricycle o sa bus yun ang ilang reklamo kasagaran kaning sa inyo kay na may pakyaw na apoy kaning unsa pamaagi niyo how unsa inyo nakuha nila ng mga concerns ana dapita
4: may motor na to kana no sa binorong masarili niya Stanford kanang paraan pang aplikasyon na mo ang sunod ang ordinary na pa sa 190 ang per kilometer. 190.
5: 1 peso ang 90 centavos.
4: Oo. Niya sa aircon, 2 days. So, 200, asa na? 2 days.
5: 2 pesos
4: ang 90 centavos. Oo, 2 pesos ang 90 centavos. Sa panang UB Express, tas taas ang UB Express, mga 240 ang per kilometer. Ang minimum kung sa ordinary, 11. 11 lang ang minimum. Ang niya sa kana 5 kilometer.
3: So, 11 good. Magsukli din mo niya. Malukli din mo.
4: Na sa mga konduktor, wag mo na naman suntihin nga ayaw mo panumple. Pero naapo yung mga pasayro nga mas mudugan kaya labo ng mahayo pag mahal na.
3: Oh. Ang murag yung off, ang pasayro na mismo, yung run off nila kaya na-incoke sila o naluoy sila during the time na nag-increase ang gasolina. Pero ang inyo yung dikulekta was 11 pesos lang.
4: Oh.
3: Okay, 11 pesos yun niya. Kung na, dako pa yan ang sakayunan, 4 pesos pa. Pero ako na yung tapong nag-10 pesos sa yung palpas.
4: Ana-ana, nag-ana sa bukit. Singapore, mga ganyan ang uban, ikwete ng mga sudyante. Singapore, ganyan.
3: Sa uban. Katunga ra. Kailang ikwete ko ito. Labi na duol ra, mga usang filtro ra.
4: Oo, oh, yung nana. service sa una, sa upang mahal na yung ibang piso at dos. Pero karon ang mahal na, naisin ko.
3: Kailan ko ano, I ride that one sa mga bus no niya. Murag gusto ko prana na kay labi na kung manakay ang mga kuan, mga estudyante niya. Full pack, kita puno kayo ng standing position. And then, murag, di-allow na siya kay murag ma o na kwan pa income ang na siya. Although, kay ko sa series, magkuan din na sila, naagin na ilang ticket, bisag kuan, di ba? But on your part sa dinuro transport, wala siya. Murag ka na, kanyang kwan lang, depende na, give and take lang ang inyo pamagin.
2: Wala lang siya mag-uwi kay Lucas, kaya ang iha, daan, ulit si Kaman. Sa kuwa niya, dosi lang siya.
6: Dosi? Piso na po dahil ito siya?
2: Pero, naku na natin kasi sa akin.
6: Pwede na lang, ang kinsi di masuklihan. Wala
2: studiahan. And also, kung may original na anak, you know what I mean, please, yung 5,000,
3: Okay, before we proceed, time check, it's 11:58. We can extend for 5 to 10 minutes. Okay, the camera.
7: Which persons for our one?
3: We have the from tourist transport groups, and then we also have from the. In stations.
7: Unsay comment na sir, Floyd, sa kwan, atong mga drivers na. Especially that people, that the riding public is requesting for a roles and a tipihan. Kamu po sa inyong part, sa mga inyong kasulpian.
8: Thank you, Madam Chair, your honors. So aside sa gasoline stations, ang dictate na sa price is within our jurisdiction na siya, Madam Chair, kaya 2 minutes sa taas. So kung sa'yo dictate sa taas sa price mo, kung na
3: yung i-include na. So even bisan na amoy pundo na barato pagkapalit atong time pag-deliver, and then katong panahon sa pag-quadrant escalate sa prices na to, bisan og na amoy pundo na barato rato siya, once na ay instruction din sa ibabaw, automatic din mo.
8: One thing for sure, kung mag-isot ang kondo, wala na gina siya karon. Maurot na gina siya, dukay pa.
3: Dukay. Yeah, but looking back on that scenario before, pero once na na-increase, gikan sa DOE ba na ang inyo ang kwan?
8: Definitely. Basta na-change sa taas, especially sa pricing o decrease. Automatic yun ang decrease sa din.
3: But in your case, as sa inyo kaya?
8: Yeah.
3: Okay, pila man po?
8: 3 pesos per liter. Cash basis.
3: On cash basis,
6: And then yung one na nag-publish, yung posted price, yun na po yung part na nag-ikaw i-post. Dahil wala yung posted doon, posted ang
8: pricing, kunya, discount, yes, actually, kanang sa price board, mandatory mo kung may mabutang niya. Based na siya sa dictate sa DOE. Pero may iba na mga solicitation na mag-gambol yun. Just to help also the consumer na mag-gambol yun sa abot. Aron lang doon po makahatag yung discount. But not all for that matter.
6: Thank you.
3: Okay, so, sir, from the LTFRB, unsa may mong ika, kano, ikahatag na advice for those who are sa kano na to, sa transport group na to, whether it's a tricycle, kay separate man ang kano sila sa tricycle, kay local na na siya, but as to kano, sa atong PUJs, PUBs, and also katong mga van and buses, unsa may mong ika-advise nila for that. Katong mga van, kwan, unsa, asa sila? Kinsa yung mga prevail na rates, anak,
9: dahil? Deregulated.
3: Deregulated. Sila rabid, anak? Luka organization? Sa market nila. But not the organization. The whole market, the entire Philippines, or unsa na? Sir, before, kwan? Thank you, sir.
10: Good noon, Madam Chair, og sa mga kaubanan ng mga board members, BM Alcamo, og akong schoolmate, Honorable Joanna Cabellin Inita. So, sa amo ang side note, ako ang buhot ng school cooperative is na ni tourist o jeepneys. As far as the kuan, operation na mo sa jeepney, nag-follow gapon ni sa permitted weekend sa LTFRB, so wala jeepney may increase. So, pero nagduda ko nga na ya pwede mo supply, pero wag ko po na masakpay na mo. Okay, mo lagi na aron from of man. So, anyway, sa kidney, wala kidney mo increase, bisan pa kung taas kayo kay wa may direktiba sa LTFRB. Na ato nga, murag, anang adlawa unta, nagibawi ba ni President BBM, no? So, wa kidney mo increase, ay madlock ta sa penalty. Ikato nga, arita sa tourist transport, ang buhol configuration of tourist transport provider services, wala si ATLB, pero BOD maghihapon ko ano nag-propose ni o increase, deregulated man ang tourist. So kami nag-meeting ni, na yung proposal nga 40%. O niya, ang ibang ato is wala yun siguro naka-implement kay amo atong tanong is amo sa konsulta sa kuan, Provincial Tourism Office ni Ma'am Joan, wak pa po ni committee, hantot nga na padataan niyo focus order sa PCC, Philippine Competition Commission. Bawal man din na magsabot. Kaya nakuhaan din niyo kuan. Actually, ang among hearing is was atong April 30, o wak pa yung resulta karon o na satisfy ba sila sa among justification. Unya o in kaso wa sila ma kuan satisfy wa mo po i-update karon basis magka penalty ni o like, sa ilang initial competition is mura og 500,000 something. So mosamot dinuon ni nga wa mi matabangi magka penalty, pero so, hopefully inagawas is wala ni. So nga mo is wala jud ni ka increase sa tourist. Ang among follow is ato pang pre-pandemic gihapon nga tanan na rate. Like sa van is ang chocotol na to is 4,500, then sa kutsi is 3,500. Then katong mga taas sa yung kayo, kasi, then.
9: Deregulated mo
10: no? Oh, yes, yes.
9: So ang airport sa Pangao to Aluna, hindi na 500.
10: Actually, ang sa una na is 500 ang kuan, kutsi niya, in-increase of 600.
9: Well, yan sa airport to Aluna.
10: Yes, yes, then.
9: Mao ginahin yung rate.
10: Tungod kay ang nature sa mo ang mabuni, na-explain ako niya itong mga pila na kahiri. Ang wala kasabot mong ba ng ubang mga, labi ng mga vloggers no, nga tirahan ni, is wala sila kasabot sa nature sa prangkisa na gihatag na mo. Is nag-waiting ni, hindi niya maka-pick up o bisan asa lang ng pasahero. So unlike sa mga taxi, sa mga Grab, no? Pwede sila mo pick up anywhere. Sa Moa is bawal lang sa Moa. Once mo pick up ni, pwede niya makuhaan ni hapon o CPC or pangkisa.
9: I hope that would explain already visitors. Kaya every time they will be charged 500 from Aluna to from airport to Aluna or airport to Dulho, akin mga vloggers, i-vlog it, post it so nga, mahal ang panglao. Imagine, for how many short kilometers, few kilometers, 500 pesos. But, ang iyo atong mga services mo yung i-avail.
10: Yes. So, mura say, mura o, unfair sa side na mo, kay, mubirada rin mong budiso itong mga vloggers.
6: Unfair na mo.
10: Pogit, pogit. Kamu may birahan. Anyway, ingon na yung siya. Like, example mong gusto ato ang hinan is, murag po, o oh, gamay, ang, oh, pero naitay nga, murag takaw dito, usang mong si katao, na vlogger nga, brato ang hinan. Properly, is her head ang hinan. Kung maduha to siya, matulo siya, mas mahal dito sa mo, ah, kaya mo, okay, per treatment. Oh, so, mo na sa ikaw. So, yes, basta matulog lang. Ako ni kung managinot man ang ubat, nasa kung nagigandihan ng mga Koreano, managinot at sa nga bao-bao ito, para mo singgit-singgit ka. Oo. Tag 100 man ka na usan niya, buot ka sila, unong ka po, delikado kayo. Masusunod niya po. Unya, at sa mga nga, kuan kayo ang servisyo. O, mura o, safety sila, na klaro pa kayo mga uniforme, na kayo mga IDs.
9: So, the suggestion here is to put somebody sa airport na maoy mo supervise sa mga visitors what transportation to take. Kaya kung ano mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo
10: yes. At ato niya ato yung mga tables ito. Upat man nila or lima naman siguro may diha. Kata company na ay table dito. Unya, napo yung mga di-implement ang ato ang magkukaroon na operator diha sa airport ang Aboites Infra, sana nakalimutan ko sa ito. Is napo siya yung mga pamahagi na di-implement na mo kung sundon. Aroon nga medyo makasayak sa iyo. So as far as one inclusion, ang jitney na ito, wala na mag-increase, ang ato ang tourist, mora di hapon. Onya, hopefully, di may mapinatihan sa PCC. Wa may kahibalo nga, bawal dahil na siya. So pag sugod pa lang sa hearing, lima man to ka lawyer sila nagkuha na mo, ay bawal na ako daan sa repeat tayo ngayon. Kay gili naman lang foundation sa mga tikul balakot na. Whether in writing, kuandra, verbal, igo yun na. So, dili po yung dili na. So, actually, si Ati Ilby, no, wa man siya diyan karon, nagpropose na siya among i-resolve ang amuang configuration. Kay, wa na may tabang. Kayo, kay, actually, kung magsabot-sabot ni, igo na nga, di bawala naman niya siya.
6: Oo.
10: Sa kwan.
6: Oo. Iyakay na lang yun eh.
1: That has to be consulted pa sa PTC tingali.
6: Yes, yes.
1: Yeah, because you are also under PTC.
6: Yes.
1: Ha? Kung kuan sa na ayon sa mga mag-resolve po dahil without us knowing.
6: Actually, kay, sa pinapukusan ay
1: so, yeah. Kaya ang ako mong nakita sa bahin at sa Philippine Competition Commission was that dito sila na iko nga gasabot mo nga naamoy 40% increase kanan. So dito mo na iko. Well, ang atong consideration mong good, makatapag mong good na siya is all of you bahin sa inyong services, magsabot mo, unya, kanang transparent. You can police each other. But as far as sa inyong mga rates are concerned, dito mo na igo, makatong nahamoy mo ng resolution nga kamuntanan, mag-increase mo 40%.
6: Convention ba?
1: Oo. Because when you read the competition law, dili ma ha? Because when you read the competition law, wala mong gilingon, di bawal nga. Murag kita magsabot, mag-confederita because mauni mo improve ta, o sa itong kuan. But as to the, sa inyuhang kuan ba, sa ilang mga rates, murag ito sila, managit sila yung figure. Oo.
6: Actually,
1: you
6: know, sa mong estudyan ni Atiibia na, ako din po gusto kay hindi mo nungkol kayo ang prices ha? Nagkakulong itong magamit na mo sa consideration. Siguro out of frustration niya, kay ang niya suspect mo na nagsumbong mo na open sa atin.
10: Mura og mao kita iyahan ko nagi say mga gisuspitan nga mga kauban sa namo nga mura po yung sumbong sa PCC ba mao kay nagmention ang gupod ang PCC o group which is ang katong nga group is member po to namo Oh, so yun na so na mura og na discourage siya kay Ibi siya. Ako lang i-disod pero sa takong sulod wa sana ko siya suti. At ako ha, mas maayo ipadayon kay dili man lang ang prices may ato ang di tanawon to.
6: Gino mo statement nga katulad mo sa prices is so to yung solution niya express mo nga it's bigger hassle how it's all na
1: pero I think that was not implemented because I remember pagkatubog na kuad ko lang dito sa media na nag 40% increase mo, I stood at the plenary kay mura ko kung na-alarm ba 40% na nagsabot ni sila. So I stood in the plenary and I urged the confederation na mura ang mechanism lang ang inyong sabutan na mura pag kung increase magani ta ano ang dapita but without any rate or whatever kaya lang sa inyong lang kung sa'y paagi ninyo ba, inana lang. But as to the rate, as to the unsa pa din ha, each na doon ang mangit ko. Pero wag din ko ma-implement, di ba?
10: Ako yun, wala yun, Madam Chair, no? Ang natapu ato, ako yun, pasa na niya sa, gawa sa hearing, ipapasa pa niya nila o mura o letter of justification. Part of that is katungwa na mo ma-implement, but katung balaon mong murnaagin mo na yung nga, ang sabot mismo is violation na. Pero among gi nag-advise
1: sa tuxo. Ah, either verbal.
10: Oh, okay, verbal ni nana.
1: Okay, pero di pa bigyan gusto
10: niya. Oh, oh, oh, sayo to siya nga mo na nag-invite ka sa tuxo kaya bigyan na pa ba sila. Anyway, nagpasa kami, taga-amig 10 days nga mupasa, unya, wala pa may resulta.
1: Mura pa, the way I see it, it was just a proposal paunta sa inyong part. Mura ba tuog to gasapos, mabubad na kayo na bigyan ng tomo to nga tuo ang taga-Philippine Commission or sa itong nagsumbong tingali. Yeah. But anyway, let's just wait. Anyway, the kansa po ang kutuloy mo ang case at to, I read the Puan Man Show Cause Order.
10: Okay, thank you, Madam Chair.
11: Pero we would like to hear coming from the Southern Shore.
1: Okay. Sige. Maunalay, wala pa na ka-istorya, no?
11: And also from Puan, sa ang Lascon niya.
1: Okay, so two more resource persons and then we'll wrap up.
12: Mga tumahigala, ang ikaduhang bahin sa committee hearing kalabot sa paghisgot sa plitihan no sa transportasyon din sa probinsya sa Bohol. So far, inyong nadungog ang iklaro sa mga transport company, transport sector, labi na sa land transportation sector nga way nahimong pagsaka sa plitihan sang lit. Kini, wala tuguti sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sanglit ang mga driver, aduna may nadawat nga mga subsidiya, no? Ilabi na katong mga sakinan or mga public transport sanction sa LTFRB. Gawas sa lamang sa tricycle sa Dakbayan sa Gbilaran nga dihay nahitabo nga pagsaka pero gianunsyo po to ni atong nakalabayng tigom nga murag ibalik kuno pod no sa minimum nga 15 pesos mga kaigsoonan. Ang Committee on Public Utilities gikatakda nga mo file og resolution o recommendation kung mahuman gyud mga kaigsoonan kay doon pa may plano nga ipadayon ang hearing inviting sa tanang sa uban pang mga sektor ilabi na pod sa mga sumasakay mga public commuters sector no para pod madungog ang tanang habing mga higala sa nagpadayong hisgutanan kining pagsaka sa plitihan ilabi na sa mga fast craft og barko mga kaisunan samtang nagpabiling taas ang presyo sa produktong petrolyo mga higala ug mang adlaw regular nga sesyon sa sanguniang palalawigan atong atngan o unsay mga kabaguhan o unsay mga dugang ng mga kiningniang impormasyon nga atong ipaabot no pinaagi dinhi sa atong programa mga higala. Wala na tay oras atong tulumanon. Dagang kay salamat sa ngalan sa atong Vice Governor Nick Besas uban sa atong mga provincial board members. Kini si Allen Doidora, maayong hapon, keep safe, God bless us all.
13: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
14: Sa Bohol tayo ay magsaya. Kini nga Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sir Archie, maayong anlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Gainom ka o dito ang sa'yo mandin. Misulay ang gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi yun sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ana palang gani sa ko ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko. Bangon magani ko buntag na ako mismo nakapamatuod ko nindot yun ano na yung TikTok GTX
6: mabibili sa mga butiga.
7: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
8: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad 66 years old.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po ng akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
12: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
11: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kay dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
13: I love it. Makabuhay.
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Gainom ka og dito excitement. Gisun na yan, gini mo.
1: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko, katamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na, which is bulan kapi na. Ano palang gani sa kong paggamit? Naanak ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko, sa kumatulog, hindi na ako sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko, buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nito yun, ano naging ipikto? GTX.
2: Mabibilis sa mga butika.
3: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
4: Sa Panginoon.
3: Una po, isa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
11: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: kanang hugaw. No, karon sir, akong inon sila nga, kamunta nan, inom na mo sugat lor kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na, hindi mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro. Kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
5: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first nag makeupan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kong team. Pero iguman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw, namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipang-makeup. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
6: Tiguwang na ko, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan! Down!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4!
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po!
5: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
5: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan? Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, magbayad ta anak karatuin mare para makaabil ta sa mga diskwento?
8: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
9: Oh, mao ba mare?
8: Interesado ko makuha sa mga share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero 0938-413-6179.
9: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. O matayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: Oras sa DYRD, alas 5:17.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan, ania ang labing lapas ng mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Igala, kumusta? Maayong hapon ani sa paglabinghan ay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB, karong adlaw nga Lunes, Hunyo 15. Uban sa pikas, lawak engineer Jerry Cahis o bumbolero kini si Allen Doidora. Maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Nagpatawag og special session si Presidente Bongbong Marcos aron hisgutan ang mga nag-unang palaod nun sa nasod. Samtang sa laing bahin, gihugon-hugon nga si Senador Joel Villanueva mutabok nga to sa kampo ni Senador Win Gatchalian. Sa laing bahin, website sa Kamara na hack, wala hinuoy confidential information ang nakompromiso matod sa DICT. Igatakda nga mukunhod ang presyo sa produktong petrolyo ug mga adlaw Martes. Sa laing bahin, kapin 30 ka mga witnesses ang ipresenta sa impeachment trial sa House Prosecution Team. 20 ka mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa i-surrender sa iyang kampong ato sa kapulisan. Samtang Bangsamoro nanawagan nga ibalik ang liderato sa Moro Islamic Liberation Front kung MILF sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Uman sa gipahigayon nga peaceful rally. Sa laing bahin, Presidente BBM giila ang liderato ni Senador Win Gatchalian og matod pa gikinahanglang maoy himuong legitimize ang bagong mayorya sa Senado. Balik na sa pag-operate ang Jensen Airport human nga napiktuhan sa 7.8 magnitude nga linog samtang mukabat na usab sa 61 ang patay sa nahitabong linog sa Mindanao. Sa gawas, US og Iran nagkasinabot sa peace deal human sa kapin tulo ka buwan nga kagubot. Maugto mga uluhan sa mga balita ang kompletong detalye. Inyo mabati sa tumpagbalik.

0: Yes, June 17. Layong matalakay dyan yung ilan sa mga mahahalaga at priority legislative measures na magpapalakas sa social protection, magpapalawak sa access sa education at healthcare, maging sa suporta sa nagpapatuloy na problema sa enerhiya at kalamidad. Kabilang sa mga pinaaaksyonan ng Pangulo, yung Anti-Political Dynasty Law, Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS Act, amendments sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, at yung amendments sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ayon sa Pangulo, kailangan daw kasi na magpatuloy yung pagkilos ng pamahalaan. Kailangan daw yung agarang tulong ng mga biktima ng lindol sa Mindanao at syempre yung suporta ng mga mag-aaral. Hindi naman daw humihinto yung pangangailangan ng taong bayan kapag ka nakapos o nakahinto yung sesyon ng Kongreso. Tiwala naman si PBBM na isasantabi ng mga mambabatas yung kanilang political distractions. Bukod sa mga ito, no, layunin din ng special session na mabigyan ng pagkakataon ang commission on appointments na mag-convene at saka aksyonan yung mga itinalaga sa gabinete, military at saka foreign service, alinsunod nga sa konstitusyon. Kung maaalala natin, meron noon nakabinbin na promotion ng ilang mga general sa military services. Angelo.
1: Julie, did the president mention that the Senate should fix yung leadership raw nila na nangyayari ngayon before yung special session or during the special session na lang?
0: Hindi na in-specify ng Pangulo yung ito sa kanyang inilabas na proklamasyon, ano ang sinabi lang, umaasa siya or tiwala siya na hindi magpapaapekto sa political distractions.
1: All right, tapos si President today, no, is he busy? Ano yung mga activities niya ngayon?
0: Ang ilo, nasa Sarangani ang Pangulo sa mga oras na ito. No? Naghihintay pa lang tayo ng update from the PCO kung ano-ano na yung mga aktibidad na nagawa ng Pangulo kasi medyo nahihirapan ata sa signal. Ano? So hindi na ila-livestream yung mga event. Pero ang mga binibisita niya, yung mga hospital or pagamutan, meron din binisita ang Pangulo na bridge para ma-check kung ano na din yung mga kalagayan ng mga kababayan natin sa evacuation centers.
1: Yes, Julie, given sa lahat nangyayari, no, yung recovery from the earthquake, gulo sa Senado, may planned trips pa ba ang Pangulo anytime soon?
0: Yes, pupunta ang Pangulo sa Kazan, Russia, para dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa darating na June 17 to 18. So 17, Miyerkules din. Magsisilbing co-chair ng summit si PBBM kasama si Russian President Vladimir Putin. Inaasahan sa summit yung pagre-review ng ASEAN-Russia Strategic Partnership, biosafety and biosecurity, trade and investment, at saka of course yung people-to-people exchanges. Ilan naman sa mga inaasahang key outcomes, outcome documents, yung Kazan Declaration 2026, at saka magkakaroon ng joint statements on energy and cultural cooperations. Bukod naman dito sa commemorative summit, magkakaroon din ng bilateral meeting sina PBBM at saka si President Putin. Tututok yung bilateral summit sa energy at saka food security. Hindi naman masabi kanina ni DFA Assistant Secretary Dominic Imperial kung ano-ano pa yung ilan sa mga mapapag-usapan or may mga malalagdaan pa ba na key agreements sa bilateral meeting ng Pangulo, lalo na tungkol sa energy sa gitna nga ng oil crisis. Ano, intayin or antabayanan na lang daw natin yan. Aside from that, tututukan din of course yung people-to-people exchanges o yung kapakanan ng around 15,000 Filipinos in Russia. Karamihan daw sa kanila nasa service sectors, meron ding mga engineers and teachers. Ang kailangan daw tiyakin na ibibigay yung kanilang karapatan, bagamat maliit lang naman yung bilangan ng mga kababayan natin doon. So wala ding plano na meet and greet with the Philcom ang Pangulo. Sa ngayon, hindi pa yan nakalatag. Ano? Yung summit, yung bilateral meeting at saka ilang dinner pa lang yung inilalatag sa schedule ng Pangulo. Medyo maiksi lang din kasi yung kanyang stay. Angelo.
1: All right. Lastly, Julie, ano naman ang mensahe ni PBBM sa birthday ni US President Donald Trump?
0: Kanina naglabas nga ng birthday greeting ng Pangulo kung saan good health, happiness at continued success yung hiling niya para kay President Trump. Umaasa daw si PBBM na mapapalago at magiging matatag pa yung pagkakaibigan ng Pilipinas at Estados Unidos sa mga susunod na taon under Trump's leadership.
1: All right, thank you for that, mobile journalist Julie Baiza.
2: Alas 5:26, parendas ng mga balita sa First Consolidated Bank FCB sa laing bahin sa itong mga balita.

0: ni padayag si Senador Joel Villanueva nga mutambong kung adunay ipatawag nga special session si Presidente BBM. Gihugon-hugon nga kini ang sinyalis nga mutabok na siya ngadto sa grupo ni Senador Win Gatchalian. Ano nga dugang detalye sa JME News?
1: Hindi po ito panahon ng kampihan.
2: Bahagi ito ng video message ni Senador Joel Villanueva na ipinalabas sa worship service ng Jesus is Lord Church. Siniguro ni Villanueva, dadalo siya kung magkakaroon man ng special session ang Kongreso.
1: Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
2: Kabilang si Villanueva sa mga miyembro ng Cayetano Block na hindi na dumalo sa anumang sesyon ng Senado mula nang arestuhin si Senator Jinggoy Estrada noong June 1. Nakasinedie adjournment ang Kongreso, pero nais ng bagong Senate Majority na magsagawa ng special session kung hihilingin din ng Malacanang, lalo't may mga panukalang batas na kailangang maipasa. Ayon kay Villanueva, naiipit din ang mga empleyado ng Senado.
1: The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. Lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas.
2: Kung matuloy ang special session, sabi ni Senador Ping Lacson, dapat present lahat ng senador para maplansya na rin ang issue ng Senate leadership. Hindi niya masabi kung aanib sa mayorya si Villanueva.
3: I appreciate and I admire yung attitude ni Senator Joel na kinukonsider niyang sagradong duty yung pag-attend ng special session. Mm-hmm. I just hope na yung ibang kasama niya sa block ni Alan Peter Cayetano, ganun din ang attitude. Hindi naman natin alam kung magpa-participate siya o magsasama siya sa pagboto pag-elect ng Senate President.
2: Si Senator Alan Peter Cayetano, sinabi nitong Biyernes sa Facebook Live na nagkausap na sila ni Villanueva, pero wala siyang ibinigay na detalye.
4: Nag-heart-to-heart kami ni Brother Joel, and even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga.
2: Sakaling matuloy ang special session at magkabutuhan para sa bagong Senate President, handa kaya ang Gatchalian block sa scenario na ginawa noon ni Cayetano sa Kamara?
5: Pag halimbawa nag-special session, naisip ko lang, nag-i-insist po kasi sa Senator Alan Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Yes. Mm-hmm. So pag nag-special session, baka mag-agawan sa podium.
3: Yun nga yung ugly, kaya iniiwasan din natin. He's capable of doing anything to preserve his power as the leader of the House noon at saka leader ng Senado ngayon.
5: Pero kayo...
3: Huwag naman sana kasi lalong napakapangit pagka dalawa yung tatayo doon sa podium. Mag-isa na lang siyang kumikilala sa sarili niya o siguro yung ilan sa kanya mga kasama. Maski sabi niyang ipagsigawan niya sa buong mundo, ako yung Senate President, wala namang sumusunod sa kanya. Eh napansin ninyo, tahimik na rin yung mga iba nilang kasama eh. Mm-hmm. Yung mga dating maiingay ding na kasabay niya. Yep. Ngayon wala na rin comment eh. So na-realize din nila siguro yung reality na tapos na yung boxing. Huwag nating i-underestimate kasi capable yung tao na yan na gumawa na maski anong gulo. No, he doesn't care about the institution, he only cares about himself.
2: Panawagan ni Lacson kay Cayetano,
3: huwag manggulo. No? Maging mga senador, makilahok, tapos kung ano yung piglalaban nila, sa floor namin pag-usapan, huwag sa Facebook.
2: Sa isang social media post, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi niya kinuha ang Senate Presidency para lang sa kapangyarihan. Ang totoong issue raw ay kung bakit tila may pumipigil na lumabas ang katotohanan tungkol sa questionableng flood control projects. Ayon pa kay Cayetano, may mga tao na pinagtatakpan umano ang flood control scandal at isusulong pa raw ang charter change para ibaon ang issue. Nagising daw ang taong bayan dahil anya sa lawak ng katiwalian sa flood control projects. Kaya may mga hakbang daw ngayon para makalimutan ang issue habang naghahanap ng pwedeng sisihin sa flood control scandal. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA News.
0: Alas 5:33 atangi. Ikataho nga na-hack ang website sa kamara apan gingong walay confidential information ang na-kompromiso matod sa DICT. Dugang detalye sa tumpagbalik. Bali.

0: 30 plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong sa una,
1: strong ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Halingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex and generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ilong Ranger?
6: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
5: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
6: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
6: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner!
9: Deserve na deserve nyo magdandway light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
11: Drink responsibly.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
14: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
15: PH

0: Alas 5.42 na, parentas ng mga balita sa First Consolidated Bank, FCB, nakatulsong oras sa may tinguha sa ImmuniPlus, traditional herbal drink. Ayaw kalimti sa kanunay ang pag-inom o ImmuniPlus. Alang sa mas ligon nga resistensya, pag-boost sa immune system, promote healthy lifestyle. Ang ImmuniPlus mapalit sa nagbutikag mga tindahan. Sa laing bahin, na-hack ang website sa Kamara. Apan matod sa DICT nga why confidential information nga nagkompromiso. Dugang detalye sa BNC.
1: Nahack ang website ng House of Representatives ilang araw lang matapos ma-deface din ang website ng Senate of the Philippines. Naging offline ang website ng HOR. At nang bumalik ito online, nakita ang mensahe ng mga hacker. Corruption is more than stolen money. It is stolen opportunity, stolen justice, and stolen trust. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, walang sensitive o confidential na impormasyon ang nakompromiso. Ang mga apektadong pages daw ay naglalaman lamang ng publicly available information. Tatlong araw bago ito, isang grupo din ng mga tinatawag na hacktivists na nagpapakilala bilang NullSec Philippines ay inangkin ang pag-hack ng Senate website. Ang kanilang mensahe, every peso lost to corruption is a meal taken from a family, classroom left unfinished, and a future denied. Ayon kay FPJ Partyless Representative Brian Paul Yamanzares, may pinanggagalingan ang ganitong protesta.
2: Well, it's clear that there are citizens that are unhappy with the current status of government. Otherwise, itong tinatawag natin na hacktivism, hindi mangyayari yan kung hindi naggagalit na yung mga tao.
1: Pero iginiit din ni Po, a violation of government security will always be a violation. At hindi siya magugulat kung dadami pa ang mga ganitong insidente papalapit sa budget season.
2: It's not a priority for the government. Kung titingnan mo yung budget natin para sa cybersecurity across multiple agencies, you'll notice that it's consistently one of the lowest funded items across agencies.
1: Ayon sa kongresista, hindi lang ang government websites ang nanganganib, kundi ang personal na impormasyon ng mga ordinaryong Pilipino.
3: Para sa Agenda Weekend, Janina Vela, Billionaire News Channel.
0: Sa laing bahin sa itong mga balita, gikatakda nga mo kunhod ang presyo sa diesel o gasolina o mga adlawa. Ano ang dugang detalye sa News 5?
4: Posible magkaroon daw po naman ang bawas sa hingin sa diesel ngayong Linggo. Sa programang ito, niliwanag po ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng buwaba ng 2 piso ang halaga po ng per liter ng diesel. Maaari ho namang hindi gumalaw ang presyo po ng gasolina o magkaroon ng kaunting pagtaas lamang gaya po ng kerosene. Paliwanag po ni Abad, wala nang gaanong epekto sa galawan po ng presyo ng langis ang muling pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Iran at ng Amerika noong nagdaang Linggo. Anya, tila manhid na ang industriya sa galawan ng sitwasyon sa gitnang silangan. At matagal na rin daw naman takot dumaan ang mga tanker sa Strait of Hormuz sa kabila po ng mga tigil putukan. Narito ang bahagi ng aming naging panayam kay Director Rino Abada.
5: Though may effect pa rin naman yan, pero nominal na lang ho, Ma'am Tata, yung announcement na yan. Kasi in the first place, matagal na hong walang dumadaan talaga doon. Wala akong tiwala ang industriya na hindi ka doon delikado sa lugar.
4: Yan po ang tinig ni Director Rino Abad ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau.
6: Samantala, balik normal na po ang commercial flight operations sa General Santos International Airport isang linggo matapos nga po ang magnitude 7.8 na lindol. Maaalalang pansamantalang nilimitahan sa government at humanitarian flights ang airport dahil nga sa pinsalang iniwan ng lindol sa passenger terminal. Inatasan po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kaapat DOTR na madaliin ang pagsasaayos sa nasabing paliparan. Sa pahayag po ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, tiniyak niyang maaari ng buksan ng Jensen Airport. Kasunod po yan ang masusing inspeksyon. Nakikipagpulong na rin ang kaap sa mga airline operator, airport stakeholders at ahensya ng gobyerno para masigurong ligtas na operasyon ng paliparan.
4: Nanawagan po naman ang Philippine Iron and Steel Institute sa DTI na higpitan ang pagpapatupad sa Philippine national standard para sa mga steel bars. Yan nga po yung matapos na lumutang ang mga kwestiyon tungkol sa manoy seismic resistance o yung pong kalidad ng bakal kontra pagyanig bunsod po ng malakas na lindol sa Mindanao. Sabi po ng grupo, marami sa mga steel grades sa industriya ng konstruksyon ay hindi pasado sa seismic performance requirements. Mahalaga daw po na paigtingin ang standard sa materyales na gamit nga sa konstruksyon, lalo pat nakapwesto ang bansa sa Pacific Ring of Fire.
0: Sa laing nga bahin, kapin 30 ka mga witness ang ipresenta sa impeachment trial sa House Prosecution Team batok ang Vice President Sara Duterte. Dugang detalye sa UNTV.
7: Today, we are scheduled to file our pre-trial brief. As previously announced, today is the deadline for the filing of this pleading, no? And for the understanding of our beloved countrymen, ano po ba ang kahalagahan nitong pre-trial brief? Number one, it contains stipulations of facts which will be presented for the other party's either admission or denial, no? With this, nababawasan po yung pagtatalunan ng dalawang kampo during the trial. If they admit our offer for stipulation, it means it need not be proved. But if they deny our offer for stipulation, then it means it has to be proven during the presentation of evidence. Second, part of the pre-trial brief, we will be submitting as well the list of our witnesses, no? So, I wish to advance information, bagaman I cannot provide details yet because we continue to finalize the pre-trial brief, perhaps until the time of filing today. It is more than 25. The witnesses is not only 25, it's not only 30, it's even more. As to the exact figure and who these witnesses are, let's wait until the pre-trial brief is filed with the impeachment court today, no? And then for the last item, that will be the evidence to be marked, madami, super dami. Because you know that there are two articles na talagang voluminous ang ating exhibits. That includes the allegations on confidential fund and the allegations on unexplained wealth. And of course, we are anticipating na on June 18, the 11 prosecutors, together with the 10 private prosecutors who were introduced during the last press conference, ay mag-a-attend doon sa impeachment court, although this will be held before the clerk of court, who is our Secretary of Senate, General Bantug, no? We wish to formalize as well during the pre-trial conference as to the position of the impeachment court, whether open rule will be adopted, no? Pag sinabi nating open rule, ibig sabihin the subject matter of cross, recross, can go beyond what was touched during direct and redirect, no? That means open rule. Otherwise, the cross or recross should be confined only to the subject matters which were touched during the direct examination and cross-examination. I wish to formalize as well on this upcoming pre-trial conference the possibility of us, the prosecutors, and even the defense to use Filipino language when the same is possible, because I understand that there are legal terminologies which are really hard to translate, no? This is because we understand that this is a constitutional process. This is not purely legal. What is at stake is the interest of the Filipino people. So it is our intention na lahat ng mangyayari during the impeachment trial should be understandable on the part of the ordinary Filipinos, no? And I wish to reach out as well through this opportunity to the mainstream media and even the social media. Let us encourage the accurate dissemination of information, no? And as a matter of fact, I reach out to the leadership as well. At ito rin ang gusto kong ilapit kay Kong Zia and the other members of the House who are from Visayas, from Mindanao. Let us come up with simultaneous translation of the trial which will be held on starting on July 6. Sana habang nagtra-trial, meron tayong translation to as many dialects as possible in order to make sure that the entire Philippine nation is on the same page. After all, this is a constitutional process. We want the entire nation to walk with us as we start, continue, and conclude the impeachment trial.
0: Alas 5:54 na, sa laing bahin, bindi ka mga armas ni Senador Bato de la Rosa gi surrender sa iyang kampong at tos kapulisan. Dugang detalye sa GMA News.
8: Kanina sa kasugian ng Philippine National Police, ang 20 baril na nakrehistro sa address ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa barangay Maasa, Davao City. Ayon sa Civil Security Group, isinuko ang mga armas ng legal representative ni de la Rosa sa Regional Civil Security 11 sa Davao City. Kasunod nito, nag-issue naman sila ng acknowledgement receipt sa kampo ng senador. Agad din sinagawa ng CSG ang naayong safekeeping process sa mga armas bilang bahagi ng Notice and Order of Revocation of License to Own and Possess Firearms at Firearms Registration. Ayon sa PNP, June 11 isinagawa ang pagsuko sa mga armas. Matatandaan naman na noong May 27 ng formal na pawiin ng Firearms and Explosives Office ang License to Own and Possess Firearms at Firearm Registration ng De La Rosa na holder ng Type 5 LTAP at 117 registered na mga barila. Balik sa'yo, Connie.
9: May impormasyon ba, Mark, kung madadagdagan pa itong mga isusurrender na armas ni Senador De La Rosa?
8: Connie, nakapag-ugnayan tayo kanina lang no, sa tanggapan ng Civil Security Group. Wala pa silang nilalabas na pahayag kaugnay sa bagay na yan kung posible bang madadagan. Pero dahil nga 117 yung mga baril na registered dito kay De La Rosa at ito ay 20 pa lamang, so meron pang nalalabi no, na 77 na mga baril. Merong opsyon no, yung kampo ni De La Rosa na mag-apila, pero tinanong din natin yung CSG kung meron nga bang formal na request to appeal, pero wala pa rin silang tugon sa bagay na yan.
9: Maraming salamat, Mark Makalalad ng Super Radio DZBB.
0: Alas 5:55 sa laing abahin sa itong mga balita. Bang Samoro Groups na nawagan sa pag-reinstate sa liderato sa MILF ngadto sa Bang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dugan detalye sa BNC.
10: May naging mapayapa naman ang isinagawang kilos protesta na humigit kumulang 1,000 Bang Samoro sa Mendiola, Maynila ngayong Lunes, June 15. Ito ay para igiit ang kanilang panawagan na maibalik sa Moro Islamic Liberation Front ang pamumuno sa Bang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa ilalim ng program panawagang Move for Peace Now, nagmula ang mga rallyista sa iba't ibang sektor kabilang ang mga civil society groups, people's organization, community leaders, peace advocates at mga taga-suporta ng Bang Samoro Peace Process. Pangunahing isinusulong ng grupo ang pagbawi sa pagkakatalaga ng kasalukuyang internship minister ng BARM at muling pagtatalaga kay MILF Chairman Al-Haj Muram Ebrahim bilang internship minister. Iginiit din ng mga nagprotesta ang kahalagahan ng tapat na pagpapatupad sa mga provision ng Comprehensive Agreement on the Bang Samoro at Bang Samoro Organic Law. Bitbit na mga lista ang mga malalaking tarpaulin na nagkasulat ng kanilang panawagan kabilang ng kanilang sigaw na sibakin na ni Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto si Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo. Ayon kay Datutos, organizer ng Move for Peace Now, layunin ng pagtitipon na ipaabot sa pamahalaan ang sentimento ng mga Bang Samoro hinggil sa kasalukuyang direksyon ng pamamahala sa BARM at ang kanilang paniniwalang dapat manatiling nakabatay sa mga kasunduang pangkapayapaan ang pamumuno sa rehiyon. Leon. Mahigpit naman na binantayan ng mga otoridad ang lugar upang matiyak ang kayusan at seguridad habang isinagawa ang programa. Sa kabila ng pagdalo ng malaking bilang ng mga realista, walang naitalang insidente ng kaguluhan at naging maayos ang daloy ng programa hanggang sa matapos ang pagtitipon. May patuloy naman na hihintayin nila ang magiging tugon ng pamahalaan sa kanilang mga panawagan kaugnay ng pamumuno sa BARM at sa pagpapatupad ng mga umiiral na kasundo ang pangkapayapaan sa Bangsamoro. Balik sa iyo, May.
9: Maraming salamat, Ryan Reloban, nag-uulat.
0: Sa laing bahin, giilan ni Presidente Bongbong Marcos ang liderato ni Gatchalian sa Senado. Dugan detalye sa BNC.
11: Allow me to greet, first of all, the House Speaker of Faustino D. III, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian.
12: Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian.
13: Ang dalawang beses na pagbanggit na ito ni Pangulong Bongbong Marcos on Independence Day, the first time since Malacanang acknowledged Senator Sherwin Gatchalian as Senate President Pro Tempore, nararapat lang daw na kilos ng ehekutibo. Ayon kay Professor Lester Balmatero, Senior Lecturer sa UP Diliman, it's about time PBBM publicly legitimizes the new majority para daw sa stability ng Senado. May politika nga ba sa recognition na ito o kumikilos lamang ang Pangulo para umusad na ang Senado mula sa gridlock sa pagitan ng bagong mayorya at minorya?
14: I think both eh. Kasi kapag hindi nag-work ang Senado, talo not just the Congress but also the executive. Kasi hindi niya ma-forward yung mga priority bills ng presidente. But syempre, meron ding politika dyan, no? Tinitingnan natin na yung pag-legitimize ng presidente kay Senator Gatchalian, it's not just about, you know, passing laws and all, but the politics. Yung politics also, particularly doon sa impeachment case, no, ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung sino yung presiding officer, medyo malaki yung power na, no.
13: Ngayong si Gatchalian daw ang kinikilala ng House of Representatives na co-equal chamber ng Senado, isa na lang daw ang nakikitang payo ng eksperto para kay Senador Alan Peter Cayetano.
14: I think it's about time for Senator Alan Peter Cayetano to accept defeat, no. Tingin ko the only way kasi at this point ang naisip ko na lang is actually for him to go to Supreme Court and intervene, no? Kasi all other institutions, sabihin na lang natin na natalo na siya, no? Kumbaga hindi na siya nire-recognize all other important institutions.
13: Nakukulangan din daw si Balmatero sa suporta ng buong Duterte Block para kay Cayetano, kaya tila lumalabnaw daw ang lakas ng senador kung ikukumpara sa suportang nakukuha ni Gatchalian. Challenge naman daw kay Gatchalian ang sugpuin ng naratibong kamay ng Malacanang ang kumikilos sa likod ng kanyang liderato. Matatanda ang noong June 3 kung kailan naganap ang kontrobersyal na quorum. Nag-anunsyo ng recognition ng palasyo isang oras lang matapos ihalal bilang Senate President pro tempore si Gatchalian.
14: Independent minds pa rin naman itong mga senador na to. Pero to say completely na rubber stamp yung ginawa is also wrong, not to say. But to, parang sabihin natin may support yung Malacanang to certain individuals or certain senators. Obviously, meron.
13: Now, less than 2 years for the president in an impeachment trial for the vice, na kanino kaya ang bola para sa 2028? Ayon kay Balmatero, kung surveys ang basihan, malakas pa rin si Vice President Sara Duterte. Pero hindi maikakaila na malaki ang pagkakaiba ng bise sa kanyang abang si FVRRD na kahit anong isyu raw ang kaharapin ay mataas ang ratings. Gumagalaw daw ang numero ni VP Sara depende sa kritisismo, kaya bagaman malaking parte ang Mindanao sa kanyang voting base, kung mailalabas daw ang bank accounts ng vice sa impeachment trial, inaasahan niyang bababa ang numero nito. Kung tatakbo naman daw si PBBM for a lower position, gaya ng pagkakongresista, mananalo pa rin ito lalo na sa Norte. Pero hindi raw ito immune sa mga kasong maaaring isampa ng mga kritiko pagbaba niya sa puesto.
15: Independent naman daw talaga ang Senado, pero kailangan din daw nating tanggapin na may mga trabaho talaga ang Kongresong kailangan ng koordinasyon ng palasyo.
0: Mag-uto naglangkob sa itong mga balita karong adlaw nga Lunes. Mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa DYRD sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Cahis. uban ni Bung Bolero, kini si Allen Doidora ang friend mo forever.
16: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol ug sa ubang dapit sa atong nasod hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank FCB dinhi sa FCB Balita. Balita.
17: The angel of the Lord declared unto Mary,
18: and she conceived by the Holy Spirit.
17: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
18: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
17: Behold, the handmaid of the Lord.
18: Be it done unto me according to your word.
17: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
18: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
17: And the Word was made flesh
18: and dwelt among us.
17: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
18: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
17: Pray for us, the Holy Mother of God,
18: that we may be made worthy of the promises of Christ.
17: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
18: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad, angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katin-awan. Kamatuoran.
2: Adlaw nga activity nga ilang gibuhat in relation to organic agriculture ug uban pa nga mga katikaran, programa ug serbisyo sa maong buhatan na ato ang mahinabi gyud, no, ang ato ang head sa Cavo kaning ato ang City Agriculture and Veterinary Office si Dr. Carl Pradera. Doc Carl, good morning and welcome sa nagkahiusang tagbilaran.
3: Good morning, Sir Alvin, og sa ato ang mga suki nga pagpigpaminaw sa ato ang programa karong buntaga. Mayong buntag kanatong tanan.
2: Yes, mayong buntag napod na minaw nato si Ma'am Iday Felicilda Olivar. Og napod si Kapitan Dio Dalida mo uli Irbanerong September, no? Ato maning partner kugihan sa mo buni. Okay, Doc, salamat, no. Thank you for taking our call. Kay Baume nga daghan na mog mga activities karon, and the latest was kaning inyong gibuhat nga duha ka adlaw nga appreciation course on organic agriculture. Kumusta og unsa kini kabahin, Doc Carl?
3: Yes, Sir Alvin. So mag-uhay lang da, na humano ang atong gipahigayon nga duha ka adlaw nga appreciation course on organic agriculture. So kani siya nga activity is tinuig nato ni siya nga activity, Sir Alvin, partner siya sa ato ang programa sa agriculture. And this year, medyo unique siya, special ang kaning atong appreciation course on organic agriculture tungod kay ang ato ang mga participants are students, no, gikan sa Tagbilaran City College sa ilang entrepreneurship nila nga program, Sir Alvin. So duha ka adlaw ni siya. Ang unang adlaw ani, so diha tay gikandak nga lecture or seminar mahitungod sa mao nga topic on organic agriculture about urban gardening. So again, tungod kay in partnership ni siya with TCC, so ang ato ang speakers ani, Sir Alvin, dili lang ang ato ang kauban sa trabaho sa City Agriculture and Veterinary Office si Miss Melanie Paano, pero appeal pud ani si Sir John Joseph Barrete as counterpart sa TCC. So kani siyang activity gitambungan ni siya sa 30 ka mga estudyante sa TCC, Sir Alvin. Unya pagka sunod adlaw, so pagka dito nila ato, so dito sila ay murag field demo or sa tawag ani mura sila nag-tour sila ngadto sa treetop sa Bahi Albor. So during sa ilang field demonstration sa Bahi Albor, gitudluan sila og unsay aktwal nga pamagi sa pag-andam or pag-prepare sa yuta nga mooy gamiton para tamnan, no, unya diha po to yung mga seed sowing sila nga mga activities, unsaon pag-prepare sa mga soil media, no, nga gamiton, og diha po to yung activity nila nga gitudluan ang ato ang mga estudyante sa TCC kabahin sa paghimo og kanang mga organic nga mga concoctions. So kani siya nga activity was really very productive, especially nga si Mayor Jane mismo mao'y bing bisita sa maong seminar sa day one para paghatag og inspirational message og support gikan sa City Government of Tagbilaran, especially sa mga agriculture nga programs. So ato adyo ni siyang gipangusgan, Sir Alvin, because we would like to cultivate, no, new and aspiring nga mga agripreneurs puhon diri sa dakbayan sa Tagbilaran and of course in the entire province of Bohol.
2: Yes, that's great, no, labi na kay kanitong mga kabatanunan karon, and the fact nga the city wala gyud tay agricultural produce gyud nga dinagko, watay kahumayan dire unya ang atong mga kabataan, murag nakalimot na aning mga dapita, dako na gyud kayo ning tabang, Doc, no, ning duha ka adlaw ninyo. Ato ko nung i-walk through ang ato ang mga tigpaminaw ron, Doc, unsay nahitambo adtong duha ka adlaw nga session ninyo kauban si ang ato ang counterpart from the Tagbilaran City College.
3: Yes, Sir Alvin. So, pag kinaunahan nga adlaw, so more on theoretical siya nga lecture, discussion, Sir Alvin, mahitungod sa mga principles, no? O kaning mga practices, mahitungod sa organic agriculture. So, kani siya nga lecture, di-facilitate ni siya sa atong AgriCraft Section Head sa Cavo, si Ms. Melanie Paano, kauban ang iha nga secretary nga si Ms. Jennifer Telmo. Unya sa TCC po Sir Alvin, si Sir Dan Joseph Barrete, kauban ang iyang usa ka faculty staff si Sir Ruel, nagpahigayon po sila or nag-share po sila sa ilang mga valuable insights mahitungod sa organic farming, environmental sustainability, o very important ang agripreneurship.
2: Mm.
3: Unya pag ikaduhang adlaw Sir Alvin, so mauto siya nga diya sila gikandak na demo for a demonstration na sila, actual demo na sila ngadto sa learning site dito sa Tree Tops sa Albor.
2: Mao na toy dihay mga land preparation nga sila gyud mismo, no, ning bungkal og nagandam sa mga seeds, Doc.
3: Yes, Sir Alvin, so sila gyud mismo nangunay with the facilitation sa Cavo og sa TCC. So sila mo yung nangunay og andam dito sa yuta, no, nagbungkal sa yuta, naghimo og kadong kungkok organic nga concoction nga maoy gamiton as organic nga fertilizer. So, og kadto mga soil media nga preparation nga para himsog og tambok ang tubo sa ilang mga gipangtanom.
2: Yes, that's great, no? Ang tinguha ani nato ultimately, Doc, no? Ang TCC makakame up sila sa ilang garden.
3: Yes, exactly, Sir Alvin. So, atuan ang gipanangkamutan nga ma-replicate nila, no, ang urban garden nga anaa sa Mangga National High School. So kita sa Cavo naghatag po ta og mga farm inputs og mga intervention sa PCC kay para naapod sila, makakame up sila og ilang kaugalingon ng urban garden.
2: Yes, kay dili man gyud ni imposible, daghan na tag mga models pod nga nakita mga suking tigpaminaw, no, sa ubang mga dagkong syudad nga kanang gitawag nila urban gardening. Bisan pag naa ka sa syudad, pwede ra gyud kayo ka mananom og mga kamatis, mga sibuyas nga pwede nga magamit nato daily. Nga, kini usa ni sa mga wala kayo ma-appreciate sa publiko kay gatuo sila nga ato ang Cavo kabahin ra ni sa pagpanakop og iro, pagbakuna, pagpangitli, pangatli. Kun dili appeal gyud sa gitan-aw ni ini, no, kaning ato ang Food for the Tables nga program. Gali sa inyo ang opisinahan, Doc, do na moy demo farm pod, right?
3: Yes, Sir Alvin. So ang ato ang office mismo natay gitawag og Food Always in the Home or Faith nga Cavo Garden. Unya last year lang Sir Alvin, so kita mo ay nakadalog as provincial winner.
2: Wow.
3: Sa NUPAP nga program sa Department of Agriculture.
2: Mm.
3: So NUPAP stands for the National Urban and Peri-Urban Agriculture Program.
2: Well, wala na to ni ma-highlight sa itong mga balita, Doc, ba? We're proud nga naana kay achievement ngayon ani from national, pagyod ni, national nga competition nga kita mo ay midaog, you know, in terms sa ato ang kaning pagpahiluna ning maong garden.
3: Yes, Sir Alvin, sa province to siya, provincial level siya. Yes, Sir, provincial level nga NUPAP nga program.
2: Okay, that's great. Unya, sayod ta nga sukat pa sa una manghatag mo matagkaron og unya og mga seedlings, Docs, para Doc, no, para sa tuang mga pamilyang tagbilaranon nga gustong mananom.
3: Yes, Sir Alvin. So, aduna pagyapon ko tayo available nga mga seeds. O, dili lang kay mga seeds, Sir Alvin. Aduna po yung mga seedlings, no?
2: Mm.
3: So, kung kinsa itong gusto nga mo avail, mo accommodate, atong i-accommodate ang tanan nga mga walk-in nga clients nga mo bisita sa ato ang opisina nga naaduol sa slaughterhouse sa Barangay Tiktik.
2: Kana, ato na ipaklaro, no, nga naninguha gyud ta nga ang atong mahatag dili lang seeds kay og seeds masog dili pod itanom, no, nga dili ma alimahan kun dili kito nang seedlings nga nanagay mo sprout, Doc, no, nga makita nga patubo na gyud siya.
3: Yes, Sir.
2: Okay, sa Pikas Bahin, Doc, kumusta ang ato ang mga veterinary services sa ato ang buhatan sa Cavo?
3: Yes, Sir. So sa veterinary services na to, so mag-ulang tanahuman sa atong gipahigayon nga massive spay and neuter ni aging May 30 o 31 dito sa Barangay Poblacion 1 sa May 30 o niya dito sa Barangay Poblacion 2 sa May 31. So it was a very productive activity as well kay na-reach po na to ang atong target, no, nga mga party mga beneficiary. So a total of 200 no pets ang na-accommodate no sa maong kapon or katli sa mga iro ug iring. Now for this coming month, Sir Alvin, so aduna tay ipahigayon pod nga in partnership with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, aduna tay training on bangus, battling and value added production development, kauban na ani ang aquaculture production and management this coming June 23 and 25 sa natay mga association sa mga mangingisda diri sa Tagbilaran City nga maoy mo participate sa maong training. Aside from that, Sir Alvin, karong last week sa June, naatay mass enrollment or RSBSA caravan. So mutuyok mi sa matag barangay, kauban nato ang taga Philippine Crop Insurance Corporation para i-enroll ang ato ang mga urban gardeners o

0: and other provinces na ani mga hulga sa Ribis. So ato ang i-remind, hatagan at balik og awareness ang ato ang mga kaigsuunan sa Tagbilaran City ug unsay angay buhaton para malikayan ang maonga sakit, especially sa atong advocacy on responsible pet ownership. Unya karong last week gihapon Sir Alvin sa June, magsugod na po ang ato ang livestock and poultry sector nga magkandak sila og regular or yearly nga ASF nga surveillance. So kita sa Tagbilaran City Sir Alvin, kaluoy sa Ginoo, wala naman tayong mga reported nga case no nga kanang mga suspicious nga pagkamatay sa mga baboy diri sa Tagbilaran City. Pero just to make sure no nga wala na tay kanang mga ingon ani nga incident, so routine ni siya nga regular surveillance. So mutuyok gihapon ni sa mga barangay, so magkolekta mi og mga blood samples para makuha na jud siya ma fully certified na free na jud ang Tagbilaran City from ESF. Unya na ate production and livestock seminar gihapon karong buwan sa July. So actually fully loaded kayo ang schedule nato karong June and July Sir Alvin, labi na sa veterinary services. Unya katong mga wala maka-avail sa kapon o katli sa niaging May 30 o 31, dili sila angay nga mag-all Sir Alvin no, kay naana po yung next round sa free spay and neuter nga activity this coming September. Kay ang September manggod, September 29 is World Rabies Day. So part of our activity in celebration sa maong World Rabies Day, so naaga po tay pet wellness drive. So for more details about sa kapon o katli, so amuara na siyang i-post sa ato ang official Facebook page. That is Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office.
1: Yes, that's great, no? Kaning ato ang mga suking tigpaminaw ron, importante gid kayo ning maka-monitor sad mo labi na ning ato ang gitutukan nga responsible pet ownership. Doc, in relation to that, ongoing pa ba tong ato ang microchipping sa ato ang mga iro, doc, kung naay interesado?
0: Yes, Sir Alvin. So, ongoing ang ato ang microchipping o pet registration sa ato ang mga iro o iring diri sa Tagbilaran City. In fact, naamatay regular nga schedule sa pagpamakuna, purok base vaccination nato. So, dili lang kay ang bakuna sa rabies ng atong gidala ngadto sa matag barangay, pero aduna po'y pet registration na ay microchipping o niya naapoy purga kauban sa maong serbisyo Sir Alvin.
1: Wow, pagganindot, no? Pagganindot. At ang iyon ninyo mga kaigsunan ang schedule sa matag barangay or matag purok tungod kay libre ning gihatag nato tanan dok apil ang pagbakuna, right?
0: Yes, libre ra ang ato ang vaccination Sir Alvin og ang ato ang other services.
1: Yes, may buntag diyan ni Sir Lito Maghinay. Good morning Sir Alvin. Shout out ko sa kumaigsoon sa Usamis City, Roqueta City og advance. Happy fiesta sa Alegria Lopez Haina, Misamis Occidental. God bless Sir Alvin. Sir Lito, sus ako kababayan dai mo sa kong papa no, taga Roqueta mo sa kong papa Sir Lito. Nai-comment si Sir Dudong Plaza dire puro mo seminar dili practice og apply sa seminar, funding seminar lang habol. Ah, ato na ning gitubagan niya no nga for this purpose sa tuang appreciation course on organic agriculture, expected nga ang TCC mag-set up po sa ilang urban garden gamit ang ilahang mga nahibawaan. Mayong buntag diyan ni Angie Remo. Good morning, mayong pagpaminaw, mayong buntag Buhol, matod pa ni Angie Remo. O ni Abot Janjan, mayong buntag po sir. Mayong buntag diya sa Barangay Mangga na po ako ang kumpare si Rosita Gabunia. Good morning Sir Alvin. Doc Carl, sa hisgotanan sa mga libod suroy nga mga iro, kumusta o gunsay ato ang mga inisyatiba karon nga gibuhat sir?
0: Yes Sir Alvin, so may tungod sa mga latagaw nga iro. So ongoing gihapon ang ato ang dog catching activity. So ang schedule na to ani is matagabi Sir Alvin. So magsugod og panakop ang ato nga mga dog catcher 6 in the evening until 10 in the evening. So naay schedule nga amo ang gihatag no para sa mao nga naa sa atong Facebook page ang schedule sa pagpanakop sa mga iro. Unya hopefully happy ta pud mahatag or maturn over na sa ato hapon Sir Alvino ang kanang bag-order nato nga dog van.
1: Yes.
0: No? Para bako og madaot ning karaan nato nga sakyanan, so dili mapalga ang ato ang operations.
1: Yes. O oh, nabatay hotline number doc, simba ko gusto silang mutawag. Unya sa dili pa na ikaduhang punto doc, do na batay unsa ang regularity sa pagpanakop nato, unsay pamaagi ani doc para ma-reorient natog balik ang ato ang publiko?

0: So with regards sa kaning dugkatsil nga itong activity, ang
1: usa ka binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Bali.

0: Ginger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko, bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka, tarog higda. Hadlo kayo ko kay kayo na mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katumbo. Bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang walang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
6: Team Dad is for
7: Usapang Immunity Gap.
8: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
9: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
10: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
11: Immunity gap na yan.
12: Help stop immunity gap.
13: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
14: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
15: 100%.
16: Based on RENI with proper diet and exercise.
17: Help stop immunity gap.
18: Mag-Selene Plus araw-araw.
19: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
12: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
9: Ubo, plema, igawas!

0: Alam ko quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mocha Frap 4.
5: Aray! Sakit na ng katawan ko.
4: Wait lang sa orders po.
3: Timeout na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Marielle, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gikan kanamo sa DYRD.
8: DYRD.
7: Welcome to the hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Okay, daghang salamat atong kauban diri Mega Las Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulop. Maayong gabi sa atong mga kaigsoonang bulanon. Labi na gyud sa atong mga suking tigpaminaw mga higala nga way puas nga namati sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio palibot ng ato nga lalawigan sa Bohol mga higala. O galakip usab sa atong timbayaon mga higala ang atong mga Facebook followers no. Labi na sa atong mga OFW nga mga kadugong bulanon nga nadiha sa nakadayang nasod mga higala nga nanginabuhi. So kaninyong tanan, welcome usab sa atong Monday edition. Aris sa developing program diin nga gituyo kining mugna nga programa aron magsilbing tinubdan sa kasayuran labi na sa mga kalihukan o programa nga gipahigayon sa kagamhanan ng provincial ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado. At the same time maghatag usab kita kasayuran sa mga kalihukan o programa sa atong mga pinili nga mga kongresista sa totoo ka mga distrito mga higala ni ato nga lalawigan sa Bohol. Aron sing unyana ang ato mga kaigsoonang bulanon nga maoy giserbisyuhan og tinud-an ay masayod sa unsay mga pinakaulahi nga mga kalihukan o programa nga angay natong masayran mga higala, no? So sa gihapon kanyo higalas kanginan alan is Toke Mangmang. Makauban yung hantod kita alas City Media ning kagabihon mga higala ning adlaw nga Lunes. Hunyo 15, 2026 mga higala. So atong timbayaon ang banay ni Governor Aris Omintado nga nining mga orasa ang atong amahan sa probinsya wa pa mahiuli no sa atong lalawigan sa iyang opisyal nga biyahe ngadto sa nasod sa Canada mga higala no. Alang sa wa masayod ang atong gobernador mitambong sa ngadto sa Canada ining gitawag og technical learning exchange on climate and disaster resilience nga gipahigayon dito sa nasod sa Canada isip kabahin sa governance for climate and disaster resilience mga higala kun GOB-CDR program. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpalig-on sa kapasidad sa mga lokal nga pangagamhanan sa pag-atubang sa mga hagit nga dala sa climate change o mga kalamidad mga higala. Kaya karong panahon na, no? Di na nato matagda ang atong panahon mga higala, no? Nagkayabag na yun. O gani, kining linog, di na ito masabtan nga labi parang ngawa pagyoy na mugna nga ikipo mga higala nga makadetermine o makatagna nga dunay nagsingabot nga linog. Muna kinanglan gyud nga andam kanunay ang matag pangagamhanan mahinungdan nga ngatong gobernador tuwa sa nasod sa Canada uban sa mga gobernador usab no sa nagkadaiyang probinsya mga higala. Lakip sa mga importanteng sesyon nga gitambungan ni Governor Aris Omintado o mao ang Victoria, British Columbia. So British Columbia Disaster Risk Assessment and Disaster Resilience, Nature-Based Infrastructure Frameworks and Applications, Climate Science, Climate Services o Decision Support System. Lakip usab ang nanaymo o Qualicum Beach Sea Level Rise Management, Nature-Based Coastal Resilience Initiatives. Ang ikatulo niini ang Vancouver o Burnaby Indigenous Cultural Learning and Experience, Philippine Consulate Luncheon and Discussion, Regional Governance and Climate Planning o ang Exclusive Cities o Resilient Communities. Inguman ang Vancouver o Squamish Climate and Health Risk Response, Municipal Leadership Indigenous Partnership o Community Resilience. O sa katapusan, ang Delta o Surrey Living Dike Infrastructure Project, Site Visit, Crescent Beach Storm, Shower Upgrade Site Visit, Siamamo Community Engagement Session, Week Debrief and Reflection Session mga higala. Gisintro ang mga programa nga musunod nga key learning objectives, climate and disaster risk governance, climate data and evidence-based decision-making, nature-based solutions, collaboration and strategic partnerships, financing and resource mobilization. O ang ika-uno mga higala mo ang climate change adaptation. Suma ni Governor Aris Umintado ang mga nakatunan o kasinatian nga nakuha gikan sa maong international learning exchange makatabang kaayo sa pagpalig-on sa mga programa o pulisiya sa atong probinsya sa Bohol aron mas maandam o mas lig-on ang komunidad batok sa epekto sa climate change o mga kalamidad nga atong masinati mahigala kung agaling aduna may mahidangat ya kalamidad din sa atong lalawigan sa Bohol inguman usab sa uban nga mga probinsya. Mahinungdan nga kuyog niya ang pipila ka mga gobernador, lakip gani si Onel Roque, no, nga ning kuyog ining maong bahan mahigala sa mga gobernador dito sa nasod sa Canada.
1: Muna itong diri si Gobernado o Bohol. Kumusta mga bulan nun diyan? Dagan kayo, bukit nun.
2: Ay, may buntag niya ninyo, no? Iba na to si Gobernador Neil Roque, ang kinagupuhang Gobernador sa Pilipinas.
1: Sikan-sikan ako ni Momos.
2: Regards to sa mga bulan nun na sa bukit nun. Yeah. Ambing mo niya.
1: Okay. Hello, guys.
0: So, mo ito may gano'n, ang tipik sa vlog ni Onel Roque, no? Governor Onel Roque sa Bukidnon, kuuban ni Governor Aris Umintado, mga higala, no? Silang duha kasimana nilang opisyal nga biyahe dito sa Canada. Samtang sa laing bahin, kabahin sa paningkamot ni Second District Congresswoman Banban Umintado, nga matutukan yod ang atong panglawas, no? Gipasaka ni Bohol Second District Representative Maria Vanessa Cardona Umintado, ang usa ka balaod nun, House Bill Number 9699, nagtumong sa pagpalig-on sa serbisyo panglawas sa probinsya, pinaagi sa pag-convert sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa Talibon, ngadto sa usa ka espesyal nga ospital alang sa kababayenan o kabataan. Suma sa maong balaod nun, nga gipasaka ni atong Hunyo 3, 2026 nga tuig, himuon ang maong pasilidad nga Garcia Memorial Women and Children Specialty Hospital o padugangan ang kapasidad diini gikan sa kasamtangan nga bed capacity ngadto sa 150 ka higdaanan aron mas daghang pasyente ang maatiman mga higala. Ug ilauman nga pinaagi niini mas mapalapdan o mapalig-on ang espesyal nga serbisyo medical alang sa mga inahan, kababayenan o kabataan dili lamang sa ikaduhang distrito kundili sa tibuok probinsya sa Bohol. Kining maong balaod no naglakip usab sa paghatag og pundo alang sa pagpauswag sa pasilidad, kagamitan og serbisyo sa ospital aron matubag ang nagkadaghang panginahanglan sa sektor sa atong panglawas. Matod ni Second District Congresswoman Banban Umintado, ang maong lakang kabahin sa pagpadayon nga paningkamot sa paghatag og mas maayo, mas duol og mas specialized nga serbisyo sa panglawas alang sa mga bulanon, ilabi na sa mga kababayenan o kabataan nga nakinahanglan og espesyal nga pagatiman o espesyal nga atensyon. Kung maprubahan, usa kini kadakong lakang sa pagpalambo sa healthcare services sa amihanang bahin sa Bohol o makatabang sa pagpakunuhod sa pagsalig sa mga ospital sa dakbayan alang sa espesyal nga pagtambal mga higala. Busa ato ning i-appeal sa atong pagampo nga mahingpit na kining balaod, no, mapasar ning plenaryo sa Kongreso o ipasaka ni sa Senado, ugaling mapasar sa Senado, mapirmahan sa atong presidente aron hingpit na ang balaod kini mga higala aron singunyana dako kay nagtabang, no, sa atong mga kaigsuon ng bulanon nga nanginanglan og tabang sa ilahang panglawas mga higala. Samtang karong adlaw, no, alas kasayuran sa atong mga kaigsuon ng bulanon, usa ka makahuluganon nga adlaw, no, alang sa atong mga kaigsuon labi na dito sa lungsod sa katigbian. Then gibuksan karong adlaw ang usa ka semana nga agro-industrial fair ang kadiwa sa Katigbawan sa lungsod sa Katigbian subay sa ikas 76 nga Foundation Day. Kining maong kalihukan gipangluhan ni Mayor Benji Oliva. Ang maong kalihukan idubanan sa Regional Director sa Department of Agrarian Reform Darciben nga si Melvin Castor Selvistre. Diha usab ang presensya sa DAR Provincial Director si Ronald Pumatong uban sa mga opisyal sa LGU Katigbian o mitambong usab no. Ang atong hepe sa PLO nga diin mo nagrepresent ni Governor Aris Umintado nga si Attorney Handel Lagunay. Kabahin sa hinabi ni Benji Oliva, kaganihang buntag uban sa atong mga kauban sa media, gitinguha ni Katigbian Mayor Benji Oliva nga mamahimong livestock capital of the Philippines ang lungsod sa Katigbian pinaagi sa daghang mga proyekto o programa nga nakasentro sa papalambo sa industriya sa kahayupan. Gibutyag ni Katigbian Mayor Benji Oliva atol sa interview sa pagsaulog sa ika-synthesized nga Foundation Day sa lungsod niini diin gilusad usab ang usa ka semana nga agro-industrial fair o gadiwa sa Katigbawan Festival. Mato ni Mayor Oliva, ang pagpalambo sa livestock industry usa sa natural nga kusog sa Katigbian ug maoy pundasyon sa ilang plano alang sa idumikanhong pagtubo sa lungsod sa Katigbian. Gibutyag usab ni Oliva nga subay sa plano nag-import na og nag-import na ang LGU og mga imported nga baka og kabaw nga gilangkuban sa 40 ka dot master og cow gikan sa Australia og 24 ka purebred beef wagyu nga baka gikan sa Australia og pasanayon kini pinaagi sa crossbreeding program sa mga native nga baka. Sa pagkaroon, ang LGU nagbuhi og 300 ka native baka nga madugangan og 150 karong tuiga og laing 300 sa sunod nga tuig og dugang 450 sa tuig 2028 pinagi sa Cattle Livelihood Program sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ni palit usab ang LGU og 44 ka ektaryang yuta alang sa kogalingong livestock farm sa lungsod sa Katigbian mga sano. Samtang gipadayag usab ni Mayor Benji Oliva nga sugdan usab sa dili madugay ang pagtukod sa 60 million regional food terminal pinaagi sa pagpundo sa food terminal incorporated kon FTI atong nasayran atong nakalabay nga adlaw si Benji Oliva uban sa iyang bahan ni ngadto kinis kauluhan aron mahinabi ang mga opisyales sa FTI kalabot ining maong dakong proyekto sa lungsod sa Katigbian mga higala no. So tuguti ko nga atong ipabati ang pamahayag ni Mayor Benji Oliva atol sa kalihukan kaganihang buntag dito sa lungsod sa Katigbian mga higala.
3: Pagkalambusan o pagpadayong mag-usuan dili mahinong mahitabo kung walay dilirato nga adunay tinuod nga pag-alagad sa katawhan o sa sektor sa agrikultura. Busa aron paghatag sa mensahe o pag-abiba o inspirasyon alang nining mayong danong kakausulugan. Atong gawato na atong municipal mayor na nagpadayong paghatag o suporta sa atong mga programa alang sa atong mag-uuma sa atong komunidad. Mga kaigsunan, let's welcome our municipal mayor to give the welcome address, Honorable Benji Sanchez Oliva, atong pakbakan.
4: Salamat sa atong mabting katigpaila, ato ang mga pinanggagatawhan sa Katigbian. Let me greet you our guest of honor today, our Regional Director of the Department of Agrarian Reform, Regional Director Melvin Castor Silvestre, ato pakpakan. Inubanan sa ato ang Provincial Agrarian Reform Officer, Dr. Ronald Pumatong, ato pakpakan. Ato mga official sa lungsod, led by Vice Mayor Esteban Angiran Jr. sa Tuksagon ng Bayan, Councilor June Dinurog, our ABC President Febanon, Councilor Archie Lungay, Councilor Noel Garzota, Councilor Hernan Estavilla, ang chairman nato sa Committee on Agriculture, Councilor Lenoy Rivero, Councilor Alan Sarao, Councilor Ray Lasia, o Councilor Oliver Oliva. Atong mga partners sa development ni Auban Kanato, ang mga nagkadaiyang national government agencies. We have with us from the Agricultural Training Institute, we have Director Vianle Olerio. At pagpakan si Regional Director. Onya, from the Department of Trade and Industry, si ito yung hindi, si Roy nga among mining barkada. Jerome, no? Gabi, no? At pagpakan si Sir Jerome kay naghaning role ang DTI pohon sa lungsod sa Katigbian. Of course, ang atuang partner sa DSWD SLP, si John Fred Dishardo, ito pagpakan. Atong mga partners sa Philippine Crop Insurance Corporation, Banato, ang atuang director sa Philippine Carabao Center, nakalimutan ko sa name ni Ma'am Kauban, Pamilihan Buaya. Okay, naghantag kipangunahuna, no, niya, from the Department of Agriculture, niya, Uban Usap Kanato. And then I know coming pang ubang mga partners na to from the Philippine Coconut Authority, from DOST, niya nga itong Taga-National Dairy Authority o uban pa mga national agencies. Natong tanan, mga barangay officials, mga itong pinanggang mga mag-uuma, kanatong tanan, Madyong Buntag. Katigbawan Festival is anchored on three things. First is on the Katigbi plant that is abundant at the time sa panahon, no, dire sa atuang lungsod. Mauna ang nagkipangan ng atong lungsod o Katigbi. Next is Tigbaw, which means langob because of the cave system nga niya nato sa atong lungsod. Mauna nga part of our activity this week is the fun run at to ginamunagbas ang 32 kilometers sa langob sa Kangiras. No? And daghantang mga bayo ng mga langob sa Katigbian. And with the help of the Department of Environment and Natural Resources, ato nang ipahimuan o cave assessment for our tourism. And Kabaw, no, kay mo matay kinadugayan ng livestock auction market sa Kabaw, ang lungsod sa Katigbian mo ng atong gipadayon. And this week's celebration, atong giunag yun o highlight ang produkto sa atong mga mag-uuma katong atong 22 kabuhol sa mga barangay. Apil ang atong mga Arbos o mga Farmers Association para mapakita nato unsa kaabunda ang grasya nga gihatag sa Ginoo diri kanato sa atong lungsod sa Katigbian. Atong ipaagi ang atong mga bisita sa atong merkado publiko kay nakita nato nga kinahanglan gyud nga trabahuono na ang atong merkado publiko para mabag-o. And bilakbas na dito sa Rimsang Option Market, tungod kay gusto nato pabuhion pa ang ato ang trading sa livestock dili lang sa kabaw, sa baka, kanding or even sa atong mga manok o sa atong mga kababuyan. Unya karon kay bawo matanga, this is part of our process of planning. Kay ngano? Kay bawo ko madaghan kay tang mga concerns ang atong mga katawhan hilabi na sa agri sector. Kay bawo mo for the more than 6,000 hectares nga agricultural productive area sa lungsod sa Katigbian, 3,000 ra ang utilized. Ingon ana pa, kadako ang espasyo na to. Sa tuang, more than 3,000 potential irrigable areas, only 100 hectares ang atong irrigable area sa lungsod sa Katigbian. Kanang naa sa Hagwaya, naa sa Ambuan, dire sa poblasyon, ug naay sa kauswagan na private operated karang sa Blanco family. Mo pa na ang atong irrigation. Mo na nga.
0: So, matumigal na ang tipik sa mensahe ni Katigbian Mayor Benji Oliva atol sa Kalihukan Kaganing Buntag sa Katigbawan Festival dito sa lungsod sa Katigbian, mga higala. Now, atong isunod o pabati, mga higala, no? ang usa ka programa sa Capitolio Provincial matag adlaw nga Domingo, no, ang takna sa gobernador. Atong ipabati ni karon og suble aron pod nga mahatagan nato og gayunan ang atong mga kaigsuonang bulanon nga wa masayod nini o wa makabati nini, no, labi na nga ang sentro sa isigutan aning maong programa kalabot sa kooperatiba, no. So tuguti ko nga atong ipabati kining maong episode takna sa gobernador, episode 11 kagahapon kini. So atong gihatagan og gayunan nga panahon nga makababati ang atong mga kaigsoonan, labi na rong orasa nga atong mga kaigsoonan bulanon gikan silang umahan, naghanday-handay na ron unya ang pikas dunggan toa silang tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Bert?
5: Organizational and Institutional Development Services. Then ikaduha, ang Cooperative Development and Capacity Building Program. Then naapod tay integration and mainstreaming of national government programs. Then of course dili mawala usa ni sa mga kuan gyud kanang main focus sa PCDO, ang facilitation of financial assistance and grants for our livelihood projects. Then naapod tay kining research and development, and naapod tay special projects, special activities na mga attorney. So unom siya, attorney.
6: Unom, money ang main flagship sa PCDO.
5: Yes, attorney.
6: And kamong tulo are all adequately familiar ni ining mga program, no? So atong bahin-bahin nun ang paghiskot sa maong mga programa. Sir Larry, kaman may nakasugod,
5: yes,
6: in one of the programs na flagship, tagai ko noong pagpaklaro para sa itong mga listeners.
5: Yes, we'll proceed with the first program na mo, attorney. Organizational and Institutional Development Services. Mauni siya ang usa sa core function sa PCDO na kuan, kanang nag-assist sa atong mga community-based groups na gusto mahimong formal ang ilang organization. So ang PCDO with the help of our field personnel, ang atong field personnel kay gitawag na siya og Community Empowerment and Development Officers, CEDO.
6: CEDO.
5: CEDO ang acronym, attorney. Pero kuan na siya sa una, community organizers. CEO na sa una.
6: So karon CEDO na karon. Mas na ay specific na purpose, function, ang pag-empower.
5: Yes, attorney. Yes, attorney. So kining atong mga CEDO, magsugod ni sila, attorney, during the formation, mu-immerse na sila sa community. Then mukandak na sila community organizing. If gusto ang if makakita ng grupo na gusto mga mahimong formal organization, kuan, i-assist na sa atong mga CEDO para marehistro sa atong mga registering agencies.
6: Kaningingon nga ma-formally organize, kinahanglan ba gyud nga ang grupo will be registered as a cooperative or some other form of association?
5: Magdepende siya, attorney, kay tan-aw nato ang kapasidad sa kuan during the community organizing. Tan-aw ang ilang kapasidad as an organization kung unsay mga kuan, mga abilidad o mga skills aning mga miyembro sa organization. Then tan-aw po nato ilang financial standing. Nakasuway na ba silang negosyo or enterprise? If wala pa, most likely mahimo sa silang association.
6: Association.
5: Then sa community organizing, attorney, of course, nahimo silang organization tungod kay na sila'y common goal. So mauna ang pangitaon sa atong CEDO. Unsa ang issues and challenges and problems ana na community na angay or gusto nila i-address. Then from there, mangita og solution or project idea kung sa kuan pa, project development pa na kuan cycle. Once na ma-identify na ang kuan idea sa project, then mag-project identification na. From there, if gusto nila ma-formalize, mao to, tabangan na to sila. First, if dili pa kaayo lig-on, association. Pwede sila mo-register sa DOLE, or sa SEC, Securities and Exchange Commission. Depende nila. If ligon gyud sila, pwede ra mo diretso og cooperative. Pero if dili pa ligon, ato sang paligonon pinaagi sa kuan, association at
6: association. Sir Hill, na kay gusto nga idugang pod sa mga discussion.
7: Kaning ito ang paghimo nato nga association or kaning people's organization attorney. Gituyon nato nga ato gini silang tabangan para dunay personahe. Personalidad ang ilang association o ilang mga people's organization para makaabil sila sa atong mga livelihood. Kay in fact ato ni sila pun tabangan nga ma-register sa atong ISP sa sanggunihang panlalawigan. Kay mosa naman sa mga requirement nga kinahanglan nga accredited sila nato sa atong ISP. Ang ato agong diri sa ato ang PCDO, sakto tong gikuan ni Sir Larry, gi-discuss nga ato sampa ay i-capacitate kina silang maayo sa pagka nga masulid og ma kuan ang ilang organization nga dunay dunagoy ligon nga kapasidad usa ta mohatag og mga livelihood. Pero ang livelihood ana sila nay mo identify kung unsa gikinahanglan sa ilang community, kung unsa gikinahanglan nila para matabangan na ito. Mukam in ang provincial government.
6: Sir Ben, you've been a community organizer for so many years and involved ka sa pag-organize ni ining mga communities, no? Unsa man pod ang imong na-encounter na abay kalisod, difficulties, challenges sa pag-organize ni ining mga grupo na ito?
8: Sa organization, attorney, na may mga nagkalain-laing sektor. So una, women's, basic na sektor sa naasa kwan sa katawhan, women's, farmers o kanang mga fisher folks association. So ang kalistod lang sa pag-process na karon sa una kay magtipon lang ng pipila, padiretso na dayon sa dole. O karon murag natay gisunod gyud nga standard para ma-legitimate organization sila, pagka-rehistro sa dole, kinahanglan na sila'y BIR o kay ang atong mga kuan, ang atong mga funding agency o atong national agency, dili na pud mo dawat o kanang mga grupo lang na walay BIR. Kay dito man ang sumbanan sa mga pundo nga atong ihatag nila. So kinahanglan, ato gyud sila i-educate sugod pa lamang. Maunang ang list, nalistdan lang nato kanang mga kuana mga typical nga organization nga natindog na. Maunang ang part sa PCDO, maunang naa ang capacity building program nato kay dili lang ta magsalig sa organize na. Kinahanglan kita na mismo magsugod pag-organize. Kay para dire-diretso kung unsay atong program nga ipaabot nila, mao jud na ilang agian. Kay ang atong na-encounter, daghag mga people sa organization, mga karaan na pag-adto nato sa BIR, dugay na diay nga panahon pag-apply nato sa accreditation sa BIR, kinahanglan na nila mag-penalty. So ang may tabu ana atong sutaon kung kaya ba nilang mag-penalty or magbuo patag bago
6: magbago na lang
8: organization. So mao nang usa na sa gilantaw sa mandate sa PCDO, mas maadyo pa nakita na lang yun ang mag-organize,
6: magsugod from the ground,
8: hangtod nga sa pagpalambo pod siguro mabitaw sa unang bugso pa lang sa PCDO, giing na nato ang atong mga national agencies, ang dole. Pag himugso sa PCDO, kinaaman tayo convergence meeting nila, dole ang BIR, asahan ninyo nga inigpila ka tuig buwan, mubaha ang registration nila sa dole. Maugyo yun ay tabo. Daghan ang atong nagparehistro, hangtod karon sa pagpila pod ka tuig, midaghan na pod ang nagpa co-op karon sa muna na yung mga product na gibuhat sa atong PCDO.
6: Unsa kasayon o unsa kalisod ang pagtapok sa mga katawhan aron ma-convince sila nga, uy, dapat mag-organize mo formally. Uy, dapat mag-associate mo.
8: Sa kung sa kalisod, mabitaw ang atong mga SEDO, ato sa gi-capacity sila, gi-training nato sila. O natay training na COCD, o mga community organizing, community development. Ato na sila gitudluan o pag SI o social investigation, unsa mga grupuhan na diha, unya atong lantawon kung unsa mga problema na diha para diha tamusod. Ang atong gilantaw mura pug parte sa pag-organization, tan-aw nimo unsay basic needs nila, unsay problema nila, dito ka mo open nila. Unsa ang gibuhat sa PCDO, syempre, ang normal gyud nga program mo adto ta sa mayor, or tisikol, then sa kapitan, then before nga adto ta sa mga katawhan. Unsa atong i-introduce ang program sa PCDO hangtod nga sila na mismo mo makakuan, maka ingon nga, uy, kinahanglan nato mag-organize. Labi na karon kay ang national agencies, mga funding agencies nato, dili na ihatag og individual ang mga
6: ayuda.
8: Livelihood o mga ayuda. Kundi kuan na gyud kinahanglan na anak ko na yung organization, legitimate organization, na anay mga kooperatiba na mao'y atong tagaan.
5: Mudugang pod ko, Attorney Han.
6: Sige, Sir Larry.
5: Again, ako'y balik tong gisulti ni Sir Ben. Medyo lisod siya at first sa initial stage. So atong gibuhat is gi-capacitate nato atong mga SEDO na nai-training na mention ni Sir Ben. Nai-training na gi-provide nato sa atong mga SEDO. Usa sa training, Sir Attorney Handel, is kining communication skills. So ato silang gitudluan unsaon pag-communicate, unsaon pag-handle og kining naay conflict, ingana unsaon pag-approach. Ingana. Then ato pud silang gi-emphasize pud nato nila, usa sa training na atong gihatag nila is dapat masabta nila na naay dynamics, community dynamics na gitawag.
6: Community dynamics.
5: Yes, kay lain-lain man ang batasan sa tao at attorney. So dapat masabta na nila murag in connection pud sa communication skills na atong gihatag nila. Then of course katong values. Values formation atong gi-training pud ang atong mga SEDO. So kuan, all in all, capacitated ato mga SEDO in terms of community organizing.
6: Yan. Yeah, Sir Hill, na kay idugang.
7: Dugang na ning ako o kung sa problema, kung kabahin na gani kaning are na ta magtanaw o kinsang mga tawa na himuon na tong grupo, labi na kay ang mandato sa tong gobernador nga ana sa mga JEDA areas.
6: Meaning sa JEDA?
7: Geographically
6: nalalimingan pag yun.
7: Geographically isolated and disadvantaged areas.
6: JEDA.
7: Kanigod, usay makaingon bitaw tanga lisod bitaw ang naa sa gobyerno kay labi na og means of transportation usa na nga ang ato ang mga SEDO in town mangita sudlonon mga kuang gyud og nakita ni makita manggod nato nga kining atong mga SEDO ning penetrate gyud dito sa mga JEDA areas kay mao ni niya ang ato ang gipirming gitan-aw. Usa na sa mga problema gyud ang pagsuod sa mga JEDA labi na ang usa pos mandato nga gisugot ni sa gobernador kaning sa mga isla.
6: Isla.
7: Okay, sayod man ta kaning mga isla karon. Usa ra gyud panginabuhi. So ato ang tagaan sila mga alternative nga livelihood. No, mao ni niya nga lisod ang muna ang transportation, ang pagsugod ng mga dapita.
6: So, ang difficulty or ang challenge is dili lang sa kasiklaseng mga tao or sa mga kinaiya, kundi mismo ang location na adtuon. Now, Sir Larry, na-mention po nimo kaganina as one of the priority programs, ang cooperative development. Okay. And lahi po itong research and development.
5: Lahi po.
6: Sige. Aritas cooperative development. Unsa yung imong, unsa man ni kabahin ng cooperative development?
5: Attorney, pinaagi sa capacity building, atong gisiguro na ang atong mga community-based groups, atong mga POs, kanang dili ra recipient sa atong mga assistance, financial or grants. Dapat mahimo po silang partner sa development sa gobyerno. So pinaagi sa training and mentoring attorney kanang atong gitabangan sila na ma-improve ang ilang governance, ang ilang financial management, ang pag-implement nila sa project, unya ang of course katong na-mention ganina, sustainability. So To be specific, attorney, in terms of governance system, ato silang gi-orient para makasabot sila unsa ang mga roles sa ilang mga officers ug unsa pod ang mga duties and responsibilities sa mga miyembro. So, klaro na sa during the kuan capacity development. In terms pod og financial management, naatay kaugalingon nato in-house na trainer si Sir Christor. Mo-provide na siyang training sa ato mga people's organization. Usa sa training is katong gitawag na simple bookkeeping. So, gitrain na niya ang ato mga people's organization. Another training is the dapat proper ang recording sa mga transactions sa negosyo. Kay, again, nag-negosyo man ta, nag-livelihood man ta, dapat na i-proper recording. Then, naapod tayo gitawag na internal control system, ICS. So, mauna siya ang sa financial development. In terms po sa project development, attorney, ato po gitagag assistance sa mga PO para maghimo o na-mention ako ganina para maghimo o project identification. Once na ma-identify ang project, maghimo o project proposal.
6: Okay.
5: And then, from there, tudluan na to sila sa budget preparation, costing, appeal naman na sa project development. Then, kamera sa tibuok sa tanang department sa PGBH or Provincial Government of Bohol na kung dunay financial assistance or grant, moagi sa depensa.
6: Depensa?
5: Yes.
6: So, meaning ang cooperative or ang association, ilang i-propose na to in a panel ang ilang project?
5: Yes, attorney.
6: Oh, okay. Yes, kuyaw si, na.
5: Ang chair na si Waylaen, ang atong pinangga o kinakusgang PA, Pastor Caberte. Of course, sa panelists, mga simple na pod attorney, regional director sa ATI, department heads. Depende sa livelihood. Kung livestock, of course, ang mo question si OPV.
6: So,
5: depende sa kuan.
6: Okay, so what will happen? Tagay ko na tag, overview, unsay mahitabo aning murag panel defense or presentation nila. Kinsay mo hatag ang nag-overview?
5: Sir Ben.
6: Ben.
8: So, attorney. So, kaingon na kanina na pag na-i-project maka-abil sa PCDO sa atong PGBH, so muagi na sila kinahanglan ang usa ka organization, people's organization or co-op, kinahanglan registered sa DOLE, CDE or SEC. Diyan, na-accredited sila sa BIR, unsa SP accredited po sila.
6: Sa sangguniang panlalawigan.
8: So ang atong sangguniang panlalawigan mo atubang po ding atong mga people's organization. Kay kung dili ni tigaano ka accreditation, dili ni maka apil hangtod sa pagdepensa. So moagi gina sa atong sangguniang panlalawigan. Ingana ka kuan ang agian sa atong mga
5: makadugang people's organization. Sir Ben, ang SP accreditation moagi sa CSO kay ang atong PCDO is nahimo po siyang CSO Desk Office. Then
6: civil society organization nga. Yes.
5: Then i-endorse ang kuan ay mga requisitos na kinahanglan i-submit. Daghan to apil ang financial record i-submit sa Committee on Cooperatives sa SP chaired by Waylaen BM Nanay Lucel Lagunay.
6: Okay.
5: Ora to Sir Ben, ni bat-in ko.
8: Okay, sunod adto, sunod sa accredit ka na. Kinahanglan kani ang pinaka kwampod attorney lahi sa tanang project pod kining project identification. So dili ang normal nga gibuhat sa una pagtagaan nimo og proyekto ang usa ka association o, ang national agencies mo imo palit sa mga equipment kung unsa man nga project.
6: Okay.
8: Unsa mangita sila maupay lang pagpangita og people's organization nga mao imo dawat. Ang kining PCDO ang association through general membership assembly nila meeting sila ang mo identify unsa ba ang project nga atong pangayoon sa kapitulyo sa PCDO.
6: Bottom up
8: sila sa ila magikan. Okay, ang nganong nahimugso ni attorney kay daghag mga project nga ipanghatag na to sa first 6 months gani sa PCDO from July to December 2022. Puro identification lang ato gibuhat, puro assessment. Unsa bay nahitabo sa mga kooperatiba, unsa'y nahitabo sa people, mga people's organization. Mm. Una ay mga project daghan. Natin naagian kami ni Sir Hill, namin naagian dito nga usa kagalingan nga nung di magamit kay kuan di ay three phase ang linya unsa bukid.
6: Three phase ang linya sa kuryente.
8: Unsa bukid. Counterpart na karon sa people's organization. Mahal man ka jo kay bukid ang ilang lugar unsa ang gipang wiring o disod. So iwangwang ang project. So dili haom sa mga people's organization ang ilang proyekto.
6: Mo ni nahitabo nga ang gobyerno ra mo ay nagpili unsang proyekto ha nga ihatag
8: yes.
6: og organization.
8: Yes. Oh, daghan min na encounter na. Mao nang usa na sa nakit-an sa PCDO nga kinahanglan haom ang project gikan ninyo. Gikan sa mga association. So mao na ang usa ka agianan nila. Ugsa pa sila mugama og project proposal. Mabot pasabot gikan sa mga miyembro kay bawo sila unsa ilang project. Gagama sila og project proposal. Ang PCDO na mo-monitor lang, mutabang o latabangan sila sa mga technical kay tinuod man gyud ang atong mga farmers association, labi ng farmers. O mga idara na unsa ikaduha sa mga teknolohiya karon kinahanglan nila og giya. Pasagdan lang na nato, maadyo kung mo-daro sila okay ra. Pero pag naana atubang na sa computer, sa laptop, sa mga teknolohiya, naa may project gani nga naagian nga bindisyonan na sa pari ang usa ka kuan machineries dali na patawga na ang operator kay ato na ning bindisyonan hangtod sa nahuman na lang si Jack bindisyon wala mapaandar
6: kay
8: di ka mao mauna nga usa na sa among nakita nga kinahanglan apil ang katawhan apil sila nga makaibaw unsa ang ilang project
6: wala na gitagaan og motor vehicle unyawa di ay driver nga lisensyado baka operate
8: mo na nga daghag mga nagianta nga ingana so dili na to sa sunod mao nang dili na nato kinanglan mabalik pa na kaduha sayang ang kwarta sa gobyerno nya kwarta man na natong tanan kwarta na sa katawhan humana na nakay project identification nagama ka na project proposal musuwat ka na karon sa atong gobernador letter of intent nga gob nangadyo miini bla bla bla unsa man na unsa pagkahuman ato ipasa mo na sa PCDO. O dito na namo kuana karon unsa itawag ining
6: evaluate
8: schedule na o i-validate namo evaluate schedule angay bagyod so maunang musalang sila sa defense. Maunang mo depensa sila. Ang problema lang attorney sakto gid na amang problema pod kay kani sila mga farmers, mga women's organization, mga sa grassroots.
6: Grassroots.
8: Unsa kulbaan man gani na attorney nang modepensa ta sa thesis bisag intellectual na sila pa ka didto pagid iatubang sa atong panel pero nang naay gyud masipyat sila mauban makurog-kurog pero ang uban makakuha naman makarecover na sa ngadto mao nang makasulti na ang uban gyud ma-shock kasi sa una sige Sir Hill.
6: Sir Hill. Lagi idugang kabahin ng
9: defense. Kabahin na yung dipinsa ba? Maluoy ka kay kaning uban nga mo dipinsa. Panington in town? O kanang hangkot? O niya, napay panilis na to usahay nga kuanon yun ka?
6: Kuti-kutihon
9: yun. Kuti-kutihon. Pero, inani ato ang na tanan nga mga mo dipinsa. Makaibaw gyud unsa unsa pagdepensa kay sila may gagama. Mao na ang kasagatanan gyud nga mga giog depensa. Kamao gyud sa ilahang gihimo.
6: Og ako nagtuo nga ang PCDO naghatag pod og intervention ani nila training sa og unsaon pagdepensa sa ilang project. Sakto ba ko?
5: Orientation briefing. Mao na attorney. Pero again kanang makulbaan gihapon
9: okay questions ga what tunom sa
5: nya na ko gilamano sa attorney na paglamano nako perting bugnawas kamo pero kini kining activity nato sa defense makatabang baya pod Sir Hill og Sir Den attorney kay makit-an man didto unsa ang angay na i-improve unsa ang kuwang so maklaro gyud sa attorney during the defense
6: kay nga atong mga panelists mato ninyo are also experts pod sa entrepreneur nga mga pamaagi no mga regional director sa ATI
5: GTI
6: sa DTI asa po? Pa DTI. Sa DTI, DTI. Oh.
8: Kung ang imong project related sa agriculture, mm-hmm. na itaga DA. Mm-hmm. Kung sa beef, pangisda, na itaga BIFAR. Mm-hmm. So, technical tanan nga mga makita nila sa project proposal, ila nang isulte.
6: So, sila po, makakomentaryo, unsay angay i-improve,
5: yes.
6: unsay angay i-revise, baka yes. sa ilang yes. project.
5: Yes, yes, attorney. Then, to kuan, to add attorney kay kuan ra ba ni ang na-mention nato ani is capacity building sa cooperative development naapod ta ang atong opisina mo hatag og assistance sa atong mga association na gusto mo level up mo mahimong cooperative so before sila mag isabak sa kanang gitawag na PRS or pre-registration seminar na i-conduct sa CDA ato sa silang tagaan og orientation kung unsa ang kooperatiba. Arong kuan ma-assess na to, natay checklist or tool na gigamit for readiness. Pwede na ba sila mahimong co-op? Once na positive ang result sa atong checklist, then isabak na to sila sa PRS. Mu-assess gyapon na ato opisina, ang PCDO, during the pre-registration seminar. Then, dili pabihaan ana attorney. Once na mahuman sila sa PRS, na may registration. High-tech na karon, online na attorney.
6: Oh.
5: Oh, nay gitawag nila na KAIS.
6: KAIS.
5: Oh, KAIS and Co-op RIS. Basta, na sila yung mga information system na kuan na. So, even during the registration sa online, mu-assist gyapon ta ang PCDO. And after sa registration, mag-operate na sila, dili gyapon mo biya ang PCDO attorney. If naaman na yung mga kining requisito sa ilang reportorial, mo-assist gyapon ng PCDO.
6: So, giagak gid.
5: Yes, attorney.
6: Hand-holding. Now, sa inyong experience ba, ay namay uban gyud nga inig-organize, dili mo diretso pagka-cooperative, association lang una.
5: Yes.
6: Usually, on average, pila katuig ang usa ka association until such time na naka-decide ang grupo na mag-cooperative na sila.
8: Depende po, attorney. Pero kung association lang dyan ka, labi na kay mga farmers association, maglisod dyan ta nga kanang dajon atong ipakuop. Magdepende na sa ilang kahimtang kay sa doli gani. Before muhatag, kinanglan at least na kay experience 3 years.
6: 3 years oo, experience. So, nga, sa doli na.
8: Sa doli pa na. Ang ilang kwa na, pag muhatag sila og mga
6: assistants
8: mga assistants or livelihood at least 3 years ka kay dito sa 3 years makita na nila unsa ba ang
6: track record
8: ini kay kada tuig mag-report man eh unsa mo tagaan imo ni og minilyon nga project unsa sa 2 years pa lang di ay wa na bungkag na ang ilang organization ang ilang financial status wa na nagipangkuha na gibayin-bayin na so dili na ma sa co-op as a organization into co-op. So

0: Oh, mao nang magdepende sa kadugayon, pero ang dugay gyud ang kanang mga grassroots ng mga organization. Pero na ay mga organization nga moderate supod og kooperatiba. Pananglitan kining program karon sa solo parent. Oh, mga professional ang uban kadaghanan ana. So di na lisod sa proseso sa co-op nga ikaduha na anasbud sila yung mga kasinati sa pag organize. Ang kinahanglan na lang jud nila matipon kay informal sector man eh. Oh, mga professional po ng kadaghanan ana. So dali ra sila maka-adapt sa teknolohiya, sa proseso karon sa kabag-uhan sa pagparehistro sa kooperatiba. So mao nang kwanta ana, mas dali na sila. Oh, pero sa akong kaingon balik, pag grassroots gyud, ato gyud na sila obserbahan o it takes time.
1: Okay, so ang atong nahisgutan, we were talking about cooperative development and capacity building. Is it one of the flagship projects sa PCDO? Ang lain pa nga proyekto or program, Sir Larry?
2: Kuan attorney, kining gitawag nato na livelihood.
1: Livelihood?
2: Kanang grants.
1: Livelihood sa, grants. Oh, so, more specific.
2: Si yeah. Sir Ben ang atong kuan na atong pa-discussan attorney.
1: Oh, sige. Sige,
0: okay. Usa sa mga pamuso or kuan gyud sa PCDO kanang iyang livelihood nga grant nga gibudgetan pud ni sa atong gobernador sa kapitulyo nga nagahin siya og pondo 10 million kada tuig sa PCDO para sa atong mga matawag nato og mga starting kit kay 200,000, 300,000 nga mga projects.
1: Kada association.
0: Association. So, sa first term ni GOB, 10 million man kada tuig, sa 3 years niya, nakahatag ta og 30 million. Mm. So, sa 30 million, nakahatag ni nato, nagahin-gahin ni nato sa 96 ka people's organization.
1: Oh.
0: So, sa 96 ka people's organization, napuan na ang mga co-op. So naay co-op pa lang natagaan nato mga micro co-op nya katong co-op nga nagfail atong panahon sa audit so mga nahugno na nagka problema na sila sa supply kay gibagyo o mao tong nakaduol sa PCDO atong nagahinan pud pundo para maka-recover sila so mga sample ana nga mga co-op kanang sa kanang Basmuko kanang supplier nato og nag-supply na og kanang banana chips
1: Basmuko?
0: Oh, Basmuko sa Anda.
1: Anda.
0: Oh, ang ilang banana chip nakaabot na sa SM sa Gawas. Oh, hangtod nga miigo ang bagyo. Di unsa may ilang pinakapuhunan diyan saging man.
1: Oh.
0: O di tumbatan na ng saging.
1: Yeah.
0: So na gahinan ni nato.
1: Giasistahan nato para
0: maka-recover sila
1: karon. Tanong balik saging.
0: Na sila. So usa na sa atong mga gipambuhat. Unya katong uban mao lagi na nga nagkantidad lang sila og mga 200,000, 300,000. Lain-lain na projects sa dili lang tamo kwan sa usa. Depende lagi sa ilang need. So naatay mga projects nga naamang gani tay usa. Pinakauna natong project pod nga squash noodles. Na kwan pa sigo kay nganong 85,000 ra ba nang indyo gipangadyo. Pero maoray haom sa ilang projects. Una apoy na ngadyog projects na dagko pero ang pag-abot sa kuan nga kaya magyod kuwang pamangani so ang hitabo motong ang karon pagkaila na gyud sa PCDO daghan nag propose kini ganing 2026 attorney lapas na
1: pila ka na
0: lapas na
1: daghan na kalain
0: oh daghan na kalain
2: na ibawaan na nila ang nailah na nila ang PCDO
1: so ano na sila
0: despite
1: nag-ready na sila ilang proposal
0: despite sa atong giingon ganigini nga lisod kaadyo sudlon ang makakuha sa project sa PCDO o na kon sila kay ngano man nakita nila kanang mga association nato milambo man gyud attorney okay ang wa sa uban god naa kanang atong pagdepensa sa uban nga mga grant ka project o kini atong monitoring and evaluation dili nato buhian dili nato kasagdan naay mga people's organization diha nga inighatag sa national abali ko na lang kung pila ka tuig unsa man ang PCDO usahay maikumpara 300,000 200,000 ra ang gihatag ang sa laing agency mga minilyon nganong di man kutikutihon ang PCDO monthly na ay monitoring or quarterly na tan-aon ang ilang pang financial na status unsa motong musud pud tong atong research and development nga naatay database wa na ma kuan ni Sir Larry day natay

0: base nga para sa sunod na topic kanang mainstreaming integration and mainstreaming sa national agency manguta naman sa labi na karon ang nakatay muwa sa DA.
1: Kadapi. Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Maayong gabi. Welcome na sa ating live edition pag panagoba ning aton tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada second portion sa gihapon inyong sulugon sa kanunay Wengweng Jimenez Lagura. Makiguban ninyo nining laing tungastak na pagkatod kaninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon nga may labot ang lalawigang bulanon. O niya, kumusta ang ato mga kaigsuon ng tagbilaranon? Mayong gabiin ninyong tanan sa tibuok lalawigan sa Bohol, labi pa ang 19 ka mga lungsod nga mo'y naglangkob sa ikatulong distrito nga gilangkuban usab sa 436 ka mga barangay. Tanang katawhan, batag tiguang tambok ug niwang dunay ngipon ug way bag-ang maayong gabi. Onya sa tanan nato nga mga barangay officials, municipal officials, atong mga mayor, maayong gabi ninyong tanan diha. Welcome ning atong tulumanon. Onya labi pa ngadto ni Congresswoman Alexa Bisas Tutor sa tibuok niyang pamilya ni Vice Mayor Toper, sa inyong mga anak diha, maayong pagpaminaw, maayong gabi. Ariya nga tupod ni Vice Governor Nek Besas. Mayong gabi diha, Vigenic. No? Kumusta? Og amping sa kanunay. Pamilya sa mga Madrigal og Tagupa, mayong gabi. Ariya nga to ni partner Anthony Bagyo. Kumusta diha partner? Mayong gabi sa nimo. Ariya nga to sa akong amigo nga si Boss Ariel Handayan, si Sir Christopher Makinano din has anda, no, ni Boss Ine. Mayong gabi ininyong tanan o welcome ning atong tulumanon. O niya, ari sa tas mga kalabuan katikaran sa ikatutong distrito nga kasamtangang ginumala sa atong guwapang inahan, ang inahan sa kanunayng panabang, may agi yun sa pagpangalagad, Congresswoman Alexi Besas Tutor. Nanawagan si Bohol 3rd District Congresswoman Alexi Besas Tutor ngadto kang Presidente Bongbong Marcos nga iyang sertipikahan isip dinalian nga lakang ang House Bill number 833 nga naila nga Disasters and Emergencies Management Act. Kini nga panawagan ni Congresswoman Alexi Besas Tutor ngadto kang Presidente Bongbong Marcos human sa 7.8 magnitude nga linog nga miigo didtos probinsyas Mindanao niadtong nakalabay adlaw. Ang balaod nun nagtumong sa pagsiguro nga ang mga lokal nga kagamhanan andam gayod og makahimo og pagtubag og pagbangon gikan sa bisan unsa nga mga pagsuway katalagman nga moabot ngadto kanila, ilabi na ang linog, bagyo, huaw, sunog og epekto sa El Nino. Matod pa ni Kong Alexi, ang House Bill number 833 dili magmugna og bag-ong ahensya o departamento tungod kay nagtuo siya nga igo na ang kasamtangang Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga dakbayan og kalungsuran. Dugang pa sa balaod nga giduso ni Kong Alexi, nagtumong usab kini sa pagpalig-on sa kapasidad sa matag syudad ug lungsod pinaagi sa pagtukod og mga responder dinhas barangay, paghatag og angay nga mga benepisyo alang sa ilang importanteng serbisyo ug sakripisyo, pagpalig-on sa mga unit sa DRRMO sa mga syudad ug lungsod ug pag-ila sa mga pundo alang sa implementasyon. Gipasiog na kini ni Congresswoman Alexi aron mamahimong mas paspas, mas epektibo ang mga lakang ug tubag sa lokal nga kagamhanan panahon sa katalagman og emerhensya ug mas daghan pang kinabuhi ang maluwas. Sa laing bahin mga kaigsuonan ko, no? Miabot na ngadto sa 286 ka mga panimalay ang nahatag ni Congresswoman Alexi og ni Vice Mayor Toper Tutor ngadto sa katawhan sa ikatulong distrito. Duol na sa nga mamahimong 300 ka mga panimalay ang gitarget sa magtiayong tutor nga ilang mapabarog sa dili pa mahuman ang termino ni Congresswoman Alexi isip representante sa ikatulong distrito. 14 na lang ka mga balay ang kuwang nga hingpit na kining mahimong 300 ka mga balay ang ilang mahatag ngadto sa mga benepisyaryo nga angayan gayon nga matabangan, mahatagan ug balay nga ang barangay mismo mao gayon ang mag-evaluate, mao gayon ang mag-endorso, magpili kung kinsa ang mas labing angayan, kinsa ang mas labing angayang tabangan, hatagan niining maong advokasya nga pabahay program sa magtiayong tutor. 284 naangkon kini ni Desiderio Jr. og ni Giovanni Liray sa may Purok 1 Calvario Lila. 285 nga nadawat kining maong panimalay ni Carlos og ni Mina Fernandez sa Purok 5 Nagsulay Lila Bohol. Og ang ika-286 kabalay di dawat kini og naangkon ni Mark Vincent og Julian Baron sa Purok 2 Katugasan lungsod sa Dimiyaw. Nga diin sa gihimo nga turnover kauban usab sa paghatod sa maayong balita si Vice Governor Nek Besas, Mayor Jid Piulio sa lungsod sa Lila og Mayor Randolph King Ang sa lungsod sa Dimiyaw nga nagpakita sa ilang suporta sa mga programang direktamente nga makatabang sa katawhan. Sa matag yawi nga gitunol, usa ka damgo ang natuman. Sa matag balay nga natukod, usa ka pamilya ang nakadawat og bag-ong paglaom ug mas lig-on nga kaugmaon. Padayon ang pagserbisyo, padayon ang paghatag og oportunidad ug padayon ang pagpalapad sa programa nga naghatag og tinuod nga kausaban sa kinabuhi sa mga bulanon ilabi na sa katawhan sa tersero distrito. Basta Alexi, kumbati. Pabahay ni kumbati. Kumbati sa tinuoray nga serbisyo, kumbati. Cares. Basta Alexi, kumbati sa kanunay. O diya, mga igsoon, sayod magyutang tanan nga kining advokasya ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Grabe di matugkad ang kalipay sa katawhang bulanon, labi pa sa tersero distrito, ni ining programa nga ilang giatbang sa mga kalihukan programa proyektong serbisyo gikan sa kagamhanan. Kaysa giingon na nako, ni ining tanan nga mga kaayuhan nga miabot sa katawhan sa tersero distrito, nakita ni Congresswoman Alexi mga igsoon nga duna pagyoy mga kakuwangan para sa katawhan. Sumoy hinungdan nga nakita ni Kong Alexi uban sa iyang very supportive and loving husband nga si Vice Mayor Toper. Kining tanan, labi pa no kay ubay-ubay ning ilang advokasya. Kadtang PTV kung patient transport vehicle, mauna usas sa ilang advokasya na. Ikaduha, ang pabahay program. Ikatulo, ang tambayan ni kumbati. Ikaupat, ang kining livelihood. Ikalima, ang kumbati clinic. Ah? Pila pa lang ni, naapay scholarship program nga ilang giplastada sa tersero distrito. Gimugna nigtuyo ni Kong Alexi ug ni Vice Mayor Toper tungod kay ilang nakita nga kinahanglan pagyud nga dugangan ang mga kaayuhan kalambuan nga gikan sa kagamhanan. Wa may programang gobyerno nga muhatag og pabahay program. Di man na basta-basta. Dunay pabahay ang gobyerno pero dili basta-basta na nga programa sa National Housing Authority. Perting daghanas mga requisitos, perting daghanas sa mga gikinahanglan o giplastada ng mga papilis. Ah? Mauna nga nakita sa magtiayong tutor na sa matag barangay, dili gyud na kalikayan, dili gyud na masiro na dunay mga pamilya na nangandoy, nangindahay, na makabaton o bagong panimalay. Tungod ni ini, nagsabot dayon ang magtiayong tutor nga ipahimugso kining pabahay program. Nagsugod ni sa unang arangkada ni Kong Alexis sa pagpangalagad sa tersero distrito. Gisugdan dayon kining pabahay program. Ginunganis paglusad PTV. Ah, tambayan ni Kumbate. Kining mga kalihukan tanan gadungan-dungan ni. Ah, og tuod man nahimong tinuod kining tanan tungod kay ang magtiayong tutor wa magduha-duha, wa magpanagana sa pagpaambit sa ilang grasya kay adunay mga pamilya nga nagpaabot og naghulat ni ining matangas programa. Mo hinungdan nga sa dihang gisugdan dayon sa magtiayong tutor ang ilang advokasya nga pabahay program. Sugod dayon ang mga kabarangayan sa tibuok tersero distrito. Nangita dayon sa ilang mga konstituinte kung kinsa ang angayan. Mas angay nga unahon paghatag ni ining maong advokasya. Ug kaluoy sa Dios, way bugto ang pagplastada sa magtiayong tutor ni ining pabahay program. Og ni ana miabot na sa 286 ka mga panimalay ang napahiluna sa magtiayong tutor dinha sa ikatulong distrito. Og miingon si Kong Alexi nga ilang paningkamutang magtiayon nga makumpleto ang 300 ka mga balay nga libre nilang ihatag ngadto sa mga benepisyaryo nga moabot kinig 300 ka balay sa dili pa mahuman ang iyang termino. Ug malaumon ko bisan ang katawhan sa tersero distrito, dako kayo ang pagsalig og paglaom. Layo pa ang 2028, 14 na lang kapanimalay ang patindugon nga makumpleto na ning 300 ka mga balay nga mao'y gitarget sa magtiayong tutor ang libreng pabahay program. Ha? 14 na lang og ako nasayod nga duna nay gisugda na sab karon para ika 287, 288, 289 nakaplastar na ni, nakaprogram na ning tanan. Mao nang ako ni ingon ko nga si Alex si tutor basta musaad iyag yon nang tumanon. Nakita na sa katawhan sa tersero distrito nga si Alexe Besas tutor usas sa mga labing ligon nga haligi sa atong lalawigan Subuhol nga adunay palabra di honor. Pareha sila ni Governor Aris Umintado ug ni Congresswoman Banban Kadurna Umintado, si Vice Governor Nek Besas uban sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan. Aduna sila'y palabra di honor. Kining mga politiko ug musulti, ilag yun ng tumanon. Di pareha aning uban, ah, nga istorya ray gadaghan, dila ray taas aning uban ng mga politiko. Ah? Pero si Alexi ug musulti, rain or shine, tumanon yun na niya. Kay nasayod siya nga ang kalipay sa pamilya sa katawhan nga makadawat ni ining maong pabahay program ang ilang kalipay dili matukib o dili kabayran o sapi ang ilang gibati nga tumang kalipay. Ha? Kita naman na to. Di naman na to kinahanglan pa nga ingnuntag ng hambog ta. Kayo maghisgot kag 3rd District of Bohol na usob ang kinatibuk ang imahin o dagway sa 3rd Distrito Sukan si Alexi Tutor Milingkod isip representante. Fair and square ang pagpahiluna sa mga proyekto, programag, serbisyo. Giatbangan pa ni ining ilang advokasya nga gapiti-piti. Why? Duha-duha. Why pili-pili? Why buloks pamulitika nga gipatigbabaw kay si Alexi Tutor? Matod pa ni Kong Alexi ang iyang pagkakongresista, dili siya kongreswoman sa mga taong mipili niya, kundili kongreswoman siya sa tanang katawhan sa 3rd Distrito, hinungdan nga ang iyang pagpangalagad para sa kinatibuk ang 3rd Distrito. Basta Alexi, kumbate. Now, sa pagpahiluna ni ining pabahay program mga kaigsuunan ko, ha? Usama ni sa mga advokasya nga gipahiluna sa magtiayong tutor. Kini nga advokasya, no? Sayod man ta nga ang kalipay sa katawhan ani dili gyud mabangbang. Kana lang kumbati clinic saus. Kanang PTV saus. Di mabangbang ni mga kaigsuunan ko. No? Kuyog ni Congresswoman Alexi sa pag turnover ni ining mga proyekto. Bunga sa ilang advokasya. Ang iyang mapinanggaong amahan, very supportive nga si Vice Governor Nek Besas. Apan, gihatagan kining dautang kahulugan sa mga kritiko o mga kontra sa team kumbate. Gihatagan nila dautang imahin ang kanunayng pagpakigsandurot ni Vice Governor Nek Besas uban sa iyang gwapang anak nga kongresista sa 3rd Distrito. Nalimot ang mga kritiko nga si Vice Governor Nek Besas busy gobernador sa tibuok Lalawigan's Bohol. Ha? Ila dayong gigam-an og daotang kahulugan. Gani ang pagparehistro ni Vice Governor Nek Besas dito's lungsod sa Jagna. Gibabagan pa kay ang Mayor Jagna, no? Nga ginumala karon ni Mayor Louie Mununggol, no? Siya man ang Mayor Jagna. Wa may problema, wa may ambisyon si Vice Governor Nek Besas nga mudagan din ha Jagna nga muatbang ni Mayor Louie. Pero dunay mga tao diha nga naningkamot yun nga dili makaparehistro ang vice gobernador. No? Niya, labi pa nga, ni Apoy baksan karon nga, gusto ba nilang dauton ang maayong imahin ni Vice Governor Nek Besas? Ha? Why plano, why political agenda ang pagpakita ni Vice Governor Nek ni ining mga programang pabahay nga giturnover ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor? Natural giimbitar siya kay Vice Gobernador aron makasaksi ni ining maong kalihukan, ni ining maong programa, ni ining pag-turnover. Doon na ba'y dautan kung mutambong ang iyang amahan? Sa Manikong Alexi nga nahimong Vice Gobernador ang iyang amahan? Pili! Tungod kay ang katawhan ang nagpili kaniya, tungod kay ilang nakita nga si Vigenic, kwalipikado ang ayan, maayong leader. Wa pag yun makuntinto ang mga basher, ilan na pong binuangan, yaga-yagaan si Vice Governor Nek nga mura kunog yakusa kay daghan kunog tato Inumduman nato ang tato nga naas lawa sa tao is an art. Art na siya. O niya, dili man babag sa pagpangalagad. O niya, ni anang panahon na si Vice Governor Nick dito pa manas laing nasod ga trabaho kay OFW mana. O niya, sa paglansad niya, pag-file niya sa iyang Certificate of Candidacy, sa pag-file sa iyang Certificate of Candidacy, wa man siya giingnan si Kumilek nga di ka ka-file kay daghan kag tato. O niya, nga nung malagi ang akong brad sa fraternity, nga Alpha Caparo, Mayor Mans Dabaw, si Mayor Basti Duterte, ako man yung brad sa fraternity. Kadaghang mga leader nga dunay mga tato sa lawas, gahatag magmayong serbisyo. Like Vice Governor Nick Besas. Gikahadlok lang yun ni sa mga kritiko kay kung si Vigenic ang ituboy ni Kung Alexi pagka-congressman na maoy kandidato sa Team Kumbati o Abante, nasayod man yung mga hinampak na di yun sila kadaog ni Vice Governor Nick Besas. Na ay gahisgot o political dynasty. Nga numang yun nga ang magtiayong tuturaman ang inyong kanunay single out. May mangutana ko ninyo. Kadaghan dihas mga kalungsuran o kabaranggayan. Dili lang ang Buhol nag-practice, ana. Then ikaduha, wala may balaod ginagdili ni ana. Ang katauhan man mao'y nagpili ni ana. O niya, pakasadon ninyo ning atong mga lideres. Mauni, nakadag hilas o luod ba? Ining mga tao nga moingon nga nagpakaroon ingnon nga gusto kunog kausaban, paghilo mo niya? Kausabas inyong baga nga nalata? Gadam ko manguning mga hinampak mga kaigsuunan ko. O niya, niya'y post po ni Willie Ramasola, gikan po ni aning The Buhol Monitor. Mudagan na di ay kuno pagka-congressman, congresswoman, sa 3rd District si Board Member Tita Baha. Mudagan na gina'y ni Buhol Monitor, si Willie Ramasola man mao'y balitaan ni sa social media. O niya, nang hambog po ning bayot nga matod pa niyang caption, mas naa pa kunoy chance na mudaog si Board Member Tita Baha kaysa Boy Patik nga 40% sa mga bulanon, wa makaila. Sigurado ka, yot, nga wa maili si Vice Governor Nick Besas? Maubitaw na, muingon ko nga. Kinis Willie Ramasola, straight to the point, bulok yun. Ganong maingon ko, bulok. Kaya kayo na kong iprobar. Di kay bulok, bugo yun. Kung wa pa mailhi si Nick Besas, dili ni mo daog pagka busy gobernador. Mas ilado pas Nick Besas kay ni mo wili. Kaya nakaila ni mo, maihap rastudlo nga kanto ra pong mga false follower nimo. Pero speaking of Nick Sarabia Besas, na busy gobernador sa tibuok Buhol, pasabot ana ilado. Ilado. Well, naa naman pong katingali, basig apila pong tingali kas na kontrata ni Tita Baha diha nga i-promote siya kamo ni The Buhol Monitor or kamura ka po'y gabuot-buot anang ga-promote-promote kay Aron Ponkinta. Ma-pick up mo ni Tita Baha, makita ng inyong mga gipang-post sa social media kay namasin po mo, ma-appeal mo spiral niya. Na-injo po na. Injo po na. Pero kung tinuod bang galing og dagan si Tita Baha pagka-congresswoman, inja man ang katungod. Wa mga joy makapugong na tuntanan. Why si bisan kinsa nobody nga makastop sa desisyon ni BM Tita Baha? Pero ang grupo sa Team Kumbati Wa pa man maghunahuna in town og politika, oy. Kaysa pagkakaroon si Kong Alexi gikans sesyon dito sa Congress, muuli diri sa Bohol, busy mapod kaadso sa iyang mga gimbuhaton nga nahibilin dinis tersero distrito. Naapay iyang advokasya nga Ginoo ko, di matabang, pero bilib ko, aning small but terrible, guwapang kongresista, kaya niya nga i-manage ang iyang mga oras o panahon. Lunag yun siya, gitawag na itong time management. Bright mangunis Alexi Tutor. Mauna nga, bisag unsang mga pagsuway, kaya niya kayo nga i-handle. No? Mauna nga ako saludo kung Kong Alexi, niya nang dapita. O niya, no, baliko na ko, wapay plano ang kumbati team nga mamulitika. Kay kami, nakafocus mi sa pagservisyo ng pag-alagad sa katawhan. Maunay pamahayag ni Congresswoman Alexi, layo pag aning 2028, namulitika na mo. Imbis si Bijinik magparehistro nga dito sagna kay aron adto sa mubutar sa barangay eleksyon. Gibabagan po na, John. Grabe yun ang dibating kalisang kahadlok, kahingawa, niining mga kontras politika sa team kumbate. Kay, grabe naman. Ayo-ayo ho na gunog bira si Kong Alexi. Hasta si Vice Governor Nick. Hastang mga tato sa iyang bukton, apilo naghilabot. Vice Governor, taga-ira ko ni silang ibayag, basi gusto po ni silang magpatatos ilang lubot ng mga kritiko ba? Ha? I-appel ning agtang ni Willie og patato, Bijinik. Pero ayaw kag-ool, Willie. Kay basin di ay. Basin di ay. Sa kadaghang cyber libel cases nga imong giatubang karon, basin di ay og sa ginagano na ay 7 o 8, so di yung kaka-file og permission. Basin di ay. May man dito so presuhan kay libre man pong tato. Ay laghilabti ng basi mo ingon kag ni Patik Boy ni Bijinik. Basin ba po nung ikaw mo'y matatuan ng imong keyboard dito. Siguro agyod nga di ka maigo sa usa ka gantang munggos kay buno diha nimo. Ha? Mao ni mga kaigsoonan ko, no? Wa pay plano ang team kumbate nga mamulitika. Kay ang focus ni Kong Alexi rong mga panahuna maogyod ang pagpadayon sa pagpangalagad sa katawhan sa tibuok tersero distrito. Kay baton pa ni Kong Alexi, di ta mamulitika kay layo pa. Magtinabangay ta, maghugop ta, maghawid kamuta, atong ipadayon ang atong pagpangalagad sa katawhan sa tersero distrito. Ingon ana, kasimple ang direksyon ni Congresswoman Alexi. Pero ang mga kritiko, nangaratol na. Ha? Nangaratol na. Kay kuno si Bijinik, mudaga nag yung kunog congressman. Wa pagani mo deklara, wa pagani filing. Pulos pa ng inyo pagkalang-kalang. Pasabot, ana, pwedeng mahitabo, pwedeng dili. Pero, ingnunta mo, ang team kumbate, pinaagi ni Kong Alexi, wa gyud maghisgot og 2028, wa maghisgot og barangay eleksyon. Ang iya serbisyo ta, serbisyong tinud-anay kumbate sa kanunay. Onya mga igsoon, wala tay gong oras nga mo pareng pagkatos unahan, napupuso man sa ning pagpanag-uban ning atong tulumanon, inyong tulumanon plus tada second portion kinigapon inyong sulugod sa kanunay. Wingwing Jimenez Lagura, kauban sa tibuok puwersa sa team kumbate, uban sa akong mga dikampanilyang abogado, kaming tanan igo na lang sa pag-ingon. Salamat ug maayong gabi. Dalaygon ang Dios, maayong pagpanihapon. Tersero distrito.
0: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
2: Gikan kanamo sa DYRD.
3: DYRD.
2: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
0: Mayon sa sinugdan, karunog sa gihapon, o sa katuigan, walay katapusan. Amen.
1: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ug dada ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabin na kadtong nanginahanglan sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
0: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
1: Maghimaya ka, Reyna, inahan sa kaluoy, kinabuhi o kinatamis, ikaw ang ginauman namo. Maghimaya ka, nagpanawag kami kanimo, mga hiningin lang mga anak ni Eva, nagapanghupaw, nagaagulo, o nagahilap ning walog sa mga luha. Dan among mag-alam po, ilingi mo ka namo, kanang imong mga mata nga maluloyon, o humani ning panghingilin, ipakita mo ka namo, kanang imong anak nga si Jesus, mahal nga bunga sa tiyan mo, ay maaghop, ay maluloyon, ay matamis nga Birhen Maria. Ang litanya sa mahal nga Birhen Maria. Ginoo, kaloy-i kami.
0: Ginoo, kaloy-i kami.
1: Kristo, kaloy-i kami.
0: Kristo, kaloy-i kami.
1: Ginoo, kaloy-i kami.
0: Ginoo, kaloy-i kami.
1: Kristo, patalinghugi kami.
0: Kristo, patalinghugi kami.
1: Diyos Amahan sa langit.
0: Kaloy-i kami.
1: Diyos nga anak manuluwa sa kalibutan.
0: Kaloy-i kami.
1: Diyos Espiritu Santo.
0: Kaloy-i kami.
1: Santissima Trinidad usa ka Diyos.
0: Kaloy-i kami.
1: Santa Maria,
0: igampo mo kami.
1: Santa nga inahan sa Diyos,
0: igampo mo kami.
1: Santa nga Birhen sa mga Birhines,
0: igampo mo kami.
1: Inahan ni Kristo,
0: igampo mo kami.
1: Inahan sa Diyos ng grasya,
0: igampo mo kami.
1: Inahan nga labing ulay,
0: igampo mo kami.
1: Inahan nga maligdong,
0: igampo mo kami.
1: Inahan nga wala hilabti,
0: igampo mo kami.
1: Inahan nga labing putli,
0: igampo mo kami.
1: Inahan nga hiligugmaon,
0: igampo mo kami.
1: Inahan nga dalaygon,
0: igampo mo kami.
1: Inahan sa kanunayng panabang,
0: igampo mo kami.
1: Inahan nga magtatambag,
0: igampo mo kami.
1: Inahan sa mabubuhat,
0: igampo mo kami.
1: Inahan sa manluluwas,
0: igampo mo kami.
1: Inahan sa simbahan,
0: igampo mo kami.
1: Birhen nga labing maalam,
0: igampo mo kami.
1: Birhen nga bantugan,
0: igampo mo kami.
1: Birhen nga labing talama,
0: igampo mo kami.
1: Talamdan, Birhen nga gamhanan,
0: igampo mo kami.
1: Birhen nga maluloyon,
0: igampo mo kami.
1: Birhen nga matinud-anon,
0: igampo mo kami.
1: Salamin sa katarungan,
0: igampo mo kami.
1: Lingkuranan sa kinaadman,
0: igampo mo kami.
1: Hinungdan sa among kalipay,
0: igampo mo kami.
1: Baso nga espirituhano,
0: igampo mo kami.
1: Baso nga dungganan,
0: igampo mo kami.
1: Talagsaong baso sa devotion,
0: igampo mo kami.
1: Rusas nga dili matukib,
0: igampo mo kami.
1: Turi ni David,
0: igampo mo kami.
1: Turi nga gawa,
0: igampo mo kami.
1: Balay nga bulawan,
0: igampo mo kami.
1: Arka sa kasabutan,
0: igampo mo kami.
1: Ganghaan sa langit,
0: igampo mo kami.
1: Bituon sa kabuntagon,
0: igampo mo kami.
1: Kaayuhan sa mga masakiton,
0: igampo mo kami.
1: Dalangpanan sa mga makasasala,
0: igampo mo kami.
1: Maghuhupay sa mga masulubon,
0: igampo mo kami.
1: Mananabang sa mga Kristiyano,
0: igampo mo kami.
1: Reyna sa mga anghelis,
0: igampo mo kami.
1: Reyna sa mga patriarkas,
0: igampo mo kami.
1: Reyna sa mga propetas,
0: igampo mo kami.
1: Reyna sa mga apostoles,
0: igampo mo kami.
1: Reyna sa mga martires,
0: igampo mo kami.
1: Reyna sa mga compisores,
0: igampo mo kami.
1: Reyna sa mga berhines,
0: igampo mo kami.
1: Reyna sa tanang mga santos,
0: igampo mo kami.
1: Reyna nga gipanamkon nga walay sala nga panulundon,
0: igampo

0: ingon-ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan bagyod og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
4: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
4: doctor. Happy Fiesta! Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
7: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagid kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
3: Vitamin D complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Strong sa una,
12: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farax B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: DJ Eggs 500.
15: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil o mga panakit. Dili sa pagkadungog na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
14: DJ Eggs 500.
16: Mabali sa mga butika.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
1: Maglangay-langay pagyod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na!
14: New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
18: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
17: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
18: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
17: Ay, Mare, at tudad-a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
11: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
17: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
11: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
16: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
19: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
20: Gikan kanamo sa DYRD.
21: DYRD.
20: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex, generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then, akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kay team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, nung ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client na akong kipa-makeup. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe. Bali!

0: Alert! DTX 500.
1: Ang asawa ko mahilig makinig sa radio. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi na po namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika. Para sa malinis na dugo. DTX 500, para sa marusog na tayo. DTX 500, ayon sa mga eksperto. Ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500, subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Bacoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan ng inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na pag 1 month kape, naayo na ako.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
4: At doon tayo na sa pinakadool ng mga butika pharmacy mga higala. Pagitaan na yung diraan DTX 500. Og, ang mighty si mga higala, ang pinaka-epektibo na itong herbal nga pwede na itong mainom, labi na yun itong may mga high blood. Sa may mga diabetes dira no, pang anti-diabetic ning ato ang DTX 500, mga pang anti-bukol-bukol po ni. At the same time mga higala, maayo ni siya sa may mga problema sa atay, sa baga, sa colon. Agad itong mga dili katulog og tarong bitaw mga higala. Inom og DTX 500 before bedtime kauban ang Mighty C. Ang alkaline based nga vitamin C. You know what, karon no, medyo maulanon, bugnaw mga higala. Delikado mga higala nga itong ubo sipon trangkaso dira, no? Dalita magkaubo, magkasipon. Kung ting ulan mga higala, gausap mga ito ang panahon, gaubos ang itong resistensya, delikita mga igo sa mga flu, common cold, influenza, nadala sa kagaw, viruses, mga higalang bakterya. Wala nga, maigo din ta, katrangkaso ta, no? Ayaw galimot, mga higalang, ang pag-inom ka na adlaw sa D3 Bio, gahatag ka na itong protection against sa pagbato no gubo, trangkaso, hilanat, sipon, mga higala. Tungkol kaya ang D3 Bio, pang antibacterial ka na, pang antiviral ka na nga klase nga herbal, muna nga mukontra na siya, protektahan niya itong lawas gikan sa pagbaton sa mga common cold or flu mga higala. Ni pipila ka mga isgutan na to ron, kining pipila ka mga causes sa gitawag na to nga sore throat ba? Magsakit atong tutunlan bitaw. Magsakit, gakatol mga higala. Naipipila ka mga common cause na iwalo. Ka mga gisait mga higala ka mga causes aning pagpanakit sa atong tutunlan. Nagtonsillitis ta. Unang-una is, ato nang hinumduman kalunay ha? Nga 90% sa pagsakit sa atong tutunlan, ang causes ana is viruses. Flu common colds or flu mga higala is a viral infection. Dala sa gitawag nga influenza viruses. Even gani kani mga chicken pox, mumps o kaning measles, kanang kana nga mga klase nga mga sakit, ang causes ana mga higala is viruses, viral infection na siya. Hinumduman yun ganunay. Mangutan na dok, nga chicken pox way problema. Pwede ka makainom o D3 Bio. Mas labing maayo kato mga gihangga nira. Mas labing maayo kanang na yung mga buko bukol-bukol bitaw sa lawas, lusay-lusay. Na may mga tawa na nga, Dok, kanunay kong ginalusayan. Inom o D3 Bio kada adlaw. Nakuntabang na siya nga, ang kana mga kagaw nga gakos ana, mawa sa tong lawas. Nga, gapaligon sa tong immune system ang D3 Bio. Even gani, kanang kuhan, kanang bayuok bitaw. Kanang bayuok mga higalang causes ana is viral infection na. So, kung naamoy bayuok, ang buhatan ninyo, inyo mga bata or sa mga dagko, naapon ni. Ang bayuok mga higalang gala, dali ra kay nang walaon sa D3 Bio. Inom lang D3 Bio 3 soft gel a day. Buntag og tuog hapon.
0: Factory Bio.
5: O, si Richard.
6: Siging galabad akong ulo.
5: Taas na dahil kong blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
5: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
6: Na normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
7: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
7: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
8: Sa luha, tulupat limay.
9: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
10: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
14: Rexino Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito, times adidyon ako siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
19: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
21: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
20: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
22: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
23: Yes, Lucans.
22: Kainom ka og DT Excel Mandit. Gisulayan gini mo.
23: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi og mamanhod ako ang tiil. Tapos hindi minom ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Ako mabangon magani ko buntag na ako mismo nagkamatuod ko nindot yun aduna gyud TikTok GTX
0: mabibili sa mga butika.
24: Ang DTX 500 mapalit sa PAS Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
9: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads, join the Energetic Daddy Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26. With exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide Sale. And get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22.
25: See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.

Alang na itong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipments.

0: Ano mo kung adon man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Mao lagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta?
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka ana, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Tak na sa tagbilaran by night alas 9:15 na.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Mga higala, kamusta? O mayong gabi inusap kaninyong atanan at mga suki indik paminaw sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Adlaong lones na usap sa itong pagpanaguban na pizza kinsina buwan sa Hunyo 2026 at mga pagtimbaya sa itong mga suki indik paminaw. O welcome na usap sa itong tulumanon sa TBN Tagbilaran by Night. Ato mga suki di paminaw, no, bisan asa sa tibuok kalibutan, mga higala. Ato mga pagpaabot, no, labi na sa ato ang mga pangungusta o ato mga pagtimbaya sa libuan atong tigpaminaw sa atong tulumanon. Ato mga kaisunang bulan, no, nga naa sa bisang asang dapit sa kalibutan nga kanunay nga nagbantay o nagpakabana sa mga paghitabo dinhi sa atong lalawigan sa buhol. Karong gabi una ato makauban sab ang ato mga TBN Field Reporters at mupadangat sila ang mga balita, mga labas na mga balita nga nahipo sila ang mga area of responsibilities. Nanukad gikan sa tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center atong sitwasyon sa atong tambalanan diha sa Gallares Hospital, no, si Alerto John Gutierrez samtang mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran o nanukad sa PPPO si De Parker Cell Remulador o mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa City PNP at o mga kaliukan sa itong kapulisan. Ipadangat ka na ni Darubo Cup Willie Maestrado. Sa pikaslawak at o mga kauban, si Engineer Gilbert Tulop o mag-uban-uban kita mga higala. Sud sa doon nga takna o hantod kita sa alas 11 sa gabi. Sa kanunay ato mga pagtimbaya labi na sa ato mga suki di paminaw nga naguban kanato pinagi silhang tagsa-tagsa ka mga radio sets labi na sa ato mga kalungsuran ingon man di sa atong syudad sa Tagbilaran sa mga 15 ka barangay ingon man sa ato ang mga kaisunan nga nato na sa tulo ka mga distrito dinhi sa atong lalawigan sa Bohol sa 1st, 2nd sa 3rd district ato mga kaislahan ato mga kabukiran diin mabuto Sibya. Ingon man sa ato mga suking viewers sa atong Facebook Live nga naguban kanunay, no, ubay-ubay tag mga viewers may gala sa atong Facebook, no, ang DYRD ang kasaligan Facebook. Ingon man sa atong website sa www.dyrdam.com. Atong mga kanunay na ato mga pag-ampo o panghinaot labi na sa ato mga kaisunang bulanon nga nasa gawas sa nasod ato mga OFW. Ingon man ato mga kaisunan, no, dinhi sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran o sa lalawigan sa Bohol ato mga pag-ampo nga nakita sa maayo o kapiskay nga panglawas bisan tuod ha ana ata sa kalisod apan na positibo lang gihapon ta aron padayon ta ha o kita maningkamot aron kita makakabot sa ato ang mga pangandoy o atong titinguha para sa ato ang mga miyembro o gingon sa itong kaugalingon sa nato na mga ambisyon, mga higala. So, arang kada na punta sa laing edisyon sa itong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Atong tak na mga higala, alas 9:21 na. Ari sa tas at tumaluhan sa itong mga balita, ingon man mga balita nasyonal o regional. Atong pagkasigutan din sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Sa naguna na ito mga balita, presyo sa produktong petrolyo, epektibo ugmang adlawa, Martes. Adunay pagsaka, adunay po'y pag-us-us. Ato ng hisgutan. D-Y-R-D. Samtang sa paugna sa kusog dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran sa natapos nga sa Ulog Inter-Barangay Basketball Tournament. Diin sa Seniors Division, gitubo'y nga kampiyon ang Barangay Ubuhan. Samtang sa Juniors Division, kampiyon ang Barangay Buol. D-Y-R-D. Arit ang mahigala sa itong sitwasyon sa itong tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Uluhan sa mga balita ipadangat ni Alerto Jun Gutierrez. Jun.
2: Yes, salamat kay Leader. May gabi sa mga suking at pumimanaw ng sunod kanunay sa tulumanong Tagbilaran by Night. Naidangat sa Gallares Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motosiklo nga usa ka babae. Pamakinig na sa magandang layan ng motor dito sa Lunso, San Isidro. Mga kompleto ni Talis at ito niya magbalik.
3: RD.
0: Samtang sa laing balita, matud pa sa DPWH ang hinungdan sa pagkahugno sa approach diha sa Maribuhok. Ang Bato Bridge tungod kini sa kahumok na gitambak nga yuta ug karong adlaw nalapawan kini sa tubig morning na humok ug naunlod ang maong approach. Ato mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran ug nanukad gikan sa BPPO ania si The Parker Cell Regulator.
4: Okay, dagang salamat, Leonard. Ito mga panimbaya, pangumusta, madyong gabi, madyong pagpaminaw. Sa itong mga pinangga, sukiti, paminaw, nga kanunay nagsunod. Sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide, dito sa lungsod sa Ubay. Pinangita sa Balaod na dakpan sa kapulisan sa Ubay. King suspect, sa nikas.

0: ang livestock capital of the Philippines. Ang lungsod sa Katigbian pinagi sa daghang mga proyekto o programa nga nakasentro sa pagpalambo sa industriya sa kahayupan. Samtang sa balita internasyonal, nagkasabot na ang Amerika ug Iran nga undangon na ang giyera. Mga tumahigala, tumaluhan sa itong mga balita ug ang detalye nini at tumabati sa dili madugay.
1: Tagpilaran by night.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper
1: ni Bay. DYRD Sniper.
0: Atong takna alas 9:25 na. Once again, welcome no sub sa atong tulumanon. Lunes nga edisyon sa itong pagpanaguban din nilang sa itong kinaham nga istasyon sa DYRD. Ang kinaham usab nga programa, no, ang Tagbilaran by Night. Leonard Simbit, mag-uban-uban kang mahigala sa itong tulumanon diin mag-iskot kitag mga ulahing mga balita, mga issues na naglimin din sa itong katilingba. Ningon man mga balita nasyonal atong hisgutan mahigala. Samtang aris ata ito sa naipadangat. Ang atong congratulations, labi na sa mga mananaog sa bago palang gihimo ang championship, no, sa Saulog Inter-Barangay Basketball Tournament. So, mo ni ganit tiniuwi ganit na kalihukan. Isip sumpay po ni sa Saulog, no? Saulog Festival, mga higala. Diin gihimo ang maong championship game. Diin ang migawas nga mananaog, no? Una na to sa Seniors Division ang atong barangay ubuhan, ha. Congratulations sa atong kapitan na to, no, si Kapitan Mary Jean Ruiz. Congratulations. Diin champion, no, ang Seniors Division. Unya ang ilahang kontra sa championship mao ang Barangay Kugon. Mo ni second place mahigala, third place ang Barangay Buoy, unya fourth place ang Barangay Tip-Tip. Unya sa Juniors Division ang champion mao ang Barangay Buol, no, unya second place ang Barangay Mangga, third place ang Barangay Kugon, unya fourth place ang Barangay Mansasa, no. So senior tubuhan, unya sa juniors champion ang Barangay Buol. Unya aduna po yung mga individual awards niini, ang na kuha isip membro sa Mythical Five. Gikan sa Tip-Tip, no, si Mark Floyd Bugaho, dunya sa Barangay Kugon, si Jalox sa Bandiha. Sa Barangay Kugon usab, no, usasad sa Mythical Five si Joshua Igot, dunya sa Barangay Ubuhan, kini si Christian Vinci Racho. Dunya taga Ubuhan po, no, ang nahimo pong finals MVP, si Normito Trompeta. So mauna, ano, ang Seniors Division, congratulations, ha, sa mga miyembro sa Mythical Five, yung umano finals MVP nga si Normito, Normits, no, Normito kining trompeta sa Barangay Ubuhan. Unya ang Mythical Five pod members sa Juniors Division gikan sa Barangay Mansasa, no, si Gomer Maghoyop Jr. Unya sa Kugon si Lord Melvin Costan. Sa Barangay Mangga si Raven Charles Silicio. Unya sa Barangay Buol si Marjo Ingito. Unya ang finals MVP, si Gian, no, or Gian Saligumba. So muna, no, congratulations na to all the winners, coaches, organizers, ingon man ang mga barangay kapitan, no, ato ang mga opisyalis sa barangay na maunin nagpaluyog sa tanang mga kalihukan. Ingon man, no, ang Yap Hala Administration, no, ni Mayor Jane Yap, unya ni Vice Mayor Adam Rilson Hala. Ingon man nga to ang mga kuan, no, konsihalis na to tungod kay ana adud kanunay nagpaluyo ani mga kalihukan sa paog na sukusog dinhi sa atong syudad sa Tagbilaran. Unya mensahe usa

0: ni Mayor Jane Yap, no, pinagi siyang postpon na looking forward ang ato ang dakbayan sa Tagbilaran na mahuman ning Tagbilaran Coliseum, ha, maunay usa sa kuan sentro ni sa ato ang sports, no, kuan ni sports leisure or uban pang mga kuan, no, mga dagkong kalihukan na maka-accommodate or maka-cater kaning Tagbilaran Coliseum mga igala. Maunay damgo sab, no, sa mga athletes, no, sa mga mahiligon usab sa mga uban pang mga kalihukan sama sa mga dagkong concert kining mahuman na eh, no, kaning Tagbilaran Coliseum. So maunay pangandoy usab, no, sa atong inahan, sa atong dakbayan sa Tagbilaran ang kining maong mga programa dili lang sa kining paugnas sa kusog apil usab, no, from womb to tomb, no. Doon natin mga bagong mga gipangtukod na mga fasilidad sa itong syudad sa Tagbilaran aron makakuan kining makapahimos ato ang mga kaisunang Tagbilaran ingon man ang ato ang mga kaisunang mga Bulano. So once again, ha, congratulations, ha, sa mga nagpasiugda, ha, mga players, no, unya ka itong mga migawas, no, na mga mananaog sa maong tinuig nga sa Ulog Inter-Barangay Basketball Tournament mga higala. Congratulations! Nya ato sa puning lakbitan nato, no, labi na kay daghan pugatang nini, kamusta maning dagan sa ato ang presyo sa atong petrolyo. Pero aduna po'y good news nini, kay ang nagpadangat manis lang sa tag sa kaminsahe ato ning isikutan pon, kining Iran og Amerika nagkasabot naman ni sila nga kining undago na ng gera, pero ari sa ata, no, kaning ato ang presyo sa ato ang gasolina ugmang adlawa, matud pa sa headline ni ini mga igala na ang fuel price rollback up to 5.71 per liter, epektibo na ugmang adlawa mga igala. So mo na atong gi-expect ni ini na dunay kuan, no, murag makaginhawa gamay ang ato ang mga motorista nato, kay posible ni muus-us na ang ato sa 5.71 pesos per liter starting tomorrow. Sa gihimong media briefing, no, sa Department of Energy, gikan ni Secretary Sharon Garin, ang matud pa niya na ang gasolina posible na muus-us ni og 32 centavos per liter, pero adun na po'y chance na musakan ni siya og 1 peso and 68 per liter. Pero arita sa good news ni ini kay adun ay rollback yun, no, para sa presyo sa diesel. Diin posible ni siya na muus-us ni siya, no, ang presyo ngadto sa 3 pesos and 71 centavos or musaka pa ni o muus-us pag yun. 5 pesos and 71 centavos per liter, no? So diha nagalaro, no, from 3 pesos and 71 centavos to 5 pesos and 71 centavos per liter mga higala. So muna ang diesel, kasagaran kay ang ato ang mga motorista kay mogamit man og labi nang ato mga pasiruan na to, no, diesel, no, pero ang ato mga tricycle na to, gasolina man. So muna ang medyo gamay-gamay, no, og mingunta og muus-us, posibleng muus-us ang presyo sa gasolina 32 centavos, pero posibleng musaka og 1 peso and 68 centavos per liter, no, ang gasolina. Unya sa mao gamitay og kerosene, no, posible ni siya nga muus-us ngadto sa 50 centavos to 2 pesos and 50 centavos per liter. So labi na kay adunay gipahigayon nga peace talks between US and Iranian, pero nagpadangat na sila og tagsa-tagsa ka mga mensahe ang Amerika og kining Iran, ato ning basahon ning ilaha mga mensahe kay matud pa ni US President Donald Trump og ni Prime Minister of Pakistan, no, Shehbaz Sharif, ilan ang gi-announce karong adlaw, nga ang US og Iran han makasabot na sila, no, na maghimo sila og peace deal, no, with both sides matud pa i-terminate nila ning mga kalihukan or mga operations, military operations, mangigala, sa mensahe na gipadangat ni US President Donald Trump, no, matud pa niya, the deal with the Islamic Republic of Iran is now complete, no? Congratulations to all. Mga komento po sa Facebook, mga igala. O di pa po tungod lagi ni President Donald Trump na di taon-taon magkalisod-lisod noong panahon na krisis ato ang presyo sa ato ang gasolina na apektado tanan. Hantod na lang ato ang mga presyo sa ato ang palalito, ningon man sa ato ang mga pasiruan na to, pangdagat man o pangmama, saka dugang pa ni Donald Trump na I hereby fully authorize the toll-free opening of the Strait of Hormuz and simultaneous herewith authorize the immediate removal of the United States naval blockade. No? So maon na ang mensahe ni Donald Trump. Ato ni paminawon ng balita kabahin ni mga gala kay good news ne. Nindot ni nga balita kay nakasabot na sila na undangon na ning gira. Aron kita makapahimuos po ta niining panahon na ito nga krisis ta, mo nang kinahanglan na adunay kahusayan mga ito paminawan.
1: Muling nagpahayag ng positibong pananaw ang Estados Unidos kaugnay ng negosasyon nito sa Iran na layong tapusin na ang digmaan sa gitnang silangan. Sa kanyang Truth Social post, sinabi ni US President Donald Trump na nakatakda ng pirmahan ngayong araw ang kasunduan sa pagitan ng magkabilang panig. Giit pa nito, agad ding muling magiging bukas sa lahat ng mga barko ang Strait of Hormuz sa oras na mapirmahan ang kasunduan. Sinuportahan naman ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif ang pahayag ni Trump at sinabing posibleng maisapinal ang kasunduan sa loob ng 24 oras at masundan ito ng mga technical talks sa mga susunod na araw. Nagtungo na rin sa Tehran ang mga negosyator mula sa Qatar upang tumulong sa pagtatapos ng mga natitirang usapin sa kasunduan. Ang Qatar at ang Pakistan ay kabilang sa mga pangunahing tumatayong mediator sa pagitan ng Washington at Tehran. Gayunman, hindi sinang-ayunan ng Iran ang inilatag na timeline ng Estados Unidos. Ayon sa tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry, bagamat nananatiling bukas ang posibilidad na mapirmahan ang kasunduan, hindi pa rin pinal kung kailan ito mangyayari. Sa isang panayam kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, pinag-iingat nito ang media sa pagbuo ng mga espekulasyon na maaaring makaapekto sa tinatakbo ng usapan.
2: Para kami nang dar tweet, khawish kardam ki rasanaha از گمان زنی هایی که میتونه فضا رو واقعا به لحاظ روانی به لحاظ سیاسی به لحاظ بین المللی جوری مشوش بکنه که این فرصت رو به اصطلاح خدشه‌دار بکنه خودداری بکنن صبر بکنن بذارن کار ما در با اصول خودش با منطق خودش جلو بره وقتی نهایی شد انشالله در
1: Ayon kay Araghchi, isinumite na ang panukalang kasunduan sa Supreme National Security Council ng Iran at kasalukuyan pa itong pinag-aaralan bago maglabas ng pinal na desisyon ang pamahalaan. Ang Supreme National Security Council o SNSC ng Iran ang may full oversight sa umiiral na tigil putukan, gayon din sa negosasyon at maging sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng Iran at Estados Unidos.
2: فرماندهان نیروهای مسلح هم حضور دارن روی بحث‌های تنگه دقت‌های خودشون کردن روی بحث خاتمه جنگ دقت‌های خودشون رو داشتن در همه بحث‌ها واقعا دقت شده و فکر می‌کنم که نتیجه کار نتیجه خوبی برای منافع مردم ایران باشه و پیروزی‌های میدانی ما رو تثبیت می‌کنه و این حضور خیابانی رو خیابان‌ها مردم در خیابان‌ها رو تثبیت می‌کنه
1: Kabilang sa mga nilalaman ng inaasahang kasunduan, ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, pagluwag sa ilang economic sanctions laban sa Iran, pag-unfreeze sa assets ng bansa, at pagpapalawig ng tigil putukan sa loob ng 60 araw habang pinag-uusapan ang mas detalyadong mga issue. Kabilang din sa mga pag-uusap ang magiging kapalaran ng nuclear program ng Iran. Ayon kay Araghchi, sa loob ng 60 araw pagkatapos malagdaan ang paunang kasunduan, pag-uusapan ang mga technical na detalye tungkol sa enriched uranium stockpile ng Iran at iba pang nuclear commitments.
2: من به عنوان بخشی از این، حالا چون بحثمون امروز همین مذاکره بوده، عرض کردم مذاکره مسئولیتش مشخص هست، وزارت امور خارجه هم به عنوان بخشی که کمک میکنه خب روشن هست. میتونم این اطمینان رو بدم که در سطح وزارت امور خارجه اون کارهایی که ما محول شده بوده واقعا نهایت دقت، نهایت وسواس، نهایت احتیاط صورت گرفته. برای همین اصلا قد طول کشیده. ما این یادداشت دفعه کلش دو صفحه نیست، شاید اصلا یه صفحه و نیم بشه وقتی تار میشه، ولی الان نزدیکش فکر میکنم دو ماه هست که داره مذاکره میشه، کلمه به کلمش، بند به بندش، جمله به جملهش بارها بالا پایین شده.
1: Sa ngayon, hindi pa tiyak kung mapipirmahan na nga ang kasunduan na magwawakas sa isa sa pinakamatinding sigalot sa gitnang silangan sa mga nakalipas na buwan. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon!
0: Okay, so matumay gala, no? Kabahin ining murag nakasinabot naman ni sila. Niya matod pa ni Sharif, no, Pakistan Prime Minister si Shehbaz Sharif, ang official signing ceremony pahiga yon karong Hunyo 19, no, Biyernes ne, adto ni himuon sa Switzerland. So kaning agreement na nahitabo, no, US ug sa Iran, human sa tulo ka buwan ning pagkagubot diha, no, conflict between US, Iran, unya na damay na ubang mga silingang naso diha sa Iran manghigala. Diin Israel yo sa kuan ni. Usad joy money pinakadakog role gyud ni ini kay US og Israel maning mooy naka kumbuya aron strike ka nila na or girahon nila ning Iran. Diin maone nakaingon pod na namatay, no, ang Iranian Supreme Leader na si Ali Kamani, Kamini. So mao na karon, ha, human pila kabuwan manghigala diin kitang anaa sa lugar diin nagsalig ta niining mga petrolyo nagikan aning mga lugar, labi na kan ng Strait of Hormuz na anha muagi ng tuang mga lana aron dadon diri sa ato ang nasod apiktahan ta, mao nang medyo kuan gyud, no, nakasinati gyud ta og mga kalisod sa pipila ka mga buwan manghigalang pangutana ni ini, ha, mao na po ni sunod na to na pong atangan kung ugaling ma finalize na ni, ha, aduna mahimuon nga official signing ceremony karong June 19 matud pa sa isang usa ka post manghigala og ipasalig man po na ni Donald Trump kaning ilang deal ngadto sa Islamic Republic of Iran. Kompleto naman kuno na, unya nag aduna po'y kamanduan si President Donald Trump na iyang authorize na i-remove tanang mga ang tanang naval blockade, no, diha ang United States na mao'y nag kuan diha, no, ga block diha sa kining tanang mga lugar diha, no, na naka standby aron kung magpadayon pa ning gira. So mo nang positive na siya nga development. Pero malagi na, kamusta ka, no, after niining tanan, mubalik pa ba kata sa naandan na to nga presyon ng ato ang mga plitihan? Presyon ng ato ang mga palalito na to? Okay, pagsingilan na ni, mahal man sa presyo sa ato ang krudo. Mahal sa gasolina, mahal sa diesel. How about kani atong plitihan na to, no? Kaya nagbansiwag manggihapon diya sa ato ang social media manggala kaning plitihan, labi na aning sakayan natong barko paingon dito sa Sugbo, Sud ug Gawas dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, ha, kanang Ocean Jet na gi-explain mo po na nila nga katuding sa una kay promo to, amo to nang ganahan na po tang mosakay atong higayuna paingon ug pa uli pati abay round trip na nang imuhang 800. Wa pa to'y pandemic, pero hinsaka pag pandemic, pag human sa pandemic, wa na nabalik, no, sa maong presyo nga natong naandan. Ya karon gapatubo na pod, no, dili lang kay maong panakayang pangdagat, kay hasta man pod ng mga slow boat pod, no, nagpasaka man pod presyo. Unya plitihan na to, no, kasuway man gyud sakay pod tricycle, 20 na, no, kana duol man to, dili lang mata mag yaw-yaw pa kinta, pero mulagi na, mabalik pa ni sa normal. Or basig lain na po ning rason na uwan, no? Basta na po yung rason ipagawas ni ini o kunugaling, mahunong nagyuning conflict diha sa kining Middle East, no? Labi na sa Iran, girang adto sa Amerika o kumbuya sa Israel. How about ang atong mga presyo sa atong palaliton? Mabalik pa po ni sa naanda na to? Sa wapay gira? Muna po ni atong atangan na to ni mga higala kay magpahigagahi, iba ni og us-us. Pero pas-pas kayo og musaka. Sa muna ay kining lain na pong kalbaryong atubangon sa atong mga kaisuunan na to. No? Wapagani ni mga kalamidad na to. No? Kani tawhano na ning kalihukan niya ng mga gira. Pero apektado ang tanan mga ila. Og maundang ng gira diha sa kuana, diha sa Middle East mga ila. Kamusta na kapod atong ekonomiya na to? Ang peso against dollar na to, no? Inflation na to. Mualibyo na baka ha? Kay kining inflation mga ila. Kay matod pa, no? So ato ang nabasa o nakita na to na mga kuan documentary mga higala nga ang ato ang sweldo or income nato labi na kato mga empleyado usually ni tawgon man ni sila og mga middle class, no, kining mga trabahante saka ra ni ilahang sweldo 4-6%, no, annual, no, yearly mosaka 4-6%, pero og ato ang kuan nato inflation na musaka po og 5-7% or butang talang og 6% po saka, atab, larawan na saka atong sweldo. So mo ni angay ito po tagaan o pagtagad kumbatihan sa atong gobyerno, kining income nato versus sa inflation. So usaba ka po ni sa makatabang aron mualibyo ang dagan sa itong ekonomiya, aron kining pagsaka or aduna ba'y mga pagsaka sa atong mga basic na to na mga salaries, makakumpit ba po sa dagan or sa kitason, o pila po yung atong inflation na to na saka, murag og ako masayop na pat naman siguro sa mga 7% kapin, no, ang inflation na to sa mga milabay na mga buwan na binaning pagbuto ni ining gera diha sa Iran o batok sa US o Israel mga higala. Unya, maundang naman ng gubot diha sa Middle East. Kamusta naman po ng gubot diha sa Senado? Kaya magpatawag man po ito o special session po, no? Matod pa sa kamanduan sa atong presidente na si PBBM ang mag-special session ang kongreso aron ko no atiman noon o tutukan ng unsay mga nagunang mga balaod noon o kining mga angay pang trabahoon sa atuang mga senador o mga congressman nato, labi na kaning kagubot po diha sa Senado. So mahipno na baka mo diha, no? Or magpasulabi gihapon ning kalihukang politikanhon. Layo pa man tuod ning 2028 pero murag gusto na magud nila nga magpabilin gapon sa pwesto. Tula po nang hisgutan sa mga umabot nga panahon mga higala. Importante lang niini. Importante lang ni ini kaning ato ang presyo na to sa atong palaliton. Unya kining ato ang plitihan o labi na kaning ato ang gasolina na to. Kayo sa ato ang isigutan na to, no, epektibo pa man ni ubang adlaw. Posible na dunay rollback for diesel, no, posible mo us-us ni siya og 3 pesos to 71 centavos or mo us-us pagyud ni siya 5 pesos and 71 centavos per liter. O niya sa kerosene, posible po ni siya nga mo us-us po 50 centavos o muabot nga to sa 2 pesos o 50 centavos. Pero ang gasolina, posible na mo us-us o 32 centavos, posible po na musaka po o 1 peso o and 68 centavos per liter. So mo ni atangan na itong mga higala o kaning atong gasolina kay ato arbang mga tricycle na to, no, labi na kana mga baobao, uban pang mga napabatay mga multicab karon, gamit man sila mga gasolina. Pero manghinaotan na sunod semana kay maubitan ng every Martes ni mooy paglihok or pagsibog ni ini mga presyo kay 3 to 4 days ni ini mamonitor na nila. So mo nang excited ta labi na kay aduna nay anunsyo nga ala undang na migira dire tanawon nato og pilay us-us niini og mobalik ba ni murag 50 masuto sa una ning ba ha 50 kape no ha 58 tong ato ang presyo sa atong gasolina og mahal-mahal pag ani ang diesel kasi sa gasolina ha sa naanda nato ha karon sa una kay mahal man gyud tong gasolina ha unang nauso bitaw ng mga electric kuan karon no electric jeep mga electric auto na kaning isaksak la man diha ha pero sa una mahal to ang gasolina pero karon bali na po no mahal ang diesel kaysa gasolina ang pangutana ni ini mabalik ba na nga tag 58-56 atong presyo kaysa pagkakaron ana tag murag 70 plus no o ako masayop nasa 78 no 79 ang presyo ni ana. So muna, atanga na ito na eh. Kay basit po doga, makaimungo na po ning ato ang makaisuna na ito nga. Nakapahimus lang yun tao, no? Ang ato ang mga negosyante. Nakapahimus lang yun tao ng atong nasod kay karasaka sa presyo sa ato mga palaliton. Saka presyo sa petroleum mahigala na aman ay nakatangag o diha. Ang nakatangag ni Ana is kaning mga tax. Naman ay gitawag o excise tax mahigala. No, unya na po ni gitawag na to og kaning valued added tax. So mo nang karapalit na to diha sa kining merkado na with resibo. Na diha makita nimo na naay VAT diha, 12% VAT na. So tanang lihok na to left and right. Sakay ta sa to ang sakyanan magpagasolina ta, nananay VAT diha, no? Unya mo palit ka dito sa mall, bayad po kag VAT. Unya mo kaon po ka aning ato ang mga kuan na mga food chain na to, food chain. Kanang mga fast food na to nga na makananan. Aduna po na nakatangag nga VAT mga higala mo na makaingon ta nga ang Pilipinas no dako man kayo og ikaltas ato ang mga sweldo. Kaya na pa ba itay income tax ni ini? Mo nang left and right lagi no puno tag tax mga higala. Pero kamusta man atong nasod? Mao lagi nang daghan lagi kayo og makawat ning ato ang mga politiko na to no di maputanan no pero mapasangin lang man gyud ang mga politiko mga higala sama lang ni ining the biggest no mao na kon pinakadako kayo nga kawat nga nahitabo sa history sa Pilipinas mga higala kaning nahitabo diha no sa budget no ang atong General Appropriations Act na adunay mga insertions mo nang may gawas ng mga isyo sa mga flood control nga project o niya mga ghost project o niya may gawas ng mga malita ha nabali po yung utana nga naman po nang isuot mapag malita ng kwarta di ba po na pwede ko na ma-deposit nila kati ba binilyon i-deposit na sakpa na sila kanimitang mingon nga Sara Duterte no ang sal-in nila bank accounts nila ha imo pong hunonaon kaning mga kinawat diha no sa mga pipila ka mga mapahimuslano na mga politiko mga officials mga higala kung isuod mo na sa bangko na imong kinawat nimo ana ma-flag do ka ni ana no asa may gikan ni mga kwartahan ni na mo nang ilaha kas to kas gyud na no unya ila nang tapigan asa pang tapigan kung tinuod ha kay wa man buta kay bawo po di usaning pikas nga grupo di wa po isaktong ebidensya ni ana mo nang makapa hunong lagi sa tanang isyu ni mga higala is aduna jo mapamatud-an nga nangawat gyud unya tinud-on gyud na mapriso hantud na gyud na hantud maka serve siya sa sentensya ni ana di kay himuon na pud ana udi magpasakit-sakit tagaan is lagpardon sa sunod na pong mahimong administrasyon mga higala so mo nang recycle lang gihapon ang ato mga politiko karon mga recycle na sila way bag-ong mga dagway ni ini hantod na lang na masudlan na po ng ato ang mga opisyalis sa Senado o sa Kongreso o mga artista no uban ni ana no moraga di mahaom no sila hang gintrabuhoon mga higala tungod ni ining medyo aduna natay kausbanan ni ini sa ato mga pagpili na to kay magpili na laman ta o kinsa tong sikat kinsa tong medyo tan-aw na to no na kuan no luoy tan-aw no na atong tabangan ni kay luoy no magpakarung ingno na mutabang sa to ang mga katawhan pero atong tanawon ang kaning mga tawhan na mo'y nagpahimus dahil sa atuang kaban sa atong gobyerno mga higala. Ginahinay tagbasa sa atong mga mensahe sa atong mga viewers sa atong Facebook Live, ingon man sa atong mga texter, matod pa ni texter 4522. Good PM TBN, basin 2028 to 2040, martial law na jod. Kiraman, aron malinaw na Pilipinas. Bita po, no? Sa itanaw ka ninyo ni mga higala. Adon na pakahay, repeat, ang pag-repeat sa history na to. Nga human sa Osaka Marcos, no, na di mo naog siyahang posisyon. Martial law, mo nang mikabat na to sa 20 kapin katuig. Pero paglabay po o 40 katuig, mga higala, misulbong na po ang laing Marcos, iyang anak, niya mao po yung nahitabo. Kung kawat sa una sa Marcos Senior, kawat po ang isyo karon nahitabo sa Junior. O niya ang pinakasakit pagyod ni ini sa gifight for 40 years, mga higala. Katong pagbawi sa mga kinawat na, inon talag mga kinawat, ha? Wag man po ba ni, kaya mura man na basura man ni sa Sandigan Bayan, mga higala. Di na tumabawi kay gibasura naman sa Sandigan Bayan. So human sa pipila ka mga tuig na pagkumbati niini, paggira batok aning mga nahitabong kawat sa una sa panahon pa sa senior, unya human ni ana gidismiss, no? Unya di na tumabawi. Karon aduna na po yung mga kinawat. Maingon na lang maputa na magpakabutag bungo na lang paputa niini. Pila ka trilyon ng kuha, no? Gikan sa 2022 nga budget nga to sa 2025, mga higala. No? So, yung nga nakasakit palandungon. Ang doon natin mga makita nga po sa social media, no? Kining gabayad taog PhilHealth, pila ka tuig ta, 25 ta ka tuig gabayad, no? Matod pa sa Osaka Post. Pero sa usa lang ka, Osaka Bayranan ko no, na disqualify siya, wala ko no siya kadawat. Or pila ra po ning atong PhilHealth kinta po nga makalta sa atong balerunon di sa atong hospital, labi na ugari ka sa mga private, no? Gamay ra makabird sa PhilHealth, mga higala. Pero nawanang nawagtang na po itong 60 bilyones, no, na pundo sa PhilHealth o niya gikuha, gibutang itong asa ito, gibutang nila sa unprogrammed funds. O niya nakitaan sa Korte Suprema nga ibalik na kay dili na mao unconstitutional ng gihimo ninyo, gipasakaan o kaso, unya nahitabo karon ang nagpasaka o kaso, mao na oy na suspenso ang kaso na gipasaka, gidismiss diha sa ombudsman, mga higala. So mao na, no, usay dagan sa atoang natad sa politika, mga higala, na mao mo tunay usa sa mga maniobra o kunsa nakaasinso ang ato ang gobyerno. Samtang aris at mga higala, no, aris hisgot sa tagbahin sa lokal na to, no, ato mga kalihukan din sa ato ang lalawigan sa Bohol, mga higala, diin ang ato ang gobernador, no, naani sa gawas sa nasod aron pagtambong niining climate, no, governance for climate and disaster resilience, no. So aduna ni mga mga topics na hisgutanan kabahin ining climate and disaster resilience, kaning dito ni gihimo sa Canada, no. So gitambungan ni sa uban atong mga opisyales sa atong provincial government of Bohol, labi na sa atong gobernador Erico Ares Omentado, dito ni gihimo sa British Columbia, no, sa Victoria, kining session 1 to 3 kabahin ni ining technical learning exchange sa climate and disaster resilience. Mubo na pag-sabot ni ini, mga higala, kay kining kausbanan, no, dagan sa ato ang panahon ato karon, kanong ingana naman kakusog ning ato ang bagyo, nganong ingana naman kadaghano ning ato ang uwan nato ikumpara sa una, tungod ning aning climate change, no. So mo nang gitambungan na sa atong gobernador, linawas nga pagtambong niini sa British Columbia, no, labi na sa Victoria, kining disaster risk assessment and disaster resilience mo nay gihisgutan dito, no, sa British Columbia. Unya lain pong gihisgutan dito ang nature-based infrastructure, usapod sa maong mga kalihukan nakasentro sa climate science, climate services and decision support. So kaning tanan mao ni mga foundation mangala isip pagpangandam or unsay angay na pangabuhaton kung maghisgot kita sa climate o disaster resilience. Unya lain pong kining gihisgutan pod no labi na ning sea level rise management and the nature based coastal resilience. Usane ha, usane sa maong angay pagatutukan mangigala kay sayod ta paghuman sa linog no sayod man ta basta linog ha basta linog gani aduna gyud ni duha ka options ni duha ni mahitabo ha posible na ma-unload ka or posible na musaka ka so moingon ta musaka kaning nahitabo diha sa Maribohok no kita mo diha na murag hinsaka man na murag taas na kayo ang tubig no so saka pero moingon ta og usos mo ning mga kasagarang epektado ni mga isla. Ah, labi na diha sa batasan mao man ay usa sa ato ang mga naadto na to nga kining island no, or isla mo nang tagatuhod na normal lang ha nga taob-taob tagatuhod taga hawak na unya posible baka pod no na maupo na poy hinungdan pod no sa uban pong mga lugar tungod ani pagka-unload niini so mo nang nindot ne og unsay angay buhaton niini no labi na kining gihimo dito ni siya sa Nanaimo and Qualicum Beach no kaning sea level rise management and nature based coastal resilience unsay buhaton labi na sa mga kalungsuran nato or pipila ni ka mga lungsod po na murag da dili na ingana no ang gitas-on sa tubig unsay buhaton ang mga panimalay na duol sa mga kadagatan samot ang mga isla nga naa gyud no mo nanagyud galo tawlutan nagyud diha sa kuan kining maong tubig labi na konting taob manghigala unya lain pong isigutana no kining indigenous cultural learning and experience no unya uban pang mga punto nini no in general nini isigutanan pod lina ang kining infrastructure project site visit no unya gihimo pod ang kining storm sewer upgrades no gihimo po na so dakag makatuna no kaning ato ang mga delegado na mitambong niining governance for climate and disaster resilience labi na dinhi sa atong nasod no na isla ta kasagaran no unya napagwitay mga natural na mga kalamidad na maoy atong ay tagaan o pagtagad sa ato ang mga namunuan sa atong gobyerno mga higala. Unya lain po natong hisgutanan mo dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol mga higala. Diin ang atong lungsod sa Katigbian no gibuksan man na karong adlaw ang usa ni kasimana no kaning agro industrial fair gitawag ni siya kadiwa sa Katigbian no diha sa lungsod sa Katigbian isip pod paghandom sa ika 17 size nga foundation sa maong lungsod din pagkunlohan na sa atong mayor na to diha si Mayor Benji Oliva atong mga pagtimbaya no sa atong mga sukindig paminaw diha sa lungsod sa Katigbian no happy foundation day niyo diha no ika 17 size nga foundation sa lungsod sa Katigbian diin nakasentro ang maong kalihukan niining agro industrial fair mga higala diin maunit tumong og tinguha sa atong mayor na to diha no si Mayor Benji kining mahimo ni siyang capital of the Philippines no kaning livestock no livestock capital of the Philippines no ang lungsod sa Katigbian so ang ubay na naman ay naka kuman ng kuan diha karabaw man ang diha sa ubay no uban pa mga kuan no kaning mga farm diha no so diha sa lungsod sa Katigbian mauna'y panglantaw sa atong mayor na to diha kining livestock capital of the Philippines diin gipahigayon ng agro industrial fair o kadiwa sa Katigbawan festival mga higala so mo ni nindot ni no mo ni nindot na mga kalihukan dili lang kay mga pasundayag sa sayaw pasundayag sa mga talento kundi kani pong panginabuyan sa ato ang mga katawhan kautiaway pila ni kakuan no 24 ka mga pure mga breed beef ng mga wagyu gikan sa Australia mo nay padaghanon ni diha no adunay pahigayon nga cross breeding program unya aduna poy 40 ka mga drought master cow gikan po ni sa Australia unya sa pagkakaroon ko no kining maong programa sa LGU Katigbian aduna ni nagbuhi nini og 300 ka mga native nga baka unya madungagan po na nakarong tuiga kay dungagan po nag 150 unya lain pong 300 po ni idugang sunod tuig unya by year 2028 no aduna na ni dugang po nga 450 ka mga kining cattle no tungod ni ning cattle livelihood program sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. So mo ni usa ka mga nindot na tong mga kining kalihukan mahiga labi na sa tong kalungsuran unya kaning mga lungsod nato na mga consider na tong agricultural so how about po sa to ang mga lungsod nato na ingnon ta og kuan ang ilahang panginabuyan is ay panagat no sa mo po ni tagaan pug pagtagad maghimo nga to ang mga mayores nato og kining mga programa na mahaom pod no sa pinangalanon sa atong mga katawhan mo nang tinguha gyud na no na mahimong livestock capital nya target pod na mamahimo pong beneficiary po sa Pantawid Pamilyang Pilipino program ang 4-piece human sa Siam Katuig ipasabot usab kana na kining mga binuhi nga baka mga beneficiaryo po niyan na isa kaning mga miyembro sa 4-piece no so, mauna ang ubang mga kalihukan. So sa atong programa, kung kita mo tangka mga kalahato ng pag-isikutan, mga programa kalihukan sa atong mga kalungsuran, aron atong mabati nga to sa atong mga kaigsuunan nato labi na sa gawas sa nasod, unsa na may kalambuan sa atong lungsod. Munang atong mga viewers sa atong Facebook Live, hala, dangat ka mag-mensahe diya sa atong comment section sa DYRD ang Kasaligan Facebook. Unya, hala, botangig inyong kwan. Asa mo dapitang lugar din sa ato ang lalawigan sa Bohol aron ato po nang hisgutan unsay mga kalambuan sa inyong mga lungsod no unsay mga kalihukan din sa atong syudad no kalihukan sa atong probinsya sa Bohol aron ato nang ipaambit kaninyo no ang ato mga kalambuan ug dugang pang mga kalihukan no din sa atong lalawigan sa Bohol mga higala unya dugang po sa mga mensahe no matud pa sa atong texter ato dere ni 2563 Villanueva under pressure cooker sa Senate of the Palace susad a rubber stamp. Ang punto po sa atuang texter ni ini mao lagi na no musugot na lang mapunta nga rubber stamp na lang atong kongreso. Kay sayod naman ta no kaning majority sa mga miyembro sa kongreso mga higala is naagyo ni sa mando no og sa kining mandar sa ato ang Malacañang unya ang kuan pod no ang Senado makita po nato ang trend nini nga paingon ni ana kay ug ato laging subayon sa panahon ni Mig Subiri si Jamo o Senate President unya gipulihan siya ni Chess Escudero ang minority no ay lang gidawat giangko nila nagpakahilo mig cooperate sa panahon pod na kining si Chess Escudero ipulihan ni Soto dawat pod ang minorya no grupo nilang Chess Escudero unya nagpakahilo no may cooperate karon nga ang grupo ni Cayetano nailog nila ang majority with the 13 senators gikan sa mga kamot nilang Soto guban pa mga kaubanan niya wa na nahilo na ang maong grupo ila jong gipaningkamutan nga makakuha sila o kay slim laman to ang kuana 13 man to against 11 so mo nang nakakuha na sila usa no ilang nakuha kaysa tong ilang last lang nakuha si Chess Escudero nauna na 12 sila nya kani naka-mention ang ato ang tester nato na si Villanueva na pressure cooker ko no mo ni posibleng kay nagpagawas panigmensahe sa social media nga kono-kono si Jam, murag di lang ko na mag-away-away. Pero manabay na nakabimbing kaso po ni siya. Si Chess Escudero po na bukang bibig kayo to siya ni Rimolia. Nga adunay nakabimbing kaso nga plunder. Pagbali pa niya, nawa na po itong mga isyu ha. Mo na may kapoy na maminaw, kapoy na mubasa, mga igala. Kining maong mga kabahin ni ining dagan sa politika kay aduna ta sa kalisod, no? Na bago tayo kalisod ng panahon na mga igala pero nagpasulabi gihapon ang politikanhong kalihukan manubag o kinsay angay manubag Preso ang mapreso kinsa ng mga hingtungdan ining nag-involve ang kawat panghigala. Mo na importante yun, no? Manubag o kinsa manubag. Kinahanglan panubagan yun ang kawat nga nitabo sa kwarta sa ato ang gobyerno mga higala. Alas just sa 9 na samtang alis at mga higala sa ato mga alagad full reporters. Araw ni padangat ng lahang mga detalye sa mga balita. Unya atong unahon ni mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran. Unya nanakwad sa buhatan sa BPPO ani si The Barker Cell Regulator Cell.
3: Kidakan salamat Leonard dito sa lungsod sa Subay pinangita sa balaod gisikop sa kapulisan sa lungsod sa Subay at also sa kagipahigayon niini nga police operation. Ang akusado gila sa kapulisan nga alias Dio, 73 anyos, mag-uuma, lumulupyo sa proktre sa barangay Villa Teresita sa lungsod sa Ubay. Bitbit sa kapulisan ng arrestuarant nga gipagawas ni Presiding Judge Arturo Varon Rubio sa Family Court Branch 2, 7th Judicial Region na nakabase sa lungsod sa Ubay o kalungsod sa Presidente Carlos Garcia, pinitsahan Hunyo 11, 2026, batok sa maong akusado sa kaso nga statutory rape. Ug ang maong akusado kasantangan kini ana karon sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Ubay. Atong shoutout madong pagpaminaw sa atong suod nga igala si Bro Robin Mantabote diha sa lungsod sa San Isidro, ingon man ni Rino Layaw das Balilihan o kang Monet o Rodalyn Racho ya sa Maribilis sa lungsod sa Dawis. Narukat gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Daghang salamat, The Barker Cell Remolador, sa imong report sa gatot sa tuntak ng may gala alas 10:11 na. Samtang arit ang may gala sa itong detalye sa itong mga balita nga nahipos gikan sa tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Uban ni Alerto June Gutierrez, June.
4: Naidangat, diri sa Gallares Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo nga usa ka babae human kini nasmagan og laing nga motor dito sa lungsod sa San Isidro. Ang driver sa motorsiklo nga babae gipaila nga si Milagros Yopardas hamtong pangadaron nga nagapuyo sa may baryong daan sa lungsod sa San Isidro. Sa tuwa na sayra, ngayon ang alas 6:48 sa sayo ang kabuntagon. Ngayon kanil si Milagros, padong naunta kanil sa poblasyon na San Isidro, lulan sa gida ng motosiklo, pag-abot ko sa may dapit sa may intersesyon sa may National Highway sa Barangay Kaswagan, San Isidro. Wa siya makabantay sa nayo sa usab ka motosiklo nga nagahaguros, minunan na dasmagan in taon ganyan nga biktima. Nakadasmag din ni kipailang si Felipe Escobal at Junior, 44 anos, taga Anunang Buena Vista. Minunan indalit sila og rescue sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa San Isidro, apang kini nga Milagros, maoy gidali og transfer. At the rest ng Gallares Hospital, human kini nakaangkor mga angol, bunok siyang kalawasan. Gisusi na to karoon nga gabi. Para sa pinigatiman sa tuwang mga doktor, nakato nakadasmag nga si Felipe Escobar Jr. Nakaangkol ng kanyang mga minor injury. O gani, ato ang nasaira nga paghuman o first aid sa tuwang MDRRMO sa lungsod San Isidro nga gipauli usab kini sa tumbahan kapulisan apan ang motorsiklo aning nakadasmag na tanggong diha sa tuwang buhatan sa kapulisan diha sa lungsod sa San Isidro. Gikalang des matangan sa Gallares Medical Center kan sa neto jungut series ang friend mo forever basta balita DYRD ang saligan sa balita DYRD.
0: Daghang salamat Alerto June Gutierrez sa imong reports na gatos tuntak ng may gala alas sa Jess Tresina. Ato ga hinahinayan na ito ni kaikay ng mga mensahe sa itong mga viewers sa itong Facebook Live. Ato mga pagtimbaya nga ito ni Epen Paulinho, GB, good evening sir. Ngayon man si Jaime Akain, mayong gabi eh, TBN. Aminaw ko aring San Roque Maribuhok, matag gabi eh. Sige, salamat kayo. Ato mga pagtimbaya o mayong gabi eh, no? O mayong pagpaminaw no sa ato mga viewers, ato mga listeners diha sa Maribuhok. Ngayon man si Ronato Gonzaga, mayong gabi eh. Rico Igbalik. Good evening, minaw po da mi. You program TBN, Sir Leonard diri sa nagsulay lila. Sige, salamat kaayo. Onya shout out po no ni Mar Sarayan, minaw mi sa Tip-Tip Purok Tres. Onya si Musegin Tata, good evening Sir Leonard, always watching from Poblacion Cortes. Onya minaw pod mi from Trinidad no si Romel Bulambot. Amping mo diha no, kamustan mamu mo diha sa Trinidad? Uwan-uwan ba diha no sa maong mga lungsod kani Binyonido, Trinidad, Talibon, maoro maning mga linyaha diha no ubay. Onya Aster Doy Sabas, good evening Sir Leonard, timbaya ko ni Hill Bungato diha sa Mansasa, Mayor Mayor Arotsa diha sa Punsod Maribuhok, ingon man si Alvor Vice Mayor Dandan Summer watching from Habitat Buol. Sige, salamat kayo no. So okay nato ni Aster Doy Sabas. Onya si Nix Moss, good evening TBN, ang paborito kong programa watching from UP and Daday Valiser residence. Salamat kayo. Onya Titi Tatad, mayong gabi Sir Leonard, watching from Poblacion Cortes. Diha po sa Katarman si Kuan Rita Olivar Migueles. Sige. Uban pa mga mensahe, uban pa mga viewers sa atong Facebook Live. Ito nang ipang shoutout mahigala. Arisata sa Pikas Lawak sa atong mga pahinomdom. Atong takna, alas 10:15 na.

0: Hatod sa maiting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: Oras hatod ganato sa anda di Boracay.
2: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento. Mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless, mga PVC pan o nagabligya usab sila og mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ng atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng mga pintal para sa mga simento, ka hoy og potaw. Ganaa ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apan kini sa Ball Print Shop ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall dinhi sa downtown area dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela din maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting aton tulumanon maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato lalawigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
1: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka Customer Development Manager.
6: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe. Strong sa una,
7: herbal strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.
10: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
11: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
12: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuniplus Wellness Everyday.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang mo yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Iinag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang gino pinagi sa makabuhay. Ulay ate,
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot.

0: Aguilaran by Night.
1: Atong tak na may galalas sa Jess 32 na balikta sa atong tulumanon o galita sa atong mga balita nga nahipos gikan sa ubang dapit din sa atong nasod mga igala, no? Magnitude 6.2 earthquake dito ni nahitabo sa Davao Oriental. Nagkanit-kanit mo ng linog dito mga igala. Onya offshore magnitude 6.2 dito ni sa Davao Oriental, no? Kaganina ang alas 5:18 sa kahaponon matod pa kini sa Feebox. Onya ang epicenter ni ini 164 kilometers of east of General Generoso Davao Oriental. Matod pa kini usa ka tectonic ang origin ni ini. Onya aduna ni gilawmon nga 86 kilometers, no? Onya matod pa sa pag Feebox kini nga maong linog. Aduna ni siya ay magnitude po, no, na 6.6. Onya intensity 3 sa General Santos o sa South Cotabato. Onya intensity 2, no, sa Digo City, sa Davao del Sur, Malungon, sa Rangane, Coronadal City, Tupi o sa South Cotabato. Onya ubang lugar po, no, na naka kuan po, no, nakabati po intensity 1 dito ni sa Davao del Sur, no, unya sa Davao Occidental, Davao de Oro o guban pang mga lugar, no, labi na sa Kiamba, sa Maasim, sa Sarangani, sa Tibuli, South Cotabato. So posible na doon na po yung mga aftershocks, no, na masinati labi na sa ito mga lugar na apektado ni ining maong linog dito ni sa Davao Oriental mga higala. Diin may kabat na ni sa kuan, no? 65 ka mga tao nga nakalas tungod na itong linog, no? 7.8 nga linog. May abot na ni siya o 60 ka mga tao base pa sa maong natala, no? Gikan sa NDRRMC, National Disaster Risk Reduction and Management karong adlawa. Diin may kabat na usab, no, o pipila ka mga apektadong pamilya niini ang kining apektado sa maong kining linog. Unya ang kining maong nahitabo usab nga linog, no, kaning 7.8 nagpadayon paghihapon ning kuan, padayon paghihapon ning maong mga aftershocks. Kabat po din mga pila pa ni ka mga aftershocks ang nasinati, no, baguhay pa lang sa usa ka higala na itong nag-post dito ang 5.2 or 5.1 ang mauna pong pagtayog dito sa maong mga lugar na dito na igo ning maong 7.8 ang linog mga higala. Unya pipila ni ka pamilya na padayon paghihapon ning anaa sila mga tasatagsa ka mga gibakwitan. Unya labi na kato mga lugar, no, nang kuan gyud, no, na medyo nang gusbat gyud ang ilahang mga lugar, no, mga panimalay o ilahang mga kining tasatagsa ka mga kabutangan mga higala. Kay mikabat ni ngadto sa kuan, no, 6,200 ka mga aftershocks. Sobra pa ni ana, no, matud pa sa Feebox mga higala mo nang ipadayon ni gi-monitor ang maong kalihukan labi na sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology ning maong daghang mga paglihok paghihapon, no, sa maong lugar. Diin 1,496 ang natumbok ang maong lugar asa dapitan, eh, unya aduna po ni mga lugar usab, no, nga kining apektado gihapon. Hadlok paghihapon tungod aning mga aftershocks po, no, tiaw by 7.8 ni ini kita gani, ha, kining usahay mapo sa social media kining mga paglihok, no, ubay-ubay na mga paglihok diri sa atong lugar. Aftershocks pa na, no, human sa 7.3 nga linog, kato ganing baguhay pa lang, no, diha sa Sagbayan, no, onya diha sa Inabanga, no, uban pang dapit, no, na-appeal ning north na to nga fault line. So appeal pa ni sa mga aftershocks mga higala mo nang di gyapon kumpiyansa no ug amping sa kanunay unya kabat pa ni pila ka tuig no adunay mga ginagmay paglihok nini kaysa di mulihok no way mga ilhanan nga aktibo so mo nang mas maayo pa na muhinahinag lihok kaysa wa joy lihok lihok kay mao nay nagtigob na og kusog aron na makuanan no kining maparihan ni ining ingana kay kusgo ng 7.8 unya mo na baguhay pa lang no kaning 6.2 nga linog diha sa Davao Oriental mga higala. Alas sa Jess 38 na dugan na itong mga pagtimbaya ito nang hinahinay na ito kay mga higala kaya di ba takaapas sa niusahay no? Rita Olaybar Migueles mayong gabi Sir Minaw ko din sa Katarman Dawis ingon man si Gregorio Lonsaga mayong gabi Jeffrey Arotsa diha sa San Vicente Maribuhok unya ato di po mga pasalamat no? Labi na sa ato ang mga parokyano na ito diha sa Barangay Ubuhan no? San Antonio de Padua pista po no diha sa kuha no si Katuna kuha na Friday o Saturday no ang maong kapistahan unya ato di po pagtimbaya no labi na diha sa lungsod sa Antequera wa juni puas na mamina na tumatagabi atong Uncle Ibil na to si Auntie Kau Auring no mga bata diha sa Antequera na karagabi igyo na maminaw sa atong tulumanon salamat kayo sa pag-uban kanunay sa atong tulumanon no shout out na to diha atong mga kaparentihan kahigalaan usab na to diha sa Balilihan no labi na ni Vice Mayor June Baliong atong mga paryente na to diha no mga Baliong family sa Hanupol Balilihan no kani si Nong Ibel Baliong po ni punani siya sa Antequera no mayong gabi og salamat sa kanunay pag-uban. Dugan na ito mga pagtimbaya, gikan ni Dudong Jetro Manilios Ridulia, mayong gabi ni Mudiha. Ito po ng mga suki, mga igalan. Mayroon si Valerie Aiko sa Antequera, no? Bago pa ito nag-shoutout, no? Labi na sa ito mga kapalantihan na ito diha sa Antequera, no? Labi na po ni Valerie Aiko, no? Suki na ito. Unya sa Dubai usab, no? Si Joanne Noblas Abucay Rifamonte, si Silverio Mijares, no? Mayong gabi, Sir Leonard. They've been watching from Luon. Unya si Sarah Jane, mayong gabi ini mo diha, no? Good evening, Sir Leonard. Always watching more. Power to you. God bless. Sige, salamat sa Doki Pon. Unya si Arno Liray Bodyungan sa Lubok. Si Ron Sibandal, no? Mayong gabi sa Tanang Kabulanon. Speaking of Kabulanon, ato mga suking tigpaminaw diha sa lungsod sa Kuan, ha? Lungsod sa kining ubay no lanog-lanog tada repita mga higala nya ato ning ipaabot ninyo kining schedule po sa PhilSys no registration diha sa lungsod sa ubay na sugod na karong adlaw ngadto ni sa Pizza 30 diin ang atong municipalidad o ubay no in partnership with PhilSys ga-encourage na diha sa mga eligible residents no na mokuha nining gitawag og national ID kay nagpahigayon ni og national ID registration. Unya importante lang natong hinumduman nga walk-in registrations only, first come first serve basis nya. Bring mo sa inyo ha mga original documents for verification. Unya children and senior citizens giawhag usab no na magkuano magparehistro niini. Morning adunay mga schedules na nakatatak diha sa maong Facebook page no sa kining lungsod sa ubay karong adlawa unya ugma no aduna nay mga barangay ang appeal niini no kaning barangay poblasyon unya Buod Tapon Kalanggaman unya gibahin po ni kapit sa 17 San Pascual unya Calefrinia Bulilis Gabi nya Los Angeles sa San Pascual ne unya ini ka Hunyo 18 adlang Webes ne agto ni sa Ilihan Ilihan nya Villa Teresita Gobernador Boyles Buena Vista San Francisco onya ini ka Friday no pizza 19 adto ni siya sa Lumangog no sa Bayang Pag-asa Kamalian onya sa Lumangog sa Bungbong onya sa Lunes na no pizza 22 adto na po ni sa Kasate apil niini ang Achila Tubog Hambubo Hambabawran unya Tuburan sa Pizza 23 usab no sa Kamambugan, sa Pangpang, sa Humay-Humay, mao nang mga lugar sa Pizza Pizza 23 Martes, unya ini ka Wednesday, Pizza 24 na sa Fatima, Katarungan o Gatipulo. So mao ni schedule sugod na karong adlaw antod Pizza 30, kining ipahigayon nga National ID registration. Mao nang dad-a ha ang inyohang original valid supporting documents, kining inyohang mga usapod no apil po ning ag-asa dapita inyong designated registration venue sa mga barangay adto sad mo na magpa register niini. So bisitahan lang po sad ninyo no ang Facebook page no sa Municipality of Ubay sa dugang mga kasayuran labi na sa inyong mga requirements o kung sa angay ninyo dadon no labi na sa pagrehistro niini mga higala. Unya dugang po nato magapagtimbaya ngadto ni Courts Cubal no sa tip-tip ingon man si Leone Agora Humol mayong gabi ingon man si Marivic Bagtasos diya sa Duero. Unya sa Kiisay usab no so okay po nato si Buboy Daguldol. Si Ruben Mantabuti, good evening Sir Leonard. Shout out ko ni The Barker Cell Remulador. Naka-report na ba? Naka-report na si The Barker. Sir Ruben Mantabuti sa San Isidro ni si Sir Ruben. Si Lumanao Feli usab no mayong gabi ni Modi ha. Unya matud pa po ni Ma'am Rachel Felicilda. Adyong gabi Sir Leonard, TBN listeners and viewers, let's pray for our beloved Philippines, Pinas. So with Tagbilaran City, spare us God. Malagi, kaning ato ang kalihukan sa kapolitika, mga higala. Kanusaan man sila mga, kanusaan man sila mga tarong nila mga panganuhuna. Aron kita ma tarong na po ng atong kahimtang na to. Olin Salbonero, good evening TBN, watching from Danau, Antiquera. Junior Bungkaras usab no sa San Vicente Baclayon. Unya si Junicio Tahali BSR Minaw ko diri sa Batuan. Sige amping jud ha no Sir Junicio Tahali. Oy Lilihins mayong gabi ini mo diha. Welcome no, usab sa tung tulumanon Lilihins. Si Joyce Javines na good evening TBN watching from New Corilla, Davao del Norte, Mindanao. Kamusta man mo diha Sir Joyce no? Kam ni ama Ma'am Joyce ba ne? Joyce Javines sa Davao del Norte no kamusta mo diha sa linog kay murag ang linog pod kaganina dito po ni sa Davao kining oriental no unya tong 7.8 no dito po ni mostly sa Jensen ni mo naigo ning maong sentro or dili sentro no kaning mga lugar po na naigo nining linog pod unya dugang pagtimbaya ni Delia Bertudaso Kunkon. Good eve Minaw ko Cortes Malayo Sur no Vidalia Kunkon unya tiloko na to ne si Roger Castanyo Montero Minaw ko karon sa Constanza ko sa Constanta Constanza Romania Constanta Romania. Shout out ko asawa Juliet Quahaw Montero Santa Cruz Baclayon no ako Papa Bonifacio Montero sa Buoy nandi siya sa kuan di Constanta Romania. Sige salamat kayo. Oy Sincha magsayo mayong gabi ini mo diha tong pariente na to diha. Shout out di ay sa kuan Rubis sa Puto Bugas no og ni Sander. Tapadan po na okuan no tapadan po na og si Kwati Baybele ha ni Tata no og ni Sunsyon silang Elsa no mao ni mag naapo na kanunay pod mo ati man ato mo snacks na matag-hapon. Roger Coquilla watching from Masbate onya si Leone Agora Humol mayong gabi usab no nya George Lumanas mayong gabi Sir Kusug kadyo kadire New Lourdes Cortes di jud mi matug ni mama og di mahuman ang programa. Shout out sir. Sige salamat kayo diha nya amping sa kanunay nya don't forget pod ampo pod no sa kanunay mao ni importante. Joey Dumagan Pakulba Riboyo no diha sa Macau China nagkadako naman ng abot nag Macau China ganina Romania. Karon Macau China usab no si Joey Dumagan Pakulba Riboyon. Sige salamat kayo. Matud pa ni Lilihin, good news di ay kayo Sir Leonard, mahal ang meat nga wagyu sir. Mao lagi no. Mao nay tumong og tinguha sa tumayor sa lungsod sa Katigbian na mahimo siyang livestock capital. So aduna na yung mga kining mga wagyo na mga klase sa mga baka na nagkuana. Madungagan pa kuno na, no? Munang manghinaot lamatan na successful aning maong programa mga higala. Okay, RD Dominguez, asa naman tong grupo na maligya og sabon? Ha? Kay mamalit ko adto nila aron mahalinan sila. bitaw ka kaning ingani. Kita na ta sa una ni, no? Diha sa Dawis to sila magatang ni ana. Unya na red flag ni sila, no? Murang na badlong ni sila digto sa Sugbo kay mismo ang mayor, ha? Tunog ko aduna may merklamo si mayor digto sa Sugbo, mao'y nangunay gyud na pagpamadlong niini. Unya adunay po sa social media. Sa Trinidad na hitabo nga naskam gyud siya. I hope lang unta, no, bantayan ato ato ang mga kaisunan nato, labi na ato mga motorista na mo kalit lagpara, ato mga senior citizen na dali ra kaayo ma kuan, no, malinlang niining maong mga kalihukan. Mao nang malihok ta, no? Pero ang ato ang mayor sa katigbian ingon sa iyang post niya nga suway mo gari dire, di ba? Luag ning among prisuhan. Unya luag po ning amo ang kabasakan diha, no? So mga hinaot ang atong kapulisan, hinunpod, no, wa man po ni sila kaso nakatangag diini, puro badlungon, kay murag medyo aliwaros, tiaw by 1,000 tong kwarta sa maong income unta sa maong kining trabahante, unya nakagasto siya og 700 ka pento, kay pila to ka pack to o ka mga kining sabon. Diha matoy chat na to si kuan lili si Sarah Jane, basig mo palit po ni sa ako ang dishwashing soap nako, pero dili ni bugos ang ako ang negosyo, pero kani digto na ni sila sa Sugbo, no, unya na hintabok na po sa diri sa ato ang lalawigan mo nang ayaw lang mo kuan ana, mas maayo ko nag negosyo ta sa taro nga pamaagi di lang pamaagi og mga panglinlang ni ini, mahimahay in tao, no. Makita mato na social media mga higala na kining maong na biktima, no, ingnon ta lang og na biktima, ha, kay wa man di mapud ingnon ta lang og illegal ba nilang gibuhat nila, pero mga wa man ni tagay sila pug permiso, no, permit po diha kung manindan ni sila, ha, so mo nang ipaagi og ganing mga paglinlang mga higala na luoy in town, no, matud pa sa maong laki na maoy na timingan na mo'y nabaligyaan ni ini, mura ko nung siya kuan, no? Mura ko nung siya na sana na-hypnotize ba na siya? Doon na ba'y mga diskarte ni ining mamaligya ni ini na medyo malinlang d'yo ka, na makapalit d'yo ka silahang baligya? So, mo na usa, no? Salamat kayo sa imuhang mensahe usap na ito na hinunduman na, no? RD Dominguez. Asan ako itong grupo? Hala, i-report ninyo na, no? Sinyong barangay, report diha sa yung lungsod aron ma-alertong atong kapulisan aron mabadlong ni sila aron way mabiktima. Pwede lagi og mga negosyo sa talong pamaagi, di lang po sa ipaagi na manglinlang po, no, or kinahanglan mo kuha kag permit kay nagnegosyo man kada sa lungsod, unfair po, no, sa mga tindahan nga tinarong nagbayad og permits matag tuig. Ang problema ni ini lagi o kanang inyong pamaligya na is overpriced ba na, no, or unsa ba na sa nga pamagiha, luoy in town ang ato ang mga kaigsuunan na to. Kagawskaw, luoy gyud kaayo ang Pilipinas, sir. Klaro na kaayo. Nabitaw to'y text, ato ang texter na to dire. Ingon siya na 2028, kuno to 2040 ba itong giingon nga magdeklara kuno o kuan. Pero og nakahinumdo mo sa giingon, no, ng former President Rodrigo Roa Duterte mahigala, nga na ato gibalhog na dito sa prisuhan dito sa kuan, presuhan dito sa kining The Hague, Netherlands. Og mo lagi na, no, kining labang og ato ala pong di man tagod masakitan og bubasa tag pikas-pikas nga habig. Kay di man ta pareha nang uban, no, na medyo aduna jud gidapigan, no, pero tan-aw to timo timbangon magyud nato. Mo nang di magsakit ang ato ang buot og bukabasa tag negative against, no, or malipay tungod kay positive against, no. Ay butanta lang, no, dili ta DDS, no, dili ta mga yellow, no, dili ta mga red, dili ta mga blue, no. So basa laman ta and then timbang-timbangon nato. Og imong tanawon no, ang dagang gyud, no, di pud lalim kung ikaw suro pud sa pamilya, labi na at least respeto lang ba, no, kay example lang. gitagaan kini kay higayunan gani ha sa tuang mga kaisunang Pilipinhon. Ang mga Marcos na makagunit og pwesto, makalingkod, nakabalik pa sa Malacañang. Tiaw ba na ha? Tiaw ba nang panghitabo human sa pipila ka mga tuin na pakipagdimbasog, pakigbatok nining kawat nga nahitabo no sa senior mangigala. Human sa 40 ka tuig nakabalik ang usa ka Marcos. Unya mao na po naghari karon nag the same ang gibuhat no kawat. Awa man po na napamatud-an lagi kay kinahanglan magwena na pamamatud-an ang tinuod yun ng mga kinawat. Pero base pa sa mga kining gitawag og mga Marines no, former or ex-Marines nga pagawas anang ilahang mga ebidensya nga naghatod niya na nya kaning mga testimonya kinta sa mga kontraktor nga aduna joy kining corruption ko na nakahanay na na mga politiko ang nakapahimos ni ini no unya apuntana ni ini kinsa may nga priso kinsa may gipaimbestigaran ha katulog pong murag ka aliado ra pud tong medyo nakalingkawas no pero katong mga kontra og mo lagi na og di masakit inyong buot og mubasa mo sa habig no sa mga Duterte og malipay mo na makabasa mo sa habig po sa ilaha pong nagkontra sa mga Duterte ha og inyong tanawon kanus sa mga sugod ning pagkadili maayog relasyon sa mga Duterte or ni Duterte mismo kanin si VP Sara katong iyahang pagpugong o sa iyahang pagdumili nga iyahang budget sa DepEd ha, kuhaan og budget kay sa na ibulsa ba na nila no buta po nang napote kay istorya ni ana na ingon po na nganong matinga pa man ta og adunay corruption ng panahon na ha na sa panahon bitaw nga napalagpot sa pwesto ang mga Marcos ipangkuhaan man po na sila po og mga katigayunan no katong gitawag og mga ill-gotten wealth ila ra gud na pong gibakwi na karon ila po nang gikuha og balik gikawat ang kwarta sa gobyerno kay ila pong mga kwarta sa nagikawat. Pero angay bago po na buhato na no kay aduna man po yung mga pamaagi unta pod na di unta pod musampot og ingana nga murag magka-divide na ta na ay pabor na ide so sa man itabo sa kongreso unsa na itabo sa senado karon so unsa may epekto ni ana wa na gyud natutukan mahigala ang tinuod nga crisis tinuod nga isyu sa atong nasod. Amo na nakaingon na ni si Kagauskag na luoy gyud kaayo ang Pilipinas sir klaro na kaayo lipay na lang ta ha? Kay good news kay may announce ani nga undang nagira Iran no nya United States og Israel undang natagira pero padayon patong Ukraine og kining Russia pero at least na lang no nakitay direkta tang apektado ni ene pero mo nang kamo diha no sa mga opisyalis na to no mga senador mga kongresista ceasefire na po mo diha no pagka sinabot na mo diha kay luoy nga tong nasod og magpabilin gihapon tang ingane dugan na to mga pagtimbaya Lydia Lasala good evening sa tanan okay Gregorio Lonsaga Sir Leonard Simbit good evening sir a shout out from Ubuhan Kalapi mapagarbuhon ta sa atong province of Bohol na nakitay channel station sa DWRD Tagbilaran by night no thanks thanks be to God for all Boholanos people. Sige, salamat kayo sir Gregorio Lonsaga. Amo nang as much as possible hatod gyud ta kung sa mga kalihukan, kalambuan sa atoang lalawigan sa Bohol no, mga kalungsuran ato na kay kayo no. Ngay kay tag mga post sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga page aron atong ipabati kaninyo ang mga kalambuan. Philip B. Sarmiento, oy atong commissioner na to no, sa Governor's Cup no si Commissioner Philip Sarmiento. Good news po ni labi na sa atong mga mayores kay during sa meeting sa LMP mangusgan noon gud ang mga mayor na ipadayo no ibalik yung Governor's Cup kay gipahunong man eh wa gud ta ka take off ani ne ang itong season 4 tungod lagi aning kahimtang sa krisis sa palalito nato sa ingon sa petrolyo apektado atong mga gastos pero ang atong gobernador sa iyang mga kalihukan sab karon nindot na sa nga development no kay ceasefire na no balik na sa normal ang dagan sa kining world market no ni ning petrolyo mangigala so magkabalik na pud ta ni atong mga kalihukan shout out ni Akil Amores usab na kauban nato Peter Naron o si Brian no si Lawi Galinato ang atong big boss na to no sa local government affairs no ato na hinabi ato na meet ato kaganina si former mayor no sa lungsod sa Mabini Mayor Stephen Rances no atong executive usab sa Governor's Cup onya si boss Bibot Sumampong no former vice mayor sa lungsod sa Lubok no mayong gabi inyo diha Norma Daral mayong gabi inimo no Julius Escobedo Simene shout out ko Mike Lee sige nya si Mirna Maria Pagong sa Libertad Baclayon no unya si Joel Cubio Sarah Jane sige na kay gimisses na mubasa na ko na unya Lily Hens thank you Sir Leonard unsa man ning imong FB sir aron ma message ang message na ako no matubag na ako na Lily Hens no sige salamat kay murag mo palit ka sa kining dishwashing soap ato dito po timbayan no ni Sir Richard Lim ni Ma'am Kay Lim no sa Maximum Car Care Center ingon man sa Maximum or Max Cool no nya Max Clean no kanang ato ang dishwashing soap mayong gabi inyo diha unya dugang panilihens magtinarong sad unta sila mamaligya og ngana mga sabon mang scam sila sa kapwa Pilipino gabaan ra unta sila no maluoy mabiktima Sir Leonard ang ilang sweldo ego lang sad no maayo nang madakpan na sila sige bitaw bikan nang ingana itong mga kalihukan mga higala nga medyo sagol panglinlang no luoy basig mugara na po ning uban niini na kanang ato mga kaysuna to senior citizen or basig magatang ni sila adunay mga payout ha mo nagbantayana na no hala uban ni nang inyong mga senior citizen kay dali ra ba nato malinlang ning ato mga kaysuna to mga senior citizens mga higala unya aduna po development po no kato si kwantong player no sa kining Ateneo nagpagawas naman pod og pamahayag pero kabasa na matag oras mahigala ato laman nang hisgutan sa sunod atong panag-uban diin ang president no mismo sa Ateneo de Manila si Father Roberto Yap adunay nang gipahigayon yung press con nya gi kuana nagipasabot sad no ang ilaha po mga gihimo na mga lakang niini niya kuad po no kaning rest in peace no onya kani pong mga labi na sa to ang mga varsity na to no na mao ni ilaha pong chances na mahuman sila ang pag-eskwela amo na manginaot sa mga tasa-tasa ka mga eskwelahan nga tagaan yun og dakong pagtagad pag-amuma o pag-amping sa to ang mga student athletes mahigala atong takna unto pala sa 11 na og dinhi na takop no sa bang laing ka tulumanon alaing edisyon sa itong tulumanon sa Tagbilaran Bayanet. Ato lang mga pasalamat ato mga viewers sa itong Facebook Live ninyong tanan diha labi na ni John Felbesas nga namin ato karon ato mga listeners worldwide no sa Pikas Lawak si Engineer Gilberto Lop ato mga TVN full reporters sa ngalan ni Kagawad Tudon Aniscal Alin Duidora o ni Earn Payahay kini ninyong higala sa kanginan Leonard Simbet mayong gabi kaninyong tanan ato kanunay
2: paminaw ladies and gentlemen. We now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening. On 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

0: Ay, pagkalamig yun yung sweet music, no?
1: Oh, ayaw kong pita.
0: Nga naman gone.
1: Doon ako yung mubag.
0: Mubag? Uy, pasensya ka. Huwag yung tangoy kalibutan niya. Doon na di aking matagpiki.
1: Basin di bawaan mo ang tambalin.
0: Ay, kasayon ang tambal.
1: Doi ko siya.
0: Kanabang buwaks ang tuwa nga, itapot sa iyong lubot niya. Dugdugog palo-balo, musudlot man na, mawadayon.

0: Aot sa lawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay! Cheers sa barkada nating
2: Night Shift!
1: OT!
2: Breadwinner!
1: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
4: Yes, Lucans.
3: Gainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
4: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko. Patamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ako sigi ingon nga bangon-bangon. Ako mabangon magani ko buntag na ako mismo nagkamatuod ko nindot yun aduna gyud TikTok GTX
5: mabibili sa mga butika.
6: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.

ni bisnis. Nagre-recruit ka ng burles. Tinitraining sa anghiles. Dinadala sa Middle East.

0: Tunay, DYRD Kanunay.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Maayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy o stress, at dumay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. O panghuna-huna, aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy o stress. Kauban nimo ang EXL Marka Buhay Plus Capsule aron mabagukan ang bisikan unsang balatian sa baya sa pag-ehersisyo. Saktong diet o nutrisyon, siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Marka Buhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL Marka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.

0: Sabato. Sa dihang mibundak ang ulan o mibaha ang mga suba. O ang hangin mihapak o mikusukuso ni adtong balaya. Wala gyud kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti o dili magtuman niini. May sama sa usa ka taong buwang-buwang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan o mibaha ang mga suba. O ang hangin mihapak o mikusukuso ni adtong balaya. Natumba kini o nagunog. Mga igsoon, mao kato ang ebanghelyo sa ato ang kaluwasan. Okay, so once again, mga igsoon, may adlaw kaninyong tanan. Kumusta ang atong kinabuhi diha? Medyo madulom ang langit karon, no? Naman dahil bagyo nga ito, Wilma agan. Pero di nga ni kusog kayo yung bagyo, ha? O, di tangay nga mabalaka o mabalisa pag-ayo, no? Mabalaka gyapon, ngandam. Pero di takaayo mabalisa, kaya murag di mo tayo ni kusog kayo, no? Pero yung kaso lang, naiulan nga daghan, mamiligro gyapon ta. Ta, dali ramob dahili, kay wala naman po yung gamot nga gahawid. Grabe yun, no? Isod yung kaayong mga igsoon tungod sa ato ang gibuhat, no? Sa kalikupan. Ang damage nga itong gihimo o sa gihimo sa daghang mga tao nga mga abusado, mapahimuslanon, kita may napiktuhan pag-ayo, no? Nga inigdahili yan ng mga igsoon, ang yuta makabig, makahig, muna nga itong mga suba, ang itong mga rivers, mumabaw po, kaya ang yuta makahig, manapil man. So, mabaw, sumuawas so, doon. Ang muna, mahitabo nga grabe ang mga baha. Mulapok ang mga tubig. Unya, unsa may itong gibuhat diri sa ubos. O, tanawa, gipang siminto man ito. Daghan ng mga lugar na gipang siminto. So, asa man pahingon ang tubig kung gipang siminto na ito ang mga lugar? Nga nga itong mga drainage, dili maayo, ang mga kanal, o nga ang mga sagbot na gipang labay na ito. Ang mga kanal na stack up na. Grabe ni. So, kinahanglan ni dakong trabaho mga igsoon. But we need good leaders. Kanang mga pangulo nga na ipanglantaw, niya nakasabot sa problema, na ay solusyon sa problema, o niya mo lihok. Lihok kon gan. Dahil kung maayong leader, pero wa kasabot, lisod po. O niya kung maayong leader, nakasabot, o niya di mo lihok, awa gihapon. So mag-uban din ang tulo. Leader nga maayo kasing-kasing, dili kurakot. Unya, leader nga nakasabot, dili lang maayo kasing-kasing, maayo na hunasad. Unya, leader nga na political will. Muna itong gikinanglan, itong iampong nga mudaghan ng panahon na para masulban niya itong daghang problema, no? Nga gawas na mga igsoon, no? Gawas sa itong gipanghimo, sa pala itong gipanghimo de Cebu. Skang daghan na itong reclamation area. Ang dagat atong gipangtabunan. Na asa mga gawas ang mga tubig sa baha. Na ato mga giblakingan ang dagat. Ibuta nga man ato gyuta. Tabunan. Sus. Basta kayo magkapanglingo-lingo kita niya ato sitwasyon dire. Ang hinaot kita mga igsoon nga magkahiusap na magkinabangay. No? Ang solusyon na niya dili usara. Daghan. Pero anyway, ganun lang pag tinabangay niya, ganun lang unified efforts from different angles, ni mananong kahoy, ni mo limpyo mga suba, mga kanal, ni mo trabaho mong limpyo. Oh, naging mananong kaya para maayo to, i-repair to na to, itong atong kabukiran na gidaot. O niya ang mga suba, limpyuhan, palauman. O niya ang itong mga kanal, ayuhon, padakan. O niya limpyuhan po. O niya ang tanan, ang matag-usa, magdisiplina sa kagalingon. Dili magtakatakag labay. Dili maghugaw-hugaw. Kung mahimo na ito na, may chance. Pero kung di na ito nahimoon, pabilin taan eh. Kada ulan, duawon tas baha. Okay? So, di tamuingon nga, ikaw yung trabaho na bisyap. Kasabot man ka. Ikaw rana gobernur. Ikaw rana mayor. Uy, kung maon na yung atong attitude, no chance. No way chance. Okay, mga ison. Pasiguna pa ganito, ha? Pero ari ko karon sa Ebanghelyo, hindi padungog tas Ginoo. Si Jesus niya, ang namulong ani. Ang aginding atong paminawan kayo kay makatandog ni mga pulunga. Dili ang tanan nga magtawag ka nako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Hala, gabihan ni, oy, bugato ni mga pulunga, oy. Anong yung tagmaminawa ni, ha? Dili tanan nga musangpit, umingon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kundili kadto lamang nagbuhat, nagtuman sa kabubutuan sa akong amahan. Meaning sa atong langit ng amahan. Wow. Ala, ato ning pamalandungan og maayo ay. Dilita ng tao nga kamaumuampo, no? Malangit. Narabi, kanta nga, dilita nan nga magampo, malangit. Ang dilitan lang dito mga kanta para muot man na pero napit ka matuunan ba? Pero mamuot lang punta ba? Kaya dilitan lang nga magampo. Dilitan mo ang tanan nga musimba. Malangit. Naba di mga tao nga magampo, musimba, niya di magbuhat sa kabubuton sa Ginoo? Doon na ba mga ison? Kamu'y tubag ba? Doon na di ay? Mga tao nga may lang magampo, may lang musimba, pero di magbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Ala, I'm sure matubagin mo na. Kaya mamugin na nagkitabo ka ron. I'm sure daghan ani mga nangawkaw sa atong pagamhanan. Daghan ani mga kurakot, manimba mani. I'm sure daghan ani nila magampo sad. Daghan ni usa ka kontraktor na ako nadunggan, dila nakuhingan nila, no? Pero ang iyang pagtanaw sa mga bahandi nga niabot silang kinabuhi, grasya. Gikan sa Diyos. Grasya, ha? Can you imagine? Blessing baguna ka ng material nga butang o kwarta nga imong makuha sa pangurakot, pangaukaw. Is that blessing? Kung kasubo sa paminaw, no? Kung inana magiging pagsabot sa tao, no? Abot lang. Naunsa na ka ng kasiha sa pangunahuna. Kung di kang ganis dautan, hugaw nga pamaagi, di gina siya blessing, oy. Di na siya gracious, Ginoo. Ha? Ayaw pasabdan na itong tanana, no? So, kini nga, gisulti ni Jesus, iyagin gisulti. Kaya nahibalo siya, na nadya mga tao nga, mailang mo sangpit, mailang mo ampo, pero ang kinabuhi, huwag mo tunong sa kagustuhan sa Ginoo. Well, posible man na nga maigo gihapon ta no kay usahay makasala man ta. O di man kita makalimod ana makabuhat sa tagili maayo. Usahay makahimo sad ta og mga huna-huna og mga buhat nga magani makasulti buta. O mga buta nga dili sibo sa kabubuton sa Dios. In other words, from time to time, masipgat gihapon ta ani, guilty gihapon ta ani. Pero nagiuban nga grabe gyud. No? Nag-iuban nga bawal, diharagyo ko ito sa pag-ampo, diharagyo ko ito pag-simba, pero ang kabubuton sa Ginoo wala buhata, no? Nagsuunan sa maday kabubuton sa Ginoo, magsugod lang kita sa pinaka-basic. Higugmaa ang Diyos, higugmaa ang imusika tao. Mauna siya, kabubuton niya sa Ginoo nga ang atong gugma sa Ginoo, atong ipadayag sa atong paghigugma sa atong isig tao, labi na ang mga kabos, mga naglisod, mga tao nga angay tabangon, tabangan, no? So mo ginagkabubuton sa Ginoo. Katong mga napulo kasugo sa Diyos, no? Apil ang dili pagpatay, dili pagpangawa, dili pagpangabit, dili pagpamakak, ang pagtahod sa mga ginikanan, ang pagsimba, pagbalaan sa adlang papahulay, ang dili paggamit sa ngalan sa Ginoo sa dautan niya paagi. Ang pagsimba ko sa lamang ka Diyos. No. Kini, mga, kwan, mga kamubuton sa Ginoo. Ang angay itong buhatan. No? Ang papatigbabaw sa hustisya o kaangayan. No? Mani kamubuton sa Ginoo. Ang pagsunod kang Kristo sa tanang higayon. Sa atong kinabuhi, kamubuton sa Ginoo ka na. Pero mga igsoon, daghan ka na to, tungod po lagi sa kakulang sa edukasyon, sa pagtuo, wa makasabot. Pero we hope, no? Na magsigigit tagbasa sa balang kasulatan, na musimba, maminaw sa mga maymay, maminaw sa mga wali sa pari, ang makasabot taon sa ang kabubuton sa Ginoo. No? Sa ato mga ginikanan, mutahod ta. Ninyo't kayo mga igsoon ang nabasahan ako, no? Nagayon. To know the will of God is the best knowledge. The best form of knowledge is to know the will of God. Ha? Huh? Oh. The best form of knowledge is knowing the will of God. Tinuod na, uy. Bisan pag unsa ka bright nimo sa imong kinabuhi, bisan pag unsa ka lanti pa imong ulo, bisan pag unsa daghan ang profession nimo, daghan ka nibawaan, masteral na kadiha, doktoral na kadiha. Oh, doktorado na ka. Bisan pag unsa nimo ka bright, diri. Pero kung wa ka makahibalo, wa ka makasabot sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi, I don't know, unsa kay kasunti nimo. So the most important kind of knowledge is the will of God, knowing the will of God. Bahala wa ka kasabot sa uban, basta kasabot ka sa kabubuton sa Dios. Kay mao ni pinakaimportante. To know the will of God is, okay, the best achievement. Na? Okay. And then, adiday, to know the will of God is the best knowledge. To do the will of God, that is your best achievement. Okay. To do the will of God is your best achievement. Kung naman gani kay nabuhat nga pinakanindot sa imong kinabuhi, mao ang kinimo ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Posible ka dahan kay nahimo no sa kinabuhi. Dahan kay naabot sa imong kinabuhi. Daghan kay mga inventions sa imong kinabuhi. Daghan kay mga proyekto sa imong kinabuhi. Pero kung wa nimo mabuhat ang kabubuton sa Dios, unsa may bili sa tanan? Wa gyud. Wa bili ang tanan. May son, naot ko nga okay ra mo tanan diha no? Ako padayon ko sa akong kabisi na nimo gyud atong kinabuhi nga sudlan. Di na sudlan kun dili dinhi matagi dala sa Ginoo. Busy. Pero malipayon ra. No? Malipayon ra. Kaloy sa Ginoo. Okay na. So far, no? Padayon na tagi ng puway sa usag-usaha. Oh, si Bishop, di na makahimo sa may sa mga balantay faithfully. Adi, kanda bang pasabot na ako? Di ba ma-regularly? Kay ako schedule, di ma-kwan? Dahan kayo. Pero nang kamot lang ko nga, from time to time, makahimo ko anong may sa magbalantay. Kay daghan mo, maminaw, eh. Matukot mga lungsod. Daghan mo, sangpit na ko. Bishop, may. Meaning, naminaw sila. So, pasalamat lang po ko nga na yung mga maminaw ng mga parokyano, at least makadungog sila silang obispo, makibalo sila sa ato ang ipanghimo, niya makatabang punta nila sa pagpamalandong silang kinabuhi. No? So, kung makalugar ko, maghimo ko may sa magwalantay. Niya ako ipost sa Facebook, ha? Okay? So, pag-amping mo mga igsoon sa inyong kinabuhi, ay nampuay ta. Niya, kini si Bishop Abed, ang inyong obispo o amigo.
1: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
2: Alas 5:50 sa DYRD.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
4: Igalamay nga bundag kinisireto sa mga uluhan sa mga balita karabutagan ning adlaw Martes, Hunyo 16, 2026. Nagpamilin paghihapon nga wa may niya pagkatao sa mga miyembro sa Sabon Scam nga namiktima din sa Bohol samtang ipanawagan ang publiko nga i-report sa kapulisan ang grupo nga nangilad pinagi sa pagpumulig niya o Sabon. Sa laing at bahin, top 9 most wanted person nga nakumbekto sa tulong hayap sa kasong pagpanglugos na dakpan dito sa barangay Binli at Teresita sa lungsod sa Ubay. Sarayin ang bahin na sikop sa Bible Simulation sa Binyaw PNP ang ginadahan ng tigpayot o iligal ng droga nito sa barangay ng Isan Binyaw. Nangol ang usag babae na driver ng motorsiklo umanang banggaan sa lahat motorsiklo dito sa lungsod sa San Isidro. Mawag itong mga higalan at mga uluhan na mga detalye karakulasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy ko sa Maimbundag.
3: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: tulog patlima!
1: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlo sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na mga doktor nga prone to canceros. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quizid siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kain sa

0: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. O syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong pagkaon o exercise.
1: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
2: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads, join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
3: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
4: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
3: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
4: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
3: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
4: Wala, pre. Magpagama pa ko.
3: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
4: Kanya, kung may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
3: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sila programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
4: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
3: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
4: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
3: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
4: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Alas 18 na mga higala, padayon tas itong mga balita. Aritas balita sa kauluhan, magpatawag og special session si Presidente Bongbong Marcos sa Senado samtang Senador Joel Villanueva gikataho nga posibleng mutabok sa grupo ni Senador Win Gatchalian kinsa ni padayag nga mutambong kung adunay ipatawag nga special session. Dugang detalye sa News 5.
1: Hindi na raw delulu dahil magkakalaman na sa Miyerkules kung magkakaroon na ba ng bagong Senate President. Nagpatawag na kasi ng special session si Pangulong Bongbong Marcos para matuldukan ang agawan ng posisyon. Natong report ni Menlos Baños.
2: Hindi po ito panahon ng kampihan. Hindi po pwedeng puro away na lang.
3: Nangako si Senator Joel Villanueva na dadalo sakaling magka-special session sa Senado para talakayin ng ilang natenggang trabaho. Kasama si Villanueva sa paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano nang iboykot ang sesyon sa Senado matapos arestuin Senator Jinggoy Estrada na nahaharap sa mga kasong plunder at graft sa issue ng flood control scandal. Ang tanong ngayon, si Villanueva na ba ang kukumpleto sa Gatchalian Block para makapagtalaga na ng bagong Senate President? Ayon kay Senator Erwin Tulfo, wala pang commitment Senator Joel, pero hiling niya.
4: Sana nga, ang pangako naman po ni Senator Cayetano, bababa siya pag may 13. Sana nga, meron kaming 13 talaga bukas.
3: Una nang sinabi ni Senator Erwin na may isang senador ang napipressure sa simbahan at posibleng lumipat sa Gatchalian Block. Ang ama ni Senator Joel na si Jesus is Lord Church Worldwide Founder Bishop at si Back Party List Representative Eddie Villanueva, pinayuhan ang kanyang anak.
5: Sundin mo ang konsyensya mo. Kung ano ang perfect will ng Diyos, yun ang sundin mo. Huwag yung mga politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo, magdesisyon ka.
3: At eto na nga. Nagpatawag na ng special session sa Senado si Pangulong Bongbong Marcos sa Miyerkules, June 17.
6: Nagsalita na po ang Pangulo. Get back to work.
3: Sa naturang sesyon, may posibilidad na makapaghalal ng bagong Senate President. 13 ang kailangang boto para dito. Pero hindi pa malinaw kung mag-o-over the backod si Villanueva na naka-heart-to-heart talk daw ni Senator Cayetano.
7: I'd like to send out my love to the whole Villanueva family. Nag-heart-to-heart kami ni Brother Joel, and even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga.
3: Senador Ping Lacson naman, umaasang mawawala na ang anyay mga delulu sa Senado oras na magkaroon na ng special session.
1: Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapakita.

0: Bago tumigala ang unang balita sa kauluhan, namiligro mga kaigsunan ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano samtang daghang mga espekulasyon na karon nga mutabok gyud si Senador Joel Villanueva sa grupo ni Senador Win Gatchalian human sa iyang klarong mensahe nga kinahanglan ang magtrabaho samtang ang grupo sa Cayetano Black di man manungha og sesyon mga kaigsunan. Sa laing nga bahin sa itong mga balita, House Prosecutors magsumite og pre-trial brief para sa impeachment patok ni VP Sara Duterte. Ano yung agadugan detalye sa maong balita?
1: Isusumite ng House Prosecution Panel ang pre-trial brief kaugnay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Mula po sa Batasang Pambansa sa linya ng telepono, si Marian Enriquez. Marian, ano daw ba ang laman niya ang pre-trial brief?
2: Ruth, ayon nga kay Lead Prosecutor Gervel Luistro, hindi bababa sa 30 testigo yung nakapaloob dun sa isusumite nilang pre-trial brief sa Senate Impeachment Court. Kalakip din yan, ano, yung mga bagong ebidensya nga laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnayan dun sa ari-arian ng bisi na hindi umuno niya idineklara sa kanyang salen mula nang pumasok siya sa gobyerno. Ayon pa nga sa House Prosecutors, hihilingin din nila na ma-adopt yung open rule kung saan nga maging yung matters outside o yung hindi lumabas doon sa direct at redirect examination ay maaaring ma-raise sa cross at recross examination. Ilalahad din doon sa pre-trial brief kung maaaring payagan ang Filipino at English bilang opisyal na lengguaheng gagamitin sa impeachment trial. Gayun din yung pagsatranslate doon sa iba't ibang dialekto para maintindihan ng mas maraming Pilipino sa iba't ibang rehiyon. Pati na yung pag-i-invoke nga nung polisiya ng substance over technicality pagdating sa ebidensya. Ruth?
1: Marian, sa ibang issue naman, tanongin na rin kita, ano bang reaksyon ng mga nandiyan sa Kamara tungkol dito sa pagpapatawag ng special session ni Pangulong Marcos?
2: Yes, Ruth, umaasa nga no, yung House Prosecutors na maayos na yung agawan ng liderato dun sa Senado. Dapat daw kasi gawing prioridad ng mga senador yung pag-aayos dun sa gusto, lalo na yung pag-ahalal ng Senate President. Posible raw kasing mag-raise na naman yung kampo ni VP Sara ng constitutional issues sa Korte Suprema kung walang leader ang Senado. Muli ring binigyang din ano, ng House Prosecutors na si Senator Win Gatchalian yung kinikilala nilang acting Senate President. Narito po yung pahayag ni Congresswoman Luistro.
3: We have anticipation. We have basis to believe that even the irregularity in the leadership may be considered by the defense in elevating another constitutional question before the Supreme Court.
2: Ruth, sa June 18, itinakda ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference. Inaasahan nga harap dito yung prosecutors at defense team ni VP Sara. Kabilang doon sa tatalakayin yung mga ebidensya at testigong ihaharap sa formal trial. Yan muna ang latest dito sa Kamara.
0: May pagpaminaw sa itong mga nag-view karon sa itong Facebook Live ni Ayesha Kapul. Good morning, DYRD ni Juanitz Narisma Ugates Prima. Nagpaminaw diha sa Kabayugan, Kalapi. Mayong buntag sa lanog-lanog itong signal diha sa Kalapi. Ni Dors Kaluyong, ni Arnie Liray Budyungan. Atong mga suking tipiminaw diha sa lungsod sa Lubok. Lanog-lanog kunong DYRD dito. Unya ni Aster Doy Sabas, mayong pagpaminaw ni Leonie Agura Humol, ni Cecilia Satera Calipes, nagpaminaw usab diha sa Antikera, buto-buto ang DYRD matag buntag diha sa lungsod sa Antikera. Daghang salamat ni Loibe Bustamante, good morning ni Terry Lasco Dalugdog, watching from Kauswagan, Katigbian. Happy Foundation Day diha sa lungsod sa Katigbian. Nagsaulog sila silang Katigbawan Festival gipanguluhan ni Mayor Benji Oliva. Good morning sa tanang tagal lungsod sa Katigbian. Alas 26 na sa laing bahin sa itong mga balita sa kauluhan. Gitayog og 6.2 magnitude ng linog ang Governor Hineroso Davao Oriental. Ano yung dugang detalye sa UNTV?
4: Dianig ng magnitude 6.2 na lindol kahapon ang katubigang malapit sa Governor Generoso sa Davao Oriental. Batay sa report ng FIVOX, 5:18 p.m. na itala ang lindol kahapon na dulot ng pagalaw ng Philippine Trench. Una itong naitala sa magnitude 6.6. Nakalaunan ay binaba naman sa magnitude 6.2, paglilinaw ng FIVOX. Hindi ito aftershock na dulot naman ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani noong isang linggo.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Oras alas 6 imedya na.
2: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
5: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bugha.

0: with Escalan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: Time Check is brought to you by Downey, Down the Rock, The Rub, Bango Bango.
2: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama.
1: Time Check is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo.
3: Time Check is brought to you by Vinoculaco, kondisyon sa naay ambisyon.

0: mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
1: Sa 2, 3, 4, 5.
2: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated. Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City. Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
4: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
5: Unsa ang ambisyon nimo?
6: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kuldisyon Sana Ay Ambisyon, Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, Kuldisyon Sana Ay Ambisyon. Drink responsibly.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas. Extra galing.
4: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
5: Balik tayo may gala sa itong tulumanon, patrol balita. Alas 6:36 na atong timbayaon ng atong mga suking tigpaminaw. Dinhi sa itong Facebook Live o sa mga naminaw sa ilang mga radio karon na 1161 sa dial sa mga radio. Good morning ni Jomar Tikong, ni Richie Tihano. Shout out day ko sa akong uncle, boy nga nagpritog isda kalamia. Mercedes Mitalines, good AM, watching from Australia. Mayong unsay oras di akong sa Australia. Good morning, good evening, good afternoon. Ni Julius AC Madanggit, mayong pagpaminaw. Kining atong audio, ilabi na sa Facebook, tungod ni sa internet. Usahay mo ko, so isahay muhinay. Mga mauna nga, kining ni ang mo buffer, no? Ang ato ang audio, no? So, basin matinga mo, kay usahay, dili stable ang ato ang internet connection. Mani nga, mo buffer, mga higala. So, katong mga nagpangutana na unsa ko, no? Ilabi na sa ato ang mga suking tipiminaw diya sa Facebook Live. Ni Jay Paredes, good morning. Ni Jamil Dicasa, kanunay, okay, ni Jay Lagitaw, may pagpaminaw diya sa Kanandam, Puro 4. Dimyaw, galanog-lanog atong mga suking tipiminaw diya sa lungsod sa Dimyaw. Ni Doc Ronald Pumatong, mayong buntag Doc, unya, congratulations, no, sa mga kalihukan po sa Department of Agrarian Reform kagahapong adlaw, uban usab sa ilahang regional director na nagapahigayon og Farmers Forum dito sa lungsod sa Katigbian, no? Uban sa itong provincial director sa DAR Bohol, Doc Ronald Pumatong. Ni Ryan Palak, watching from Valencia, mayong buntag o mayong pagpaminaw. Mayingon man sa itong mga sukin tipiminaw diya sa lungsod sa Cortes, sa tibuok lungsod sa Cortes, itong mga pinalangga ng mga silingan diha, ng mga sukin tipiminaw, ilabi na sa New Lourdes Cortes sa ISO, mayong buntag o mayong pagpaminaw ninyong tanan. Ni Lindon Hadolco, mayong buntag. Ni Betty Matiga Humawid, good morning sa itong mga suking tigpaminaw. Daghan kayong salamat. Unya ni Pring Edi Borha, mayong good morning, Pring. More power o amping tanan, loud and clear sa Dampas, galunog-lanog kuno sa Dampas. Daghan kay salamat, no, ni City Councilor Edi Borha o sa ito ang mga miyembro usab sa sanguniang panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mayong buntag ninyong tanan. Nagatusog oras, maigala, doon natay al 41 minutos na milabay sa alas 6 sa kabuntago na.
6: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itangdi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog BNP Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin duol sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad. O diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi ang dili ganun ta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi butika ng bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa og palit na.
7: Pensioner ka ba? Nanginahanglan og kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS og GSIS pensioner sa mubo nga interest og di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas Corner Tamlot Street, Tagbilaran, Siri, Bohol. Ug naasad sila'y branch mahimutang sa Centro Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.

0: Alas 6:47 na arita maminaw mga balita diha sa City Hall pinagi ni Kai Casinillo by Yukot.
1: Malampusong natapos ang Saulog Inter-Barangay Basketball Tournament 2026 nga nagpasundayag sa talento, disiplina ug sportsmanship sa mga atletang tagbilaranon. Sa Seniors Division nakadaog isip kampiyon ang Barangay Ubuhan, gisundan sa Kugon ug Buoy. Samtang sa Juniors Division nasungkit sa Barangay Buol ang kampiyonato uban sa Mangga ug Kugon isip ikaduha ug ikatulong dapit. Sa iyang Facebook post, gipahalipayan ni Mayor Jane Yap ang tanang mga mananaog, players, coaches ug organizers nga nahimong kabahin sa kalampusan sa baong torneo. Matod sa mayor, padayon nga nag-invest ang Yap Hala Administration sa sports development para mahatagan ug mas daghang oportunidad ang mga batanong atleta sa tagbilaran nga mapalambo ang ilang talento ug kahimtang sa kinabuhi. Gipadayag usab ni Yap ang umaabot nga Tagbilaran City Coliseum ug Athlete Sports Village nga maghatag og dugang suporta alang sa mga umaabot nga sports champion sa Dakbayan. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Casinillo Bayokot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Alas 6:47 na.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Arita sa itong Round Bohol Balita, binagi sa mga reports sa itong patrol reporters. Atong unahon ang mga balita. Gikan sa lungsod sa Ubay si Winnie Reyes.
4: Nalutsan og arrest warrant ang usa ka mag-uma human wala katuman sa silot nga gipataw sa korte human usab makonvikto sa kasong tulo ka ihap sa pagpanglugos. Hinungdan nga gisikop kini sa Purok 3 Barangay Villa Teresita, lungsod sa Ubay. Ang akusado nga top 9 regional most wanted person gila sa alias Dio, 73 anyos residente sa maong barangay. Nahukman kini nga sadan sa tulo ka ihap sa kasong statutory rape nga may criminal case number RTC-TLB-7065-7066-7067. Ang korte wala mutakda og piyansa kay ang pagdakop alang man sa pagservisyo sa sentensya. Ang warrant of arrest nga pinitsan og Hunyo 11, 2026 giluwat na ni maghuhukom Arturo Varun Rubio, presiding judge sa Family Court Regional Trial Court Branch 2 sa Ubay o President Garcia, samtang ang nipatuman ang mga sakop sa tracker team sa Ubay Municipal Police Station nga gipangulaan ni Police Lieutenant Clifford B. Elevito, ang Deputy Chief of Police ug ubos sa supervision ni Police Major Neon Francis B. Alvarez, ang OIC Chief of Police. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, tinis Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Atty. Rolando Minyon. Nagpaminaw diha sa Sagnap Luay ni Abrio Galio Barbona. Nagpaminaw sa Kabayugan Kalapi ni Franz Al Sinisa. Diha sa Kabudburan Kalapi. Lanog-lanog rong atong programa sa tibuok lungsod Kalapi. Salamat ninyo dihang tanan sa itong mga tagilungsod Kalapi. Alas 6:50 retas balita gikan sa Tambalanan, pinagi ni Alerto Jun Gutierrez.
5: Yali ug daghan di sa Galeares Medical Center usa ka driver usa ka motorsiklo na usa ka babae nga kay ginasbagan og lain nga motor dito sa Alonso sa San Isidro. Ang driver sa motorsiklo gi paila nga si Milagros Yopardas amto pangadaron nga lumad kang barangay Baryong Daan sa Alonso sa San Isidro. Sa tuwa na sayra nga gahapon sa malas 6:45 sa iyang kabuntagon nga kini si Milagros padung naunta kini sa poblasyon na San Isidro lulan sa gida nga motorsiklo pag abot ko sa may intersection sa may barangay Kasuwagan sa San Isidro. Natuwa nga paginabi ni Police Staff Sergeant Alexander Tiedra, Police Alonso sa San Isidro.
6: Kaning Milagros sir, kita ni Rabat lang barangay niya padung poblasyon pag abot sa intersection naginahinay niya siya pag abot sa tunga italito abot ng motorcycle to.
7: Ako yung mato na. Taga...
6: Kapantay mo ito na nagdasmagan niya.
7: Pastila na nagdasmagan niya. Itong vehicle to nga taga Binabista.
6: Oo, oh, ito sir.
5: Karoon nga buntag ito nga gisusi kaning biktima, kaning driver nga usa ka babae nga si Milagros Yopardas. Nakaangkong kaning mga angol, bunok siya nga kaluwasan. Og nanausab gani sa luwas nga kemtang nakarong buntag atoa nga gisuse ang atoang bahan sa kapulisan diha sa Alonso sa San Isidro nga si Police Chief Sergeant Alexander Tiedra kabahin na itong nakadasmag.
6: Ito nakadasmag, yun na may kanan ilang agreement na ito?
8: Ang mula di Schedule Regulator Wander, si Tolmin siguro. Wanda magsetra ang investigador sero kay lugar nilang doha.
5: Ika lang diri sa matagan sa Galeares Medical Center. Kansalito, Jogo Ceres, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD. Basta ligan sa balita. DYRD.
0: Nagsalamat, Alerto Jungo Ceres, sa mong report. Alas 6:52 na may pagpaminausab ni Bonifacio Unyes. Shout out sa akong kauban sa bawda sa Philippine Business Bank. SG Casquejo. From Sniper 86. May pagpaminausab ni Juanitz Narisma. Nagpaminaw sa Kalapi. Salamat kayo. Samtang salay nga bahin sa itong mga balita sa kalungsuran, pinagi ni The Barker Cell Remolador.
9: Sa lungsod sa Dimiao, gidudahan nga tigpayot sa ginadili nga droga, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team. Sa lungsod sa Dimiao, atol sa kabaybast operation ito po dito sa Barangay Bilisan, lungsod sa Dimiao. Ang suspek o sa ka 49 anyos nga lalaki Minyo lumulupyo sa Barangay Maobo, lungsod sa Valencia. Kinsagi kataho nga positibo kini nga napalitan o sa ka putos sa gituuhang shibo kantidad sa 500 pesos o galaing duha ka putos sa gituuhan usab nga shibo ang nasakmit sa kapulisan. Gikan sa posisyon sa maong suspek, lakip ang motorsiklo nga gigamit ni ini. Gibanabana nga motimbang ato sa 2.16 grams kantidad kapin sa 14,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa gipaygayon ni ini nga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa barangay officials sa Bilisan Dimiao o DOJ representative. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Shoutout usab nga to kang Rodrigo Cinco Biloy alias Yoyoy ng Bohol. Dagang salamat sa pagpaminaw. Bago to itong mga uluhang tudling sa itong mga balita. Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod ganinyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Oras alas 6:57 na.
10: DYRD Operation Tabang.
0: Aretas dong Operation Tabang, Maying Buntag. Hello.
11: Hello, good morning, sir.
0: Morning, kisa na palihog.
11: Si Alma Bulanon, sir.
0: Pasyente.
11: Panang dialysis ko.
0: Ah, dialysis ka. Sige. Sige, hangiwang itong mga naminaw, palihog.
11: Ngayon, ginabang, sir, palito, tambal. Akong bana nga nag-dialysis.
0: Okay. Sige, salamat. Palihog ko, Pikas.
11: Salamat.
0: Ah.
11: Salamat kayo, sir.
0: Pasa, pasa.
11: Good morning.
0: Morning.
12: Good morning, sir. Si Meral na. Mangayo kong tambal para sa akong liokuma o katarak o para sa diabetes o kaibulan. Di anapot ko tirato.
0: Okay, sige. Salamat. Pahilip ko sa Pikas. Pasa.
12: Sige.
13: Sir, good morning, sir.
0: Morning.
13: Apit dyan, Meral, sir. Nakabiri, karoon. Sorry. Decision para mangayog tambal para pangkawang sa akong sakit ang una-una mental kabinitin.
0: Okay, sige. Palihog ko, Pikas.
14: Hello, good morning.
0: Good morning.
14: Si Marisa Balog, sir. Anak ko ay ko ka na ginapang para sa patong tambal ni Richard Balog dialysis.
0: Okay. Sige, atong paminawon ang atong mga donor og sponsors atong tabang portion.
15: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Rollitz Auto Care, Jesus Loves You, Yeshua Jesus Loves You, Anonymous Panglao, Anonymous Lila, PMI Instructors, JBC, Leo Requina, Maria Praxedes Mahumas, ug Monica O.
0: Watay oras may gala. Daghang salamat sa itong mga kaigsunod mga sukin tipiminaw nga miduyog sa itong tulumanon. Patrol balita at tangi ang kinitibukang detalye sa mga balita sa Breakfast News. Sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Alin Doidora, uban ni kagawad Engineer Jerry Cahes o Boom Bolero. Mayong buntag ka na itong tanan. Keep safe. God bless us all. Bali.

0: horas a las 7 o no.
1: Kaaso-aso nga mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
2: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa!
4: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
5: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap! Lakas ng tama.
6: Fancheck is brought to you by Vino Culapo, kondisyon sa naay ambisyon.
7: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango.
8: This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo.
9: This news is brought to you by Yosef Z Plus Forte. Yosef Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
11: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mabab sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
13: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
14: This news is brought to you by MX3 Herbal Products.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit, the Italian cafe bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
2: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
3: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos nabuntoran Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli namo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Magkauban na

0: drink responsibly.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik. Ibay Jessic.
1: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, iBiogesic!
4: Alagang Unilabian.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Malingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sa na lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
12: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan. Down!

0: nanay. Tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner B and Ting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 091-7724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
2: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
3: Engineering ko, Sir. Dead any, sir. Tagamanugan sa Bongga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko nga batang. Nga high blood food ko. Nga masulibog ko kalipong. Nga maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muok niya pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karon kaluyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. Dito X500 500 o may TC radio lang akong ginainom, sir.
4: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
5: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
6: Unsa ang ambisyon nimo?
7: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bukol, balik.
0: Welcome to Bukol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong debate. Nagpabilin paghihapon nga wa mailhi ang pagkatao sa mga miyembro sa Sabon Scam na miktima kini dinhi sa atong lalawigan samtang ipanawagan usab ang publiko nga i-report sa kapulisan ang grupo nga nangilad pinagi kini sa pagpamaligyag Sabon. Kompletong detalye alagad Ray Tutas.
1: Blanco paghihapon ang kapulisan sa identity o pagkatao sa mga miyembro sa gingong Sabon Scam nga namiktima dinhi sa lalawigan sa Bohol.
2: As for the identity, dili pa kita maka-confirm, not unless ma-personal gud nga mahinabi, ma-interview sa atong mga kapulisan, kini mga tawhana.
1: Sa pagiginabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, kang Police Lieutenant Colonel Joseph Berondo, Information Officer sa BPPO, o Bohol Police Provincial Office, giingon niya nga mga post pa lang sa social media sa matod pa na biktima sa grupo ang ilang nakita o wa pa gyoy nagpa-blatter sa mga police station. Si Miron dumingon nga dili pa sab makonfirmar nga taga Cebu City ang maong grupo tungod kay wa pay usa sa mga miyembro nini nga nasubay ug nahinabi sa kapulisan gumikan kay wa ni usa ka biktima ang nagpatala sa kapulisan.
2: Kanang giingon nila nga taga Cebu City puro rapod na kuan ba kanang gitawag na to bitaw allegation nga taga Cebu.
1: Uhang insidente nga nag-viral sa social media, human gingong na biktima sa baong grupo. Ang usa ka lalaki nga construction worker nga imbis cash ang irimit sa iyang asawa. Sabon hinuon ang gibit-bit pa uli gikan sa trabaho ug matod pa. Nahurot ang 1,000 pesos nga sweldo sa Sabon nga unang gitanyag sa baong grupo nga libre apan pabayran di ay. Hinuon, mingon si Birondo nga gimanduan na ni PNP Provincial Director Police Colonel Patricio Digay Jr., ang tanang 48 ka mga chief of police nga susiho ng mga namaligya sa matag lungsod kung doon na may saktong permit gikan sa LGU.
2: Nag-auhag dyan ta sa mga lumulupyo diri sa lalawigan sa Bohol na kung doon na manggani insidente or makita nila nga mga sitwasyon sa kadalanan na to, kapag taho na yun sa atong mga kapulisan para ma-verify o niya makakonclude dito nga naagi na hitabo ngayana nga pamaagi o niya ma-check sad na to ang dokumento kung doon na ba yung mga business permits ng mga tawhana na namaligya o mga sabon diri sa atong kadalanan sa Bohol.
1: Giawag usab nini katong na biktima sa pagpatala sa police station aron usab matagan og dinali ang aksyon. Dugang awhag usab nini sa publiko nga magmabinintayon dili magpailad sa mga tawo nga wala makaila og i-report sa kapulisan ang grupo sa Sabon Scam. Gikan sa Bohol Police Provincial Office, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ma'am Elma Teruel, Sir Rome Teruel, Ray Kagulada, Ma'am Nila Kahis Kagulada, nga namin na karon sa DYRD, Linda Pasco, Langlang Lasea ug Tony Lasea. Samtang sa laing bahin, DepEd Bohol Division mo imbestigar sa reklamo nga pagpahamtang sa Parent Teachers Association sa Filia Aurora High School sa Antequera ug silot sa mga dili makatambong sa mga meeting. Atong paminawon ang report ni Zera Arcayena.
4: Mupahigayon og imbestigasyon ang Department of Education o DepEd Bohol Division Office sa Villa Aurora High School sa lungsod sa Antequera human ang reklamo batok sa Parent Teachers Association o PTA sa nahisgutang eskwelahan kalabot sa pagpahamtang og pinansyal nga silot sa dili makatambong sa mga meeting sa asosasyon. Sa pagkikinabi sa programang DYRD inyong alagad kagahapon Hunyo 15 kang Bohol Provincial Schools Division Superintendent Dr. Faye Juarez, gipasalig niini nga iyang ipatawag ang principal o guidance counselor sa maong tunghaan aron makaesplikar. Usa ka ginikanan ang midangop sa DYRD ug mipadangat sa iyang reklamo ug nangayog katinawan sa gipahamtang sa PTA nga pinansyal nga silot ngadto sa dili makatambong sa meeting.
5: Ato untang i-clarify sir nga pwede ba di ay mo-impose penalties ang PTA despite nga naay balaod sa DepEd nga there is no collection policy. Penalty kung di ka maka-attend og meeting, sir, ba?
6: Okay. Ngaman, napinaltihan ka?
5: Sorry. Napinaltihan ako na, sir. Pero ako lang unta nga i-clarify kung pwede ba di ay sila mo impose og penalty despite nga na ba di na ibalaod sa DepEd nga dili pwede mong-collection og porta. Siya Aurora High School, sir. Bag-open niya ang high school, sir. I-insist magod nila nga legal daw ang ilang gibuhat kay doon na lagi PTA bylaws ang regulations. Pero I don't think na ang PTA bylaws and regulations ay naka-override sa balaod sa Pilipinas.
4: Nangayo si Luarez og panahon sa DYRD nga masusi ang reklamo batok sa PTA. Ubos sa DepEd Order No. 13 Series of 2022 o Omnibus Guidelines on the Regulation of Operations of Parent-Teacher Association ang tanang contribution o fees kinahanglan voluntaryo o dili kinahanglan aron makasulay o eksaminasyon o makagraduate ang usa ka estudyante. Wala say provision sa palisiya nga nagdugot sa pagpahamtang og pinansyal nga silot sa dili pagtambong sa tigum sa PTA.
7: Pwede siya sir, no? Duly recognized parent teacher association can collect contribution and membership due to fund its project. Pero walay gibutang diri sir nga makuan sila og penalty.
6: Contribution lang ang giingon.
7: Oo, ang gibutang diri can collect contribution and membership dues to fund its project. But this collection must be strictly voluntary and approved by the General Assembly. PTA cannot make this fee mandatory, nor can they withhold student records or admission for non-payment. So strictly voluntary gina siya. Unya kinaranggan approve sa General Assembly, pwede na adili pwede ulitahon na during enrollment period, walay teacher nga i-involve sa collection, unya kinahanglan reasonable ang amount.
4: Ang DepEd Order No. 13 Series of 2022 nag-umol sa mga lagda sa operasyon sa PTA aron masiguro nga ang mga programa magtinabangay ang tunghaan ug ang komunidad. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.

0: May nga buntag sa mga nag-view diha sa YouTube. Sa mga adunay smart TV, i-like ang diwang di kasaligan diha sa mga smart TV, radyo na, TV pa. Good morning ni V. Carl o si Julius Manangit. Doy, may buntag ni muna doy diha sa YouTube. William Byron, si Dudong Mark Medina o si Dudong Bagtak, may buntag. Kinahanglang mubaktas diha sa Bato Bridge sa Barangay Kabawan, lungsod kini sa Maribohok, samtang ipaubos pa kini sa pag-repair. Humanahugno ang approach niyantong nakalabay nga simana. Kagahapon sa dihang nalapawan kini sa tubig ang portion sa mga taytayan sa dihang nasinati o sa mga high tide o niyang kusog sa ang uwan. Matod sa DPWH, usa sa mga hinungdan sa pagkahugno sa mga approach mo ang kahumok-usab sa gitambak nga yuta tungod kini sa sitwasyon nga kanunay kining malapawan kini sa tubig panahon sa kusog nga uwan o niya high tide. O tungod sad sa repair, dili paghihapon kini magian og mga sakyanan, labi na motorsiklo, hinungdan nga taas-taas gayod ang baktasan sa mga tao nga moagi diha sa maong taytayan. Una nang gibanduan ni Congressman na babayap ang DPWH og ang kontraktor paspase ang pag-repair sa nadaot nga taytayan.
1: TYRD Radio Balita.
0: 25 minutos pasado alas 7.
2: Good morning ni Jamil Dicasa. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Doors Kaloyong nagtanaw gikan sa Corelia. Lito Maghinay nagtanaw pod ka nato karon. Wanits Narisma Ugatis nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalape. Dodong Chetro Manilios nagtanaw pod. Maria Fe Mayuno is watching. Abreo Galio Barbaruna nagtanaw gikan gihapon sa Kalape. Gitinguha ni Mayor Benji Olifa nga mamahimong livestock capital of the Philippines ang lungsod sa Katigbian. Atong paminaw ng report ni Alagad Allen Joydora.
3: Gitinguha ni Katigbian Mayor Benji Olifa nga mamahimong livestock capital of the Philippines ang lungsod sa Katigbian pinaagi sa daghang mga proyekto programa nga nakasentro sa pagpalambo sa industriya sa kahiupan. Gibutyag gini ni Olifa atol sa interview sa pagsaulog sa ika-17 nga Foundation Day sa lungsod diin gilusad ang usa ka semana nga agro-industrial fair o kadiwa sa Katigbawan Festival. Matod sa mayor, ang paglambo sa livestock industry usa sa natural nga kusog sa Katigbian ug may pundasyon alang sa plano, alang sa ekonomikanhong pagtubo sa lungsod.
4: Para mahimok ang live sa kapital, ginanglan ka, kung padaghan ni mo, kung muna ginimo mo yung breeding center, muna nag-purchase mo yung 44 hectares for our own livestock farm sa Katigbian. Nga mo nang nag-importa o 40 ka dot master nga baka sa Australia, o 24 ka pure breed nga wagyo na baka, 4 ka male, nga 20 ka badji, to start the breeding. No, nga, ang atong mga native din nga mga badji, amo po nang i-crossbreed para nga ma-upgrade ang ato ang mga local stock. Nga, pagdaghan sa mga native dire o mga crossbreed ng mga baka, natay programa sa DSWG, Sustainable Livelihood Program, kanang cattle program na may existing karon ng mga 300 kapin ka mga baka plus madungagan o 150 this year kay hatag man ang DWD o 5 million. The next year, another 10 million, that's 300 na po ka baka. Kanya, bali, sa 2028 na 15 million, that's 450 ka baka. So 1,000 na nga additional. So mahimo ng 1,300 ang among stock dire.
3: Gawa sa tinguha ang livestock capital, target usab ni Olifa nga wala na yung mamahimong beneficiaryo sa Pantawil Pamilya Pilipino Program kon 4 piece. Human sa siyam katuig.
4: Para ang target ginamuan na after 9 years, jamo na 4 piece ang Katigbian. Kaya ang matag 4 piece ana i-priority na mo nga na i-beneficiary sa baka. Kaya gusto na mo nga kanang baka, bonus na lang na nila. We have even the concept no, nga si LGO mismo ang mupalit sa baka, ibutang na mo sa among kagalingong feedlot.
3: Sa lain nga bahin gibutyag ni Mayor Olifa, kada kung bahin sa 20% development fund sa LGO ang gigahin alang sa agrikultura, lakip ang livestock development, crop production, farm to market roads, irrigation projects, o guban pang programa alang sa mga mag-uuma.
4: Tingali, kami pinaka-highest tingali sa Bohol in terms of 20% development fund nga tuwa sa agriculture kadom. No? Kay kung sama ng infrastructure o bay panginabuhian ang mga katawhan, muna yung mong i-focus on with NIA para sa irrigation. Nga namin mga private, yung mga partners and farms, may mong mutabang na mo, may among project kay di man ni mahimo na mo kami-kami report. So we need a strong collaboration with the national government agencies, yung mga partner nga private, mga marketing arm na mo.
3: Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning sa mga nubong family diha sa Barangay Mansasa. Sila si Neneria o si Lenlen, diha si Victor Sab, may buntag niya diha. Manuel Bailon diha sa Kandait. Mayong buntag kini DYRD Breakfast News. Ato kinis mentingo sa Island City Mall. Bali.

Balik rin sa itong mga balita din sa itong napit, gibasura sa Election Registration Board sa COMELEC. Hagna ang application sa pagbalhin sa rehistro o pagkabutante ni Vice Governor Nicanor Sarabia Besas, gikandiris Tagbilaran, paingon ng atos Barangay Tubod. Ang base usab sa ERB hearing, himo ni atong Hunyo 1, ang application ni Besas mo ay bugtong giatbang sa mga residente o mga opisyal diha sa Barangay Tubod Mar, lakip sa mga may sumite sa oposisyon si Punong Barangay Adriano Ikaran o guban pang miyembro sa sangguniang barangay nga nangutana sa tinuod nga kahimtang sa iyahang pagpuyo sa mga barangay. Matod pa sa mga

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa alakat sa panahon, ito paminaon si Leonard Samar gikan sa lokal ng Botas Pagasa.
2: Maayong buntag, aniya kining pinakaunang kalumbuan sa kaimtang sa panahon. Karong adlaw, wala tagi monitor o gibantayan nga daw tang panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga padayon nga pasulabi karong mga panahon na or karong adlaw, kining easterlies o hangin ngikan sa silangan, kining maong sistema mo ay nakaapekto sa eastern section sa Kabisayan o lakip na usab sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Eastern Visayas, Dinagat Islands ug lakip na sa pang Surigao del Norte ug Surigao del Sur ug lakip na sa pang Davao Oriental. Kining mga lugar karong adlaw makasinati laman ang mga pagpanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay do na maragomo na kalangitan ug ginubanan sa panagsang mga daklit nga pag-ulan, mga pagpanlupakilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila og lakip na usab ang bangbayan sa nasod ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og nagmayan sa Tagmilaran. Karong adlaw makasinakit ang maayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay maragumo na kalangitan ug inubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanurpagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan ug paingon ngadto sa habagatang kasagpan nga may mopasalabi sa lusot ug ingon mo sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan nining mga lugar ha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa aming silangan nga mo'y mapaslabi sa Mindanao ang kadagatan usab nining malugraha malinaw nung ngato na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura magkasukat sa 25 pataas ngato na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.23 sa kabuntagon kung salop sa kini sa may alas 6.4 sa kaponon. Dinhi na lang kutob, kininagayikan sa New West de Pag-asa, Albuquerque, Buhuna de Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Ini na bati ang DYRD Breakfast News. Ato kinis maring tinguha sa Island City Mall. At ang dugang balita din sa DYRD, ang Radyos Katawahan. Daghang salamat ug Mayong Buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 36 minutos. Pasado alas 7.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
9: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
10: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bangobang.
11: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
12: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
13: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
14: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
15: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
16: Time check is brought to you by Vinoculapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
17: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
18: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: Dugang nagaunang balita sa mga bahin sa nasod. 20 sa 117 kaarmas ni Senator Bato de la Rosa. I-surrender na kini sa PNP o man girevoke ang iyahang lisensya. Kinidugan balita niyong babati humani.
3: DYRD Kinaham Kanunay.
5: Aritas, tundugan mga greetings. Good morning. May buntag ni Sir Sammy Milo o Ma'am Angga Milo dia sa lungsod sa Albor. Naminaw karon sa DYRD. Sandra Brian, con Brian Paredes. Good morning. Christian James Milo Paredes. Anson Rojimi. Si Sarno Milo. Good morning. Jason Emmanuel Milo. Gian Elizabeth Milo. O si Ramil Rose Maritino Milo. Dia sa lungsod sa Albor. Ma'am Romuala Garsuta o Gakay Alminia o Kiking Alminia. Good morning. Dia sa Maribohok. Nagtanaw o naminaw po, no? Si Kagawad Batroy Alba sa Poblasyon 2. Si Kagawad Bibot Budlong, iyang pamilya, iyang asawa, naminaw karon. Dr. Rulad Inting Pumatong, Mahil Kiwag Aranto, naminaw po. Usab, naminaw po si Zinaida Malati, Chema Onkog, Erlinda Pasco, Arlene Ilanga, Cora de la Peña, good morning. Si Toralba Halabulilan, ng Tubo, diya sa Kapitulio. Si Carlos Maliksi, Debbie Calabria, Vivian Reyes, Joy Octura, Wayne Octura, Kate Lanoy, Jesse Arindain, Celine Balatero naminaw, Anthony Ranara Galve, Luz Panya, Joanne Cortez naminaw po, Jichik Marquez, Lisa Peach, Minmin Garote, si Ma'am Kit Opos. Good morning, Natong Tanan.
19: Way Balinay, DYRD Kanunay.
20: Usa, duha, tulo, patlima!
21: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

0: ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jayparkislandresorts.com.
1: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New alaksan extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra
2: Extra paspas, extra galing.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: B-Y-R-B. Balita,
1: Balita,
0: Pilipinas.
2: Kining Balita Pilipinas, ito kanato sa BGW Enterprises Incorporated. Nagabaligya kini sa mga baterya, motolite sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck. Sa kubos nga presyo, BGY Enterprises, dalan lower binting na kuyas nagbilaran. Libuan ka mga estudyante di has Mindanao. Ang wa pa kini makabalik sa ilahang mga klase, diin kapin sa usak ka simana na. Human sa magnitude 7.8 ng linog, diin gibanabana 3,500 ka mga eskwilahan ang gipang suspenso ang klase samtang naningkamot in town ang mga otoridad nga mabalik ang normal nga operasyon. Ang Department of Education miingon nga kadaghanan sa mga apektadong eskwilahan nga wa makabalik sa klase na himutang kini sa Region 11, Davao Region, Region 12, Soksarjen. Mga lugar nga lakip sa labing napiktuhan sa linog ni Antong Hunyo 8. Aron masiguro nga magapadayon usab ang pagkat-on bisan pa sa nadaot ng mga infrastruktura gimando usab ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang DepEd nga magtukod na lang og learning community spaces sa mga lugar din dili na magamit ang mga classrooms.
3: Tawa ni Atty. Jesus Falsis ang hukom sa Korte Suprema. Siyang pagkasuspenso og usa ka tuig human sa simple misconduct gumikan siya mga post diha sa social media. Yahagi ni Atty. Falsis ang Korte Suprema nga ipatuman ang parehong pamaagi sa pagdisiplina lakip na nila ni kani Presidente Digong Duterte nga bastos og baba og mamalikas og ni VP Sara Duterte nga kinahanglan usab nga disiplinahon isip mga abogado base sa ilang mga aksyon nga ilang gibuhat nga dili maayo sa publiko. Dugang pa ni Attorney Falsis.
2: Dugang Balita Pilipinas, sumanin.
0: B-Y-R-B. Balita Pilipinas.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers BGY. Complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Kining balita, Pilipinas, at ganito sa Tire Queen, Goodyear Service, your first stop in first class tire service, Dalan Financial Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Moabot sa 20 ka mga armas nga nerehistro kang Senator Ronald Bato de la Rosa, voluntaryo kinigi surrender sa Philippine National Police sa Davao, man kinigi bawi ang iyahang lisensya o rehistro sa armas. Matun sa PNP, pagbawi sa lisensya, nahiuyon kini sa RA 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act nga nagadili sa bisan kinsa nga dunay kasong kriminal nga magmasilutan o sobra duha ka tuig sa panag-iya kining armas. Sa kinitibuk-an 117 ka mga armas ang narehistro sa iyahang ngalan og kini tanan gimando nga isurrender.
4: Nanawagan si kanhi Senior Associate Justice Antonio Carpio nga mubao sab ang Pilipinas human gidid-an sa China nga makasud sa ilang lugar si Kalihim Gibo Teodoro og pamilya niini. Suma pa ni Carpio nga angay lang nga ideklarar nga persona ng grata ang counterpart ni Teodoro sa China isip baos sa nahimong lakang niini. Midugang si Carpio nga kun dili mubao sa Pilipinas mas mosamot pa ang agresibong aksyon sa Beijing, China sa teritoryo sa West Philippine Sea.
3: Balita sa gawas sa nasunog ang paugnan sa kusog, kumaniri.
5: Balita, Pilipinas! Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga servisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang servisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire service you can trust.
3: Balita sa gawas sa nasunod na ganito sa Tire Queen, Goodyear Servitech.

0: 12 ka mga tao matay kini human ang usa ka pribadong eroplano hagsa kini sa Butler Memorial Airport. Matud sa aircraft operator, Skydive Kansas City lakip sa namatay mao ang 11 ka mga skydivers ug usa ka piloto nga sakay sa eroplano. Base usab sa pasiunang investigasyon, ang single engine turboprop aircraft ni take off kini alas 11 sa buntag apan wa na kini makaabot og igong altitude kalit kini ni liko sawa unya ni nahagsa kini 300 yards gikan sa runway. Gikan sa Rewire ni Bull Chronicle Sports Monitoring Center ng balita sa paugnat sa kusog.
1: May resign na si Coach Tap Conta Balduin isip head coach sa Ateneo Blue Eagles ug ginawat usab kini sa pamunuan sa Ateneo de Manila University. Hinuman sa nahitabo nitong Hunyo 8 dito sa isla sa Aurora kundiin nalumos ang duha ka mga basketball players sa usa ka kalihukan sa ilang team building. Gawas ni Balduin, may resign usab si team manager Ipok Kimpo isip kabahin sa responsibilidad sa insidente. Si Balduin, nahimong coach sa Ateneo, gikan sa tuig 2016.